0: nga matag sang combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magandingin pala ang imo nga una.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Masi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: nga nagapanubok
2: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
2: garantisado.
1: DTX 500.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3
1: yung may Physio.
3: Ang Physio
1: yung may D3.
3: D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Senior citizen ka na pala,
1: kag medyo lipato na.
3: Ibalik kag protektahan ang memorya.
1: Mag D3 Bio ka na.
3: Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio.
1: Nga isa kasahi nga brain food.
3: Gagandin luman sa aton uto.
1: Rason
3: nga gandami ang memorya.
1: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
3: Mighty C.
1: Ang alkaline nga vitamin C.
5: Kung si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C.
3: Mabaka nga butika.
1: Mighty C.
3: Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C. Alkaline line vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C.
3: Babaka
1: sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrios. Mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Babaka sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
9: Gusto ko na.
8: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
10: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: Una,
11: problema, gid ako sa akong body odor.
12: Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong,
11: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag naghamis ka nagputik gid akong nga panit.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
16: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift,
21: OT,
20: Breadwinner.
19: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
21: Drink responsibly.
19: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
22: Let's go.
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
22: go with the flow.
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy!
18: Charmy, let's go with the flow.
24: Mal, kita mo bang nakikita ko?
25: Oo nga,

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
3: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: 101.5
6: K5 News
5: FM.
6: K5
5: News
6: FM.
5: News FM.
7: Oras sa K-Pop News FM Philippines, mga ka-K-Pop na 7:20 naman sa aga. Balikin na mga ka-K-Pop sa inyo naman ang panatuntunan. K-Pop, Eric, masuffer naman kita sa epekto sa presyo sa lagis. Bangon sa impadayon nga kinagubot dito sa Middle East, inamin na sa Strait of Hormuz. K-Pop, Eric, hindi tama ba lang who is telling the truth? But definitely, kung taraon mo, because of the advisory nga ginpagwa sa Amerika nga dapat magbiya na ang mga American citizens, it seems nga daw na daw na pierde sila na. Nakapamintahan na si Iran kumpara sa ila. Imagine nun mo ang mga strategic kag military headquarters mo, hindi ka kadepensa kay Pemerick.
8: Gakaigo ka na.
7: So it's very dangerous now. And though gabakbak man subong ang Amerika, sige man balos nila. Pero ang problema is dalumduta iabing headquarters ni isang Iran, no?
8: Kag ang ego sa, like example lang ha, sa wala lang subong sa aton, ang ego sa ang Kuwait subong si Reljan, halos kada oras ga sirina.
7: Ang lain.
8: Ang Qatar ego gid, ang Bahrain gid.
7: Kabalo ka nga nagsirina tudo. Because gintira na sa Amerika ang desalination facility sa Iran.
8: Sa Iran.
7: Tubig na nang inistaran kang ipabirik. Ang tubig nga kinanglanon sa mga tao. Subong mga tao sa Iran, gasala-sala.
8: Why na tubig?
7: Kundiin sila makuha sa supply sa tubig nila. Ang lain subong kakipabirik, nagpagwa statement na ang Pakistan, ang Iran, nga kung magsilo ang Saudi Arabia, kag hindi na magsuporta sa Amerika, they will make sure that nobody will touch Saudi Arabia. Even if bisan pa kuno ang Israel kag ipabirik. Napagwas na statement nga maguntat kilang support sa Amerika, mupod ka sa mon. Pasiguraduhon na mon sa imo with the entire Arab nation nga wise ang bisan sino makatandog sa imo. May Arab prophecy kag ipabirik nga time will come ubos si alayas ang inaya may mga projection nga malayas ang tanan nga basis ang Amerika sa Middle East.
8: I think that's the general direction with the present experience
7: situation right now.
8: Ang Bahrain, ang Qatar,
7: kay subong ang Saudi do hindi na sila mag hindi na sila ka-rely sa protection nga ginhatag sa ila.
8: Why na guba na ila airport? Guba airport subong lang galing gina ang style subong nakita ko gid daw gina downplay. Pero guba na niyang airport.
7: Ara na subong na si Dr. Pornan.
8: Ay ara na si Dr. Pornan.
7: Ginaistoryahan ta ning gakatabo to because we're talking about emergency. Kag ano bala ang mga preparasyon naton sa disaster? While grabe ang tayog dalas ang bombahan ay supersonic missile yung ginatira to kag ipabirik.
8: Grabe, hindi magwantag.
7: Hindi masagang ka Amerika eh.
8: Hindi magwantag.
7: And ang Amerika gatira man, prokulanong tayog sa ila itong Mexico, grabing tayog.
8: Mexico 7.5.
7: Grabing linog. Why pa kanil ka-recover taga Venezuela?
8: Yes, ato man 7.2.
7: So, magluwas sina, may mga bagyo, dumduman mo si Inday. Why sa kasulod, ka-landfall, pero grabing devastation yung gindala niya because of the enhancement of the habagat.
8: Yes.
7: So, kinanglan tagid permi nga preparado kita. Ang padawag sina is disaster preparedness.
8: Disaster preparedness.
7: Tikangot sini, isang nagligad nga Friday, o nagligad nga Friday, may aras lang ginatawag na Rescue Olympics. Rescue Olympics, talagang lang ang mga rescuer, may competition para mabalaan ta kung anong preparedness, do ano ang stamina, kag ang, hindi, kay kabalo ka, kung nag-rescue ka, dapat ikaw mismo ang rescuer, bakit you are ka? Very fit. Kaya what if, karoon ko na dinalaga na, ikaw na hapo, kay ikaw to yung unang i-rescue? Itawgon ka pa na karoon ka rescuer?
8: Ang ato ni kinanglan, duck, cover, and hold.
7: Oh, tika ron?
8: Kundi, duck, sa duck lang, why na? Kaya hindi siya kukid ako.
7: Ang tapos may ara nga ginimo nga rescue march. Yeah. Sugata, tanis lang sang Saturday. Sa pagkalaba-laba, dumdabo na participate may taga Bago in okay. Other local government units who joined this rescue march. Sa linya sumo may kaupod natin si Dr. Ana Pornan, sang City Disaster Risk Reduction and Management Office. Doc, good morning.
8: Morning, Doc.
9: Hello, good morning, Sir Eljan. Morning.
7: S2 kami ni K5 Eric Tinerefi Subong. No? Hi, Doc, could you please tell us something sa imong assessment about the Rescue Olympics and anong bottom line sa kaganong purpose naton?
9: Good morning sa tanan, no? Especially sa aton na mayor. Good morning, mayor. And sir, ang Rescue Olympics naton ginhiwat naton sa Friday. Mm. And it was... ng gin-interhan sa aton nga mga barangay, volunteers, and national government agency.
7: Okay. Tuiga na ining aktividad yung ginobra sa City Rest Reduction Management Office ining Rescue Olympics?
9: Yes, usually ginobra kami every aton nga July, which is the National Disaster Resilience Month.
8: Mm.
9: Ang aton nga first was in Punta Taytay,
7: okay.
9: Sa beach, no? Ato yung water rescue naman ang ginpatigayo naton.
8: Mm.
9: Then ang ikaduha, ara sa likod man sa aton na government center,
7: mm-hmm.
9: sa likod sa legislative na Subong.
8: Mm.
9: So doon naman niya, ang gin-emphasize naman naton is more of the fire.
7: Mm-hmm.
9: And then Subong, yeah, more nag-focus kami sa road crash.
7: Focus ka mo sa ano, ma'am?
8: Road crash.
7: Bungguanay naman sa dalan, aksidente. Very good, no? Ining pagpadigayo naton sang Rescue Olympics was anong mga for example road crash ang focus.
8: Hmm.
7: So ano may ara scenario nga ginahatag ang aton sining City Disaster Rescue National Management Office and then tarawon kun daonok dasig ang pag-response sang pag-respond sang aton sining mga rescue units.
9: So bali sir sa kada ano may kategory kita may ara kita nga barangay kategory may ara makita nga volunteer and national government na category. Then ang aton nga gin-focus is how hindi lang nga padasig-dasig but kung nasunod bala ang ano ang
7: protocol
9: yes sir. Kay may ara kita na protocol nga ginatudlo sa ila kung paano ka mag-rescue.
8: Mm-hmm.
9: Kaya hindi lang siya padasig-dasig. Kaya kung kaisa kung tamaan ka man kadasig, mm-hmm. damo ka malipatan na pinaagi.
8: Basi magkalahulog ang pasyente.
9: To harm. Yes. Abo mm-hmm. na siyang gina-focus natin actually. Not the... Ano lang kami sir sa time kung nag... Ano sila ba na? Nag-tie?
8: Oo.
9: Na kita yung ma-focus sa time. Pero mm-hmm. usually, ang ginatanaw na isang aton evaluators, ano siya, inang kung nasunod ang proper protocol kung mag-rescue sa pasyente.
8: Doc, nang may follow-up lang ko pa mangkod, Doc, no? Si K5 Eric ni Doc. May ara kita Rescue Olympics. Well, that's good, Doc, K5 Eric. At least ma-enhance ang skills and capabilities ng aton nga mga rescuers. But ang aton nga DRRM, have you gone up to the barangay level to organize ang aton nga mga quick response like i-training naton abing pila ka mga tanod dira or whatever sa barangay nga before mag-abot ang aton rescuers may ara na tangadaan frontliners
7: mga first responders panawag nato na no?
9: Yes sir, may ara kita actually gin sa April inuna lang namon ang coastal nag kami sa community disaster preparedness naman yan how to respond kung wala pang aton ng mga
8: okay.
9: Responders kay para usually na natin sila ginang una eh ang ara sa ground then after sina man kami sa aton mga responders no naman niya kung paano mag-handle sang aton emergency vehicle same time kung paano mag sang ambulance driving ang insakto lang ambulance driving so sa tanan nga mga barangay nga may mga ambulance services.
8: Tining aton nga mga first responders si ma'am sa mga barangays, are they organized? Are they activated right now?
9: Yes, usually sir kung ano muna sila tagaan naton mga kits no, in case nga may ara sa barangay, sila nang daw kung kwan pa do force multiplier sila pala.
7: Mm-hmm.
9: Pero sa rescue naman, sa emergency naman niya sila.
7: Okay. So during the competition, pila ka barangay ang nagpasakop, Ma'am Ana Pornan?
9: Actually, sir, sa barangay, gin-invite sila namon, pero ang nag-ano sa aton, apat lang, pero ang naka-intra, tatlo lang, kaya kulang ang kulang sila sa personnel because pag evaluate namon sa aton mga barangay, may aragali nga ng pilalang mula kabilong ga duty. So hindi sila namon makuha sila barangay for the competition because bayaan nila ila barangay. So
7: okay. Ibang
9: nag-ano lang sila, nag-support na nagpadala sa tao nga malantaw lang pero wala sila yung nag-compete.
7: Okay. Sige. It's okay. But may ara kita ginihimo nga do inventory of every barangay. Ang purpose ng inventory is see to it if we have a complete team in case of emergency nga mga rescuer sa kada barangay. Kaya kung tanawon ta, ang kalabanan na mga tanod ang ginayutilize nila, no? Magluwas abisa nag-standby sa may mga ambulance. Now, nagahimo bala ka mo sang inventory or inspection to check ko bala ano ka kompleto ang mga tao nga kinahanglano naton sa isa ka rescue or disaster risk response team sa isa ka barangay.
9: Yes sir. Ipaano ko lang sir sa public no nga ang emergency medical services lain man na siya.
7: Okay.
9: Sa emergency rescue team. So separate na siya supposed to be, although sa iba na barangay nagaano siya dog overlap ay bala. So, amo pa na isa naton ka nakita na problema sa barangay because kulang gid sila sa tawo, no? Isa na da ka ano is the ang aton nga syempre kung dobrang tao dapat compensate man naton.
7: Mm-hmm.
9: You know that ang iba na barangay hindi siya kasarang nga amo gina first amon nga may 24/7 nga tatlo na siya ka team nga bulus-bulus. Sa barangay ko kaisa duha lang sila ka team. Then ka every other day sila. So, paintindihan namon nga ano ang kakapoy.
7: So, in short, nabatabo tali, Doc, no? May arang ito, medical team who is manning the ambulance, especially kung may mga ambulansya ang isa ka barangay.
8: Correct, correct.
7: Then, may arang ito yung team for disaster readiness, no? Na response team in case may mga baha, may mga linog, may mga bagyo. Kamu ginisli ang ready, magluwas sa medical team. Tingnan medical team niya, anytime, tawagan nila. Basi may emergency ka dalon sa hospital, masakit on, whatever sa barangay, Doc Perdan.
9: Yes sir, amo na siya. Ang nakita ko sir, sa mga barangay is that kung kaisa isa lang na ang ila team nga for response, na for emergency response kag sa ila medical. So amo na kung kaisa na naintindihan naton kung paano kabudlay sa barangay.
7: Correct, correct.
9: Especially nga we need that to be 24/7 kay hindi tayo kapakot kung sa no emergency mo.
7: So in line with this, hindi ayan nga out of your observation, makaimo ka sang request or recommendation to the mayor so that kung hindi masarangan ka barangay, there will be a support from the city on how are we going to establish sa ginatawag naton ginyang rest para disaster readiness sa mga barangayan that we will have a medical team and standby gidya for rescue operation na Dr. Pernan.
9: Yes, so

0: nakagang rescue nga hindi gid man niya perme. Ano gid bala ang usual nga gagamit kakabato naton dira sa DRRM naton nga mga calls like during times of rescue? Ano nga mga so, usual cases?
1: Based sa amo nga data, ang kalabanan gid sorry.
0: Yeah, yes.
1: Dula.
0: So, okay, ma'am, go ahead lang.
2: Go ahead, ma'am. You're coming loud.
1: Sa emergency medical services naman or EMS naman, sir, ang kalabanan gin medical cases like mga heart attack, budlayan na ginhawa, ma'am. Na.
0: Okay.
1: Then we have the ano ng road crash, ay ikaduha, mga aksidente sa dalan. Then ay katatlo is mga nagabata, bala, OB emergency, no? Na amo na siya ang ikatatlo. Then iban other nga special case lang man. Dasun may ara man kami kung kisa nga ga-request nga mampa-transport, especially kung nabalang pasyente, hindi makasakay sa private na ano kay kinanagi siya nakahigda. So kisa gina-cater ita man na.
0: Okay. So klaro, nga ang una, ang pinakadamo, gipermi may tawag nga may heart attack, hindi ka ginhawa, and all yes, sa mga barangay. Kag ang second is ining emergency road crash, na aksidente sa dalan and everything. Yes. Ini siya ma'am to avert sang pagdamo sang amus niya kaso. Don't we have any intervention abi dito sa barangay nga makabulig ang barangay, or have you tried to link up with our city to do some traffic engineering ang aton nga BTTMD to do the traffic monitoring tungod sining rise or pagdamo sa mga emergencies like this one daw?
1: So actually sir, ginagaling kita sa medical, no, sa medical like cases na ginalingta na siya sa aton City Health Office.
0: Good.
1: Like okay. Ang ginapa ano nila ang ilan nan non infectious like mga heart attack, mga hypertension, diabetes. So ginahatag ta man na ang data sa aton nga City Health para sila naman niya mag-ano sa intervention sa prevention side para hindi magdamo aton cases. Sa road traffic naman before sang ara ko sa City Health, sir, may ara kita ano ng road crash na training, no?
0: Uh-huh.
1: So dito gin italakay matunamon ang drunk driving, wala sir.
0: Bawa mo ginao.
1: Nga ginaano nato nga syempre kalabanan di sir na cases na nag-accident dito na kalabanan may ara gid isa sang party nga naka take sang alcohol. So dito okay. Na-realize natin sa drunk driving nga hindi kinanglan yung hubog-hubog again, but kung nakainom ka lainang imo reflexes.
0: Yes.
1: So lagi na paano natin nga kung ka-drive ka, hindi ka mag-inom. Kaya mas ano pa na sambal mo kagamay, may possibility nga hindi mo maanong reflexes mo pag makakos ka accident.
0: Okay.
2: Okay. Now, isa pa ma'am, no? Considering nga may kakulangan, would it be possible nga sa kada barangay, like for example, may mga homeowners, may mga subdivision nakita. Sa mga subdivision, why not top the homeowners and they create their own volunteers. I-train sila sa emergency cases para at least ang barangay kay kadamo sa Atipanon, like mga purok-purok ng mga malayo-layo, ang i-prioritize mga layo-layo na blahalin sa proper, kaya kung proper, dasig niyang pag-respond
0: mo. May ara ka na facilities mo.
2: Like kung mga Granada ka, dito ka sa Balabag, lulayo na to, dito pakanto na sa Luigoy, no, mga muni
0: kami area. Kami nga emergency quick response teams sa mga isolated sa purok, area.
2: Nga matrain sila, bala, para before mag-abot ang aton nga responder nga na-training from the barangay, at least within the sa ila area, may ara na yung mag-respond na Dr. Purnan?
1: Actually, sir, nang after sang amon itong community, ano no, nang ginaano naman, subong ang sederi naman kay Coastal, kami una-una nag-sugod because of flooding naton. Ang next naman is mga upper barangays naman. So, ginaano pa naman kung ano naman nga sector, bila, ang kinanglan na itin. Like, for example, abi tricycle drivers or sila family, maamon abi no nga pwede sa or sambal mo siya, sambal mo tanod or ang iban pagid nato ng mga sector nga pwede naton mahimo as first responder before ang aton nga train ang mag-abot. So at least ng na first aid na nila para hindi na gid maglala kag ang gina-train namon, actually nag-training kami sa city ya sa mga empleyado sa Bacolod City, especially sa NGC kay para nga kung in case may ara ka katabo sa aton nga government center, may ara na makauna first aid before mag-abot pang aton ambulance services. So, doon amo manaman ubrahon sa community.
2: Sige, doon katahog.
0: Ang sa community, Doc, ano na kadako ang percentage ang nalabuot ninyo para nga mag-train, kag mag-set up sining mga quick responders naton? Because this is very crucial, Sir Eljan.

0: In the face of gulpi lang subong gaba.
1: Gulpi lang, lang hindi naman paktan eh.
0: Hindi mo paktan kung ano kakatamo.
1: Chimpo subong.
0: Aksidente, anytime, anywhere, ara lang, no? So ano nakadako ang scopes ang nalabot ninyo sa mga barangays natin, Dok?
2: Actually, sa barangay, sir, we have already trained some community, mga more or less, mga 600 ka individual.
1: Okay.
2: Mga 10 to 12 barangays na siya coastal, Kalabanan. Coastal, gidya gali. Coastal, nagsugod kami sa Banago, pangkanto sa Sumag.
0: Tinumayo man, at least may 600 ka sa coastal, hindi naman amalain. No?
1: Pero, pasala, tiyan mo nga ito, no? Si Dr. Purnan actually is a typical example sa emergency. Eh nga, bisan on leave siya, pwede ito siya ma-interview mo. Why is it duties mo? Ayoko lang.
0: Pero maya man yung maka-reach out siya.
1: Kagang nami is, bisan off duty na ka-on leave, thank you, gigaging gaan yung tachansa nga doa. So, balikan to itong discussion. Importante din. Kidamo ko naman, may mga homeowners.
0: Yes.
1: So, why not i-educate mga homeowners? Like, for example, Charito Heights, may homeowners na. Like, sa inyo, may homeowners pa kamo. So, why not create, kay may ang homeowners, may capacity niya nga mag-maintain sa mga volunteers nila. Because sa pagbunigay sa community.
0: Monthly juice, madala na siya.
1: Oh, monthly juice. So, why not create sa dra sa ila para nga, in case of emergency, may ma-respond within the area lang yan.
0: Oo. Pwede na siya, Doc, especially sa mga dalagko.
1: Pwede sila ka-request, Doc. For example, I'm a homeowners association.
0: Like Deka Homes, nakuha siya.
1: Masiling sabi nga, Doc Purnan, pwede kami ka-request for training for our emergency response team. Yara kami 12 katao, pulo katao.
2: Actually, sir, we are already doing that sa mga private, no? Mga private, mga schools, mga bago subdivision, yara, ginman nga pa training sa amo, no? The request lang nga sila sa office, so gina-schedule
1: sila amon. So masulat sila sa imo, Doc.
2: Pero yung city, nag-ano kami sa barangay kay Tito okay. Mandate ng ano kami nga ang barangay ya parts ng city mo.
1: Correct. So ang gwa sina may coordination lang. So pwede nga sa barangay sila ma-request. And then ang barangay na mga yo o sang backup to kung anong nga bulig sa training ang imoon.
0: Ang matahom sina
2: kay Tito sa amon office.
1: Pwede man.
0: Okay, that's good. So sa mga homeowners gali, sa mga private, especially sa mga lugar, mga purok ng mga malayo-layo.
1: Pwede sila ka-request.
0: They can request, no? They can request. Na good nga, ma'am, jubisadyo, tayo lang ang knowledge on paano magbulong in times of emergency. Tapos, ng mga bagyo na ito, kisa gulpi lang may baha, may mautod nga taytay, or hindi sila makatabok sa dalan, isolated, what will they do? Things like that are very important.
1: Yes.
0: Doc, nagigad na kadumdum ko, Doc, na daw may order si Presidente BBM that each local government unit should establish several evacuation centers. May mga evac areas magkita doon and usually ginahimo ta iskwilahan. I don't know if we have already constructed new evac centers sa Bacolod.
2: Wala pa sir, pero may kami nung i-improve ta ang especially the barangay bala, barangay gyms.
0: Okay.
2: Kay do mas at least nang multi-purpose siya nga kun wala man nag-evacuation mo usay sa other things, but may ara na dugay na actually sir nga ang mga school should be the used. Last no, but however why pagita facilities aton diri sa city we have two regional evacuation center amo na sa Takuling sa amon ang sa isa amo na sa Vista Alegre sa Araw.
0: Okay.
2: So, may ara makita actually sa Domingo Lacson pero ginak-check namon daw hindi siya nami kay open la. So in case magtuduulan basa ang aton nga mga ano. So, subong ang gina-target namon ang mga barangay gyms. Itanaw namon kung ano ang pwede ma-improve. Kaya parang nga may hindi pala mabasa ang mga pasyente kung pasyente, mga victims in case nga mag-ulan, no? Kaya usually, di ba, bagyo eh.
0: Bagyo,
2: kung may ulan. Then, kaya may ara, manabi gyms nga kung magtudo ulan, basa man siya sa sulod.
0: Yes. Mugid na.
2: So, mo parang gina-check namon kung paano natin i-improve para nga at least na next time kung our budget will allow nga muna siya to kanda naman nga i-improve ta ang mga may list lang kami sir mo sa mga evacuation centers ang kada barangay.
0: Kay ang usog in bala subong do kagrabe gid ang baha sa aton kagulpi lang i-jutel nga ulan gabaha kita like di na ya perennial lagi niya ang Carvic naton nga area ang sa tangob naton nga area no perennial na nga bahaan. Yes, Doc.
2: Actually, sir, wala nagbaha ang sa Tangob takang sa Banago, no? We are thankful na ang hindi tanan, no? Kay kung budlayan mo kami kung duhagid ka side, like north and south. So this time, ang nagbaha natin is the south side. So mo to ginpa-check man ni Mayor pagkaaga sa city engineer kung nga nagbaha. kung nakita tato nga may mga yayang ano na bala nang nubo na siya, damo siya duta nga halin sa may previous naman nga baha. That's why nga gamay pa lang ang although nga todo magito ulan pero sa pihak abi na bridge at ingala kami nga wala iya nagbaha. Dito sa pihak iya nga nagbaha. So amo to nakita sa city engineer nga mga portion na siyang nubo na siya bala. Kag iba damo basura.
0: Okay. So amo na ang cost gidya nga nagabinaha kita.
2: Yes, sir.
0: Inanubo na. Okay. Dok,
2: ito mong naga-focus ang city, di ba, sa north.
0: Sa north, to.
1: Sige.
0: Dok, i-grab lang na mo kadali. I know you're busy. Kag-damo-damo man. Ningagaw lang ni Dok. Equipment-wise, ang aton ng mga equipments, do we have enough rescue that's equipments para sa mga emergencies naton given nga kadako sa Bacol with 60-plus barangays?
2: So I'm not sure ang advantage naton because we have so many volunteers na nag-isaya kami ganito sa taga NIR no na OCD na ang Bacolod is very lucky na we have so many volunteer groups and they are also part of our DRM council. So hapos lang gid sa aton nag-sail at same time ang city nagamat-amat ng kita baka sa mga equipments naron na usaron naton in case may ara kita mga emergency.
0: Okay. So at least namin na kay kumplito kita. Among lang ang kinanglanon tadlo kay ang mga gamit-gamit na lang nga pwede ta mausar if ever nga may mga emergencies kita given sang sitwasyon ta subong sa Bacolod gud daw sobra-sobra lang gid ning aton ni Merincha Perbing.
2: Yes sir. Isa pa na kay dako magid kita bing ano mo.
1: Dako na nga kabilin.
0: Dako na gid ang Bacolod kag gidamong tawo.
1: Correct. Dyan, it's side of progress.
0: So
1: Doc Pornan, we would like to thank you for sharing your thoughts and informations regarding sa operation man sang City Disaster Rescue Reduction Management Office. And congratulations sa inyong successful nga gimparigayon nga Rescue Olympics. Hopefully by next year damo na barangay join para at least ma-enhance pag ginaton ka ma-improve man ang ilang sining services. No, thank you so much Dr. Pornan.
2: Yes sir. So, ano ko lang isa ang Rescue March na po namon sang pag
1: sa oh. yes,
2: very successful. And it was
1: Saturday na, di ba?
2: Yeah, Saturday. Mga more than 300 ang nag-intra sa kanila ilang nga barangay kag mga agency. At the same time, we have LGUs from Bago City, Victorias, Silay, Talisay, kag Morsha ang nag-intra sa ato.
0: Mautika, very good. Very good. So, damo mangli nag-intra. So, meaning damo aware. Damo aware sa mga yes, bagot nga programs because pag, by joining, it's awareness. Eh.
2: So, ano, cooperative.
0: Very good. Na. That's good. Okay.
1: Doc, thank you so much sa time. Damo yes, gigasalamat kayo mabuhay kayo sa liwat.
2: Yes, thank you so much.
0: Thank you, Doc.
1: Dapat yan si Dr. Ana Pornan, ang aton sining head sa City Disaster Rescue Reduction Management Office. Actually, ang Bacolod damo na ta volunteers kay Kipay Biarike. May Amidita, may arapatang Chinese Chamber of Commerce, no?
0: Damo ta may mga
1: damo di plus kung may establish
0: kan
1: kung mapabakod ta ding Metro Dagimon tablang daw Metro Manila blaw Metro Bacolod that will include sang First City Bago Morsha and Talisay is strengthen ang cooperation bla
0: do Metro Rescue abi no
1: oh ang guwaya sina daw kita mong MMDA
0: no Metro Rescue
1: do guwaya sina do tigluwas sina pati sa mga program si include traffic tanan-tanan yung programa.
0: Doon namin na nga ito pikunbuyan mo.
1: Hindi,
0: why do we lack that kind of approach?
1: Kundi sa Manila, may aras lang Metro Manila Development Authority.
0: MDA na yung daan.
1: Ang guwasi na is, gabuligay ang mga LGU da. Drop mo na ganing concept, gini mo, tari nagligat sa basura, no? Something like ang Tanisay, may rescue man, kita, kay in case may mga, subog actually, kita practice naman na. Pero namin, kung maka-establish kita sa council, gadaw, ano naman, paano
0: do Metro gunin? Rescue abi mi arata nga do may arata
1: ang Bacolod, Talisay, Morsha kag Bago kay gilibutay kita na mo.
0: Isa ka hub abi bilang.
1: Isa ka hub.
0: Oo.
1: Hindi lang in terms of rescue. Even sa negosyo kag ipamirik including sa ekonomiya kag tanan-tanan.
0: I think it comes nga nanamian ko sang imo nga suggestion sa diyan. One. Kun if you're talking about Morsha, Talisay,
1: Standby R.
0: Silay, no? Tatlo sila. Bacolod. Ang congressman dito, yan ni Congressman Javi Benitez. Ang congressman sa Bacolod, tatay niya. Oh, di ba? So, hapos lang.
1: Hapos pagbuligay. Pag-abot doon sa Bago, aramas Congressman Ferrer.
0: Congressman Jeffrey Ferrer, kalyado man. So, meaning, pwede gid mo, bra.
1: Ang gwa sinabi, makadevelop ka sang isa ka naming hub.
0: Good idea.
1: Madevelop mo si Talisay, madevelop mo si Morsha, si Bago.
0: Yes.
1: Ang gwa niya, ang tao, bala makalibot nga ti. For example, kung maglagaw ka, hindi ilang Bacolod, gutok na bitakan ka dito ka naman sa Bacolod. Sa Talisay, Pero at least ang hub mo is palibot ka gyapon sa silingang mga lugar.
0: Yes.
1: Kaya for example, ang kulang sa Bacolod, ito tourist destination, pwede masabat ni Morsia. Because Morsia, may aras sila yung mambukal. Di ba? Then, pagkanto mo sa Bago, may ato ka naman itong mga pagkanto sa Mailom, pagkanto sa Baaw, may mga kampyon itong mga tourist destination.
0: Timely, ginakay subong.
1: Kagamuman din sa Talisay. Now, pag abot naman sa Tiniran, maproblema sila, di sila sa Bacolod, kinamo ni hotels ka Tiniran, sila sa Bacolod, kang kampyon yung mga restaurant.
0: Isa pa na.
1: Di ba?
0: Isa pa na.
1: And then, ang ato promotion is, metro amuning, di sa Talisay, may kampistuhan ka.
0: Isa pa na.
1: Di ba, kay Paberek? So, paano ayan, no? Paano makonseptong MMDA nga maubrata na di sa aton nga mahimo mas nga doon metro amuna?
0: Ang gagakon yung tanaw is on the rescue side, eh.
1: Hmm.
0: Kay, isa, makat-off ang taytay. Makatop ang isa ka area, hindi masulod ang isa ka area, pero accessible sa Piak.
1: Pwede, we will start on that. And then after that, tanana.
0: When you talk about Mandalagan, makatop siya from Bacolod City, pero pwede siya masulod ni Talisay.
1: Correct. Diba? Kung dito ka naman pababaw sa Alangilan, malayo.
0: Malayo.
1: Pero kung ato ka sa Morsia, may respond malapit. Malapit. Baya, alig.
0: Alig, pwede yung Mandalagan.
1: Correct.
0: So nga, hindi
1: kung ari ka naman din pakanto sa may punta taytay, kisa grabing traffic, pero mas taway ang halin sa ang Bago, pakanto sa punta taytay.
0: Nga pwede yung Mandalagan.
1: Sumag.
0: So nga, hindi pwede yung muna. Kaya kisa ka kakat-off kita.
1: Pwede, no?
0: Katawag in like manner, nga sila mo man.
1: Kumalang-alangan sila.
0: Malang-alang si Talisay, nga hindi siya makasulod in areas like for instance in yung mga matabang area.
1: Ari si Bacolod,
0: si Mandalagan madali, pwede Mandalagan makuha.
1: Okay, no?
0: Without, kay Subong, hindi ka pwede makapahilabot. For example, ambulance o Bacolod and
1: pwede,
0: Balago,
1: no?
0: And Mandalagan, hindi ka lagan sa Talisay.
1: Limitado.
0: Ka sang kuha.
1: LGU mo.
0: Pero kung ina siya, may ara nga
1: do point hub, of... Just hub. Like MMDA.
0: So wala sang ginatawag naton nga inang ginahambal gid la permi, wala sang ginatawag naton nga restriction kundi in siya dapit.
1: Ang guwa niya sinang aton niya. Dugwa niya sina is kag may bago mo, no? Kag may Bacolod, duha na.
0: Okay.
1: May Morsia.
0: Okay.
1: So pwedeng kundi may Metro Manila Development Authority ta, pwede ha mga imunta nga MBBT.
0: Metro Bacolod?
1: Oh, Bago, Talisay, Development Authority. Rescue Hub!
0: Pwede lang guro nga Metro, may Metro Bacolod ah.
1: Kaya kung Metro Bacolod, masunggod doon sila karoon ka, do Bacolod lang. No? Pero something like balas lang ko lang ng pangalan, pero namin ang idea kay Paberic. Actually, kung gina-practice nila, pero if we can have that do agreement, mapirmahan ay, at least ikaw ay hindi na mag-question ko ng ambulansya at mag-respond emergency ito sa Talisay.
0: I like that
1: Bago,
0: idea.
1: Bago,
0: diba? Namiyakos na.
1: Okay. Pero while we are talking about ining mga idea kung paano magbuligay, ang parang inter-local government collaborations.
0: Inter-local.
1: Government cooperation.
0: Cooperation. Oo.
1: Laingig kon ang mga tao nga mapisan, gaan mo man sang bonus kag insentibo.
0: Siya pa na.
1: No? Tiya mo nila tabo kapon sa pagbisita sang CEO dito sa Inubaan. I-check natin si K5 Ruvik or si K5R para mabalaan ta what really happened yesterday. Kay kahapon dito si SM Jean Shatita, nagkanto sa Inubaan area, nagkanto man sa Talisa sa si CEO Doc Ramiloy, kaupon si Network Architect Rostan Abiliana, no? Sila nang ginupdanay. And parang at least magatag sa kalipay sa Tagaynubaan. Tino lipay to, paldo, ganit term nila gamit mo.
0: Paldo,
1: sige, paldo.
0: Very good.
1: Kung paldo, mas manami na. No? At least magaan to sa nagkakigo ng talupangod kag-atensyon ining problema. And Aranay, alang-alanggit. Sige, basta kahapon, nagatag to sa kalipay. No? Si Doc Ramiloy, upo na nga ton team sa mga supporters, kag mga... listeners sa K5 News FM, ilabi ng aton ng mga team abi na KSS. No? Good morning and happy happy listening lamang kay Estelita Bravo, gapamati sa program ta. Si Barison Totong, sir, thank you again, gapamati kami di Subong. Parinti mo kuno, sir Eric, si Dennis Tinrepe, parinti mo na.
0: Napakaisa ko.
1: Galing ka? Tiyari Subong, nagpabalo man di sa aton si Avis Bla. Good morning sir, mayo lang kay may nakita ko nga leakage, ginsend ko sa promoter FB account. Then nag-ask sila sino name nyo and account number before na si promoter mag-action, no? May ara ko ng FB account si promoter, tilawin nyo man da, no? Ay importante is maaktuhan nila.
0: Si kundi buwas may ara kita price increase.
1: Oy. T-check ta si Wilson.
0: Oo, tanaw tabi kun ano ang movement subong sa dalom.
1: Amon gini gilambal na to bangod sa kinagamot subong sa Amerika kan sa Iran.
0: Maximum of 11 pesos bla.
1: Ha? 10 to 11. Nagpapultang ta kagapon, Diyos mio, away na tabalon, no? Ibang hindi pultang na naton.
0: Tanaw ta si Wilson, abi kun.
1: I-check ta si Wilson sa line number 1. Kamusta kami, kamusta ang presyuhanay subong? Son, good morning.
0: Masi maka-interview ka driver na. Kung...
1: I-check ta rin kung pila ginang aktual ka presyo subong para mamalaan ta na buhas kung pilang isaka.
0: Kasi no? Subong pa lang bla.
1: O, oh, masi hindi manguro. Adlock mas lang, masi pinahan nila sa Department of Energy. Nakapultang, nakamomo na pamangkot. Nakatugong na kamo. Because right now, kung anong exist. Tipo, like sa atong natin yung tugong, yung pantatay. Abi mo, gisakrapisyo tayo, nung kaunta ni. No? I-check na si Kipay Wilson sa line number 1. Son, good morning.
3: Good morning, kita daw dyan, kita Derek. Ari kita diri subo, no, sa may Petrogas, sa may barangay Singkang. Abang diri ini sa Singkang, kaga alihis kita daw dyan, kita Derek. So far, amat-amat na nga nagalaba, no, ang mga nagapatughong diri. Actually, ari kita diri kita daw dyan, kita Derek, kay around Bacolod, amo inisyo na kapatako nga gasolinahan. So, karon tres ang hapon, masugod, tubtob na ina sa gabi, kita daw dyan, kita Derek. Malaba na ina di karon pagapatughong. Bakitubong, as of 8 a.m., no, 8:45, subong aga, ang presyo diri subong sa diesel, 74.76 pesos per liter.
0: Okay.
3: Ang ilan pa gasolina, 70.55 pesos per liter. Kagang ilan sa premium gasoline, 70.85 pesos per liter. So nga, rin kita sa liwat, kita na dyan, kita na rin, no, lauman ang big time nga price hike tomorrow, sa tanan no na petroleum products sa syudad sa Bacolod kaysa Bugos kaysa Pilipinas kaysa Terminal Jan kaysa Merik.
0: Okay.
3: So sa diesel na nagasaka no sa tubtob just 10.50 centavos kaysa Terminal Jan and kaysa Merik ang presyo sa diesel no kay perte kada kutako kinakayong adjustment na naman sa aton sa mga ano petroleum products. Meanwhile sa aton naman sa mga gasolina kaysa Terminal Jan and kaysa Merik no magasaka naman niya sa 4.50 pesos ang presyo sa gasolina kada litro. So tila uman ta karon nga kay ang mga gasoline stations kita na diyan kita Eric mansig paningana ini lagba-lagba gini ni karon ang
1: sige na paabot na magabon ang presyo anay mo so ginatulutan siya ta na mga 84 hasta 85 ang tason sina
0: amo naman eh
1: by next week ina. 83 to 85 pesos ang presyo na sang krudo.
0: Krudo. Okay. That will be July 21 buwas na.
1: Ay, boss na galay.
0: Buwas na.
1: Boss na kay Tuesday.
0: Tuesday na eh.
1: Ay, ahay.
0: Ang masumpaari naman, if you will notice, Sir Eljan, kay Faye Wilson, if you will notice, tanawan yung ice to the board, tanay blatanan, ang diesel is 74.76 sa isa ka gasoline station da sa kay Wilson Subong, no? 74.76. Kundugangan mo ni 11 pesos, ma 85 mo tambal ni Sir Eljan. Tanawa bla, kung dugangan mo 4 ang butang mo 5 pakapisos ang gasolina, 75 lang siya.
1: Okay.
0: In short, nagbalik naman kita sa senaryo nga nagmahal ang diesel sang sa gasolina.
1: Ang natabo ini sa ato itong at the height o bumbahana, iti bangod sa gira naman ang kinagamo.
0: Ari naman.
1: Actually, hindi dapat amugini ko ng kataas eh.
0: Hindi, galing hindi dapat amugini.
1: It's gonna be 85 to 74. Tigwa, iso mong balik naman. Hasta sumung taas bang gapon ng presyo yas ang krudo compare sa
0: krudo.
1: Gasolina.
0: Nga, ang mga tao, kung magbakal ka sa lakyan, mas
1: binapili
0: barato.
1: Binapili krudo.
0: Ang krudo kay barato.
1: Subong bliskad na.
0: Subong niya, mas barato ang gasolina. That's why damo subong B8 kagulua. Na mo na BH mong kagulua, mapadagan mo na.
1: Awa, ati awa.
0: Mas makinip pa mag-BH kasi sa pag-regular ko.
1: Gani, hindi barato mo, no?
0: Tiyan mo ni Kunula.
1: Tigi, so na. So by tomorrow, mapalanta na masaka na na, no? So, actually, may barato. Ang barato, dali pa kanto sa la area sa Burgos Pilangin Extension.
0: To?
1: Isa to is, kundi, arat na subong siya. Ang gasolinahan nga, blue, no, bla?
0: Okay.
1: Ano na, pet. Uh-huh. 73.80.
0: Okay pa.
1: Ang sunod niya da, gamay-gamay nga gasoline station, 72.80.
0: Tinami pa na.
1: Tinakatugong na ko. Sa pangawat nako.
0: Sa 72 ka.
1: Sa 72 eh.
0: Oo.
1: Dadi pa na iya.
0: Kung tanawa na yung imong tangki, kagang tiyog yan. Kaya ba? Dori ring.
1: Ginamala ko gani.
0: So, yaya to.
1: Niko, kutikot, kung nagatugong ka gani, palibot-libotang yung manusol para malabotong ako nga.
0: Ang style na ginambal mo, to isa god mo. Nga, sir, first, bigo ko isa god. Isa god mo.
1: Buti ka sila hindi lagtik.
0: Ubusag ito. Kutong sumailino.
1: Ako yung wala. Slikuso naman niyo. Ah, basta magbunggo na mo lang na hindi lagi lagte ang hindi lagi kay sagad kay nga ah, ang bulsa sagad na mo.
0: Ay, grabe. Medyo.
1: Thank you, Kitson. Salamat, Kitson. Sondo ka na, may aga pa, no? May diya na ta?
3: Sige, kay Father John, kay Father Eric, saan mo na tanay nga ito sinin
0: mga update. Thank you, maka-birthday ka gala.
1: Galing ka, hindi ko bilib kung ma-birthday sa inahilanat, sa? Liko, hindi ka magnagay doko-doko sa saot sa celebration sa birthday mo. Kaya nagay siya kung kalimburak.
0: Oo, tiyan mo na.
3: Nagalimburak sa birthday.
1: Thank you, son.
3: Adlam ako kay Father John, kay Father Eric, saan mo na tanay nga ito sinin update. Diba, sa DTX, sa mother, kita no, dyan, kita Derek, sa maulanon, nga siyempo, kag mainit, nga siyempo, agon man saka, nga to, siningay yung sister, kag malikawan, ang hilanat, ubo, kag sipon, hindi kin magkalipat, mag-inom sa ato, siningay may TC. So, po nato sa patron, si K5 Vincent Coralde, hindi naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko, kagkilingawan sa Negros, K5 News, FM.
1: Salamat, kids, sa report. Ika naman kay K5 Wilson Villana. Do sa ato nga makauto na gopod karong adlaw bantayan tani bay tomorrow ano masaka-saka. By the way, si Carla may arap man si information pero i-hype tan lang ni Kipay Berica. Hindi na ta magkuha sa report sa mga partisti prano ta makontakt. Ang issue sa US as we mentioned,
0: amo gid namin gid importante na subong kada mo sa FW.
1: Ti ang punto ko di kun ang Amerika mismo na pagwa sa warning, but si ganon they are helpless, they cannot protect their citizen anymore.
0: And meaning the threat is clear and imminent danger. Itani pagwa da blatan ang gitpagwa sang US embassy sang US international advisory nila on the Middle East citizens nila.
1: Issues worldwide security alert as Middle East tension escalate.
0: Na tanaw blatan ni pakita na tan resibo tatan. With this, klaro na niya that the clear and present danger in the Middle East. Kaysa kadumdum kasi sila dyan ito nagligad, why nagpagwa sa nga muning warning ang US?
1: Wala.
0: Subong yan na pagwa sila?
1: It's because ang report, ginadowngrade nila ginadowngrade ang impact nila sa airport,
0: yes,
1: military bases, naval bases,
0: yes,
1: kalawasak.
0: Kalawasak. Ang isa sang masubo sa tanan, kay may isa ka barko nga naglabay sa Strait of Hormuz, ano US issues worldwide security alert as Middle East tension escalates.
1: Ano, no, naglabay siya kay gitagahan sa clearance sa US.
0: Biniras ang Iran, sir, 17 kabilong Pilipino to.
1: Hasta to Kapitan Dula.
0: Hasta Kapitan Dula. Ana, ginahipsan pa na. Nagaguluwa lang na siya sa mga gagmay nga mga news service kaysa mga dalagko nga mga news agency, gina-downplay nilang balita, which is correct.
1: Mm-hmm.
0: Correct man na.
1: Good. Para hindi magdako ang tensyon.
0: Magdako ang tensyon, hindi magpanik ang tao, kagapiktado ang presyo. But there are small news agencies nga gaguluwa ina. Tiyari ini siya, the UAE Times yung napagwa sini, dito ni sa United Arab Emirates, may ara na nga, advisory nga hindi ka mo anay sa gilagaw.
1: Actually, kung tanahon natin kay Kipaberik, tani na settle na ning Iran kag US. Yes. Ang problema sa Israel, hindi maintindihan nga ang aging nabumba niya. No?
0: Biniraya.
1: Ang Lebanon, ti akig na kay aliado sa Iran ang Lebanon. Ti karon, actually, kung tanahon mo gid, ang nagpagarot si Israel. Kay bangod nga tani, settle na tong tanan. Ti subong gin-issuean na statement sa mga Arab nation ang Saudi, pod ka sa Amon. Kaya pasiguro doon ka na Amon, yung bisan si Israel, di ka tandog si mo. Amon ang ilang assurance kay Saudi. No? Kay manti, joint venture na si Amerika kag si Saudi, kag si Israel kay Saudi to protect their sovereignty. But it seems kag ipaberik subong. Ang analysis ng iban, nga hindi na makadepensa.
0: Hindi no? Na.
1: Kaluluoy na, dugay-dugay ang Kuwait sa mga Saudi, dugay-dugay, nag-alarma na.
0: Ang Kuwait sa kay Ma'am Remyaser Nicolabla, listener ta?
1: Oo.
0: Halos kada gabiga uwang, ang Bahrain, sir, dyan, hindi magwantang bombahanay. Kay may US bases dito mo. Ang Qatar, ang may mga ginaara na gani, sir, nga ginapapuli na, kagwain na sila ginapalabot sa mandatory nila nga, retirement age ka 60, mga Pinoy to. Ginambala, if you want to retire now, you can go home now. Mm-hmm. Nagligad kasi mana muna ng inistoryahan ay.
1: Sige.
0: So with that,
1: so may buwas guro, may posti naman yung hilay tabisitahan?
0: Sa may tagpalamati, tagin padala sa news center.
1: Oh.
0: Dasun nga ipadag, botli yung kaysirir dyan yung kaysirir.
1: Matas ang K5 na ito na. Oh, pabisitahan
0: sa matas ang K5. Di salamat man na, kaya nasubong ito ginaksipta.
1: Hindi nga ito malandri, is trabaho lang ni Aton. Oh. Kagabulig kita sa ila para at least mapabalo kung di na may problema.
0: Mm-hmm.
1: Because among malandri dapat, there must be a collaboration among the private sectors, bululigay ta. Kaya ti after all, Aton man isyudad mo.
0: Kaganami man kay tutubom kay kadasig, basta may magsunod dyan.
1: Thank you. Why not panahon galing? Thank you. Standby ka mo sa informasyon sa kayong Lawas program. Coming up next, and congratulations to Ginubaan mo. Happy gizla.
0: No?
1: Nabisitahan sila ni Doc Ramil Oy kahapon.
0: Very good.
1: With his name, Jin Shatita and Architect Rostan Abiliana.
0: Amigo kong gwapo.
1: Oh, amigo mong gwapo. No? Nga tisoy. No? To why not panahon sa mga program sa Ringad Law. Salamat gizla ni Pagupod. Sa pangalan naman sa aton men and women of K5 News FM Philippines with K5 Reynel Alcantara and Ethan James Sarmiento. Upod ban sa aton sa Station Managers Rons Palma, Jin Shatita, and K5, Akulin Kubia. Ako si K5 Elgin Castano.
0: Ako naman si K5 Eric Tenerefe.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Bye-bye.
4: K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana. C4, kagubo. Tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3, Bio ka na. Ang D3, Bio. Puno sang lauric acid. Naginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3, Bio. Adlaw-adlaw. D3, Bio. D3, Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3, Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3, Bio. Nga isa kasahi ng brain food. Kagantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatiya. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
4: May DC. Mabaka, mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang TTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sa toxin sa lawas ng TTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabutika. DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaag kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una,
9: good day, magid ako sa akong body odor.
10: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagputik gid akong nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang tiyan? Masabinabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: Gigi, ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: I Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: oras ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga kats, mga butika. D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron at adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyak. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatugas ang manam D3 Bio.
2: K5 News FM.
5: Impormasyon sa ikaayong

0: Bangsa, Hoizul Weta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Urasubong, alas 9:03. Diri naman natin pag-istoryahan, diri sa informasyon sa ikaayong lawas, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course, mga lifestyle nga healthy. Na? Parang hindi kita dali-dali magtigulang, kag hindi kita dali-dali magmasakit. Good morning sa tanan-tanan. Before anything else, before ko lawagon nga itong mga partner diri, kinanglan, mag-take mo permi adlaw-adlaw, DTX 500. Ha? Kaga of Dantas, yung Mighty C, alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio, kag Clinica Spore Biotics. Hindi mga magkalipat ah, sa mga kapinaton nga nagapahubin sa aton. Good morning mga partner, si upod naton si Sir GP, si Brad Paul, kag si Sir Boy. Brad Paul, mayong aga sa imo?
2: Maayong aga sa imo, bro. Engineer, ustads. Ano gini mga name ng engineer?
1: Ustad, imam.
2: Imam muna. Anong ustads gini engineer?
1: Ustad learned individual eh.
2: Ati is ustads eh. Ustads, engineer Ronnie Albao, sang barangay 35. No? Mayong aga man sa aton ng mga tagpalamati, mayong aga Sir Boy Sulweta, mangin topiko ta subong adlaw engineer, isa sa mga ingredients sang DTX 500.
1: Aha.
2: Amo inang ginatawag tanga amarguso. We'll uh-huh. talk about the benefit sa imo pagkaon sang ining pait nga utan pero kampiyon tamis ang ihatagya sa imo sweet health ang ihatagya no kampiyon ang amarguso kag kabay pa ni inom na nila engineer ang ilang paborito ang DTX 500 coupled with Mighty C every day. Good morning Sir Boy.
3: Good morning, Brad Paul. Good morning, man. Engineer Albao. Mayong aga sa ato mga suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Mga pinalangga at KSS supporters. Kay Slow Rubs. Mayong aga sa inyo kabay pa kampiyon ng lawas. Kay naka DTX 500. The super antioxidant. Ang kapahubin. Ang kapabaskog sa inyo silula, no? Kung kamo medyo... You're too old for your age, kumbaga. Ay, ba, si panahon na mag-DTX 500. Ikaw bala bisyuhan, gusto ka makabawi sa lawas mo, mag-DTX 500. Diabetic ka. Ha? And you want a natural food supplement that lowers your blood sugar, mag-DTX 500. Your cell protector. Kung gusto niyo i-boost ang inyo, ginatawag nga immune system, mga soldado sa imulawas, kung gusto mo sila pabaskogon, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa imo immune system, no? Pa makabato man dayon sa ginatawag natin mga invaders, mga might it be harmful microorganisms, ang mga ginatawag natin mga anomaly sa aton lawas, no? Mga cancer formation, pa makabato ang imo ginatawag ng immune system, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paaman, kampiyon ng skin.
1: Okay.
3: Gaputi ka, no? Nami ang collagen production. Kung ikaw, naka-Mighty C, the alkaline vitamin C for optimum eye health naman. Kung gusto mo pala 20-20 vision ang imo mata, hindi ka magsunod kay Sir Boy nga gatiparan, na IT Mag Eye Care Gold Food Supplement, no? Bastante sa ginatawag nga vitamin E, vitamin C, bilberry extract, no? Ini mga minerals kag ini mga nutrients kini they work together to maintain your eye health, no? So sa mga pulapulaw da, tablet, computer, cellphone pa may ginatubang mag eye care gold food supplement, no? And of course, para isa na lang na sang eye care, eye drops nga ang gatinlo sa inyong mata, no? And relaxes your tired eyes, no? Kay rich in hyaluronic acid, ang ginatawag nga eye care drops. And of course, kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat, gusto mo dali ka mag-ayo, kontra mikrobyo, mag-D3 Bio.
1: Okay, no? Isa sa mga ingredients ning aton nga DTX 500 is amarguso or ampalaya. Istoryanta diri with Sir GP. Ano ba lang mga benefits nga mahatag sing ampalaya, mapait-pait na siya pero healthy? Sir GP?
2: Istoryanta engineer, ang aton nga isa sa mga ingredient sang DTX 500, amo ni ang amarguso. So engineer, sinabing wala kakilala amarguso man? Known as bitter melon. or ang scientific name niya, Charantia mumordica.
1: Okay.
2: Well, engineer, ligtas sa health benefits. Damo, hindi ka uyon sinabi. No?
1: Pait mga mo.
2: Margoso, kaman pait. Pero ari ang iyang mga health benefits. Unahon ta ang epekto sa imong mata.
1: Okay.
2: Ang amargoso, engineer, packed with vitamin A.
1: Okay.
2: Damo ni siya. Gamoy, porting retinol sini. Kag beta-carotene. Ining duwa, directly, nag-protect sa mata mo. That's why kung palakaon ka amargoso, nami ang imong vision.
1: Mm-hmm.
2: O, mabuligan ka. Especially sa may mga edad na, nga, through the effects of aging, engineer, daw gaburon-buron na ang panulukan. No? So, nami, gid ko nagkakaon, i-incorporate nyo sa inyong 3 times a week or ano na, ang amargoso.
1: Ang hindi nila nga, ang duga, ipatak nila sa mata nila. Hindi, mm-hmm. Kaunon niya.
2: Mayumiligin mo yung duga. Oh, kaunon niya. Kaunon. Oh. Oh, lain na yung duga yung napatak mo sa mata mo, Guru Engineer. Oh. Dugos na, Guru ya. Now, ano pa, Engineer? Iniman ang makabulig sa imong health sa heart.
1: Okay.
2: Nga man. Kaya may mga studies nga naghambal nga ang extract sa Charantia mumordica makabulig panubo sa imong bad cholesterol, ining LDL na ton. Kag ini, bangod sina, makabulig sang dako sa pag-prevent sa mga problema sa heart.
1: Okay.
2: Heart disease, heart failure, myocardial infarction, mga muna nga mga problema, engineer. What else? Ini man siya ang nag-boost sang imong immune system. Imagine mo, engineer, ang isa lang katasa sang amarguso. Tasa lang ang gamay.
1: Okay. Kwan just nang kwangid sa iyo. Solid gid.
2: A single cup of amarguso maka-provide na ini 100% sang vitamin C nga kinanglanon mo, engineer, sa matag adlaw mo, okay, nga requirement,
1: uh-huh.
2: Daily required dose of vitamin C.
1: Okay.
2: Ano pa?
1: Nami ba?
2: Di pa na, mayari pa. Ini man siya ang naga-fight sa inflammation. Okay?
1: Okay.
2: That's why nga kun gainom ka DTX 500, yan ang balta permi, DTX 500 may arasang anti-inflammatory. Inibangod sa iya extract sang amarguso, no? Ngayon siya ang may ara powerful antioxidant. Anong antioxidant? Gallic acid.
1: Ay,
2: may gallic acid siya kag catechin. No, nga ini ang nagareduce sang cellular swelling, hindi kay bilog mga tissue ha, down to the very root sang imong nga inflammation cellular level. Oh, ano pa? Kung plakaon ka marguso, ini man siya ang nagabulig sa imong pagpaniwang. On, kay ini siya gamay-gamay ang iya kalori kag taas ang iya nga fiber. Kag ini siya, engineer, may ara sang mabulig nga magpataas ang imong metabolism. What else? Diri kita. Aring pinaka number one, kay engineer, nga nami sa marguso. May ari siya sang charantin kag polypeptide P. Polypeptide, meaning protein. Nga nagamimik sa function sang insulin so, para mapanubo ang glucose naturally.
1: Okay, nami.
2: Kung may ara ka insulin resistance, meaning you have insulin but your cells would not accept ang sugo sang insulin nga ma-open siya to
1: okay.
2: Accommodate glucose, hindi ang ma-facilitate ang pagsulod sang glucose sa imong cells, that is diabetes type 2.
1: Type 2, oo.
2: Nami, kung may ara ka sang gakaon ka amarguso, kay again, ang iyang charantin, which you can get sa amarguso, it's an antioxidant, nga makabulig ini facilitate sang entry sang glucose sa cells. Kay ginamimik ya ang function sang insulin gakadto sa insulin receptors.
1: So ang resistance sa
2: madula.
1: Mabuligan
2: ka facilitate sang imong hindi magtaas imong blood sugar. Now, diri kita engineer. Ang pagkaon sang amarguso, isa ini ka mga mapait nga hitabo sa kabuhi mo kay ti the more nga ginpuga mo ini, kaging kakas ang pait, the more man engineer nga madula ang antioxidant.
1: Aha.
2: Kaya ang iya sini nga antioxidant, kaging iya sini, nga puwersa gid, no? Ang iya nga nutrients ara sa iya nga kapait.
1: Okay.
2: Na kun sige na kun da puga nga puga, ang duga itong balmo makalakakas ang bilin fiber na lang.
1: Okay, to rich in fiber man ni.
2: Okay. So ang nami engineer ang atong ginhimo gin proseso ta sa laboratorio ang charantia momortica. Tawagin naton nga bitter gourd or bitter melon. Ginkuha ta, gin-extract ta na, kita na mismo sa laboratory. Ginkuha ta ang iya nga charantin.
1: Mapait nga party.
2: Oo. And then, ini siya ang gin-develop, gin-proseso, gin-butang sa kapsula ng DTX500. Kaya hindi lang na muna. Coupled with DSE, desugared sugarcane extract.
1: Mm-hmm.
2: Ang isa mo ka, ang isa mo ka kapsula sang DTX500, dopro lang kaong katatlo ka marguso.
1: Wow, grabe, grabe. Kay extracted na niya mo, extract na na
2: yan. Apin, ang concentrated, bla? Namin ko concentrated. Ang iyan na mismo chemical, ang aton gin extract, agod nga ibutang sa aton kapsula. So that's why, engineer, rest assured, ang DTX500, di ka magproblema kung sa atay mo, kung sa kidney mo, nanawag sa ako ng ligad. Kamusta kung ipikto sang DTX sa kidney kag sa atay? Well, dami. Mm-hmm. Di ka kita magkaon ka margusom, guba atay mo out.
1: Gani man.
2: Oh, di ka kita magkaon ka margusom, guba kidney mo out. Oh, kaya technically, ang unod just na is ang margusom naman ang extract kag sugarcane extract. So why kasi problema? Unlike mga
1: chemical?
2: Oo, pain relievers okay. Like naproxen and ano pa. Ining tawag naton nga ibuprofen no nga mga nephrotoxic at higher amount.
1: Ang ibang blaster GP magluto sila sing ining aton nga amarguso. Kundi after kiyado na.
2: Uh-huh.
1: Ginapugaan nila butan la asin kag pugaon.
2: Kaya muna kay para makakas ang pait.
1: Oh,
2: consequently, ang pait mo amo tong imo nga antioxidant.
1: Amo nang the best supposed to be.
2: Oh, ti mabilin na malang da siya. Ang jutay na lang
1: okay.
2: Iti pinuga. So sa isa sa tatlo mo ka amarguso nga binbakal ginpuga mo ginpuga ang potensya na dula.
1: Correct.
2: Dora lang sa mga 20% potent when it comes sa antioxidant. Prong fiber mo ara gyapon.
1: Okay.
2: Okay sige. So para nga mahapusan kita, the best for your health, you have anti-inflammatory, you have anti ano ni hyperglycemia and may ara ka aid sa imong metabolism, para nga kung gajita ka, ano pa?
1: Para man sa puso, health.
2: Anti-inflammatory and for your heart, mag DTX 500 everyday, especially sa may mga diabetes.
1: Okay, salamat Sir GP. Bawga informative gid ina. Kag gusto tagid makakwan, maka-take sang advantage, pinaagi sa pag-take, sining aton nga DTX 500. Nami man sa skin, may taas ni vitamin C, nag-contribute man sang collagen formation.
3: Ang ampalaya.
1: Okay. Oo.
3: Okay.
1: So, diretso na ta, no? Istoryanta naman ang mga benefits nga mahatag sang D3 Bio Sir Boy.
3: Mm-hmm.
1: Before, with Sir Boy Solueta.
3: Thank you Engineer Albao, no? Before I ano, ay congratulations sa Spain. Viva Espanya, nag-champion sa World Cup. Oy, perdi ang Argentina.
1: Oh. Wala ka kabalo bala, Sir Boy, may dugo man ko Espanyol?
3: Ang balo man ko.
1: Oo.
3: Balikita man. Kita man.
1: Oo. Oh.
3: Kita man. Kung tanawon mo na, kung pre-search man ang imo palido, most likely ang imo na roots sa Espanya man.
1: Gani, oh. Gani.
3: Grabe, gini ang Espanyol, no? Talos tanan nga parte sa kalibutan.
1: Involved.
3: Ala sila.
1: Oo.
3: Spanish speaking. No, that's how powerful the
1: ang Filipino na colonize pa ni sang Espanyol.
3: Hindi lang Pilipinas.
1: Oo.
3: Mexico. Ha, damo pa mga Latin American countries. Tukso sa kadamo lang ang gin-occupy sang Spain. Anyway, no, talking about Spain, no. Di, ang Espanyol nagkadto sa Pilipinas. Bulok nga ha. Because of spices.
1: Okay.
3: Because of ang ginatawag naton nga wala ya si ilay.
1: Mga lamas.
3: Mga sibuyas, kamatis.
1: Okay. Ahos.
3: Ahos, no? May ara man sila, but very rare. Rare kibot sila yung pag-abot na sa Asia. Yung sa nga abundance ya ang ginatawag. Nga ginatawag ng mga ingredients sa pangluto. Uh-huh. Dala na da sa pagpangita sa mga ingredients ng mga spices nga ina sa Asia, they found out how powerful our natural ingredients are when it comes to health benefits. Lalo na ang ginatawag nga coconut oil. Ano ang pinakapremyado nga coconut oil?
4: hindi ang virgin coconut oil, hindi ang extra virgin coconut oil, kundi ang cold press extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. So mga adlaw ton anta, how does D3 Bio protect your gut? Uy, anong gut?
1: Ang sulod sa ato natyan?
4: Anong gut mo chan? Yung tanong ng gut man, kisa man, bagay, you have a gut feeling, kapatid kasi na? I have a gut feeling nga madaog ang Spain. Meaning to say, your gut is telling you nga, uy, ha, may dako chan sa magdaog ang or may ginapredict ka, ang gut mo gambal. That's true. Cause your brain, your second brain is your gut.
1: Kay kuno sir boy, kung nagapalamula ka bala, ang imo gut kuno gapalamula man, buti nga makita mismo kung stress ang imo nga gut, kay makita sa imo guya, sir boy.
4: Correct. Nearly all hormones and enzymes needed by your brain is produced by your gut.
1: Okay.
4: Huh? So subong adlaw ton anta, how does D3 Bio together with its cold press extra virgin coconut oil promote your gut health, no? Remember, ang gut mo is a balance, no? There is an equilibrium nga sa gina-maintain, no, between good bacteria and bad bacteria. And so, din balaga sulod ang ginatawag nga D3 Bio. Ang D3 Bio manug-apin sa good bacteria mo o probiotics mo. Kung gainom ka sa Clinicas Probiotics, kailanlan updan mo ni siya sa nga tawag nga D3 Bio. Nga no? Si D3 Bio, the bouncer ni. Remember, your gut, ang imo gut, lawig-lawig na imo gut lining, mga tinaim mo da. No? Tanan-tanan na gut lining na, ang cell na, ang kumbaga, ang pader na sa imo tinai, ha? Da na nagatalalapik, tanan nga bacteria, good and bad bacteria. Gatalalapik.
1: Sa lining.
4: Oo. Ang ining D3 Bio, together with its lauric acid, ang pinakadamo iya nga medium chain fatty acid, acts like a bouncer. Pang sikway na da ang mga bad bacteria para may lugaran ang
1: good bacteria.
4: Remember, kung hindi ka anchor ang mga bad bacteria, hindi da sila katinir.
1: Correct.
4: Ha? Gakadala sila sa flow. So they need to anchor themselves. So ginakakas ni D3 Bio na sila para makaplastar ang imo mga good bacteria, imo mga lactobacilli, ang imo mga bifidobacterium, makapatindog sang ilabalay. Kumbaga, space maker niya ang D3 Bio. Ginapalin niya ni mga bad bacteria. Number two, no? Ginagaan niya ni tansa ni mga good bacteria to form its own food. Kung gapamangkot ka mo, gakaon ba lang probiotics ang medium chain fatty acids?
1: No.
4: Why na sila gakaon sa medium chain fatty acids? Ginausap nila yung medium chain fatty acids bilang panagang sa ginatawag nga bad bacteria. Ano yung ginakaon sa probiotics mo? Ang buli ginatawag nga short chain fatty acids. Ang buli ang ginakaon sa ginatawag mo nga probiotics. Nga bala importante nga magdamo ang imo good bacteria sa imo chan. Sa kadamo lang sa rason. First and foremost, ginmention ta na kagina, your gut or ang chan mo is your second brain. Cause second brain ni siya, siya nag-produce sa mga hormones and enzymes that are needed by your brain and your neurotransmitters to function correctly. No? So, including na mga gut-derived B vitamins from B1 to B2 to B12, gina-form.

0: probiotics kay kulang na sila.
1: Correct.
0: That's why ginapromote ginaton nga adlaw-adlaw mag-inom probiotics para ma-replace to ang mga napatay nga mga good bacteria, no? And remember, hindi lang ang tawag sa gani ni hindi lang good bacteria ang kanalan sang aton. Chan kanalan may ara pagid sang ginatawag nga amplifier sang ginatawag nga health benefits sang probiotics. Ti ang amplifier da ang D3bio. Amuning nga pabaskog si ila. Remember, your body could not produce enzymes to para matunang fiber. You need bacteria.
1: Mm-hmm.
0: Kabalo ka mo sina. Nga,
1: para pampatunaw na sa serbo, eh, no?
0: Ang fiber. Ang aton immune system, remember, those bacteria are not part of our system.
1: Uh-huh.
0: Pero nagsugot ang lawas ta, nga magtinilda sila, why sila gin-eradicate sa aton immune system, kay may ginatawag sila nga may benepisyo ang lawas.
1: May symbiotic, man sila. Oh.
0: Symbiotic relationship between good bacteria and ginatawag natin sa aton lawas. That's why, ginapasa ni, you know, how do you get your probiotics, engineer? From birth, ginapasa.
1: Ara na da yun? Oo.
0: Ha? Pag-agi mo sa vaginal canal, sang mama mo, ginasabwagan ka na da, sang ginatawag nga probiotics.
1: Buti na nun, bata ka pa lang, equipped ka na sa mga pag-bago probiotics.
0: Pag-bago pa lang, sa pag-butlak mo pa lang, antes ka pakalabot sa kamot sa doktor nga nagpabata si mo, nasabwagan ka na sa ginatawag nga good bacteria.
1: Kung ang lain da, kung due tayong imo good bacteria, tiya mo na, may mga indigestion, galupot-lupot ka, lain batyag sa tiyan mo, sir boy?
0: Tiyo muna, kikulang ka sa good bacteria. Kung nagkulang ka sa good bacteria, basi nag-antibiotic therapy.
1: Correct.
0: Basi pala inom ka. Basi pala kaon ka sa mga pagkaon nga anti-probiotics, gapatay sa imo probiotics. Mm-hmm. No? So, that's why ka lang kagid niya mag-D3bio. Ang katingalahan ng ganyan sa katingala lang sa D3bio. Kaya ang D3bio, pintas.
1: Mm-hmm.
0: Pintas sa mikrobyo. Pero,
1: friendly naman.
0: Friendly. Selective ang iya antimicrobial properties, which okay. Is very intelligent. Bad. Masakit kakunta sa mga bad bacteria, pero maalaga sa mga tawag ng mga good bacteria and or probiotics. Di mo makita nga alam gidya ang nature, no? Kaalam gidya, no? Kay kung kitaya ang magtumal ka antibiotic ya, dala sa tanan, nuclear bomb.
1: Okay.
0: Magtumal kaya D3bio ya, smart missile. Ang amulan to yung kuntay ang patsyon.
1: Hindi kay tanan-tanan?
0: Hindi tanan-tanan.
1: Ang mga antibiotic, ang mga kuang galini, yung mga antibiotics bala.
0: Oo.
1: Both na iya ang good kag bad ginapatay.
0: Correct.
1: Pero yung healthy nga antibiotics, amunia iya ang the
0: natural,
1: best.
0: Ang natural, no? So di mo makita kung sometimes may advantage man ang yatawag nga natural antimicrobial kay selective ya ang approach ni. Well, no, da naman sa kadasig sa pag-develop ng technology lalo na in the our medical field, no, dugay-dugay matapna makaimo man sila sa mga amo-amo na, no, but for now, pag gusto mo mild nga pag approach sa imo chan, ay ti mag D3bio ka kung para nami ang imo gut health protektado pa ang imo lawas against bad microbes, no, mga viruses and bacteria nga gidala sa mga damo nga masakit dala na mga tangkaso ubos ipon kagilanan. So ang D3bio hindi lang kontra tangkaso, kung gusto ka i-boost mo panamion mo imo gut health, para nami imo brain, it follows naman nami imo brain health, kung nami imo gut health nami man imo metabolismo, nami man pag-absorb mo sa mga minerals and nutrients. IT, kung gusto mo tanan-tanan na, mag-inom adlaw-adlaw sa ngatawag nga D3bio, the superfood supplement.
1: Salamat gid sir boy, informative kag makabuli gid sa aton mga tagpalamati. Amo ning ginahulat nila kada aga sir boy mo ang mga informasyon bala nga at least makabulig sila adlaw-adlaw nila ang mga problema sir boy. Mm-hmm. Pero before anything else, dirita anay dapat adlaw-adlaw maligo man ta sir boy.
0: Mm-hmm.
1: Maligo kita gamit ang habon nga DTX
0: Beauty Soap.
1: Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap nga, kisa kita nga pangita ta antimicrobial soap nga kampyon.
1: Oo.
0: Tapos mangita naman ta beauty soap nga isa para mamintin tang aton kagopuhon.
1: Inya dua na ya ang ara.
0: Inya all in one.
1: Oo.
0: Ginputang sa ang antimicrobial properties kag beauty properties ang dua ka klase nga habon ginputang sa isa ka habon. That's why you get it DTX Beauty Soap. Soap

0: superb kampiyon ang tawag nga antimicrobial properties ni kay may VCO nga kaya tap naon ang mga mikrobyo nga gatugas mga skin diseases and unborn psoriasis ang gina problema mo nga pong good kakasan sa VCO nga na sa DTX Beauty Soap kakasman ang mga mikrobyo nga gatugas ang tawag nga body odor. That's why by using this soap you stay fresh longer, no? Amo ni nga tawag nga DTX Beauty Soap. Regarding beauty properties, hindi magpabilin, may papin,
1: magpapotin
0: sa imo skin. May ginatawag nga guava extract, extremely rich in vitamin C that whitens your skin by increasing your glutathione level and gagina-increase naman ang ginatawag nga collagen production. That's why dasig mag-repair ang imo skin, sapol pa, way gasag imo skin.
1: Mm-hmm.
0: Ha? Kung ang imo habon, ha? DTX Beauty Soap. Hamis so, ka na, mumot ka pa. Na.
1: Okay, so ginahambal nato nga natural screen brightener. Ga bright ang imong nga kwan.
0: Mm-hmm.
1: Ang tingkad bala.
0: Remember, you need
1: exfoliates
0: to...
1: dead skin naman.
0: You need to exfoliate your dead skin every day.
1: Aha. Uh-huh.
0: We lose skin every day. Away ka lang kabalo. Kita mo nang

0: permit nga hindi makadiretso din sa balay nila. Pag gusto na they want to be fresh all day,
1: oh,
0: dapat ang deodorant mo, Clinica Deo Fresh.
1: Uh-huh. Ang lain daw nga kapan, os lang imo nga kwan, uh-huh, imo balhas, sir boy. Uh-huh. Tiyan mo na kung isa ga-imit sang lain nga baho. So, adlaw-adlaw, ha? Kung pwede palang adlaw-adlaw, mag- Clinica Deo Fresh.
0: Ang mga balhas mo mag-ferment tungod sa bakterya mo nagpabaho sila.
1: Oh, okay.
0: That's why no, kanan-lan protektado kada dapat ang imo, lalo na mga ang imo underarm dapat naka Clinica Deo Fresh deodorant get everything.
1: Kada aga sir boy kinanglan taman mga pi. Pero ang kape kuya sir boy, proud na proud ako nga ginagamit kuya ang DTX Coffee Mix. Nami sir boy ang aroma niya daw pan lalaki gibla sir boy, isog kag kanami suabing-suabi. Kung magpangapi ka gamit ang DTX Coffee Mix, amo ning ginambal per mi, nagakapi ka na, nagadetox ka pa, kay tungod may R-inish acids nga ginatinluan mismo ang imo gut. So, kinanglan ta, DTX Coffee Mix. Pero kung gusto mo double barrel yung kape, nga kung may mga bisyo ka, Blaser Boy, like for example, taas imo blood sugar, may ara kita ya, DTX Premium Coffee. Nga, Sir Boy, nga, anong ara sa DTX Premium Coffee, Sir Boy?
0: Ang DTX Premium Coffee, hindi isa, kundi duwa ka super antioxidant ang unod sini.
1: Correct. No,
0: may ginatawag nga ergothionine, ha, alinsagano mushroom, considered as the herb of immortality. Nga, aking ergothionine is the longest staying antioxidant in the body. That says something. Mm-hmm. Meaning to say, your body wants this antioxidant. Meaning your body wants this antioxidant to stay inside para makabulig sa iya. Because it this ergothionine nga sa DTX Premium Coffee has the ability to revive use antioxidant. Vitamin C and vitamin E nga na-oxidize na, ginapang revive na ng ergothionine according to studies. Ginduwangan pagiging Dr. Ramilnis ang tawag nga DSE, ang super antioxidant nga ara sa DTX 500 ginputang sa kape para makaprotekta si imo sa imo manlawas. Eh, kung ikaw bisyuhan manong klase nga kape, ha? Kung ikaw manong kape nga kape na gaasuman ang kamot kay gapanigrilyo ka, ay kag hindi mo muntat ang imo pagpanigrilyo, ti isli ang kape mo. Dapat ang kape mo DTX Premium Coffee. Sa mga gusto lang niya magpahubin, pwede man.
1: Uh-huh.
0: This is the best way nga magpahubin namit nga kape. While everyday gamat-amat ka hubin, kidwa ka super antioxidant ang unod sindi. And then don't you worry, pwede mo niya ma-unli. Kumbaga, mga kainom ka niya 4 to 5 sachet everyday nga. Aki stevia.
1: Uh-huh.
0: Stevia ang sweetness sindi. That's why for me, this is the best coffee, kid.
1: Ang isa pa yung kakapi nga gusto ta ipabalo sa ato matag para mati, ining pre-bio coffee, sir boy. Iniyaya may ara sa yung nature, yung sir boy, nga buhing-buhi siya, active na active siya, bisan sa mainit nga tubig or bisan sa aton mga aksido sang aton nga tiyan, sir boy.
0: Mm-hmm.
1: No? Subot siya ngayon, makabuligid siya sa aton nga tiyan kay tungod nga kwanis siya, healthy-healthy, kag active, makabulig, makapuksa sa mga bad bacteria, sir boy.
0: Correct, no? So, kung gusto mo nami ang imo gut health by drinking a cup of coffee, mag-prebio coffee, para na sa mga buringot kung aga.
1: Uh-huh.
0: Kung hindi ka morning person, this is the best coffee for you. Padamuon ang imo probiotics by drinking coffee, mag-prebio coffee. Talking about probiotics, kung gusto mo niya padamuon ng probiotics mo, kinamatik ka ganyan sa lecture ni Seth Boy. Ha? Gusto mo padamuon ng probiotics, this is the best way. Mag-Clinicas Probiotics. 80 billion colony-forming units of different kinds of spore-forming good bacteria working together, ha? To promote good health sa imo gut, pa nami imo digestion, nami imo metabolismo, nami ang pag-usal sa antioxidant mo, nami ang pag-train sa mga immune cells mo. No, remember your immune cells are trained also in the gut according to research, no? Nami man ang ginatawag nga ang pinakanami gid nami imo brain health, nami ang imo mood.
1: Correct.
0: Kung ikaw naka Clinicas Probiotics, ang paaman sa mga babae na kung melon amoy ang flower,
1: mm-hmm, madula.
0: Amat-amat dula ni kay ginabalik yang natural flora, no? Sang imo environment sa dalom kung naka Clinicas Probiotics ka everyday. O chansa.
1: Oo.
0: O chansa.
1: Okay.
0: O chansa mag champion.
1: Ako introduce sila, Sir Boya. Wala na sing liwan kundi ining extend food supplement for men.
0: Mm-hmm.
1: Sa mga lalaki bilang do pigaw ang arangkada, Sir Boy.
0: Uh-huh.
1: Mag extend food supplement for men.
0: Amo ni man ang tulod.
1: Oh, nami pag

0: Kaya, kung may problema ka sa prostate mo, Blaser Boy, naga-support in isang prostate health, kaya ang makakaklabuhas ka, sa according sa mga pagtuon, ginasupport niya ang mga prostate health sa mga lalaki, kag naga-reduce ang risk of benign prostatic hyperplasia or and prostate cancer, sir boy. Akin namin gid sini. Kag isa pa, ining makakaklabuhas ka, makabulig sa imo, panami sang imo tulog, sir boy. Enhances sleep quality, naga-improve ang imo quality tungod nga may ara sa compound nga makarelax kag makabulig, regulate sang imo sleep wake cycle, sir boy. So din ka pa, ha? Mag-extend food supplement ka na para kay misis kag para man sa imo maging healthy, mga friends and relatives. Siya pa, ining extend food supplement for men, magabulig sa imo mental clarity and focus. Ha? Ining makakaklabuhas ka, nagabulig, improve sang mental clarity, focus, kag cognitive function, sir boy. Ha? So, mag-extend food supplement for men. Naka isa pa, nami iniyang blood flow, sir boy. Speaking sang blood flow, anong rekomendasyon mo ya, sir boy?
1: Before ko makakatatak sa akon sa rekomendasyon, trivia lang. Balo ka mong maka, root ni ugat.
0: Ugat?
1: Ha? Gugat ni. Ang klabawas ka, balo kaya ano ni siya? It's a vine. So, pamayo ang imo ugat. Pag mayo man, ang mayo man ang imo vine, mag-extend food supplement. These are popular herbs sa Peru. Ha? Sa mga damo to tribo na nang sadyagi tungod sa ining duwa nga kombinasyon.
0: Aphrodisiac man yung sirbo.
1: Aphrodisiac yun siya. Talking about blood flow, kung gusto mong kampiyon ng imo blood flow, ay di magpamasahe 2 to 3 times a week. Malig siya kay misis. Pamamasahe ko.
0: Of the si Mrs. Pamasahe.
1: Mabal man si Mrs. mo, take that. Pamasahe. Dapat, kung ang masahe si mo, importante man, ang balanyos. Dapat ang balanyos mo, tandaan ang ngalan, DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan. Ang DTX Liniment Oil, kampiyon ang hagod ng ginahatag ni si Imol ng mga tired muscle. Mga kasukasuan mo na, mga gina-massage ka da ni misis, ni girlfriend, ni boyfriend, o kung sino pa da, ang sa imong likod, mabatsyagan mo gid ang init, nga comfortable, kumbaga nga heat, nga gapa-relaxing mo tired muscles kung naka-DTX Liniment Oil ka. Ang masimutan mo, nga aromatherapy, kampiyon. Gapa-relax man sa imo, double ang therapy. Ginatong si mabang gina-masahe ka, may aromatherapy kapagid, no? Nga makuha sa DTX Liniment Oil.
0: Isakto na sir boy, nga kung makabutang kaabi sa imo, di nga nipulo o sa imo nga konbla? Nga
1: temple, anong ngambal mo tuman?
0: Anong
1: man tuman? Temple.
0: Kung pwede mo na sa sir boy, maka-enhance pa sa maayong nga tulog?
1: Hindi mo tamahal ka palapit, kilapit sa mata mo na.
0: Kung ba, nito, makapanami tulog ko nun. Buti nga nun, makaparelax dahil sa imo. Ang
1: kanami, kaya tulog, mapamasahe ka. Whole your head mo, kang imo shoulders.
0: Correct.
1: Para mag-release ng tension. Ang gamitan mo sa DTX Liniment Oil. Engineer, ano ka man imo yun? DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
0: Sige.
1: Erase to.
0: Okay, erase to. Kaya kung kaysa, lain ang sa pinsar ko, lain ang gagawa sa baba ko, sir boy.
1: Amugit.
0: Okay, wala na chimpo, sir boy.
1: So, di maglipat, mag-DTX 500, mag Mighty C, the Alkaline Vitamin C, mag iCare Gold Drops, no? iCare Gold Capsule, and mag iCare Eye Drops. And of course, ang paborito sa tanan, ang ga-protekta sa tanan naturally, ng baskog. Basta kontrat lang kaso, ubusip on kailanat nga dalas ang mikrobyo. Kag problema mo ang mikrobyo, mag D3 bio. No? And ginatamyaw ko lang tanan gilid na no, ang gakaon sa Talier, restaurant ni Joel Samiento, na mag-una na yun, kampiyon telawin yung no? Kampiyon ng servisyo, kampiyon ng pagkaon, no? Affordable, kag manamit pa. No? Talier Restaurant. And ako si Boy Salueta Gambal. Good morning, God bless. and start your week right. It's a Monday.
0: Okay. Kamulo ko, Sir Boy. Ako na daang kwan, ang chairman sa Senior Citizen, Sir Boy. Subong araw sila sa gym, nag-perform sang kung ano-ano para nga maging happy kay maging healthy man sila. So, mayong agada sa mga senior citizens sang Barangay 35. Kag, Sir Boy, in behalf ni Doc Ramil Oy, unang adlaw subong, sang simana, kinanglanta magpasama kay Doc Ramil Oy, kaya ang kinutuwi per me, ma-enhance, kag ma-buligan kita sa aton nga health, Sir Boy. Kag of course, aton nga Vice President sa Operation, Sir Eljan Castaño, Station Manager naton, si Sir Rhodes Palma, kag aton mga technician dere, si Sir Alcantara, kag si Sarmiento, Mr. Sarmiento. Salamat sa inyo pag-upod kabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton. Ako gali si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
2: What?
1: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center, ang K5

0: karon. Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko.
1: Ikaw gani, hindi ka man magpalabaw.
2: Pero sa tuod lang, this is size na katawo ang pinanumbag ko. Tungod wala sila nagapati sa sugid ko, kay diskarte ko.
1: Gali ka? Akon, 17 na katawo ang ginpanglubong ko sa mga nagakontra sa akon mo.
2: Ay, gali ka?
1: Oo, dugay na kuya nga. Wala na ka palubong mo.
2: Ha? Ate, basi ikaw kurong ika 18 ko nga ilubong? Kung hindi ka ganyan magpate sa akon?
1: Hala, sadya-sadya na.

0: Boss Rocket, may pamangkot ko blasi mo.
1: Ah, Boy Ramon, kuno utang naman na wala ko gihapon sa bata.
0: Nano ko man, Boss Man. Hindi ah. Parte niya sa gobyerno.
1: Ay, sos, Boy Ramon. Boss. Mas mabudlay pa na sabton kaysa pamangkot sang asawa, kundi inhali ng ilabana.
0: Si Boss bala mo.
1: Ano ginang pamangkot mo, haw?
0: Sa diingid bala patulong ang lakat sang aton gobyerno?
1: Boy Ramon, do pareho na sang jeep.
0: Jeep na naman?
1: Ang driver lang niyang kabalo kung sa diin sa maagi kagda sa diin sa makadto.
0: Ting pa sa Roya, boss?
1: Ah, ma'am, bala na sila yakon din sila manahog. Pero ang ibanda, garikta man na yung tulog. Amuna, ngakon pa mang kuton mo ko sa direksyon sa aton gobyerno. Daw hindi ginaton mabalaan.
0: Kag nga aman, boss?
1: Kay nabanta ko, daw pariyo man sa driver sang jeep ang presidente ta. Kay ang presidente ta niya ang kabalo, kundiin padulong ni ang aton gobyerno.
0: Oo gani, boss. Kung magdugay pa ning amuning lakad sang gobyerno ta, baso da, o kung basi, damo na gidyang mabuang, boss?
1: Ah, damo na gani.
0: Kagbisan gani kita, boss? Do mabuang naman kiti. Kita mismo, hindi man kinsindi kung ano niyang lakad sini.
1: Ah, sa banta ko ya gani, daw wala naman niyang lakad. Kaya pundo lang. Galibot-libot man ah. Daw kinapalibot-libot lang ta sa mga politiko sa ila mga palad.
0: Ate, sadya-sadya mo sino?

0: Mayo kay ari ka di subong Bung Bung Sansaw ang kampyon nga surveyor.
1: Ari ka gani? Ako pa?
0: Bo katigdas gid sa panghambal mo Bung Sansaw.
1: Normal ko lang na iya ibos man rimulta.
0: Dapat taha ka sa mga bossing mo di.
1: Paano ta ka mangin bossing? Kay wala ka man payroll sa akon. Amo nga dapat hindi takaya pagtawgon nga boss. Kundi i-boss. Kay ti i-boss man ka.
0: Wala ka matod payroll. Pero nagabaton ka sa amon sang maleta.
1: Ginatrabuan ko man iya i-boss man. Ihambal na lang adaan sa akon kung ano ang himuon para makabalon ako.
0: Ano ang dala mo nga mayong balita?
1: Napublish ko na ang tanan, ang drawing ko ring nga survey.
0: Ano?
1: Ang aton kampiyon nga survey published na sa newspaper kag sa social media accounts sang aton mga ginabayran ng mga media.
0: Mayo gid Bung Sansaw, kampiyon gid ang imo kumpanya nga Bung Sansaw Surveying Company. Dahil dyan, may maleta ka.
1: Sadya-sadya ino?
0: Oh.

0: Secretary Magdalena, kabati ka sang bagong istorya sa barangay?
1: Yes, Burog. Ano naman na, Chief Tanod?
0: May isa ka kontraktor nga naghambal nga kun matapos kuno niya ang proyekto sa barangay. Mahimo na kita kuno syudad sa sulod sang duha ka semana.
1: Ano?
0: Oo, Magdalena.
1: Duha ka semana? Ay, dumas dasig pa na sa pagluto sang instantudols ba?
0: Ay, ba? Amo nga ni, kag may isa pagid ka kontraktor nga hambalya, ang aton drainage project kuno, pwede na maagyan sang baha bisan wala pa ulan.
1: Burog! Alipunguhay ka gid, no? Kabalo ka ba lang akong wala ulan? Wala man gid baha!
0: Bahala, wala ulan kag wala man baha. Basta may ganit sa project ka drainage system, amo niya nga aton. May isa pagid nga nagambal eh. Hambal pagid siyang isa ka kontraktor. Nga kung matapos na kunong waiting shed ta, mahimo na kuno ina nga airport terminal.
1: Hala, grabe na gid naman niya nga tinikal. Airport terminal? Di din nun mahugpang aeroplano.
0: Eh, sa iya kuno imagination.
1: Ang imo bala, Burog? Mga wala gito pa, no?
0: Hingin, sugit ko blang si imong ginhambal nila sa akon, Magdalena.
1: Amo na nga ka-diskatidor mo, pero dumainto ka pa sa mga kontraktor tadi nga numero uno man nga magpalapaw ba?
0: Bahala sila kung magpalapaw sila, basta ang share tara lang.
1: Na! Sabagay, may punto ka man.
0: Amo gani nga dapat ang palibugan ta subong Magda kung ano pagid nga proyekto ang pwede ta palapawan.
1: Ara na da, plastado na.
0: Kag ano ang mga ina?
1: Scholarship, solar panel, paliga nga basketball, pero wala na hampang nga matabo.
0: Hala, sadya-sadya ino.

0: D3 Bio.
1: Problema sa pangkaso,
0: hila na,
1: sipon, kagubo,
0: tugasong virus, kagmikrobyo.
1: Ang D3 Bio ka na.
0: Ang D3 Bio,
1: puno sang lauric acid,
0: naginahimo
1: monolaurin sang atong lawas,
0: nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
1: Mag D3 Bio,
0: adlaw-adlaw.
1: D3 Bio,
0: D3 Bio.
1: Senior citizen ka na bala,
0: kag medyo lipato na,
1: ibalik kag protektahan ang memorya.
0: Mag D3 Bio ka na.
1: Sarang makuha ang keto sa D3 Bio,
0: nga isa ka sahi nga brain food,
1: kagantin luman san aton uto,
0: rason
1: nga gandami ang memorya.
0: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
1: DTX 500,
0: di na problema mo bala
1: ang mataas nga blood sugar level.
0: Mag DTX 500 na.
1: May ampalaya extract
0: nga bugana sa charantine,
1: nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level.
0: Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes.
1: Mag DTX 500 na.
0: DTX 500,
1: ang free radical neutralizing supplement.
0: Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant.
1: Likawan ang komplikasyon
0: kag balatian.
1: Mag DTX 500,
0: ang pinakakampyon
1: ng antioxidant.
0: DTX 500,
1: Mighty C,
0: ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C,
1: Mighty C,
0: ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, hindi ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C,
1: mabaka
0: sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na.
6: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis.
5: Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka
0: sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So una,
8: pwede, magid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
10: Nga a importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
11: Ako'y tama na nag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule kay 3 years ago. Na problema ko ako nga cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagsta ko nga nagnubo nga ako na cholesterol levels manik na ito.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
16: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
17: Happy! Everybody is happy!
18: Playtime Entertainment.
17: Born for Happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift,
21: OT,
22: Breadwinner.
19: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
23: Drink responsibly.
19: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
24: Let's go. Go with the flow.
25: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
24: go with the flow.
25: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
24: Charmy.
18: Charmy, let's go with the flow.
26: Man, kita mo bang nakikita ko?
27: Oo nga.

0: Pero dyan, daba, kabalo ka nga, taas gid yung akon IQ.
1: Pila man toto da ko.
0: Taas gid nga, hindi matakos kang matupungan na.
1: Ah? Hindi matakos?
0: Ikaw balaw, pilang IQ mo aw?
1: Akon? Kung pilang imo, dodubli dang akon?
0: Duble? Nga, pagpamangkot anay na sa apos-apos lang. Nga, pamangkot. Wala ka gani, sabat.
1: Pakuno-kuno lang to ya. Gincheck ko lang kung gapanilag ka.
0: Abot ko na to ya.
1: Kabalo man kung abot mo na. Pero kabalogi ko yang amog itong himoon mo. Kay man, gapakadto ka pa lang. Gapapuli na kuya.
0: Ara naman tabla mo.
1: Kita mo, wala kaya kabalo nga naabot na ka? Pero ako ya, naabot na ka. Ngamot yung himoon mo. Bisan subong, abot ko naman nga ha. Amo nang ipanghambal mo sa akon? Dong, hindi ka bala kong purmehaw?
0: Wah! Sadya-sadya, no? Wah!

0: Kok tanawa bala sinuli? Aga po na da siya.
1: Ay, oo gani man. Daw ginabantayan niya kung may nagdugang isa kabilog sa balas niya, hindi gani nadugangan niya tubig sa baybay.
0: Ay, hindi man siguro. Pero daw sobra na ginayangin yung pagkadalom sa niya, pinsar.
1: Budat? Ano ayan? Mayoy mo ko natin para mabuligan siya.
0: Una, hindi ito sa paglibak ko.
1: Ayan!
0: Ikaduwa, istorya unta siya kag dapat mag-intindihan na ito.
1: O di ano man pwede ko siya pamaguton nga nuli. Ilan nakabala subong naisip mo?
0: Hindi gani pamangkuton siya nga tipila nakasukob nga kutsara ang kadamuan sang tubig sa baybay.
1: Ayan!
0: Ay, hindi gid okay ba si Mafilya nga ginapasakayan talong kabuang niya.
1: Oo, ti, ano yan, balko?
0: Mangkuta na lang siya kung anong lakat sang ulo, ya. Kumusta untang utok, ya? Kung may gamay pa nga nabilin nga kaayuan.
1: At isa-sadyay, no? Ayaw, ayaw, ayaw.

0: Ay, Mads. Mahalin lang ko di kon. May ihatag ka na sa akon, ah. Ay, hindi sus, ko diya maghalin kon. Hindi mo pag-ihatag ang pabor nga ginapangayo ko. Mads kayot, may pabor ko, tani.
1: Ay, sus. Sa dalagan pa lang sang istorya mo, kabalo na ko, ah, kwarta naman ni.
0: Ay. Kabalo ka gidya, Mads, no? Kag amo man lang inang kinahanglan ko sa imo, wala naman iban pa.
1: Mads Marites, wala gid ko diya.
0: Ay, Mads, hindi na iya mapatiyan. Basi may ginatago ka lang daya sa bulsa mo.
1: Sa bulsa ko, may unod gid man ni.
0: Amo gali, Mads.
1: Ari di ho? Paniyo kagresibo sa mga utang ko.
0: Biskan shin, wala ke.
1: Bisan 50 lang gani, wala ko di eh. Mangayo ka pa sang shin.
0: Mads, pero may sinsilyo ka da sa 1,000, Mads.
1: Kung mapasinsilyo, kaya Mads, may ara ko. Pero kung manghulam ka, wala gid ko ya.
0: Sadya-sadya, eh, no?

0: sundabagin ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan, Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3 Bio. Gani ka kabala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagadamo na bala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka balatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala git ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kay gintistingan. Wala git ko nagbatsyag acid. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika.
4: Ang stone disease. Amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
5: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos. Alay ang akon nga balikawang vermi tungod sa ako nga bato sa ureter. Pirmi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-haga na ang ako nga ginabatsyag.
4: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato na ara sa atong lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian, i Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!

0: That song was brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang. K5 News.
1: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantinlo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX

0: 100 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Luti ko buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, the best gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabakang abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabakang mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So na,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka nagbuti gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
8: Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
9: Squalene Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangusang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
8: Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
10: Squalene Capsule.
8: Kagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
11: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
15: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
16: Happy! Everybody's happy!
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: It's the best part of the day.

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka.
2: Subong tunanta kung paano bala ang D3 Bio maging antibacterial. Kabalo na kita ang D3 Bio is an antiviral specialist. Tanan-tanan klase nga mga lipid in case viruses, kinapamatay ni D3 Bio. Kaya pawasag ang ila skin. Kung wasag ang ila skin, dala na ang ila protein spike. Kung wala protein spike, hindi makatapik sa silula. Amuna ka simple ang mechanism sa D3 Bio.
3: Grabe sir boy, no? No attachment, no replication. So meaning pa, hapos na katama ang target mo, gid. Dapat wala sang may makatapik.
2: Correct. Wala makatapik.
3: Kag paano? Inom lang ka D3 Bio.
2: Correct.
3: Now, nadumduman ako, sir boy, nga sa una, ang pinakadabis ng mga ginahimo ni Doc Sam Resita sa mga may mga na-infection. Dahil na muna, padyuson carrots, oh, sibuyas, ahos, kalamansi, herbal antibiotic na mo. Pero sa sigituon, isa sa mga the best nga natural nga antibiotic, sir boy, ang D3 Bio, gali.
2: D3 Bio.
3: Tungod kay ang D3 Bio, isa ka natural nga antibiotic. Anong kaibahan niya sa gitawag synthetic nga mga antibiotic? Ang nakanami sini, nami iya nga gitawag working mechanism, sir boy. Ang natural nga antibiotic nga ara sa D3 Bio, may abilidad siya nga magpatay sa mga harmful bacteria rather than isining gituwag mga good bacteria.
2: Uy, kabalo siya magtanaw kung
3: blanta. Design siya nga ang iya lang patyon, bad bacteria. Ang good bacteria, hindi niya patyon.
4: Ginabuhi niya.
3: Amo nang nami sa natural nga antibiotic, sir boy. Makita lang na nimo sa D3 Bio.
0: D3 Bio!
5: Ako si Maria. Mas taas gid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mga buti ka.
4: Ang natural nga antibiotic, sir boy, pagkaon niya sa aton nga good bacteria. No, labi na gid ko naka D3 Bio ka. So, ang D3 Bio hindi lang magpatay sang ginatawag bad bacteria kundi gina-promote niya nga magbaskog ang aton nga innate kag adapted nga immune cells sa sir boy. Mayara sa sang ginatawag D3, no? Kombinasyon sang virgin coconut oil. Amo na akon vitamin D3 lang sir boy, kulang na siya, no?
3: Correct.
4: So D3 Bio kompleto na pabakuro na aton nga innate kag adaptive immune system. At the same time, ang VCO ang immunity na sir boy o kon lauric acid, ginapatay niya ang mga bad bacteria, sir boy.
2: Ang extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio, amunia ginihimo sang nature by God, no? It has a multiple way of killing bacteria. Isa na da, waya ginapamature ang bacteria. Isa pa lang nakapaagi, ha? Waya ginapamature ang bacteria. Ginahimo na sang lauric acid nga ara sa D3 Bio. So, hindi yung pagsmulon ang extra virgin coconut oil in killing bacteria. Ini siya, habang ginahampas niya ang bad bacteria, gina-groom niya ang nami mo yung bacteria.
3: So meaning pa, sir boy, kung every 8 hours ka gainom, every 8 hours, ha, protektadong lawas mo. Again, sa mga kagaw, kung saan o na magsuluda. Wait, kabalo mo, may kung mapabalo ng kagaw. Ops!
4: Oh, masulod,
3: masulod ko da. Wala! Anytime na yan. Guway na yan, kapabalo yan. Ang kagaw, masulod gina. Ang mga namian ko sa D3 Bio, kay ang iya nga mga MCT, it will turn to medium chain fatty acids kag mahimo siya nga monoglycerides, sir boy.
2: Correct.
3: That monoglycerides like monocaprin, monocaprilin, monolaurin, ina sila, sir boy, mga antimicrobial agents sa siya. Kaya niya tunaon inang mga ginaputos-putos nga lipid nga kagaw. Tingko bidya lipid coated nga kagaw mo.
2: Correct.
3: Di kung pala inom kaya D3 Bio, ina tanan nga klase mga envelope virus like COVID, kaya ya to naon. Amo na kasiling ko, hindi lang ya COVID kaya patyon sang D3 Bio. Tanan nga klase nga kagaw, tanan nga klase nga virus, even parasites, kaya nga patyon kung nakainom ka D3 Bio.
0: D3 Bio!
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko nga taas na gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga mabuti ka! D3 Bio!
7: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsyagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News.

0: Radyo ko.
1: Kampyo na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Loja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa kasahi ga brain food, kagatin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500, di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige ko pulang, luti ko buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabahal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
9: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
7: DTX Beauty Soap.
1: Mabahal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So na,
10: problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpute gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
1: Mabakal sa mga butika.
12: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
13: Ako'y tama nga nagaputar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Kay 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol na taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagsita ko nga nagnubo nga ako na cholesterol levels manitang
12: to. Dr. Pinoy's Qualin Capsule.
14: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
15: K5 News. Oras sa K5 News FM, Bacolod, alas 11:04 sang aga.
16: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
17: Apisar sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
16: 11 Mbps. Kaupod kay ka K5 Jean Paul Generoso. Iniang 11 Mbps.

0: umaga, mga sunggin na nun, nga tigpalamati. Welcome na kamo sa programang 11 Mbps. Subong adlaw, pizza 20 na kita sa bulan sang Hulyo. Ang ikapito na nga bulan sang tuig 2026. It's a Monday. Di man kamong lugar sa Pilipinas, di mga bahin sa kalibutan. Makita nyo kami live kang mabatian sa mon Facebook page. Katulang sa K5 News FM Bacolod, 101.5. Kag sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si ka K5 News Jean Paul Canieti Generoso.
1: Jean Paul Generoso, astig sa komentaryo, tagpangwapin sa mga ginaabus.

0: Mikos-mikos na mga insan. Mayong aga, Lisnat, Sandra, Dizon, Bings Delphine, Junimay, Rotita, Richard Bilando, Pasilan, Rochelle Casoyon, Merlita Malbas, Barok Loxin, Sandra, Dizon, Harold, Jean, Montesino, Arroyo, Junimay, Ritita, Merlita, Malbas, Gina Purano, Marilyn, Parcon, Toto, Alarcon, Araneta, Rosalie Riquilla, Russell Ann Donesa, Busjo, mayong aga, Nanette Leong Corsiga, Jen Montesino Arroyo, Roda Anglis Knight, Arana, Baby Farol, Julie Hinovea Lumugdang, Meliken Asibron, Tamyo Kuman ang mga katapo sang 605 Community Defense Center, ang aton nga Ready Reserve and Standby Reserve Battalion, sang ARISCOM Philippine Army, ang amon nga CDC Director, si Army Colonel Don Villanueva. Sir, mayong aga sa imo. Enjoy your new radio. Kay Sergeant Assis, mayong aga. Kay Kuya Lumawag, mayong aga man. Sa tanan nga mga reservist, good morning. Rosel Acuyan, Mare, mayong aga. Wilma Suson, Lynette Perez Esmedia, agsanan nga tanan nga mga nakamonitor na subong, Anabel Santisteban, Stephen Taburasa, Alan De Jesus sang La Carlota. Good morning sa inyo tanan. Busjo, mayong aga. Mga balita nga aton pag-istoryahan sini nga aga. May ara sang duwa ka soldado sang US nga nagkalamatay sa atake sang Iran dito ini sa Jordan. Ibalaon tani karon ining duwa ka mga nagkalamatay nga members sang US military. Nga rason ini kung nga ang ginpukpok na naman sang Amerika ang tingkuyan nga agtang sang Iran. Kag ano na naman ang resulta sini sa presyo sang fuel diri sa Pilipinas. Pag-rate lang ko no ang upod ni Roda ang Linis Alice Knight sa office. Buka sosyalan sa office ka na ha. Si Lovely, Lovely gid man si Lovely, do ka Lovely gid man. Roda, si Lovely bala Lovely gid man. Do ka Lovely gid. Gusto ko bala mga Lovely. Si Sheila and Darlene. Kag ang nagapatamya walin sa Andrea Manpower. Si Roda Angelis Knight sa Andrea Manpower gali sa Subo. Why woman power? Man power lang man. Nami kita ni kun may woman power. Nga muna no, nga hindi ya woman power, puro lang man power. Happy listening man sa Mabinay Public Market. Kapamati sila via CPSU 100.5 Radyo Mascubado, K5 News FM. Ang Sipaway Island inhimo nga basurahan. Ay isa ka concerned citizen nga nagpalambot sa iyang pagkadismaya. Sining ginpanghimo sang mga turista dito nga ginapanglagit-lagit nila ila basura. Turista gali iya ang naghimo basurahan. Abi ko anay daw ang bakulod naging sug daw masugot to ang mayor nga imon basurahan sang Victorias. Hindi gali, hindi gali. Mayo kay turista lang, hapus lang na yan. Dumduman ko tong isyo nagliga tong ano to kuno. Daw gaayo nga himuon basurahan ang bakulod. Kung kamubi himuon basurahan sang bakulod nami. Duway makamumuhuya nga mega city ang bakulod rin yung paidamok sa amon. What if biyang amon kami mabimayo sinyo nga dra kami ma buubo sang basura namon, okay lang kamo? Kay daw mas uma pa man yang Victorias kaysa bakulod. Ang mga ibandog gataas no kilay, ha? Ang syudad pa yas ang bakulod nga kadako ni nga syudad. Mayo ka mo nga diri ka mo mahaboy. Purti ang imo guts ba? Ang baho kag pangsot nyo diri nyo sa amon ni panghaboy. Kon kami bi maayo sa inyo nga ang amon baho kag pangsot ra man amon ya boy. Way mataga panghikay sa Victorias pero ari di ang kadako-dako nga syudad nga katahom nga kanami eh. Habuyan sang laway nga syudad. Ina yung mga dinungulan na yakag dinupak nga kwan ha, na komentaryo ha. Pero daw ay man to madayon ha. Kito nahuyan man sila. Kito nahuya man. Nagkahuluya. Diba, gin pa survey-survey pa to gani? Kung buto, blaka mo nga ang sugtanta nga ang Victorias, drima boy sa ton basura. Ay, oo. Ginaligar kawatan sang scrap. Nadakpan sa akto. Mga suspect nagpanginwala. Pero nakita sila sang mga pumuloyo gin pang pulihan balang. Ahay. Nga marisulbar gid sa kawat no, mga awat no. Pagtrabaho ka mo bala tadlong. Ang iban nga mga lalaki blaga ubra sa construction para makakwarta. Kondaw lang alang gin magubra kay way tinapusan, wala alam. Gamitang lawas kag kusog nyo para magubra sa construction. Kung way ka namang an sa panday, pwede ka man manginpyon, pwede ka man to tigmasa, tighakot. Pangabudlay. Ubra sa construction. Kawat yung nabalaan mo ya, pangawat nga pangawat, tinamian kasi na. Ambot sa no panimahimo nga ang mga kawatan pangutdan ulo no. Napariubla sa iban nga lugar nga kun kawatan gyud dan kaya ulo. Come on, ay, jutay bilin politiko. Jutay bilin politiko. Kunang kada pangawat utdan ulo. Ay, damo ta kwan. Ulong pugot sa politiko. Kinaguro magtaladlong na sila. Ano abi kay diri sa aton sa Pilipinas? Mangawat ka dako, daw wala lang. Ngawat ka gagmay, prisuhon ka, balangon ka. Pero ang mga politiko nga pinangawat sa mga dalago, minilyon-milyon. Doka okay lang. Dayon lang dayon pa ospital. Dayon lang dayon bakal sang brace sa liog. Kano abiga sakit ang liog. Pa ospital dayon pa ano ni pa wheelchair. Ay, oo. Rodeline Banyal Dilumos Mustero Risa Cadiz Bibat. Risa Cadiz Bibat. In America. May lalaki nga nangawat man sang kinaha nga sigarilyo. Ginpulihan.
1: Grabe po, tinunto.
0: Ginpulihan. Kagat sang ido.
1: Grabe po.
0: Ginpulihan. pulihan kagatsang ido na gaba nabay pa may rabies
1: tinunto ito
2: tatay ninyo si Lucifer mga hunghang kayo
0: may SK kagawad sa siyudad sang Cadiz ginaaligar nga nadakpan sa isa ka drug by bust operation sang pulis.
1: Grabe
0: iskay kagawad nga garo-ro gali ah. Ma'am na nilin decimal shift late mayong aga ma'am kamusta na to siya?
3: All right.
0: Kamusta na to siya ma'am? Nanilin, how is she?
1: Grabe po.
0: Richard Bilando Pasilan, Inelia Fernandez, Leonardo Rilos. Pagpasira sang 19 ka mga establishmento sa siyudad sang Bacolod, nag-agi ko no sa husto nga proseso suno sa legal city legal office.
3: All right.
1: Paano
0: masabi? Eloy Sangin Castigo, estudyante, nagapanawagan sa DepEd nga i-kick out na tukuno ang mga nagsakit sa iyang bata.
3: Grabe po ito.
4: Ayun mo lang nalaman.
0: DSWD naglunsar sang pagpanghatag sang expanded uplift cash card or cash aid sa siyudad sang Sagay. Inakagiban pa nga mga balita ang aton pag-istoryahan siling aton pagpangalagad sa inyo siling aga sang Lunes. Yara na siya, nagbalik na siya sa iyang FB. Nagwa na sa iya shell. Ay, gapulo pa nago pa sa shell. Nanilin, gapulo pa nago pa sa shell, ha?
1: Sino
0: nito
1: ito?
0: Tama na naton nga salki, solking ah. Tama na nga pagpanago sa shell. Bukana ng shell.
1: Grabe po.
0: Bukana na ang shell. Dibla na nilin.
1: Grabe po.
0: Bukana ang shell ah. Sagi kada iya ka pulupanago sa shell nga. Siling sang isa ka famous quote, why not imitate a turtle? Or why not imitate the turtle? It only makes progress when its head is out. Check to, diba? Lantawabla siling ya ang bao. Ang bao, makahimo lang na progress by walking kundi indiin kung ang iya nga ulo gagwa. Wala man sang bao nga ang ulo natago nagalakat, di ba? May bao nga ang ulo natago while galakat, wala. Basta gani ang bao galakat ang iya ulo sa sagwa.
1: Grabe po.
0: Ay nga mo man ginistoryahan taya nga nalambot man niya man. Bao kag ulo. Na ano man yung atong inisturyahan nga bao man yung kag-ulo man. Na-remind na lang ko sang bao sang una kay. Tambali na ni Lin. Sili nga dalaga naman to siya lang atong friendship. I am bot. Basta sang dalaga na saya sang una. Yan, yeah, nag-enjoy ko.
1: Sinunto ito?
3: Grabe po.
0: Sang dalaga sa sang una kag sultiro ko, nanging kami.
1: Grabe po.
0: Kamusta lang ko no si Ricardo Bautista nga nagabiyahe sang Deity Taxi. Ha, nagapangamusta si Melanie Maravilla Bautista. Siling ni Ray Sindico, basta gono, basta gani ko no ulo sang bao, gasulod ginas buho. Natural. Alangan nga ang ulo masulod sa hindi buho. Masulod yun na siya sa buho, siyempre. Diba? Kaya mo nang iyang sulodlan. Ang ulo masulod gina sa sulodlan sang bao. Ulo sang bao.
1: Grabe po.
0: Tural. Mati lang si Emilio Magbanwa. Sige. Nakainom na ka mo DTX 500 kung wala pa inom na, especially sa mga palahubog. Si Lieutenant Gilbert Gonzaga kag si Lieutenant Jetro. Hindi ka mo kasunod sa amo ni Sir Neil nga way gidyaga inom yan. No, Sir Neil, no? Oy, Gilbert Gonzaga and Jetro. Hindi ka mo kapariho sa amo ni Sir Neil nga way aga inom. Buot na yan.
4: Sinun to ito?
0: DTX 500 para sa mga palahubog. Imnon nyo ini, kipara nga hindi madamage ang inyong atay. Sang sagay nyo daka inom whiskey, laklak whiskey, tungga, beer, kung ano pa da. Uy, ambot na rin ka mga salawa yun. Sinyo, mahilig ka mo mag-inom. Sundan nyo kami ni John Saps. Nga gulpi lang, nadula kahapon. Ginapangita. At tulad makabili lang tambay to lapit sa balay mo, bla Sir John. Sir John, dito na sila nagpusing-pusing lapit sa balay mo, bala.

0: Happy birthday kay Sir Rosito Santisteban. Enjoy sa iya 69th birthday ang bana ni Ma'am Anabel Santisteban sang Barangay Kabakungan La Castellana. Sa tanang kasulog sa inyo birthday sa mong ngadlaw, happy happy birthday sa inyo tanan. Shout out man kay John Paul at shout out kay Tol Digot, si Jay Avilino Pagunsan ang kapa-shout out. Ariel Calves Sabilio watching live from Sitio Cristobal, Barangay Mabini, Escalante City. Laing gidya sa aton yung Sir Neil nga galikaw taya, di ba? Galikaw-likaw taya. Sila yamo da yun da yun tungga. Hindi na bla healthy. Sagi ka mukha inom. Botsinyo da. So amo na nga mag DTX 500 Gedzilla Vilches Iskamos. Agod mabuligan ang inyong atay nga maka-recover. Sansagay nyo da ka inom. Kahubag bla tayo kung pla inom ka. Kala nyo gina. Oh, sa mga asawa, dari galuhin ang banan nyo nga pala hubog. Paim na siya sang DTX 500. Inami gina para nga protection sa atay nyo. Kon pala hubog ka mo. Ang CENTCOM or Central Command sang United States Military ang nagpahayag nga may pagpang-atake nga natabo sang Biyernes, July 17, 2026 dito sa ila US military installation sa Al Azraq, Jordan. Ini bala ginatawag sang Iran nga Muwafaq. Ano ni man kasabad man sa ngalan man? Muwafaq. Fakya nga FFAQ ha?
1: Ah, grabe po.
0: Muwafaq Salty Air Base. Ah, ginpalupadan nila to missile kag drone. Ah, inigali ang Al Azraq. Ari ini sa eastern portion sang Jordan, mga 100 kilometers kuno east of Amman, Jordan. Now, dito naglinupok ang missile, naglinupok ang mga drone, pero kadamo sa mga drones ka na-intercept sang Allied Forces. Drones and missiles na-intercept, pero may nakalusot, gidbya. Duwa ka US servicemen ang patay sang Biyernes. So, no, ina sa Central Command sang Amerika. And may isa pa ka-American nga missing in action. Wala ba sinapudpud gito? Pasin lang napudpud gito. Tapos hindi siya makita. Igok sa bumba, may bilin ka pa.
1: Ah, grabe po.
0: Now, bangon sini ang Amerika karon ang nagbalos na naman. Hala, bundak man nga bundak ah. Siyempre, basta may patay nga kano, balos ginaya si Trump. O ti karon anong resulta? Ang resulta, ang krudo or crude oil naglambot na naman sa $90.79 per barrel. Na amo na subong ang presyo sang crude oil. O ginatawag ta na petroleum, para maintindihan nyo, magamba ka nga crude oil, amo ni bing baligyanay dito sa Middle East. Crude oil. Crude oil, ang tawag sini, other name niya is petroleum. Amo nito ang baligyanay. Halin gina saya sa dalom duta nga gina pampababaw. Nan, gina-extract halin to sa dalom duta, pasaka sa babaw, ang kulor nito may pagka-itom or may pagka-brown, depende kung ano nga crude oil kag din halin. So ang iyan, hindi pa ni siya pwede itugong sa kwan ha, hindi pa ni pwede itugong sa salakyan.

0: Ang crude oil, wala pa na iyagin na, hindi pa na pwede ito gong sa lakyan, ang petrolyo, petroleum. Ini siya ang i-process pa. Think of it, nga ang crude oil, amo ni siya ang ingredients kung magluto ka. Nan, kung i-proseso, tanan eh. Good morning kay Sir Ibrado, kuya. Good morning. Kung i-proseso na ni ang crude oil, diri na ni kag mangin gasolina. Ang pinaka-lighter part to guro, mangin LPG, liquefied petroleum gas, and then mangin gasolina, mangin high octane, mangin mangin diesel, may kerosene, na ang pinaka-end mo ni asfalto. Asphalt. Kaya ang asfalto, halin sa crude oil, kundi ko magsala. So ang crude oil, ilan ay proseso para mangin gasolina, mangin diesel, mangin gas, o ni blank kerosene, mangin asfalto. So ang baligyaan ay sa Middle East, subong sang crude oil per barrel is around $90.79. Per barrel, sa kada barile, sa kada drum. Assuming nga ang exchange rate subong sang dollar to peso is 59 pesos per dollar, but silingon, ang $90.79 per barrel times mo sa 59 pesos, ang guwa isina na sa 5,357 pesos per barrel. Amo ng presyo sang crude oil to. Now, ang crude oil, i-divide mo ni 159 liters per barrel, ang guwaya daw na sa 33.70 pesos per liter. Amo ng baklanay sang crude oil, subong 33.70 pesos per liter. Di ma'am, balkati nga ang 33 lamang gali ang baklanay. Ito nga pag-abot ni Saton, tag-80 ang baligya sang gasolina. Well, it is because ining crude oil ginaproseso pa na from gasoline to diesel, or ginaproseso pa na into gasoline or diesel, plus pasang international freight mo, ang bayad mo to sa tanker para magkuha alin to sa refinery pagkatos Pilipinas, plus pasang storage fee kag distribution fee, plus pasang excise tax ng Pilipinas, plus pasang value added tax ng Pilipinas, plus pasang income nga ipatubo sang dealer, plus pasang exchange rate kag fluctuate. Amo na nga from 33.70 pesos per liter sang crude oil, mangin 80 pesos di sa aton. Ang baligyaan ay, amo na na. Tandaan tagid nga basta gani, may problema to sa Middle East, like subong, daw hindi mayo, wala mayo ang movement sang oil tanker sa Strait of Hormuz. Kay tiga, ilinaway, wala sang insurance company nga maga-insured sa mga oil tanker nga maglabay sa Strait of Hormuz. Di kabalo naman kita nga ang Iran sa gay threat nga malabay kamo di kay palukpon kamo namon. Malabay kamo di kay biraon kamo namon sang amon nga drone or missile. Te, sinuman nga tag-iya sang tanker shipping ang magrisgo nga palabyon tong barko mo nga ang bili minilyones nga dolares ang bili sang barko. Base karon plus ang unod pa sina. Base karon birahon na sang Iran. Mawasak ang barko, tapat ang imo nga barko malunod ang bili sang barko kag bili sang unod sang barko, losses mo ginalugi ka. Di wala sang shipping owner, shipping companies ka magrisgo sina kung wala insurance. Now sa insurance naman, sino naman karon nga insurance firm ang marisgo nga bayran kanila para i-insure to? What if ka na natiruhan to sang Iran? Nawasak, dako-dako, bayran mo sa barko eh. So kung wala sang insurance firm nga magrisgo, wala man siyempre sang tag-iya sang shipping or oil company nga magrisgo. Kay may threat ang Iran nga palukpon nila maglabay sa Strait of Hormuz. O, tikon wala, wala may mabiyahe. Kay wala may mabiyahe, huay takuan gasolina. Huay takuan krudo. Kung hindi ginman nga wala kuhaan, ah, kay 20% laman sang global fuel source ang galabay sa Strait of Hormuz. Damo pa man other sources ang fuel. O galing kay ti dako ginaya nga dako ginaya nga ipikto sa world pricing. Apektado ginayang world economy. That's why nga may pagtaas aton. Ginakibang dala naman sa Pilipinas nga ginakibang pala tayo nga masirado ang Hormuz. Gataas ng presyo dayon. Wala pa ganing kasirado. Gana pala nga mga girahay kag daw isira, gataas na diyon ang gasolina tadi. Dasig na di daan mo. Dibla, mayong aga kay Todd Sommer, istorya sang neighbor ko to sa Australia. Ay, hindi, sa Camilot lang tagli neighbor yan, Todd. Sa Camilot lang, sa Camilot. Ay, ambot na lang. Ni Boss talaga na makita ang Strait of Hormuz, ah. Istoryahan to na bala buwas ang Strait of Hormuz, bala. Kaya nga daw ka, nga daw ka budlay, gina-secure sa Amerika. Going to talk about Strait of Hormuz tomorrow. Taguhan na mga picture ko na itang Dota Blan, naisa Sipaway Island do. Kaya ang Sipaway Island gariklamo to subong ang pila ka mga pumuloyo kayo ginaimo basurahan. Standby Jong gadamo to bidamak-damak kakadto sa Sipaway mo ginabili nilang ilang mga basura to. Teme, isa to ka concern citizen nga nagreklamo kag daw gin-post guro sa social media ni mga basura sang mga nagakinad totog maligo bilin nila mga basura. It reminds me sa request sang Victorias nga dire mahaboy basuras makulot. Jong ang hari ng kababalagan, i-K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jong?
2: K5CP, may pagpati. Ang isa ka-concerned citizen nga sa Sir Enrico Rondubio nga hindi gadya taga diri sa San Carlos ang naghimo sa pagpandilin sa mga basura.
0: Pagpati lang niya pang, hindi man hindi makumo nga gapati, katsakto ka.
2: That's why, oh.
0: Oh?
2: May pagpati siya.
0: Tinga nga, dali lang. Tinga nga, anong pagpati yan nga hindi taga San Carlos, aw?
2: Hindi kay... tawag sila nga.
0: May ngalan ang basura City Mall? Di may City Mall mo daan San Carlos?
2: Hindi.
0: May ngalan ang basura Jollibee? Di ba Jollibee mo daan sa San Carlos? May ngalan ang basura McDo? May McDo mo daan sa San Carlos?
2: Hindi. Kasi siyempre ilang lugar ka kina MGP sa mga taga Sipaway. Siyempre ilang ginayagan pa namin yun. Agad nga may
0: dapat. Oh. Eh, wati ang mga basura nyo, ginahimos, ginaya sa taga Sipaway, gidaw?
2: Uy!
0: Oh?
2: Kagang iya gagin kalain sa iya buot kay abo ni, sang sila ang nagkanto dito kay 5GP,
0: okay.
2: Ang nagiging nga nakaandan, ginahimos nila ya, ang ilas ni nga mga basura.
0: Kung siya ang magkanto,
2: nahimos
0: siya.
2: Kaya mo ginala yung ilang protocol.
0: Oh,
2: bilang,
0: tapos?
2: Bilang mga lumalagaw dira sa nasambit niya lugar.
0: Nami ginang Sipaway, Jungaw?
2: Come again?
0: Nami ginang Sipaway.
2: Ah, siling ko na daw, Surigao daw.
0: Ha? Nami ginang Sipaway? Si Itan ko nung gamuha mo ginisa ako nung yung ukigit. Pag inugay ka na Itan.
2: Tahom kag-5GP.
0: Nami?
2: Daw Surigao gani mong.
0: Daw Surigao? Tiga, huwag magsikat na hao.
2: Hindi kay... Wala may ga-promote.
0: Kay damo, basura. Si brother ako ikaw jo kun ikaw magambal nga sikat nga nami jung ang Sipaway doon di po ko magpati pero kun si brother Mike si Birino ang mambal karon nga nami na mapati ko kakadto ka na to brother Mike sa Sipaway dali lang din ade pade pa blah dali lang blah okay drita na yo ano ang kolor sang tubig sang Sipaway beach
2: daw amo gadya sa El Nido Palawan
0: kay Katikalong kag ibalanjong
2: crystal clear ah
0: Sobra ka naman ni Moya magtikal ya.
2: Dito to ginaya maya.
0: Tita ni dira na lata nagtor nagligan.
2: Hindi kay kagamay ini ta makaigo kadamo damo sa aton.
0: Tsunami ang iyang ang kolor sang iyang tubig daw El Nido.
2: That's why ang iban kay 5GP nga nagakinad to dira. Ang iban wala na nagarekta sa ano.
0: Aw, abi ko nay, abi ko
2: pagin nga mga resort.
0: Abi ko nay pag Jong, abi ko nay pagkadto nila way nagapuli, nagbakal na balay.
2: Eh, hindi.
0: Ay, hindi man.
2: Way na sila, hindi pag dungka pa dulungkaan pala gadaan tahom na mo. Which is amo na ang ginpangbilinan sang basura kay 5GP.
0: Ah! Pag-abot mo palang galiya sa port, guwapo na, kampyo na.
2: Yes,
0: that's dira, why ang iban. Ne, paano kalapad ang si Paway, Jong? Ano kalapad ng si Paway? I-promote ko na lang ni Jong, ha? Ano kalapad ng si Paway?
2: Ano man, hindi ko kapalo magkuhan ba? Magtansya ba?
0: Ay na, ano? Hasta ka lang sa port? Hasta ka lang sa port, galiya?
2: Eh, hindi. Lapad siya kaki 5GP man, ha? Siguro mga, ano man, paano nga barangay ang i-kuhan ko man? Ang i- itawag sini ilaragway ko sa iya blan duwala sa barangay may ara mo
0: siyempre mga barangay sa Bakulod nga rin perme sa Goldenfield. Ariwa ipakita bitan ang tsura sang si Paway tan sige bitan ara si tan kaya dumaanog ito ipakita be sige be abe be pakita ang si Paway picture tan be
2: oo.
0: Ah, do wala.
2: Para na. Ikuan pala.
0: Ay, ari, jong. Ara lang ta na, delta na. Guwapo gid man gali jong. Daw green ang bye-bye jong.
2: Tihambal ko gid daw sa
0: iyo. Sang si Paway?
2: Ni tahom.
0: Hindi ni West Philippine Sea?
2: Hindi ah.
0: Si Paway na.
2: Si Paway na iyang nagipagipi ya.
0: Hala, ang iyang tubig jong. Daw ka green gali iya.
2: Tiyan mo na agad eh, nga galalain itong isa to nga hindi.
0: Dali lang. Ang ining part sa daw may port, ay kita subong namon sa picture, do ka port bla. Amo ning gatubang sa San Carlos, Jong?
2: Amo na ang ginbilinan sang basura.
0: Bala na, mga basura, bala gina sa loob, gina basura. Karoon lang pala, ang katahom ta na isang si Paway. Katahom okay, anay, okay. Siya ni ang gatubang sa San Carlos. Okay? So, dira madungka ang bangka. And then paglabot mo may mga panimalay, ano mga pamalay da Jong? Mga may mga establishment man makapanyaga ka, maka araman.
2: May araman.
0: May mga and mall, may man. Mall man.
2: Pati siyempre waay kay gamay hindi okay. Isa silingan
0: sobrang. Tapos ang sa likod to kakugunan na.
2: Hindi ah, may ano mga man? Resources na diyan nga tahom ka kay 5GP.
0: Sa palibot. Pwede mo lang ni Jong, pwede mo lang ni malakat ang si Paway, libuton, lakat?
2: Ah, kaya kayo mga isa ka oras, guru, maubos mo na.
0: Oh, kalapit. Amo lang siya na. Ti, ano, kung magsakay ka na sa San Carlos, sa mga bangka, ano kalayo, ano kadugay, ka makatabo ka to?
2: Mga, it takes mga siguro, mga, 3 to 5 minutes.
0: Ha?
2: Dari sa mainland.
0: Oh, makadto ta buwas, Jong! Kalapit lang ang galik ekonomi, gali, Jong.
2: That's why. Okay. Nagalalain dito ang isa sa nagabisita.
0: Okay. Sige, kanto tabi okay. Sa picture sa mga basura, bebe. Ano ginakadamo? Basura na, oh. Sige, be. Oh, sige,
2: be. Hindi ba sila nga damo-damo?
0: Sige, bebe. Ang picture sa basura, bitan, pakita, tan. How isa ka coke, kag, kwan na gigali na?
2: Damo pa na.
0: How isa laman na kabilog, coke?
2: Balatan.
0: May coke, may royal, may kung ano-ano.
2: Katali. May mga mani, may mga tukibas ang mani, may
0: taklons
2: ang mga soft drinks, may mga basiyo ang bottle, ano, plastic Jong! Bottle ang mga soft drinks.
0: Hire dapat ang kwan dapat ma-hire ang LGO sa San Carlos, ang body nga maninlo, da.
2: Ti ang punto sang kwan sang naglagaw kay 5GP bilang kwan bilang bisita bla kun tani sa lugar.
0: Okay.
2: Ila na magid man lang na basura. Ilang hindi man tani amo sina kalapta kay 5GP. Pwede man lang tani siguro nga inang
0: ito man sa kinutinluan man oh hindi na daw nagit lagi.
2: Umuhuya man tani sa mga taga si Paway nga perti nilang panglimpyo dira. Nagdasun kung sila ang magkadto. Daw ila lang ya kwan daw
0: may ara
2: lugar
0: may ara gid man midyong tao nga daw kabalan jung mo why na bladamo ba
2: care kon
0: na namo na
2: Na kay ina ba lang dira nga lugar nga K5GP Jong? Kung pincharon. Yes.
0: Oo. Jong, so anyway, subong nahimos na na.
2: Ay, yes, oo. Kay amo niyo ang punto ni
0: what Sir Enrico. What if Jong mahimo the ordinance ang barangay nga ang madakpan galagit basura may multa.
2: That's why ginatinguan pa naton nga ma-reach out si punong barangay Bubul ka baba, Buboy Caballero kung ano ang
0: yasin ng plano para dira si Papa Janio, Papa Jani ba na agbla? Di tagiyaman ni ka-resort sa Sipalay? O galulaulaaw so, arisaw gal live so, galantaw sa live. Yudunami niya ang kwanaw, ang sipaway aw. Ibaligya tong resort. Ibaligya tong resort sa Sipalay sa ilo di sa Sipaway. Dawa mo laman Sipalay. Oo, ibaligya tong resort nyo sa Sipalay kung may magkakadto. Sa ilo sa Sipaway Johnny.
2: Damo na nagkakadto ng ibang GP.
0: Ikonami
2: daw kilala gid na siya dragon may damo nagakuan nag-swimming bala kay siyempre dalom kay pantalan. Kang tahom na siya nga
0: daan. Makadto ko da, Jong maligo. To dalon ko si Shanin. Basta, para masalaan, galing masalaan si Shanin nga baby ko. Di dapat may mami ko nga upod. Hindi lang si G.C. Bilby. Si, kwalang imon mami.
2: Si Pampam?
0: Ay, hindi ah. Yayay si Pampam. Ang mami si Barbie.
2: Ay, amoda.
0: Pwede. Ma family, do ka family outing bala Jong.
2: Pwede gid.
0: Ah, family outing. Oh. Ako ang daddy, si Barbie ang mommy, si Shanin ang baby.
2: Baby, oh.
0: Si Jong ang driver, si Pampam ang uyab ka driver, pwede? Pwede Jong?
2: Pwede, ha. As if malagra.
0: Si Ethan dalon tay monta barker. Siya ang taga kwanto taga. Oh, di para ma-try ta bala Jong, kikisupo man ang ikaw lang ta isa.
2: Hindi man siguro kay kada mo man sa
0: pero importante
2: Canada.
0: Importante pang
2: lipatan mo problema mo.
0: Ariana Jong, scout mo ta na Jong, kay basi may pang pitik, bala Jong may pang pitik. Basi hindi uyab friendly. Kay kisa kon man namin ko jo nga hindi uyab friendly. Basi may mga ari di aga pamati yang aga panago bla. Ya pwede ko rin aga panago sa Sipaway ay.
2: Ay, kay pwede.
0: Nablang wala. Kay basi bala may kapang pitik-pitik kag i-post ka nga. Daw ba mo lang dun Salvador nga ma-ride ka to. Upod mo iban nga babae, pag-abot mo yung dugay-dugaya sa Facebook. Ginganit ka ni Mrs. mo, kay ginpitikan ka tulay, inupod mo.
2: Mga paparazzi?
0: Oo! Tiwai da ya sa Sipawa, ya? Wala ya?
2: Why? Oh. Why gina niya?
0: Hoy, may mini-zoo pa kung nambal ni Julie ni Bia Lumugdang.
2: May ano, bro?
0: Mini-zoo.
2: Why ko pa kuda kakadto? May ara pa gina da isa.
0: Why kaso? May dalata nga ton, dalawang tasitan para masalaan pa wikan.
2: Sabi ko, anay butan din.
0: Hoy bawal bully bala Jung sobra kay Muyo Jung oh sobra ka. But anyway, so I hope nga ang iya sini nga advocacy mangin mapuslanon no. Nami ginaguro
2: damo bala sang nag-agree ka kay 5GP.
0: Tiyo, kay unfair sa taga Sipaway nga mabisita na ka budaya manghigko ka muya.
2: Gani oh ti atong nagpanto atong concerned citizen to hindi man siya gani taga Sipaway mo. Pero bangon concern siya kay 5GP
0: ako to kanami, nga kanami. Pero dali lang. Isa pa ka pamangkot, Jong, kay kabalo ka. Kami nga mga bakasyonista, kay mga turista, Jong, mga pislian kami. Question. Ang tubig sa Sipaway, damo. May paliguan. Ngayon na lang tapos mo ligo sa dagat, pilit-pilit ka, makapamunlaw ka. Why problema, tubig?
2: Oo.
0: One time maglagaw ta na Jong ah.
2: Kay amo niyo ang ining tubig bala 100 sa mainland kay 5GP. Dako na din ang linya gagin palapos dito.
0: Ay wow. Gin provide sila tubig galin sa mainland.
2: Yes, so...
0: Palangga ka nami. Halata ni i-promote nga manginami nga kwanjong no? Nga resort ang si Paway.
2: Yes, so pati ko rin, tinilahalin na din sa mainland K5G. Pagin palusot na dito sa... Draman Japon sa kwad, Draman Japon sa isla.
0: Oo.
2: Parang
0: mangin... Di may signal man to, Jong? May signal man?
2: Araman.
0: Okay.
2: May tower, may kumpleto daw. May nami nga mga rooms nga pwede tulugan 24 oras. Nami ang mga
0: makuhaan mo kami room ni Barbie.
2: May ara gyud tayo ma-recommend ko ara. Tiyamo mo lang na, ang panawagan sa itong isang concerned citizen, sa Cerro Nubio, na hindi lang pagliwaton balagi kay 5GP. Ang yaman sa iban nga mga nagkakanto
0: nila. Yes, na, yes.
2: Responsable sining pagpanghigko.
0: Sige, ano na kami ha, kami maninlo ha, madala kami, madala tato jong kwan jong, madala tato si Lihig, pagabot manilig tayo.
2: Garbage, ano na gana, ang kwan na bala.
0: Ay, dali lang, jong, may arita, jong, why not jong, may arita, why not discussan. Grabe ka, Jung, puro lang kayuhan ang ginambal mo. May isa pagaling ka problema, oh.
2: Ano?
0: Hambal ni Bro Edmond Alejo, damo kuno da sa limbubog. Sure?
2: Waay ah.
0: Dagini, mo payabutigon si Edmond yung bintis tabiya na.
2: Blaka lang, T5GP, sa season, pero hindi ganyan sila nga pirmi-pirmi, ah.
0: Pero subang may sa limbubog, wala.
2: Why? Kung may silang bubog, wala problema, may swimming pool.
0: Hambal ni Julie ni Bielo Mugdang, inyo ko nung swimming pool, alat! Parat ko ng inyo swimming pool!
2: Hindi masyado, kaya may lakot na iyang akuan, lakot na iyang tubi.
0: Atong, tani balik tubitan ang picture sa si Paway, Blatan. Ibalik to lagi, Natan. Buot mo silang, andang square swimming pool na dyan, oh? Andang square na nga sa pantalan? Ang dula sa tan. Nadula tan. Tan inang tayang tipo ang square na, swimming pool na. Ha? Hindi gali na ya swimming pool. On. Sige, Jong. Away na. Nadunlan sa silimbubog ro to.
2: Okay na.
0: Ah, Jong, oh. Abi ko na salamukan ka sa limbubog. Jong, doon may kita ko din nga square sa pantalan, hindi na swimming pool?
2: Hindi, daw ginungod lang sa nga pormahon nga mo sila aking 5GP.
0: Para?
2: Kung purpose nga, kung may aras ang inabalang hindi makapod na magbayad sa mga resort dito sa sulod or gusto nga dira lang sila yung ma-enjoy-enjoy, pwede kin makaligo-ligo dira aking 5GP.
0: Sa daw square na, oh?
2: Oo, kag recently daw ginbutangan na dira sa mga isda man bala mo.
0: Ado fish pan? Doka fish pond.
2: Oh,
0: damo sila mga ano na pang sa punta ng mga kahoy-kahoy na o kakugunan o kwan?
2: Bakaw.
0: Bakawan. Oh, bakawan. Mangroves. Ang ilang duta pang ang kwan, ang sand daw ka Palawan o daw ka Sipalay lang.
2: Do, may ara dira isa ka portion sa
0: nga white sand resort. Nga white sand.
2: Kwan puti. White sand sa K5GP.
0: Hindi, puti ang sand?
2: Oo.
0: Doon hindi gali pa rin.
2: Sa isa lang nakikin ka sa resort. Hindi bang? Ko kabalo kung diin to, pero may ara.
0: Doon hindi gali pariho sa panit mo, kolor.
2: Hindi ah. Ay, pili ang akon. Dumduman mo patong IP.
0: Ano IP gani? Itong panit. Sige, Jong, ipromote na, Jong, Malaga Wings sa Sipaway. Okay?
2: Hindi maghigko-higkoing.
0: Tinloan. Hindi magdinamak, kunara sa Sipaway.
2: Oo, Amo mo lang, simple mo lang na gabagay kay 5GP.
0: Hambal ni Ruda, Yan na, ya si Jong ga drugs. Aba ni support, aba ni Roda.
2: Na nakita ya sa akon.
0: Ya si Jong ga drugs. Kalayo lang pala sang si Paway sa Palawan. Na i-compare
2: to gid siya.
0: Lanto man picture ang.
2: Daw nakakanto. Daw siya pa nakakanto si Paway. Bang ako daw, kapila na ko ito nakabalik. Ganyan. Well, kuya, galing ka sulod sa mga resort.
0: Sige ya. Sige ya. Ina, why lang kamu ni Ruda kung kamulang ah.
2: Uy, ari pagin.
0: Ano pagin na? Ano pagin na?
2: Daw may ara sila bila dito daw. Ina ba lang secret ano kay K5GP? Daw secret resort bala.
0: Ay, ang baliid mo no. Siling yung joke ko lang to, ang siling bubog ah. Nami ko nang balya. May secret resort. Namihan ko na. Hindi, namihan ko na. Secret resort para sa secret relationship. Wow! Secret resort. Secret resort para sa secret uyab. I like it. Jong, when ako time, Jong. When naging time, Jong. Bye-bye, Jong. Bye-bye! Why na time, Jong? May ara ko no to secret resort. Dumayo ni para sa secret relationship, aw. Secret resort nami para sa secret companion. Yeah. Do interesado si Junsab. Oras alas 11:54, 11 Mbps, magabalik pa.
1: 11 Mbps, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3Bio Health News. D3Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga buti ka. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow. DTX 500.
5: Mga benepisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa kombinasyon sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang aton nga tiyan ang may madamo nga organs, mostly nabilong sa digestive system. Isa sang problema nga pwede masolusyonan sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang irritable bowel syndrome,
6: Ning
5: IBS.
6: Gakutoy diyan mo na?
5: Oo.
6: Tagi ko na, gakutoy diyan mo. Dugay-dugay ka to kalang CR.
5: Gigi tig-ab.
6: Gakrams,
5: gisinakit. Nagakutoy ang tiya, nagakrams, nagasakit, gabloated, bangod puno sang hangin. Ang IBS, ang isa ka chronic na balatian, apang ini ang pwede, mahagan-hagan, kagamat-amat, nga madula, kung sige ka inom, DTX 500 kag Mighty C, bangod sang anti-inflammatory properties, sinisang powerful antioxidant that reduces oxidative stress kag inflammation.
6: Kaya ga-inflame na imukuan mo, imutinay. So, once nga adlaw lang kag-inom DTX 500 kag Mighty C, tidula na siya. Ang regular nga pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C Sir GP, ang nagapasiguro naman nga hindi ka ma-appendicitis. May mga pagtuon nga nagapakita sa ang kaangtanan sa gitawag oxidative stress sa pagdevelop sa anti-inflammatory condition. Hindi lamang sa imong atinai kundi kalakip na daang aton nga appendix. Gani dapat inom gid kada adlaw sang powerful combination ang DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500.
7: Catalina Habagat.
8: Anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX.
8: Sa isa ka adlaw.
7: Two times ko tagdaw duwa ka kapsul.
8: Inang pagkaubos ko sir, may alibyo
7: kay nami nagit sa akon nga mata.
1: DTX 500.
9: Kung kulang ang antioxidant defense sa lawas kag mas madamo ang pro-oxidants or mga free radicals sa lawas, the body will enter into the stage of oxidative stress. Several studies have shown that oxidative stress is a constant companion, pares, sang inflammation. Kung may oxidative stress, may inflammation automatically, no? So it plays a critical role in the pathogenesis of many diseases. One of that is pancreatitis, no? O paghubag sang imulapay o sang imo pancreas, no? And it's numerous complication. Ang tidamo na da. Basta ang lapay mo yan maghubag, ati, tanan-tanan nga mga absorption, digestion, sang imo, pati ang imo ang mga blood sugar, tanan-tanan na ilabdan na, no? So it will have a general effect, negative effect sa imulawas, no? So para malikawan ang pancreatitis, tasang damo pagiging masakit mag DTX 500 no of this ang mighty si kada adlaw.
6: Balikon ko tong churi sir boy blaw. Pares blaw sa salsalon kung permi hapakon ka hangin, hapakon ka ulan, init, ti wala mo ginapintahan, matukon gin. Amo man ang lawas. Ti siyempre di man malikawan ang mga bisyo namin nga kaon ta sugar sigarilyo tanan-tanan lang apoy di mo ibutang muslawas pero kung kulang ka antioxidant una gid ya ma kwan pugday ka lain ya kung pala inom gid ka antioxidant kay kung kisa ara ang bisyo ti ma-prevent sir boy
5: gusto
6: so ang nami pa sir GP ang asa aton nga ining power duo ining pag-inom sa DTX 500 gag mighty si amo may kapabilidad siya nga i-stimulate ma-stimulate ang sufficient ka production sa gitawag happy hormones.
5: Oh, hindi ka ma-stress.
6: Si kun bastante ka sa supply sang happy hormones like dopamine, serotonin, endorphins kag oxytocin, wala na sang room for stressors. Perdi mi gabi sir boy mo tiyo. Stress, stress.
5: Pila kay DTX ka.
6: Baton mo dyan.
9: Baton, baton.
5: Sirustan
9: mo. Sabi ka mo man sinatuloy.
6: Uwa. Uwa. Especially emotional stress. Oh. So, to summarize, pag nag-DTX 500 kag may TC ka, luwas ka sa gitawag IBS, matap na ang GERD, kag pancreatitis, maganami ang mudo mo, kag malipayon ang kabuhi mo. Stay healthy, live happily, mag-DTX 500 kag may TC.
10: DTX 500.
11: Catalina Habagat.
12: Anong ginabatsyag mo?
11: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir. May alibyo. Panaginamit nagit sa akong nga mata.
10: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM.
13: ITC Network News.
10: Pinakasariwa at komprehensibang pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM. Sa buong Pilipinas. MyTC Network News.
13: MyTC Network News.
10: MyTC Network News.
13: MyTC Network News.
14: At sa ulo naman nagbabagang balita, Boracay na piling host ng 4th CO Pen Water Swimming Championships. Attorney Arthur Tolasida sa pinabulaanan ng mga pahayag hinggil sa mga ospital sa Negros Oriental. 19 na kaso ng pagkitil sa sariling buhay na itala sa antike sa loob ng 7 buwan. Opisyal ng PNP sa Capiza patay sa pamamaril sa loob ng KTV bar. Pagpas lang sa senior citizen na magsasaka sa Negros Occidental, inami ng New People's Army. Samantala, pinaslang na Santiagueña, 7 taon nang mailap ang hustisya. Barangay Kagawad at nisis nito patay matapos matrap sa nasusunog na bahay sa Tacloban City. Top 8 most wanted sa Puerto Princesa arestado habang kumukuha ng police clearance. Lalaking nagnakaw ng mga sigarilyo sa lalawigan ng Iloilo, arestado suspect at nakuhanan ng suspected shabu. At 20.4 million na illegal na droga na samsam sa Cagayan de Oro, pinakamataas sa Region 10.
10: MyTC Network News.
13: MyTC Network News.
14: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Boracay na piling host ng 4th Sea Open Water Swimming Championships. Ang kampiyon na balita niya, hatid sa atin ni ka K5 Leonard Viray.
15: Opisyal nang inanunsyo ng sikat na isla ng Boracay ang magiging host para sa ika-4 na Southeast Asia o Sea Open Water Swimming Championships na gaganapin sa Boracay New Coast mula Agosto 21 hanggang 23 ngayong taon. Ang aktibidad ay pinamumunuan ng Philippine Aquatics Incorporated at ng Philippine Philippine Sports Commission o ang PSC. Inasahang nasa 100 hanggang 120 pinakamahuhusay na manlalangoy mula sa 8 bansa sa Timog Sinangang Asya ang magtatagisan. May 35 atletang Pilipino ang lalaban sa iba't ibang kategorya kung saan tampok sa karera ang 3K, 5K at 10K kategory pati na rin ang festival races. Layunin ng bansa sa pag-host nito na isulong ang sports tourism at ipakita ang kagandahan ng isla sa buong rehiyon. Inasahan ang aktibidad na ito ay magbibigay ng malaking tulong sa ekonomiya at turismo ng bansa dahil sa marami sa mga dayuhang delegasyon ang nagpahayag ng interes na magbakasyon pa sa isla pagkatapos ng nasabing kompetisyon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
12: C Network News. MyTC Network News.
14: Samantala, Attorney Arthur Tosida sa pinabulaanan ng mga pahayag hinggil sa mga ospital sa Negros Oriental. Tabo ang detalye ng balita. Atin sa atin ni K5 Shara Humilio.
16: Itinanggi ni Attorney Tosida ang mga kumakalat na ulat na kinukulang sa gamot ang mga pampublikong ospital sa buong Negros Oriental. Ayon pa kay Attorney Tosida, hindi totoo ang payag na walang libreng gamot dahil naglaan na ng pondo upang makapagbigay ng libreng gamot para sa lahat ng pasyente sa mga ospital na pinatakbo ng gobyerno. Gayunpaman, kilala ni Attorney Tosida sa may mga pagkakataong kinakailangan bumili ng gamot sa mga pribadong butika, lalo na kapag may kinalaman sa mga komplikado hindi karaniwang uri ng sakit. Sa kabila ng pangailangan bumili ng ilang gamot sa labas, nilinaw ni Attorney Tosida na hindi tumitigil ang gobyerno sa pagtulong sa mga nangangailangan, lalo na sa mga pasyenteng nasa ospital. Idinagdag pa ni Attorney Tosida na sa pamagitan ng mga programang tulad ng AX at malasakit centers, maaari pa rin makatanggap ng tulong ang publiko sa pagbabayad ng mga gamot na kailangan ng mga pasyenteng may malubha o komplikadong sakit. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Sharamri Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: ITC Network News.
13: ITC Network News.
14: At 19 na kaso ng pagkitil sa sariling buhay na itala sa Antique sa loob ng 7 buwan. Balita hatid sa atin ni K5 Aili Magbanwa.
17: Umabot sa 19 ang kaso ng pagpapakamatay ang na-record ng Antique Police Provincial Office magmula Enero 2 hanggang Hulyo 15, 2026. Sa datos na nakuha ng K5 News FM, may pinakamadaming kaso ang nagmula sa Hamtik at Kulasi na may tig-apat, Tubyas sa Fournier na may 2, samantala tig-isang kaso naman sa Pandan, Lawaan, San Jose, San Remeo, Sibalem, Bilison, Caluya, Barbaza at Aninii. Sa nasabing numero, pinakabata ang 13 anyos habang pinakamatanda naman ang 61 anyos. Lumalabas sa investigasyon na lahat ng biktima ang nakararanas ng depresyon. Patuloy naman ang kampanya ng kapulisan kasama ang mga local government unit at stakeholders upang mapalakas ang mental health awareness. At para sa MyTC Network News, sa K5 Aileen Rose Montero Magbanwa, para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan, ang kampiyon na estasyon sa Pilipinas, K5 News FM.
12: MyTC Network News.
13: MyTC Network News.
14: Samantala, opisyon ng PNP sa Capiz, patay sa pamamaril sa loob ng KTV bar. Balitang hatid sa atin ng K5 Rolda Villarreal.
18: Patay ang isang opisyal ng Philippine National Police sa nangyaring pamamaril sa loob ng KTV bar sa Barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz, alas 12 ng hating gabi, Hulyo 20. Sa panayam ng K5 News FM Rojas kay Police Captain Mark Anthony Garcia, officer in charge ng Pontevedra Municipal Police Station, sinabi nito na inimbitahan ng may-ari ng KTV bar si Police Captain Rian Ampuyos, assigned sa 1st Capiz Provincial Mobile Force Company. Habang naghahaponan si Captain Ampuyos, kasamang 2 mga polis, ipinalam ng may-ari ng bar na may nangyayaring kaguluhan. Nang nilapitan ng opisyal ang pinagmumula ng gulo, bigla na lang itong binaril ng suspect na si William Diocampo gamit ang caliber 45 na baril. Nagtamo ng tama ng bala sa dibdib ang biktima. Naagaw naman ang mga kasama nito ang baril sa suspect at kaagad na nahuli. Samantala, nakatakas naman ang 2 kasama nito. Napagalaman na idiniklarang dead on arrival sa ospital si Captain Ampuyos. Samantala, nasa ospital din ang suspect na si Diocampo matapos magtamo naman ang mga sugat sa katawan. Napagalaman na dati nang may mga kaso ang suspect at sa ngayon patuloy na inimbestigahan ng mga otoridad.
19: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal.
18: Para sa kambyo na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
19: IDC Network News. IDC Network News.
14: Tuloy-tuloy pa rin tayong mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Pagpas lang sa senior citizen na magsasaka sa Negros Occidental, inamin ng New People's Army. Kaba ang detalye ng balita. Hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
20: Inamin ng New People's Army o NPA ang pagpas lang sa isang senior citizen na magsasaka sa bayan ng Ibimagalona sa Negros Occidental na si Jerry Solinap. Nagpalabas ng official statement ang Roslyn Jean Pilly Command ng NPA kung saan inihayag ng grupo na imbolbado umano sa pagpaslang sa mag-asawa ang pinatay ng NPA na si Solinap. Inihayag pa ng grupo na nangyari umano ang krimen noong 2004 sa Barangay Canlosong sa bayan ng Ibimagalona. Sinabi rin ng grupo na imbolbado din umano sa pagnanakaw ng kalabaw si Solinap noong taong 2007. Ngayong 2026, sinabi ng NPA na nagpalabas na sila ng hatol laban sa magsasaka na si Solinap. Base sa salaysay ng asawa, noong Hulyo 13 ng umaga, nagluluto umano sila ng kanilang almusal nang biglang pumasok ang mga armado at pinalabas ng bahay ang 65 anyos na magsasaka. Hindi na nasaksihan ng asawa ang krimen dahil dinala ito sa likod ng bahay habang binaril naman ang magsasaka sa harap mismo ng kanilang bahay sa Barangay San Isidro. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
19: MyDC Network News. MyDC Network News.
14: Gayon din pinaslang na Santiagueña, 7 taon nang mailap ang hustisya. Balitang hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
21: 7 taon matapos ang malagim na krimen, patuloy pa rin dumaranas ng matinding parusa ng kawalan ng katarungan ng pamilya ng pinaslang na si Jovelyn Barjaga, Hulyo 16, 2019. Brutal na pinatay sa loob ng kanyang inuupahang apartment sa Ilocos si Barjaga na isang residente ng Barangay Buena Vista, Santiago City at dating assistant manager ng isang kilalang grocery store. Ang salarin, kapwa niya empleyado sa parehong kumpanya. Ngunit hanggang ngayon, malaya pa rin nagtatago ang suspect kahit may nakabinbin ng warrant of arrest. Dahilan para hindi na naitago ng mga magulang ng biktima ang kanilang labis na hinanakit sa tila umuusad pagong na sistema ng batas, lalo pang nagpabigat sa kanilang pasanin ang layo ng Ilocos kung saan naganap ang krimen at ang sarili nilang humihinang kalusugan na siyang nagiging hadlang para personal na patutukan ang takbo ng investigasyon. May sumbat, bigat sa dibdib na naniniwala ang pamilya na buhay pa sana si Jovelyn kung pinayagan lamang itong makauwi ng mas maaga bago ang krimen. Pero dahil iba ang pinauwi ay naiwan siyang mag-isa sa apartment na naging daan para maisakatuparan ang krimen. Sa pagsapit ng 7th anibersaryo ng kanyang pagkamatay, umaasa ang nagdadalamhating pamilya na makakarating ang kanilang tinig sa pinakamataas na pamunuan ng kumpanya na nangakong magbibigay ng tulong legal at support lalo na sa mga awtoridad. Nananawagan din sila ng tulong sa publiko para sa anumang impormasyon sa kinaroroonan ng suspect na malaking hakbang upang tuluyang maipanalo ang husisang kay tagal nang ipinagkait kay Jovelyn. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez Agulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
19: MyTC Network News. MyTC Network News.
14: Samantala, Barangay Kagawad at misis nito patay matapos matrap sa nasusunog na bahay sa Tacloban City. Balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
22: Patay ang isang Barangay Kagawad at ang kanyang misis matapos matrap sa loob ng kanilang nasusunog na bahay sa New Hope Village, Barangay 107, Santa Elena, Tacloban City, bandang 6:08 ng umaga kahapon. Batay sa inisyal na impormasyong nakalap ng K5 News FM, kararating lamang umano ng mag-asawa banda 4 ng madaling araw mula sa pagdalo sa kaarawan ng kanilang pamangkin. Ayon sa ilang residente, narinig nila ang paghingi ng saklolo ng mag-asawa, ngunit hindi sila agad nakaresponde dahil naka-double lock ang gate ng bahay. Dagdag pa ng mga residente, nahirapan din silang apulahin ang apoy dahil wala umanong supply ng tubig sa kanilang lugar. Isa sa mga tinitingnang posibleng naging sanhi ng sunog ang pag-overheat ng circuit breaker, pero wala pa namang kompirmasyon mula sa BFP. Sa ngayon ay patuloy pang isinasagawang imbestigasyon ng Bureau of Fire Protection upang matukoy ang tunay na dahilan ng insidente, gayon din ang kabuuang halaga ng pinsalang idinulot ng sunog. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
0: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
14: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga KK5 sa detalye pa rin ng mga balita. Top 8 most wanted person sa Puerto Princesa arestado habang kumukuha ng police clearance. Detalye ng balita hatid sa atin ni KK5 Gilbert Basho.
3: Arestado ng Puerto Princesa City Police Office ang top 8 city most wanted person habang kumukuha ito ng police clearance sa Police Station 2 sa Old City Hall sa Barangay Santa Monica. Ang naaresto ay 31-anyos na lalaki ay residente ng Araceli, Palawan at natukoy sa National Police Clearance System na may nakabimbin na warrant of arrest. Nahaharap siya sa 3 counts ng paglabag sa Republic Act Number 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children's Act at may itinakdang piyansa na 72,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ayon sa PNP, patuloy nilang paiigtingin ang operasyon laban sa mga wanted persons at ang pagpapatupad ng mga warrant of arrest upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lungsod ng Puerto Princesa. Ito si K5 Gilbert Basho para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: YTC Network News.
2: YTC Network News.
14: Gayun din lalaking nagnakaw ng mga sigarilyo sa lalawigan ng Iloilo, arestado. Suspect na kuhanan ng suspected shabu. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
23: Arestado ang lalaking nagnakaw ng sigarilyo sa isang variety store at nakuhanan pa ng pinaniniwala ang shabu sa Dingle, Iloilo noong Hulyo 18. Kinilala ang suspect na si alias Chris, 33 taong gulang na residente ng Silay City, Negros Island Region. Ayon pa kay Police Captain Alwin Salmon, ang officer in charge ng Dingle Municipal Police Station, pumasok sa tindahan ang nasabing suspect at kumuha ng 4 ng sigarilyo ng hindi binayaran. Nakita ito ng supervisor at hinabol ng nakalabas kung saan na-recover ang mga sigarilyo na nagkakahalaga ng 7,200 pesos at isang plastic sachet ng pinaniniwala ang shabu na may standard drug price na 3,400 pesos. Dati nang naaresto ang suspect sa Baybas operation noong 2020 at nakalabas sa bilangguan noong 2024. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
14: At 20.4 million illegal drugs na samsam sa Cagayan de Oro, pinakamataas sa Region 10. Balitang hatid sa atin ni K5K Buscaino.
24: Pinakamataas sa talaan ng Police Regional Office 10 ang 20.4 million pesos na halaga ng droga na nakumpiska sa Cagayan de Oro City mula Enero hanggang kasalukuyan. Sa kabuuan, umabot sa 137.9 million pesos na iligal na droga ang nasamsam sa 1,641 operasyon kung saan 1,908 katao ang naaresto. Nakumpiska ang 20 kilos ng shabu at 3.5 kilo ng marijuana. Sa major operations, nangunguna ang CDO, sinundan ng 13.8 million pesos na halaga ng droga sa Barangay Puerto CDO at 13.6 million pesos sa Magsaysay, Misamis Oriental. Pinuri ni Pro Tan Regional Director Brigadier General Christopher Abrahano ang mga operating units sa matagumpay na operasyon laban sa ilegal na droga.
25: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
0: YTC Network News.
2: YTC Network News.
14: Samantala, para sa detalye na ating balitang abroad, hindi bababa sa 6 na katao ang kumpirmadong nasawi habang may 30 iba pa ang sugatan matapos yanigin na magkasunod na lindol ang isang bulubunduking lugar sa Peru itong linggo, July 19. Ayon sa National Seismological Center ng Peru, na itala ang magnitude 5.1 na lindol na sinundan ng magnitude 3.7 na pagyanig sa lalawigan ng Chupaca sa Junin Region, nasa humigit kumulang 300 kilometers sa silangan ng kabisera ng Lima. Iniulat ng ahensya na ang unang lindol ay may lalim na 24 kilometers habang ang ikalawang pagyanig ay naitala sa lalim na 18 kilometers. Batay sa datos, umabot sa 48 bahay ang tuluyang nawasak, 18 napinsala dahilan upang maapektuhan ang tinatayang 300 residente. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang search and rescue operations habang pinaghahanap pa ng mga otoridad ang mga posibleng naipit sa ilalim ng mga gumuho.
1: YTC Network News.
4: YTC Network News.
14: At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Tacloban, Cagayan de Oro at Dumaguete, ang tabayanan ang pagbabalik ni K5 Kevin Shosana, K5 Jonathan Sabana at K5 Rex Santos Candos sa programang 11 MBPS. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM.
5: K5 News FM.
1: News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. D3, Bio.
1: Problema sa pangkaso?
0: Hilana, sipon, kagubo. Tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas na tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kagprotektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Na isa ka sahi ng brain food. Kagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Babakang abutika. 11 Mbps. Balita kag public service.

21 minutos, makaligad sa takna ng alas 12 sang udto. Balik na kita sa 11 Mbps, Gene Paul Hineroso, ang inyo anchorman. Come on everybody! Dr. Pinoy Squalene Capsule, nami para sa may mga problema sa baga, pneumonia, bronchitis, asthma, tuberculosis, kagiban pa. May Dr. Pinoy Squalene Capsule muna. Mikos-mikos sa makadali, Merlita Malvas, Inelia Fernandez, Leonardo Rilos,

0: Diri kita sa kawatan, ginaligar kawatan nga nang scrap, nga what scrap. Standby Michelle and nadakpan sakto ini mga suspect kag dogin pang kastigo pa kuno ni sang pumuluyo ara sa linya si Michelle. Michelle, K5 news mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Michelle,
2: si K5JP, bukol gisi isaagtang kag mga black eye ang naagom sang duha ka mga lalaki matapos si K5JP nga madakpan sa akto tinalikdan ni adlaw nga nagapang kuha siyang scrap sa isa ka junk shop diri sa may barangay Alihis, K5JP. At kahapon, nakita natin sa personal ining duha kag tido makaluluo gid man kay K5JP kay ining duha ang lunsay.

0: sulo sideline siya, tricycle driver.
1: Aw, abi ko kon ka biga pulo sa gisulo sideline pangawat. Hindi gali.
0: Sideline siya, tricycle driver. Ining ni Goya, si Toto, wala ni trabaho. Nag-upod-upod sa iya, abi kong gabi nga, ano tawag na, daw...
1: daw striker, striker sa scrap.
0: Barker sa scrap.
1: Oo, tapos?
0: Tapos, nalabyan ni nila timing. Ining,
1: nalabyan timing o ginapangita, ginilang talimingan?
0: Alam mo na na. Ang isa, isa ka, sa po ka pa ang isa ka dyang shop sa Stephen JP, dali sa may barangay Alihis, sunok sa kay Toto, may pila kuno ka mga scrap nga araya sa guwa. Sanggit
1: sang jangshot. Tike ko nara sa gwa. Gali ka waton. Akwaon yung gali iya. Why managuro na yung siling why hindi managuro amuya nga may tao gabit bit scrap. Andi na dagdag way sa kabalo. Drat na lang na. Siyempre kung ara sa sagwa sang scrapan. Ila na iya eh. Ila na. Kay kung hindi na ila. Oh. Taniging claim nila pasulod. The point kara lang sa gwa, dapat silingon nila na kag ginakabig nila, nga bulutangan nila sang extra sa gwa da.
0: Correct.
1: That's na ano ya, hindi na ta magduda sila, pangawat yun na yan ah. Hindi pwede na yan ah. Bala mo naging gara sa sag... Like for example, Michelle, hindi na lang scrap. Sa sagwa sang balay ko, sagwa sang pader, gibutangan ko dabi ko rin na basurahan. Kwaton mo? Kwaon mo basurahan ko? What if sa sagwas ang balay ko may masitira? Oh, kwaon mong masitira sa sagwas ang balay ko? Kaya sa sagwa? Da mo na? Dalon mo to sa inyo? Oy. Te ano kadamo ni nga mga scrap pinangawat nila, pinanguha nila, Shell?
0: Ang estimated nga worth isang scrap sa KFMJP, doon lang sa 2,000 pesos o 2,000 pesos.
1: Okay, 2,000 ang estimated nga balor sa ilang ginalagarging kawat. Ang ilang bukol, balor pila?
0: Mga sobra po ni Guru.
1: 15,000?
0: 15,000, Guru.
1: Amo na da, amo na da. So, anong pinanguha nila ito, wow?
0: Mga ano gid siya mga ilang ginapakilo gid lang kay JP nang tawag ni Salsalon mga mamo na.
1: Oh, kay may inog pakilo pa ko diyo.
0: Dugang ito.
1: Dako ni isa ko tinila dagro ni.
0: Ayaw.
1: Ti baligin ano oras sila ligin operate?
0: Daw gabi na ni kuno kay JP lapaw last jet. Nagalibot-libot sila.
1: Nan pangita-ngita sang timingan. Hindi kayo na timingan na. Pasahiro, tapos sa kwaon yung scrap. Kung pasahiro, pasahiro.
0: Yes.
1: Ang pasahiro, magsagan ko yan, pasahiro, style na lang niya. Nga mga ulobi nga ba, pasahiro. Ngita-ngita, kamay gurusong pwede nyo yung makarga.
0: Hindi ko na first time pa malang nila.
1: Ah, istoryahe, tanan-tanan nga na nga. What mga ngambal na first time ah.
0: Oo, laban.
1: Oo. Oo.
0: Lagi na link
1: ni sila nga duwa, abi. May kilala, gani ko ito nga nag sa. May kilala, gani ko ito nga nag-reklamo sa. May gin-kumpra to sa kuno nga talaba sa Golden Field. Mahal ko ito kay first time. Sila nga mahal. Nga mahal, magin, mahal, magin ni sir kay sisi pa ni. Hindi pa ni talaba. Igo maraon, tahong nagli. O diwal. Diwal, diwal Galiciel, diwal. Kita ang diwal medyo dako na to kiba. Naan. Yado ka mahal ginisang baligya sang seafood mo aw. Ya mo ginaser kay bili kay sisini.
0: O ba kilala ko man aw.
1: Oo. Sang uli eh. Pag naluto na, bagi na brihan na diwal gali. Anyway, Shell, timayo kinadak. Baligin ginpulian sila sa mga pumuluyo? Shell? Ginpulian sila?
0: Yes, ang una nga nakakita sa ila, ang mga barangay Tanod nga nagarunda sa lugar, tapos may mga pumuluyo man nga nagkinadto, isang ginsita na sila sang Tanod, dito kag nag-lockout ng duwa. So wala na kung sila kadumdum, kung sinday sinong nagsumbag sa ila, sinday sinong ang nag-kwanin. Lampo sa ilas ang kung ano da kay naggumon-gumon ako ng mga tao.

0: sa lugar si Quezon City. Pati nagabot man ang mga kapulisan, kag sila ang nadala na tigayon diri sa may police station 7.
1: Mm. Ano mga nadangatan nila, mang damukol, sipa, pila kuno kabilog nagbalda sila?
0: Hindi na sila gani kadumdum kung sila pa makuton si Kevin JP. Sin ko mapilagit ng sumbag si mo man, hindi na ko kadumdum. Ma'am, kayo daw do madula na ko sakon pa minsaron sang do nagalinupad na kuno mga tapungol kuno kag ang black eye, ang isa may gisi sa agpang. Ang isa may mga kuwansa na may mga lagob so sa iya mga kamot, ang iyang tublo, do may mga pilas, mga JP, ang guwa nila nga duwa.
1: Sige. Si yeah, hopefully nakakuha na. Naka-learn sang lesson nila mga.
0: Yes, correct. Yes, may manukundak ko. Basta hindi ganiin mo, kau pangawat.
1: Oo, natural. Basta wala ka naglisensya, yung mga kagbulakwiton mo na yung pangawat. Yung bisan ano pa na yung mga bisan pa nga scrap lang na. Oo.
0: Correct.
1: Anybody stress is, ano na ako no? Is treasure to sa ano lipat ko noon ano ganing English na shell someone's trash is somebody's treasure ano na mang hoy bulig
0: is somebody's treasure
1: amo na
0: ambot
1: hoy ambot amo balik ta sa call center mga
0: nagdasa sa pag English.
1: Sige. Anyway, importante itong lesson nga na-learn nila. Namitani ko ng kada tao nga makakita. Kuan pang bakulo nila dayo, no? No?
0: Matagam ka dayo.
1: Di kaling ba siyang ibang to lang gapang bakul to. Amo mo lang trabaho, aw. Na gibakul to nila. Kaya hindi nga pareho sila. Kundi nainit siya nga. Ang iya pa tani, kulwato na unahan siya.
0: Ambas, gina ko pa na sila to.
1: Sige ah. Ay.
0: Anyway, kay KFM JP ko, no, decidido ito nga magpasaka kartong sa iya sang junk shop sa Tisubong. Iga-inquest na itong duha ka ginaligar mga kawatan diri sa may barangay. Alias, pagklaro pa nila sa KFM JP ay hindi sila ang nag 1-2-3 sa itong lechon manok. Diba? Sa may barangay, alias.
1: Kito ay pasibangon pa pati ito sa ila?
0: Oo, gani. Hindi ka mo itong nagkuas ang lechon yun, di mamauna pa lang naman yung pangwa yan.
1: Te, pangwa gitaw. Pangwa. Hindi sila mag sugot sa pangawat kasi pangwa yan, okay?
0: Oo. Pero lumagaan ang pangwa mo.
1: Doka sugar coated.
0: Correct.
1: Sige.
0: Sige. Inangaton balita sa KFM JP na balita gikan sa patrol nga ginadulong naman sa aton sa Kalwan sa DTX 500, D3 Bio, kag Mighty Feet. Ako naman si K5 Michelle Patiño para sa kampiyon ng balita at serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News.

0: Mayong hapon kay Alex Marie. Happy listening. Bings Delfin, Merlita Malbas, Josephine Libre, Malipaunon. And I will sing the songs once you'll all remember. Ang balita ni Michelle Gindulong sa inyo sang Klinika D3 Bayo. Kung nagaubo, gahilanat, gasipon, gatrangkaso, gakataro, relax lang. Gusto nyo mag-ayo, dasig mag-ayo, mag-D3 Bayo. Ini ang puno sang MCTs. Medium chain triglycerides nga makabuligid away sa mga kagaw nga nagasulod sa lawas mo. May ari ini sang monolaurin, monocaprilin, monocaprin, lonsay tanan, mga powerful antibacterial, antimicrobial, antiviral, antifungal, kasarang magkig bato, magbulig sa lawas mo, patay sa mga mikrobyo na nagasulod sa lawas mo. Klinika D3 Bio. Standby Birto. May lalaki nga nangawat sang kinaha nga sigarilyo. Yung kagat sang ido sa Barangay Banago. Daw iyagin adlaw sa mga kawatan subungaw. Ang isa gin balasa sa mga tao in pulihan kastigo subong yo gin pulihan man kagat sang ido. In America, kawatan gin kastigo gin pulihan sang mga tao. Ang report ni Michelle sa report ni Birto, kawatan gin pulihan man kagat sang ido. Birto, i-K5 news mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Bert?
2: Kakibag GP, mayong udto. Nasan sini nga mga ka-K5 direkta sa ka-check-up sa ospital ining kawatan matapos na makagat sa nga tuwaka ido sa may barangay Banago, Bacolod City. Kaina ni Anauna, ka-K5 GP, uwing kita sa area. Information nga nabato naton, ining lalaki nga kawatan nagka-edad ini sa 25, 30 anyos, kakibat JP, nangawat ini sa kinaha nga sigarilyo sa isa ka siyang gidera sa may barangay Banago. Mm-hmm. Ang balsang tagiya, nakibot ini siya nga nagkatinagul ining ito sa sagwa sang balay nila, kakibat JP, sang nagwa nila si wala magkuno tao. No? Wala magkuno sang tao, pero si kitagul ang ito, lang nakitaan nila kasi palipitan ng mga ito ang grabe ginang tagol dito sa babaw sang tupayag-payag dito nagsaka ang kawatan kibang JP kag dito to siya nag kapit kibang JP kag nakitaan sang tagiya nga may mga pilas ini sa iya sining mga paa kag nagtalabog ining mga ginkawak sang kawatan nga ni mga sigarilyo nagtalabog sa dalong sa mabalansado.
0: Anong ginkawatan niya, Changi?
2: Changi, oo.
0: Pila ka bilog sigarilyo pinangawat niya?
2: Isa ka rim ni kaga may mga kahapagit, no? Nga sigarilyo ang nakuha, ginkuha niya sa Changi.
0: Sige. So, titiin sa ano nga mga ido ang nagpangagat to pang?
2: Askal ni nga ido.
0: Sige, ang, ano-ano tsura kay Itan? Ano-ano tsura sa ido ni Itan, amin ko?
2: Ito, amamo, sila tsura ni Itan.
0: Hindi ah, ano-ano tsura, di ba ido na sa gwa o? Dumamo na, Bisaya? Aspin?
2: Ito, iya sa gwa, iya. May ito lang ni Itan ah.
0: Kaya naman aspen lang na nagkagat, pang?
2: Aspen, asong Pinoy.
0: Gusto ko na, ka mga isog ba? Kakapanggat ka, wata nami, an ko.
2: Oo, pinagibot pala ni Kunong sa Kiya.
0: Nga?
2: Nagsaka, ito sa babaw ang kawatan. Tapos may mga pilas ini, kaga doon ang isog-isog, pato ko nung kawatan, nga timambal nga ito nyo, kapangagat, no? O galing. Balsang katagiya nga, ara ka na yan. No? Kaya sa babaw, nag-ano, kay taking kagat, kasi may mga camel na, nga, ako, sorry, mga sigarilyo na, yung mga sigarilyo na, nga, nagkakaladagdag, halin ko sa babaw, nga, yakin.
0: Yan. Ang style niya pa to, nga, doon, yun yung mga gato. Doon, akig pa sa'yo.
2: Doon, akig pa sa'yo.
0: Te karon kini kada dagdag sa karilyo. An.
2: Gisugo pa to siya sa isa ko sa kasi pasipe. Kasi tato hospital mo siya parabisan ka na kami pa nakaroon ng palayra na.
0: Tingin pa blat, yan nadakpan eh.
2: Wala, actually ara sa ano, sa doktor, sa hospital ang
0: lakas. Titanic Juan, pailan nila kaso para pagkagwa da, rektas pisuan.
2: Pailan nila kaso, ni kayo ko lang hamot man ang sistema.
0: Hambala ang pulis, gaan nila medal ang ido. For helping them, mayo pang ido, Berto, mayo pang ido, makadakop kawatan ng pulis, wala agad.
2: Ano, panong ko sa pulis ko,
0: sir? Habla, sir, ginrekomento ni Sir GP, sir, ang ido ko no, ipatawag nyo sa BCPO, kagwan, awardan. Naton, sir, ang ido, ipatawag sa BCPO sa flag ceremony, kag-awardan nyo. Kay mayo pang ido, kadakop kawatan, pulis, wala agad.
2: Tingin mo na
0: islam talang ido bitanan ang malibot sa bakulod. Butan ta chapa. Munta police dog.
2: Ang sistema ni pinasa tagahoy.
0: Oh?
2: Ang nagba nagdakpan.
0: Oh.
2: No, kaya namo tao, pero tingin prioritize itong ila, iya sininga pagpulong, kay itong dugo, dulo ko sa sistema.
0: Kung ako ganyan, hindi ko ito na ipagbulungon, paubusan ang dugo, ya.
2: Eh, pinapalaman, marabisan gito sa eh.
0: Ay, hindi pag-injikay siya, hindi siya pag-injikan, anti-rabies, ang ido ang injikan, kikanugon sa ido, mapatay. Bird, dapat ya ang injikan niya sang anti-rabies ang ido, kay kanugon sang ido mapatay.
2: Gabi ka man. Okay.
0: Tingin siya namin na namian sa kawatan, pang magamunia ka damudamo na siya sa nalitan eh. Apinan mo pa na sila ya?
2: Wala ko ya gabi.
0: Oh. Kawatan
2: niya, ang kawatan niya, doko sa kawatan. Akig man ko.
0: Teh, okay ka na nga awardan tang ido? Good job, Dugi.
2: Good job.
0: Oh, very good.
2: I-check na ni Karon kung ano ni after pagbulong pa tayon ang saka kaso.
0: Oo, dapat lang. Pailan gid?
2: Pailan kaso?
0: Basi lang ido pa yang iya pailan kaso pangaw? Basi ang ido pa yang pailan kaso?
2: Hindi
0: pwede. Mama, oy ka.
2: Mama, oy ko. Dito na yung mong, no? Kisa ang sunog yung istrikiya, hindi ang maraming napagkuha nila ito nila. Pero tipo na protection, man ko yung mga tao, dapat may mga malahin na nga mga ginaw, ang nagpangawat ka, kawat na ilan sila nga dyanggin. Hindi ang mong ining natapo, no? Kakivive GP, so tingo ang nga malapot ni ang tingiya ka doon ni Karon. Kaga-investigasyon man siyang polis, eh, no? Kung ano pa tayo doon ni kaso, kung di magpasaka kaso ni ang tingiya, o galing ti ang ila subong suno sa tagiyang ila subong at inaano nga ti mapulong ining kawatan kay 5DP. So ang hospital ang kawatan sa itong sininga pag-follow up. Sige? Ang balita ta tulong sa kaluan sa D3 Bio may PC kag DTX Coffee Mix. Opo sa patro si Kakiva Babes Gantalaw. Ako si Kakiva Berto Gakit para sa kampiyon ng balita Servicio Publico. Kagalingawan
0: sa Negros, K5 News FM. Salamat Gilberto sa imong report gindulong sa klinika DTX 500 para ini sa pagpanubo sa inyong blood sugar. Nakabuli gid ini specialist may mga diabetes and also prevention of diabetes. Tilawin niyo. Hindi ni siya bulong but ini siya food supplement. Ginasuportahan niya ang kakulang sa imong nutrient sa ginakaon mo. Nagdako biya ang bulig. Damo sa mga blood sugar nga nagnubo, nga nakainom sini. DTX 500. May SK kagawad sa Cadiz, kagduwa pa ka mga upod sini, ginaligar na dakpan sa drug by bust operation sa police. Standby Chester, ara siya. E-check kong balita kay Chester. Chester, K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Ches?
3: kembali Dr. Jose Rizal Potasio, Jose Potasio Rizal Mercado Relindo Quintos KPJP. Kabataan ko noong pagasa ng bayan.
0: Eh?
3: Pero bong daw kabataan daw dealer na siyang sabo.
0: sa una ang hambal, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Subong ya. Asa kas kabataan. Damo nang guabi. Oh, pero ano ni siya active gining elected barangay official?
3: Yes, ka KPJP, isa ini siya ka SK Kadawad, at imiara ni sila po ang SK Council ka KPJP, gina-compose ang isa ka SK Chairman, kagpitoman ka SK Kagawad. Bilong ni siya ka KPJP sa SK Kagawad, sa Barangay Zone 6, Sunad sa Cadiz, ngayon nago talangalan sa kay alias Bingbong, kontani ang hambal sa mga kabataan, kag constituency mangin maayo sa ehemplo sa mga kabataan.
0: Tani eh?
3: O galing sa tinalikdan nga adlaw, naka-transaction niya gid kay JP ang police pusher ba
0: iya. Ang silop.
3: Kasi nga gang, pabakla ko gang, yung ari, pagbakla na kay JP, nagtrapag daw anay, sang bypass money nga 500 pesos, nagdaho man siya sang isa ka plastic, nga may unod nga puti nga bato, nga ginapatihan siya mo, dito na kay JP, gindeklarar na positive gaga, ginpusasan ka kay JP ining 26 years old ha, nga SK SK Kagawad ka K5 JP nga si alias Bingbong, residente sa Barangay Zone 6. May kaupod pa siya iban pagid niya mga pamatanon na si alias Jack 26 anyos kaga si alias Roger 28 anyos. Sa amo sining mga pangudaron ka K5 JP, nakuhaan sila sang kabugaton sang sabong 4.5 grams kag miara naman sang standard drug price na 30,600 pesos kag ang pinaka delikado diri kay Chief JP nagabitbit pa sila sang 38 revolver.
0: Uy!
3: Kag may ara ini duha ka mga bala te pagkatapos kay Chief JP nga hubin pa siya bag-o pa lang siya nagsugod sa iyang nulodigo super ginakabig ining SK Kagawad na high value individual na ubos gid ang iya dibuynas man ang dibuynas ang tawo ka kita JP 99 lang namo ang malas isa ikon maubos mo lang bilog mo ang dibuynas dakpan din sa isa ka malas tiwas ka gid.
0: Aha, sige, mayo nga mga analogy pang di mo na nakwa pang sasagay mo na grupo do pod kay Ariel Apas ay
4: grabe pud.
3: Kasi ko kita JP sa dalayon ko lang bantay sa mga kawatan kagati sa mga balita to bago lang ni Kakipay Berto mga kawatan daw siya pyang akig sa ido at siya pyang taga akig sa ganun ni siya tagya sa ido daw mo malisa mo nagliga na
0: ngaman
3: pag kinawatay bala sa mga kinawatay sa manok bala
0: oo
3: Buti sa dalayon daw ma-learn ka man Kakipay JP daw naga ano ka man nasamtang naga gulang gagagulang nagagulang nagagulang nagagulang gagulang ka lang sa kanya gagulang. Huwag ka gastak, gago ka lang.
0: Gago lang?
3: Oo, samtang nga gago lang. Huwag ka nagastak.
0: Okay.
3: Keep moving forward, go and go lang.
0: Okay.
3: Sa gago lang.
0: Oo. Doklaro?
3: Amo lang na-learn ko ka, Kipa JP.
0: Kay Ariel Apas.
3: Kay Ariel.
0: Sige. Okay.
3: So para mo na kay Kipa JP, election nga ti samtang bata pa, hindi gid maangita ka sa nga bit of future, hindi gid mag-engage sa illegal nga mga pagkabutang ka Kipa JP. So
0: sige.
3: Para mo na ito nga, naigay subong udto. Inin si Kipa Bomba Marilo reporting. Sa kampiyon yung mga balita, Serbisyo Publiko Galingawan sa Negros, Kipa News FM.
0: Salamat gid sa imong report. K5 Chester Bironke, former barangay Kagawad ni Chester mo so kabalog ini sa mga pasikot-sikot sang affair sa barangay including SK. Tikaw luya magamon na no? Makon mo yang SK Kagawad king aktibong dakpan kes by bust prison. Tigano kada ginagaan kasang gobyerno alawan taxpayers money palawan sa imo para sa serbisyo mos kabataan. Mangin example kas kabataan. Ro-ro yang imo. Tinano na ya karon. Ribla. Resign ka na lang doy. Halin ka na lang da. Kundi ka da ngayan. Adiktos gali kay imo. Ya. Bakal gali kaya druga. Yan ang itodlo mga mayos kabataan na. Anong ihimplo nga matag mo sa barangay? Sa mga youth sa barangay nyo? Na ikaw mismo nga barangay kagawad? Habang ano ni? SK kagawad? Miro uno kay mo isa roanay? Balita ni Chester Gindulong sa inyo sa DTX Premium Coffee. Nami inumon may Ganoderma Mushroom, kinatawag nga Herb of Immortality. Bangon nga mag-inom mo si Mido, halos address yung tanan mo yung blatian. Why labot si nati with the power of DSA from DTX 500 arada? Medyo mahal-mahal sa ordinary coffee, pero garantisado, superb ang ingredients ni makabuligid atag sa imo ikayong lawas. DTX Premium Coffee. Like makibalita kita kay Wilson, standby son. Pagpasirasang 19 ka mga establisemento sa siyudad sang Bacolod, nag-agi man kuno sa husto nga proseso, suno sa City Legal Office. Wilson Villena, AK5, katapusan ang report ko niya. Wilson, AK5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Son,
4: there is no such thing as an instant closure, Kevin GP. Amo ni ang napahayat, no?
0: Okay.
4: City Legal Office, yes, Kevin GP.
0: Okay, go ahead, give me the time.
4: So, amo napahayat ni City Legal Officer, Attorney Joseph Carucho, matapos na question ang operasyon sa Bacolod City Government, Kevin GP, no, sa pagpasira sa pila ng mga establishment sa siyudad sa Bacolod. So sa 50 na nabato nila at na-check nila kay PGP ng mga establishmento na wala siyang nagkaigo ng papeles, 19 na ang napasira sinin nila no, sa tinaligdan ng simana. Actually, pinakalas ni nila ang operasyon. Karon may isang abogado ang nagpanawag no, sa ano, sa kay, Office of the City Legal kaging question kung na kitagaan pa sa tatlo katlo kay PGP na hindi na lang isira na yun. So kung nabasihan sa tsakto nga pamagi kay PGP, kinpahayag pa ni Attorney Joe na may first nga notice ni a notice of violation, kinatagaan isa sa tatlo kadlaw anay nga makaprocess singagaw ang isang ka business establishment sa ila sining permit. Pero kapapaslawan sinasagya po sa pagprocess within 3 days, tagaan pag hindi ni sila sa another 15 days naman niya nga makaprocess masagya po sa ila sining permit. Kanini Sunday, ini siya sa Quiapon no, sa Executive Order number 18 sa City Government o Bacolod in person naman niya sa mapagproseso sa mga papeles sa mga negosyante siya sa Bacolod. Actually, ganit kay PGP, hindi lang nila ang pabor ang muning ginahatag pa sa mga negosyante. Kaya actually, after man ay maluan nga pipila pa, sininga 2-8 may, ang mga business establishment ang wala pa nakasecure sa ilang sininga permit, nag-ubra man sa programa no, ang alkalde sa siyudad nga ang patagaan sa assistance ang mga wala pa makaprocess but kaya mo masagyapon kay PGP. Ang resulta, may pipilagit no, ka mga salawayon masagyapon no, nga wala nakaprocess sa permit. That's why City Legal opted to do an operation no, kagit pasirain sila. So kay PGP, ang challenge subong ni Camille kay Kasataya kay despite na gusto niya man maging friendly sa mga negosyante sa Quiapon, puti amo niya ang sakto-sakto lang.
0: Sige son, thank you again.
4: So kay PGP, amo lang ang taning atos nga balita gikan sa Bacolod City Government Center nga ginadulo sa inyong pakalwa sa Mind EC dito rin ba ako DTX 700. Nilama si K5 Wilson, minyama sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News.

0: 5 News. D3 Bio.
1: Problema sa pangkaso,
0: hinana, sipon, kagubo,
1: tugas ang virus, kagmikrobyo.
0: Ang D3 Bio ka na.
1: Ang D3 Bio,
0: puno sang lauric acid,
1: nagginahimo monolaurin sang atong lawas,
0: nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
1: Mag D3 Bio,
0: adlaw-adlaw.
1: D3 Bio.
0: D3 Bio.
1: Senior citizen ka na pala,
0: kag medyo lipato na,
1: ibalik kag protektahan ang memorya.
0: Mag D3 Bio ka na.
1: Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio,
0: nga isa ka sahi nga brain food,
1: kag gantinlo man sang aton uto,
0: rason
1: nga gandami ang memorya.
0: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
1: DTX 500.
0: Di na problema mo bala
1: ang mataas nga blood sugar level?
0: Mag DTX 500 na.
1: May ampalaya extract nga bugana sa charantine
0: nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level.
1: Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes.
0: Mag DTX 500 na.
1: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement.
0: Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant.
1: Likawan ang komplikasyon
0: kag balatia.
1: Mag DTX 500,
0: ang pinakakampyon
1: ng antioxidant.
0: DTX 500,
1: may DC,
0: ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, duti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: May DC.
1: Mighty C,
0: ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C,
1: babaka
0: sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig git sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang TTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sang toxin sa lawas ng TTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka, magabutika.
5: DTX Coffee Mix.
6: Gusto ko na.
5: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka
0: sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So na,
8: good day, magid ako sa akong body odor.
9: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
8: Kag,
9: naghamis ka nagputik gid akong nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
10: Nga importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
11: Ako isa man nga nag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule dahil 3 years ago na problema ko ako nga cholesterol na taas, no? So sa patayo nga pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nakita ko nga nagmugong ako na cholesterol levels, manikang
10: sobrang. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakitang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: naghahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Pagtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga. Isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampiyon.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Mayong hapon mga ka-K5, ang aton oras, alauna 10 na sang hapon. Welcome sa Lunes ng edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Makaupo ninyo this afternoon, Sunshine Lacson, tub-tub alas 3 na naman kita. Na magapangalagad sa inyo, there is a K5 News FM. Close beside you in the wall. Thank you sa mga followers ko sa Sunshine Lacson original kong page. Just you and me. Kabalugid ko bala, nagapamati ka mo this afternoon sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much.

Ginawelcome ko man diri sa akong nga program, It's Your Time to Shine, ang aton nga mga KSS members and KSS followers sa Bilog nga Negros, sa Bilog nga Syudad sa Bacolod. 1:11 p.m. ang aton oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule.

Okay, five. Gina-welcome na ito andari sa ito nga program. It's our time to shine. Ang mga nagapamati sa tatlo ka mga dalagko nga merkado dari sa siyudad sa Bacolod. Ginapasalamatan na ito ang mga taga-Libertad Public Market for joining us this afternoon. Ang mga suki man na ito andara sa Burgos Public Market. Gina-welcome na ito andari sa ito nga program. And of course, ang aton nga mga suki nga nagapamati gid every afternoon from Bacolod Central Market. Dalas dason ko na lang ang mga vendors nga nagamonitor right now sa ilang mga radyo dala sa downtown area sa Bacolod. Salamat gid sa inyo. Mga ka-K5 magtumaro sa Klinika D3 Bio, sa MyTC, sa DTX 500 capsule para malikawan ang pancreatic cancer. Isa ini kabalatian nga mabudlay gid sa bulngon. Kag isa ini kabalatian nga sa masami ulihin na nga ma-detect kayang sintoma, mabatsagan mo lang kun malala na ang balatian. Ini nga mga sintoma amo nang pag-yellowish sang aton nga mga panit, ang pag-dark sang color sang aton nga ihi, ang pagbatsag naton sang pagpalangapoy, ang pagbatsag naton sang pagpalanghina, pagsakit sang aton nga tiyan nga nagalabot tubtob sa aton nga kilid or sa aton nga ligod. Isa pa gid sa mga sintoma amo ang pagsaka sang aton nga blood sugar level nga mabudlay na i-control mga ka-K5. So para malikawan ang balatian sa pancreas, proteksyonan ang inyong pancreas from cancer. Magamit lamang sa mga clinical products mga ka-K5. 1:16 p.m. ang aton oras. I just would like to greet my classmate. He is listening right now all the way from Pulupandan. Trust my love. Sa Valenzuela family, mayong hapon. Ginatamyaw ko man of course ang akon nga classmate Junjun Valenzuela. Salamat gid for joining. Morning, and ay nagapamati gali si may ibansag pa ko tani sa imoga. I won't let fall apart from the vent. Maka-join na ni sa gali no, sa aton nga program every day. Miss Rhoda Angeles Knight, thank you very much gid. May nga po na sa inyo ga. You are my first. And you are my last. 1:17 p.m. ang aton oras.

Mga ka-K5, ang aton nga weather update ginadulong sa inyo sang DDX Coffee Mix. Basta magbubo na gani ang ulan, amuning nami inumon. Amuning kunong perfect partner, basta matugnaw ang palibot. DTX Coffee Mix, hindi pa magsaka ang inyong blood sugar level, very safe sa may mga balatian nga diabetes. Sharing our love under stars. Sa 24 oras nga forecast sang pag-asa kay ina mga 3 AM, masiling sang pag-asa apektado kita sa ginatawag nga southwest monsoon or habagat mga ka-K5. Isa sa mga gintumod nga lugar is Negros Island Region. Kagabi pa na experience nato na mga pagbubo sang ulan. Kay ina sang aga may mga lugar pagidya nga naapektuhan sang habagat. Magluwas sa Negros Island Region sa NIR. Maeksperyensyahan man ang kaangay nga lakat sang panahon sa Western Visayas Region. Bangod sang habagat or nasambit nga weather disturbance. Amuning ginasiling naton nga southwest monsoon. So kagabi, halin pagid kagabi, tubdob ka ina sang aga, may mga pagpanaguob sa pila kabahin sang NIR, kag sang Western Visayas, may mga pagbubo man sang ulan sa NIR or sa Negros Island Region, kag sa Western Visayas Region. Sa mga naga-celebrate naman sang ilang birthday today, happy birthday sa inyo. Today is July 20, 2026. Happy birthday sa mga kakilala naton, sa mga himata naton, sa mga kaupod naton sa simbahan, kaupod naton sa trabaho, nga nagasaulog sang ila kaadlawan.

1:27 p.m. ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika Spore Biotics. Mabakal sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Mabakal man sa mga KSS resellers. Klinika Spore Biotics dapat tumaron sa mga senior citizens nga masami nag-experience sa ginatawag natin nga diarrhea. Masami nga hindi matunawan sa mga pagkaon nga ilang nga ginakaon. Jutay tingki, masakit ang tiyan. Ang solusyon, Klinika Spore Biotics. Butangin nyo na sa good bacteria ang inyong atsan. Good afternoon sa kay Ma'am Leonora Cabarles, Sir Tuto Ribada, mayang hapon, Ma'am Christine De La Cruz. I'd like to greet also Ma'am Annalyn Bolontati Bantayan. Salamat gid for joining us this afternoon, 1:28 p.m. ang aton oras. This song is brought to you by Clinica D3 Bio.

lang tamyawon si Ma'am Nelia Barsaga dira sa may Banwa sang Ilo. Kasi nagapamati man siya this afternoon. Thank you very much. I'd like to greet also Ma'am Mariel Villa Esther Aurelio. Salamat man sa kay Ma'am Lydia Aurelio Malaki. Mga kuan gini, mga followers gini sila ni Inday Zilia Velchez Escamos, Ma'am Wilma Suson, Sir Al Aurino. Oh, good afternoon gid sa inyo. Mga ka-K5 magbisita sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall para sa mga alternative products. Damo ka mo sa mabakal dira. Mabakal man ang Memory Plus sa Maze Wellness. Mabakal man ang mga clinical products sa Maze Wellness dira sa Plaza Mart. Kung gusto ninyo healthy snacks para sa inyo nga mga kabataan. Para sa inyo bilog nga family, kangkong chips, available man sa Maze Wellness. 1:32 p.m. ang aton oras, mga ka-K5. Count on me. Cause I'm with you all the way. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos gid lamang sini.

0: 3 Bio. Gani ka kabala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing siya rin, nagkanto sila ay kisang nagligad, sikisakit di siya katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's ang ako tutunan.
0: Salamat
1: sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na gayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
13: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga?
14: maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
16: Happy!
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift, OT,
22: Breadwinner.
23: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
24: Drink responsibly.
23: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
25: Let's go!
26: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
25: go with the flow.
26: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
25: Charmy!
27: Charmy, let's go with the flow.
28: Mal, kita mo bang nakikita ko?
29: Oo nga, kita.

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: Alauna 46 ang atong oras, mga ka-K5. Sa mga nagapamati sa atong sa Barangay Punta Taytay, salamat gid sa inyo nga suporta. Mayong hapon gid sa inyo tanan. May ginapatamyaw gid balang sa akon si Nanay Utay. Nanay Utay of Barangay Punta Taytay. She is listening right now. Of course, kaupod niya si Ma'am Annabel Alonzo nga nagapamati man sa It's Your Time to Shine. Tapos may ginapatamyaw sila sa akon si Ma'am Rizalina Morillo, retired teacher sa ETCS 3. Okay, pero may ginikuno si Ma'am Rizalina nag-inom sang DTX coffee. Pareho kami gali ni Ma'am Rizalina, favorite DTX coffee mix. Tapos every afternoon, nagapamati man siya sa It's Your Time to Shine program. Thank you, good ma'am. Good afternoon sa inyo nga duha ni Nanay Utay. And salamat man sa kay Sir George Gaspe. Ginapatamyaw sa ako ni Ma'am Annabel Alonzo. Mayong hapon man sa kay Ma'am Adelina Flores. After all, sa tanan-tanan nga mga suki ni Nanay Utay sang DTX coffee mix dira sa Barangay Punta Taytay. Good afternoon gid sa inyo. Thank you very much for joining us.
1: Never say goodbye.
0: Dumatulugan na gid ang mga suki ko nga mga senior citizens. Please don't forget to take your My DC capsule. Ang formulation sina is sodium ascorbate. Amo na ang rason kung nga ang mga nagatumar sang My DC nagasiling, hindi sila makabatsagsang. Pagpalangapoy. Bisan ko nung sa dalaganay mo, may mga nagagamit sang My DC capsule nga nagasilingid sa nga hindi sila makabatsag sang kakapoy. O hindi sila dali-dali kapuyon basta naka-My DC sila.
1: I'm with you all the way.
0: 1:49 p.m. ang aton oras, mga ka-K5.

Mayo lang niya si Jingle Bells kay nagapanyaga na. Siya ni nagasugat sa iya nga apo. Apo niya or anak na, anak niya, no? Inday Jingle Tikar. Salamat gid sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program every afternoon. And salamat man sa good morning every day ginaya. From Monday to Sunday. Thank you very much, no? Sa mga suki natin dala sa Barangay Granada. Everybody needs a song. Ang aton nga ginahulat-hulat ang estimated price adjustment sa fuel or sa gatong mga ka-K5 in-release na kaina sa Department of Energy. So if you feel ang estimated price adjustments from DOE, amuning ginahulat ko everyday kaya amuning dapat sundun sa mga gas stations sa bilog nga Pilipinas. Kaya amuning nga kantidad lang ang ginapahanugutan sa gobyerno nga idugang or ibuhin sa presyo sang gasolina, sang diesel, kag sang kerosene ang sa bilog nga Pilipinas. Never let her go. Sa ginapatuman or ginaimplementar nga price increase, dapat hindi magsubra sa ginpagwa sang Department of Energy. Sa gasolina, dapat 3.65 kada litro lang gid. Ang ipasaka ninyo sa presyo sang gasolina, hindi pwede 4, hindi pwede 5, ha? Ang ginapahanugutan lang sang Department of Energy, ang ginapahanugutan lang sang gobyerno is tob-tob 3.65 kada litro. Amo lang gina ang idugang ninyo sa presyo sang gasolina. Sa diesel naman, Sos Mariose, pagkadako-dako, 10.68 kada litro. Amo na ang madugang sa presyo sang diesel. Sa kerosene naman, dako pagid 11.77 kada litro. Amo ni kadako ang idugang sa presyo sang kerosene nga ginapahanugutan sang Department of Energy. And since dako-dako ang madugang sa presyo sang diesel, 10.68 gid kada litro. Nag-ayo ang gobyerno, nag-ayo ang Department of Energy sa mga kumpanya sang langis nga kun mahimo magpatigayon sila sang staggered increase o kun amat-amat nga pagpasaka sa presyo sang diesel. Never let her go. Para hindi man matamaan ang mga konsumidor, ilabi na gid ang mga nagapasada, ilabi na gid ang mga nagamaneho sa mga public utility vehicles. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos ni mga ka-K5.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
2: Malakas, mga butika.
3: Subong ton anta, kung paano bala ang D3 Bio maging antibacterial. Kabalo na kita, ang D3 Bio is an antiviral specialist. Tanan-tanan klase nga mga lipid in case viruses, kinapamatay ni D3 Bio. Kaya pawasag ang ila skin. Kung wasag ang ila skin, dala na ang ila protein spike. Kung wala protein spike, hindi makatapik sa silula. Amuna ka simple ang mechanism sa D3 Bio.
4: Grabe, Sir Boy, no? No attachment, no replication. So meaning pa, hapos lang katama ang target mo, gid. Dapat wala sang may makatapik.
3: Correct. Wala makatapik.
4: Kaya paano? Inom lang ka D3 Bio.
3: Correct.
4: Now, nadumduman ako, Sir Boy, nga sa nguna, ang pinakadabis na mga ginahimo ni Doc Sam Resita sa mga may mga na-infection. Dahil na muna padyuson carrots, sibuyas, ahos, kalamansi, herbal antibiotic na mo. Pero sa sigituon, isa sa mga the best nga natural nga antibiotic, Sir Boy, ang D3 Bio, gali.
3: D3 Bio.
4: Tungod kay ang D3 Bio, isa ka natural nga antibiotic. Anong kaibahan niya sa gitawag synthetic nga mga antibiotic? Ang nakanami sini, nami iya nga gitawag working mechanism, Sir Boy. Ang natural nga antibiotic nga ara sa D3 Bio, may abilidad siya nga magpatay sa mga harmful bacteria rather than sining gitawag mga good bacteria.
3: Uy, kabalo siya magtanaw kung
4: bata. Design siya nga ang iya lang patyon, bad bacteria. Ang good bacteria, hindi niya patyon.
5: Ginabuhi niya.
4: Amo nang nami sa natural nga antibiotic, Sir Boy. Magkita lang na nimo sa D3 Bio.
6: Ako si Maria. Mas taas did katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Malakas, mga butka.
5: Ang natural nga antibiotic, Sir Boy, pagkaon niya sa aton nga good bacteria. No, labi na gid ko naka D3 Bio ka. So, ang D3 Bio hindi lang magpatay sang ginatawag bad bacteria kundi gina-promote niya nga magbaskog ang aton nga innate kag adapted nga immune cells sa Sir Boy. Mayara sa sang ginatawag D3, no? Kombinasyon sang virgin coconut oil. Amo na kon vitamin D3 lang, Sir Boy, kulang na siya. No? So D3 Bio kompleto na. Babakuro na nga itong innate kag adaptive immune system. At the same time, ang VCO, ang immunity sina Sir Boy, o kung lauric acid, ginapatay niya ang mga bad bacteria, Sir Boy.
3: Ang extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio, amunia ginihimo sang nature by God, no? It has a multiple way of killing bacteria. Isa na da, waya ginapamature ang bacteria. Isa pa lang nakapaagi, ha? Iwaaya ginapamature ang bacteria. Ginahimo na sang lauric acid nga ara sa D3 Bio. So, hindi yung pagsmulon ang extra virgin coconut oil in killing bacteria. Kini siya, habang ginahampas niya ang bad bacteria, gina-groom niya ya ang nami mo yung bacteria.
4: So, meaning pa, Sir Boy, kung every 8 hours ka gainom, every 8 hours, ha, protektadong lawas mo again sa mga kagaw kung saan o na magsuluda. Wait, akabalo mo, may kung mapabalo ng kagaw. Ops!
5: Oh, masulod,
4: masulod ko da. Wala! Anytime na ya. Guway na ya ka pabalo ya. Ang kagaw, masulod gina. Amo lang namian ko sa D3 Bio, kay ang iya nga mga MCT, it will turn to medium chain fatty acids kag mahimo siya nga monoglycerides, Sir Boy.
3: Correct.
4: That monoglycerides like monocaprin, monocaprilin, monolaurin, ina sila, Sir Boy, mga antimicrobial agents sa siya. Kaya niya tunaon inang mga ginaputos-putos nga lipid nga kagaw. Tingko bidya lipid coated nga kagaw mo.
3: Correct.
4: Di kung palainom kaya D3 Bio, ina tanan nga klase mga envelope virus like COVID, kaya ya tunan. Amo na kasiling ko, hindi lang ya COVID kaya patyon sang D3 Bio. Tanan nga klase nga kagaw, tanan nga klase nga virus, even parasites, kaya nga patyon kung nakainom ka D3 Bio.
0: D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver nang galing ng mundo ko, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3. D3 Bio.

0: mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man, ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: kalusuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinanin.

0: Babe, sorry kid ha. Kabalo ka naman sa babae mag-iyo.
1: Babe, di ba nakapilan ako maghambal sa imo? Nga hindi ka magsuksos ka mo sina ang klase nga suloksukon. Kalain tulo ko, no?
0: Okay man siguro, hindi bala.
1: Gagwa ganang ang cleavage mo. Kabalo ka naging kakadamo sa manyak, subong?
0: Babe, pinagpala lang kuya, babe. And you know what, I'm proud of it.
1: Kung amo, proud ka pagaling nga bastoson ka?
0: Hindi ka magsiling nga pailison mo, kuya.
1: Oo. Ilis tuliwat ka, mag-t-shirt ka na lang.
0: Randy?
1: Kung hindi ka mag-ilis, hindi kita maglakat.
0: Ano? Amo, ginabla natakaan ko sa imo mong. Ginadiktahan mo kayo sa pamistik ko. Tulaan na kuya ganaya.

0: Otol, sa din si Tess, ha? Ito, ikaw lang di wala partner ako?
1: Pahiri sa tol, ha?
0: Nga man tol, ano rason tol, ha? Siya pa to ganun na plan, no? Nga makita ay ang batchmate, ha?
1: Kuwanabi, tol, eh. Ambot! Kung ako ang may problema, ukon siya. Ikabalo ka naman. Nagdako ako sa conservative nga pamilya. Religyoso. Kag hindi ko gustong pamiste niya, tol. Do, ato ba lang fighter, haw?
0: Kung sa bagay, may punto ka man, tol, ah. Pero, tol, kung palangga mo man ang isang katawo, patuna kung ano siya.
1: Tol.
0: Pero kung batsyag mo nga do, wala ka mo sang spark, mas mayo man, tag ka na lang, tol. Mangita ka sa babae nga swak sa panlasa mo. Pero ang pamangko, tol, masabayan naman ay hanang gusto mo, tol?
1: Tol?

Katalaha ka sa managwa sa newsfeed ko ba? Puro na lang politika kag krimen. Anay ka. Ano ning post ni Tisa sa FB man? Kag... Perti ka nubo sang short siya, oh? Kag... Nag-miniskirt lang siya? Naano ni siya man? Ginabalandray gid ang lawas, yo. Tawagan ko siya, bra. Oh. Cellphone ko. Shit. Ula giniya ginasabat, oh. Katalakan gid bala siya mo. Katalakan na gid.

0: Babe, masimba kita. Amoy nang susukon mo?
1: Nga man, babe. Wala man siguro sang malain, di bala?
0: May ara, gini. Dapat nakadress ka. Hindi kay nakamaong pants kay Moya.
1: Babe, dali kuya comfortable, babe.
0: Anong comfortable man? Ikaw yung mismong nagabastos sa kaugalingon mo. Sa pamisti mo. Daw, sobra pa yun sa daw nagapaigo, ya. Agukali.
2: I-delete ang puso sa FB.
0: Nakita ko gabi. Kalain lang tawon.
1: Randy, grabe ka na yung muya, ha? Ano lang napatanaw mo sa akon?
0: Tungod man sa ginapakita mo sa akon.
1: Kung mag-amo man lang na, kung hindi mo yung suportahan ang hilig ko, pwes, pangita ka na lang sang iban.
0: Agali. Amugit siya ang gusto mo ng mga tabo. Sige! Bulagay kung bulagay.
1: Sige! Kung amo ng gusto mo, bulagay!

0: 5 News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
2: Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto si Light, isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama. Di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako punubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmig ang katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
14: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang. Di magkukulang. Playtime. Entertainment. Born for happiness.
9: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift.
9: OT.
15: Breadwinner.
9: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
16: Let's go. Go with the flow.
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
16: go with the flow.
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy.
18: Charmy, let's go with the flow.
19: Mal, kita mo bang nakikita ko?
20: Oo nga, kita

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.
7: Check!

Grabe. Kagaho na. Hindi ginapan ako makatulog. Pila na kabulan yung makaligat. Gawala na kami ni Tisa. Ako kun ko. Nahidlaw na gid ako sa iya. Narealize ko nga daw. Kasimple man ang galis ginawaya namon. Pero nga nalabot gid sa bulaganay. Kamustan ayan sa subong man? Wala naman ako sang balita saya. Tungkol ginlock niya ako. Gagod pa mangkuton ko man ang mga abya niya. Wala man sila sang ideya kung sa DNC Tisa. Nahidlaw na gid ako saya. Kamusta na sa ayan subong?

0: Mga 10 times na nga na libot ako din sa lagon. Pero do wala gihapon nagagawang balas ko ba?
1: Agay!
0: Ay, miss!
1: Ano kaya man? Wala ka gatulog sa ginagyan mo, ha?
0: Miss, sorry kita. Hindi ko hungod. Sorry kita. Ba? Mary?
1: Randy?
0: Ikaw?
1: Ikaw! Ikaw man!
0: Ako hindi!
1: Grabe!
0: Grabe, kaya nagkakalikaman sa kalibutan, no? Oh! Kamusta ka na?

0: Mary, thank you, kida. Abi ko gani kung mabalibad ka sa imbita ko sa imo.
1: It's okay lang man, ah. Eh, wala man abi ako sa obrahon eh. Tungod, wala man ko booking.
0: Ah, booking? Booking sa ano?
1: Aha. Akon, kabalo kaga online booking ko eh. Like mga flights, mga manabala.
0: Ah, okay. Nang priya sa mga tortor?
1: Oo, oh, tortor. Yeah, doon mo na.
0: Abagin na palang gusto ko sa babae mo. Inang mapisan. At siyempre, daw, simba lang sa akong nga conservative. Abi mo, Mary. Ikaw ang tipo ko nga babae halimpasad to. Tungod, simple. Kung mamiste, simple lang.
1: Thank you.
0: Hindi dali-dali bastusun sa lalaki. Mary, medyo kahuluya pero kung atagan mo ko sang chance nga, mga luyag sa'yo mo.
1: Oh, Randy?

0: Same kita, love. Hindi ba ko mahilig sa amusin, ha? Kag... love, bagay kita nga doa.
1: Sinabi mo pa.
0: Abi mo, love. Happy gid ako. Kag... swerte gid ako sa imo.
1: Love.
0: Tungod ang babae nga gusto ko, ginhatagid sa Ginoo sa akon. Ang simple lang. Simple mamisti. Simple nga beauty. Kaglabi sa tanan. Mapisan. Kagrabi ka hardworking. Buhay na sila ko sa imo, love.
2: Siling ko na gid eh. Siling ko gid gani. Nga dirita ka makita.
1: Kwan
0: eh. Sir. Sino ginapangita mo, sir?
2: Ang ginapangita ko? Ara ho. Ang tupad mo ho.
1: Kwan inang...
0: ano? Kag nga.
2: Ikaw, babae.
0: Love. Kilala mo ba ng lalaki ngayon eh?
1: Kwan inang...
2: Ikaw, babae. Nga scammer. Pwerte gibi sa imo, no? Ginkuhaan mo lang ko sang 50% down payment. Tapos... wala mo ko ginsipot sa hotel. Nga check-inan ta ko, Dani.
0: Ano? Ano ka? Anong but mo silingon, sir? Nubya ko ang ginambalan mo.
2: Ang gali. Ang paggabalo ko. Ang pagkakilala ko sa babae ngayon eh. Wala sang nubyo.
1: Sir, when?
2: Pero wala naman ko na labot ah. Ang nainitan ko lang. Kay naagahan na lang ako sang hulat sa hotel. Wala ginagsipot ang babae ngayon eh.
1: Sir, kwan, inang...
2: kamahal pa nga daan sang presyo ya?
0: Love?
2: Kay di ang hambal ya, kaisa lang siya kuno makatilaw lalaki. Kay gali, manug-into man.
0: Ano? Love?
1: Kwan, inang...
0: matuon ba lang ginasilang sa lalaki ngayon eh?
1: Ha? Love ko, iinang... ma-explain ako?
0: Magsugit ka sa matuon! Sugit sa akon! Ano ka nga klase babae, ha? Mary?
1: Randy, please, magpamati ka. Ma-explain ako sa imo.
0: Abi ko, hindi ko mataro ka nga babae. Kagali! Kabalis ka rin ang tanan!
1: Kuhan! Inang...
0: kanugod lang sang respeto kapag palangga ko sa imo.
1: Randy!
0: Mary! Kanugod lang sa pagpalangga ko sa imo!
1: Randy!

daw sa indi ako makapati nga amogali sadto nga klase sang babayi si Mary. Huwala ako sang right nga husgahan siya. Kaysa tuod lang, wala man gid ako kahibalo kung ano gid ang rason kung nga nagsulod siya sa amusadto nga sistema. Sistema nga ginatawag Walker. Basta ang pagkabalo ko lang, nga sadto, isa kami ka-eskwelahan, kag-Christian school pa. Hindi man ako perfect nga lalaki, pero nagapangita ako sang perfect nga babae para sa akon. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Randy.

0: mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Mga aton oras, mga ka-K5, alas 2:31 na sang hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang MyDC Syrup. Hatagin ninyo ang inyong mga kabataan sang MyDC Syrup, sang Memory Plus. Mabakal ina sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall. Mabakal man sa mga klinika branches sa Bilog nga Bacolod, sa Bilog nga Negros Occidental. Darigali sa Bacolod, isa lang ang klinika branch nato, no? Pwede ka mo makapakonsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa Hernay Street, sa Tubang sang Gate sang Paglaom Sports Complex, kay libre ang aton nga consultation. O dira man, makabakal ka mo sa klinika sang mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center na gina-endorso naton diri sa aton nga program It's Your Time to Shine. Makabakal ka mo dira aside from MyDC Syrup, makabakal man ka mo sang MyDC Capsule, DTX 500 Capsule, Klinika D3 Bio, Klinika Spore Biotics, may DTX Herbal Soap kita dara, may DTX Coffee Mix nga very safe sa mga utod naton nga mga coffee lovers nga diabetic. Safe ini sa may mga mataas ang blood sugar level. DTX Coffee Mix, may iban pagid kita dara nga mga produkto nga makabuli gid sa inyo ikaayong lawas. Pasensya gid this afternoon, hindi ko makahatag, paiway ko anay ang paghatag sang akon nga opinion bahin sa istorya. Istorya ni Randy nga inyo nabantian no, sa drama Pinanid sang Gugma or The Pages of Love, bangod may isa kita diri ka udod. Taga diri sa Bacolod nga nagapangayo sang bulig no. Actually, ang aton nga proseso or ang aton nga procedure kadto kamuto anay sa Rayo Foundation. Tapos ang Rayo Foundation ang ma-assess and then sila na ang ma-refer no sa inyo diri sa K5 News FM kun bululigan gid. Ang nabalaan ko kaina, they are from Barangay Estefania, no? Sa Barangay Estefania diri sa siyudad sa Bacolod. Pero magluwas sina kay ginupdan man sila ni Tuto Red Salgado, no, diri sa booth. Magluwas sina, wala na gid ko idea, no? Wala na gid ko sang iban pagin nga information angot sa ila. Pero ang nabalaan ko, ang utod naton nga nagapangayo sang bulig from Barangay Estefania diri sa siyudad sa Bacolod, tagpalamati man, halin pa sang una sa Radyo Bandera. So nagkadto siya diri, okay lang langga, okay lang bisan magahod ang anak mo, okay lang. Wala kaso. No, dapat maghambal ka sa palapit-lapit mo ginang baba mo sa microphone ha, para mabatian sang aton nga mga tagpalamati. Sino gani ang imungalan, Inday?
1: Si Jessa, ma'am.
0: Jessa.
1: Jessa Makahilig.
0: Jessa Makahilig. Okay. Hindi lang yun masyado gid kalapit kay galupok-lupok ang mic. Jessa Makahilig ang ngalan, no? From Barangay Estefania. Pila ng edad mo, Inday, Jessa?
1: 25 subong.
0: 25 years old. So nagpamati ka sa Radyo Bandera, pila pa lang tong edad mo sang una? Lawig na ino. Kunalin pa sa Radyo Bandera, hasta subong sa K5. Kung nagapamati ka mo sang radyo, lawig na sila nga nagapamati. No? Ang anak mo ni Inday Jessa, pila na ni katuig or pila na kabulan?
2: Next month,
0: ma-1 year na siya. Okay, ma-1 year old na siya sa masunod nga bulan. Ano ang nga nga nagdangop ikaw dere sa aton sa istasyon?
1: Ay mga yoko tani bulig, ma'am, sa birth, balas ng magulang, kay ginapangitaan kami birth sa eskwilahan.
0: Okay. Birth certificate?
1: Oo, mga yoko tani bulig, pinansyal.
0: Ah, okay. Dali lang gid. Kung birth certificate, ang ginapangayo, sang eskwilahan, i-process mo gid ina siya. Diin ka nag-process, diin ka nagkuha?
1: Sakay Miss Edith Mantibor pa lang sa
0: diin ka makuha sang birth certificate.
1: Pero process na lang.
0: Okay. Request ina halin sa eskwelahan. Okay, tapos i-process mo. Sino diin ang gintudlo nila sa imo diin ka kuno ma-process ang birth certificate?
1: Sa NGC.
0: Sa NGC.
1: Makuha ko kuno negative entry sa PSA dahil
0: ma-NGC. Okay. Oho. Tipila kuno ang gastuhon mo. May why ka idea. Pero kabalo ka nga kinahanglan mo kwarta para sa pagpa-process sina. Sino ang anak mo? Anak mong nagakinahanglan sang birth certificate? Ang magulang? Pila ni sila ka mag-utod?
1: Nang tatlo gani sila mamulang.
0: Tatlo sila ka mag-utod, wala sila sang birth certificate. So ang magulang, ano ng grades ang magulang? Okay lang inday. Ang importante mabatian ka sa microphone. Pila ng edad sang
1: lima
0: magulang?
1: Katuig.
0: Lima. Lima katuig. Di may eskwela na siya?
1: Aga-eskwela, subong sa Patricia.
0: Aga-eskwela siya. Kinder. Kinder, no? Oh. Sa Patricia, aga-eskwela siya, kinder. Ang amay nila, diina.
1: Galing kaya ang amay, bala mama mo na gani, managtasan ko mom kaya ang amay, bala mama daw kapabaya, bala mama.
0: Okay, anong ikag trabaho ni papa nila?
1: Inkantuan ko siya kaginag, inpanan ko sa party, sa birth, bala sa bata, kaya ginakapanan na kami sa eskulahan, dinarequire na.
0: Okay.
1: Kaya wala pa ma-indrol ang bata.
0: Mm-mm.
1: Di, nang dason lang kuno, dason natin po naubos ng dason, puro lang dason.
0: Okay. Di, may, why siya trabaho? Din siya nagatrabaho?
1: Sa ano, sa Subonga trabaho, ma'am, sa may Talisay.
0: Sa Talisay. Dito na siya yung gatinero sa Talisay.
1: Hindi. Sa may Abada.
0: Sa Abada.
1: Abada na uli.
0: Okay.
1: Dito na siya balay, dito na siya katrabaho.
0: Mm-mm. So ang kinahanglan mo ay kaman cellphone, nakita ko ay kaman cellphone, ang nakita ko kinahanglan mo ang bullying financial para sa pagproseso sang birth certificate sang kinamagulangan mo nga bata. Nawa mo nang kinahanglan mo nga bullying. Okay. Sige, tagaanta ka chance. Why ko kabalo nga amo nang kinahanglan mo nga bulig? Abi ko kon may nagamasakit ang sa kabataan mo. Gali kinahanglan mo lang bulig. Bulig financial para makaproseso ikaw sang birth certificate sang anak mo. Anyway, sige, Inday Jessa, tagaanta ka sang chance nga makapangayo sang bulig.
1: Nang mayong hapon sa tanan, nang ako gali si Jessa, taga Barangay Estepania, kung sinuluyag magbulig sa akon, kay need ko gisubong ang bulig pinansyal, kay ma-process ko sang birth sa akon bata. Salamat.
0: Sino nagabantay sang anak mo to nga lima katuig? Why patugi hapon ma-enroll?
1: Why ato siya subong sa eskwelahan, ma'am.
0: Pero ara lang siya, isigi lang ang eskwela niya. Sino nagabantay sa iya?
1: Ako.
0: Ikaw lang.
1: Dinasugat dulong ko.
0: Ti subong kay Ari Kaderi, sino ginbilinan mo to lima palang bala katuig ang anak mo?
1: Ang miga ko nga taga sa
0: ginbilin mo lang.
1: Ginbilin ko.
0: Okay. So hindi ta nakadipaghigtan ha. Kinanglan makapauli ka na dayon. Pangayo kita sang assistance ni sang news center kung pwede. Sige Inday Jessa, pwede ka na to langga katiner sa guwa para hindi ka mo matugnawan kay way ka mo jacket ang bata mo wala man katugnaw di nga daan sa sulod ako gani naga jacket. Abi ko ikaw ang mangayo sang bully. May oo.

Pwede ko ka pangayo sang assistance sa aton nga mga staff sa New Center. Pwede ko dong makapangayo bulig. Sino ang kay sino GCash number ang pwede naton magamit? Pangayo ko bulig sa mga taga New Center. Huwag ko kabalo kay sino GCash number ang pwede naton magamit, no? Para sa gusto maghatag sang bulig para kay Jessa sang Barangay Stefania. Iproseso niya lang gid ko, no, ang birth certificate sang anak niya. Tiwaay gid siya bisan 5. Kakadto siya sa bana niya sa Talisay dito kuno nagatrabaho. Ti wala man sang may iba bulig, no, nagatug-an nga dason lang. Ti anon mo kay kinahanglan na gid iproseso, siguro nagapangayo na gid ang eskwelahan. Ahay, amo ni bala ang mabudlay, no? Kusunod-sunod ang anak mo, di mo maatipanan. Ti 5 katuig ang kinamagulangan, tapos may isa pa gid, tapos ang ikatatlo manug isa katuig ang edad. Tapos ang tatay hindi man aktibo sa pagbulig. Ikaw yung nanay, nagatingwa ka nga mapa-enroll, mapa-eskwela ang imong kabataan para hindi man sila magdako nga pigado. Pero kay tiwaay ka man sang may mahimo, kay ang imo nga ginaubra, ikaw ang nagabantay, may ginakungkong ka, may ginaguyod ka, kag may nagauyat pagid sa imo nga palda. Amo na kung nagalakat ka sa dalan ng imo kabataan sunod-sunod. My goodness, oh. Kas 2:43 ang aton oras, mga ka-K5.

0: sa mga nag-monitor sa aton dahil sa banwasang Bulupanda. Good afternoon, gid sa inyo, Sir Dudes Labrador. Si Sir Dudes, si Dodoy na ang tawag da sa iya sa banwasang Pulupandan. Sir Dudes, mayang hapon gid sa imo. Sa imo bilog nga family. Very supportive gina sila ya sa It's Your Time to Shine program. And also kay Ma Maria Lynn Mancesa, Joylyn Labrador, Luis de la Cruz. Salamat gid sa inyo. Sir Dudes Labrador, mayang hapon. Halong-halong gid Sir Dudes, ha? Basta ara lang kamo daan nagasuporta sa It's Your Time to Shine. Ang utod pagid sang classmate ko si Aliluya Dorimon, bo si Nanay Lydia nag-enjoy gid kami sa birthday celebration ni Nanay Lydia Grande Dorimon. Nagbisita ko sa ilang lugar sa Bago no sang Sabado. Okay, gusto ko lang pasalamatan ang Dorimon family sa ila pag-accommodate sa amon. Salamat gid ang mga waiters to, baka mga buot sa mga waiters. Thank you, Gid. Sa family Dorimon of Bago City, of Moises Padilla, thank you very much, Gid. No, I know nagapamati ka mo sa It's Your Time to Shine. Ang iban nga miyembro sa ilang family, abi avid listener, Gid, sa It's Your Time to Shine program. Salamat, Gid, sa inyo.
1: The freedom only helps you say goodbye.
0: Ang aton nga bululigan gin asikaso to anay ni Tuto Red sa mga gusto magbulig. Kabudlay gid bala kay makita mo man no, sa ilang nga sitwasyon nga porti gid kapigado. Tiwa ay sang cellphone, wala sang way kita sang gamiton nga GCash. Kung gusto nyo magbulig, ari lang diri si Tuto Red. Tuto Red Salgado, K5 Red Salgado. Kung may idaho kamo diri sa amon sa K5 News FM, si K5 Red Salgado na lang na ang mahatag na dito sa ila, no, sang inyo nga bulig.
1: So here,
0: si K5 Red Salgado na lang ang magpalamot sang inyo nga bulig.
1: But none of them will comfort me tonight.
0: Naga-monitor sa radyo, Mambings Delphine, mayong hapon, salamat, Ged.

0: lang tamyawon sang happy happy birthday ang hinablos ni Ma'am Janice Doloreco o Dolorico. Ma'am Janice Doloreco, thank you gin Ma'am Jans. Happy birthday sa hinablos niya si Angelito. Nag-celebrate siya birthday today no July 20, 2026. Lito, wish ko lang nga tagaan pa ikaw sang maayong alawas kag more birthdays to come. O halin sa kay Ma'am Janice Doloreco. Inablos niya ni si Angelito na nag-celebrate sang iya birthday today. Si Sir James Bornales, Ariman Galio. Sa mga KSS members and officers naton sa Southern Negros, mayong hapon gid sa inyo, especially sa KSS Himamaylan. Nag-monitor every day. Thank you very much, Sir James Bornales. Ma'am Rowena Villaran Erbito. Nagapamati na naman sa eskwelahan sa Barangay Felisa. Ina-imagine ko ginadayon kung ga anong ilang mga kwandera. Ang mga ganap-ganap nila. Gapungko, siguro nga ulo istorya nagapamati sa radyo. Ma'am Karen, Ma'am Nelsy, Ma'am Jenny, Ma'am Maribel, Ma'am Janine, Ma'am Judy Ann, and Ma'am Alma. Huwag ko na pinangbasa ang ilang mga kwan. Mga family names na nagapamati right now. Thank you very much. Ari nang inyong kapalaran ay mga mami. Ibaloon nato ng inyong kapalaran for the day. Cancer, June 22 to July 22. Hatagi sang importansya ang imo nga trabaho. Hindi ka magpa-apekto sa mga nagapakalain sa imo bangod lamang sang kahisa. Leo, July 23 to August 22. Dako ang imo nga kapuslanan. Mapuslan ka gidya. So hindi ka magugtas sa mga kaupod mo sa trabaho nga nagapaugtas sa imo kay kun magugtas ka kag magtaas ang dugo mo, kag magkiwi ang ba-ba mo, basi kun hindi ka na mapuslan. Hindi magugtas, ha? Virgo, August 23 to September 23. Bisan pa nga hindi mo maintindihan ang mga issue. Ang importante lang makapamati ikaw. Sa mga kaupod mo sa trabaho, kung anong ginahambal nila, or sa mga members ng inyong family. Libra, September 24 to October 23, magamit mo gid ang imong kaalam. Importante man ang good timing sa negosyo. Scorpio, October 24 to November 22, malipayon ka subong. Especially sa dalagan sang imong negosyo, malabot mo ang imong mga handom, ang imong mga lalabuton, ang imong mga goals sa business. Sagittarius, November 23 to December 21. Mangin malipayon ikaw subong, pero likawan ang magastos ang dako nga kantidad kay masubuan kagid kung maubusan ka kwarta. Capricorn, December 22 to January 19. Mas maayo kung mag-aisahanon ikaw sa pag-shopping, pero dapat mangin wais sa paggamit sang credit card. Aquarius, January 20 to February 18. Makagastos ka sang dako nga kantidad sa hindi importante nga mga bagay, bo ang mo giniperming hinulsulan kung gidya dapat likawan ini para makaligaw ka man sa mga problema kag konflikto. Pisces, February 19 to March 20, mas tutukan mo ang mga supernatural nga mga kaalam nga ano ning buot silingon. Aries, March 21 to April 19, may gusto nga mangilala sa imo. Pero mas maayo kung hindi ka na makipag-date, tubtob ma makilala mo siya sa maayo. Taurus, April 20 to May 20, malipayon ka sa surprise romance. Gemini, May 21 to June 21. Importante nga matunan mo ana yung mga detalye antes ka mag-desisyon sa mga nag-eskwela naman, hindi ka gin magligoy or mag-cut classes. Amo na ang siling ni Bolang Kristal. Ini si Sunshine Lacson para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow. DTX 500.
3: Mga benepisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa kombinasyon sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang aton nga tiyan ang may madamo nga organs, mostly nabilong sa digestive system. Isa sang problema nga pwede masolusyonan sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang irritable bowel syndrome,
4: meaning
3: IBS.
4: Gakutoy tiyan mo na?
3: Oo. Though
4: kagi ko na gakutoy tiyan mo. Dugay-dugay ka to, kalang CR.
3: Gigitig-ab.
4: Gakrams, no? Gakrams. Oh.
3: Gakrams, gisinakit. Nagakutoy ang tiya, nagakrams, nagasakit, gabloated, bangod puno sang hangin. Ang IBS, ang isa ka chronic na balatian, apang ini ang pwede, mahagan-hagan, kagamat-amat, kamadula, kung sige ka inom, DTX 500, kagmighty si bangod sang anti-inflammatory properties, sinisang powerful antioxidant that reduces oxidative stress kag inflammation.
4: Kay ga-inflame na imukan mo, imo tinai. So once nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C, dula na siya. Ang regular nga pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C Sir GP, ang nagapasiguro naman nga hindi ka ma-appendicitis. May mga pagtuon nga nagapakita sang kaangtanan sang gitawag oxidative stress sa pagdevelop sa anti-inflammatory condition. Hindi lamang sa imong atinai kundi kalakip na daang aton nga appendix. Gani, dapat inom gid kada adlaw sang powerful combination ang DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500.
5: Catalina Habagat.
6: Anong ginabatsyag mo?
5: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinabakal ko dayon sa DTX.
6: Sa isa ka adlaw,
5: two times ko tagdua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo
6: gid. Namit nagit sa akon nga mata.
1: DTX 500.
7: Kung kulang ang antioxidant defense sa lawas kag mas madamo ang pro-oxidants or mga free radicals sa lawas, the body will enter into the stage of oxidative stress. Several studies have shown that oxidative stress is a constant companion, pares, sang inflammation. Kung may oxidative stress, may inflammation automatically, no? So it plays a critical role in the pathogenesis of many diseases. One of that is pancreatitis, no? O paghubag sang imulapay o sang imo pancreas, no? And it's numerous complication. Ah, tidamo na da. Basta ang lapay mo yan maghubag, ate, tanan-tanan nga mga absorption, digestion, sang imo, pati ang imo ang mga blood sugar, tanan-tanan na ilabdan na, no? So it will have a general effect, negative effect sa imulawas, no? So para malikawan ang pancreatitis, pagtasang damo pagiging masakit, mag DTX 500, no? Of this ang Mighty C kada adlaw.
4: Balikon ko tong churi, Sir Boy Blau. Pares sa salsalon, kung permi hapakon ka hangin, hapakon ka ulan, init, ti wala mo ginapintahan,
8: matukon
4: gin. Amo man ang lawas. Di, siyempre, di man malikawan ang mga bisyo. Nami nga kaon, sugar, sigarilyo, tanan-tanan lang nga pwede mo ibutang mo sa lawas. Pero kung kulang ka antioxidant, unagi niya pugday ka. Lain niya kung palainom niya ka antioxidant, kaya kung kisa ara ang bisyo, di ma-prevent, Sir Boy.
3: Husto.
4: So, ang nami pa, Sir GP, ang asa aton nga ining power duo, ining pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, amo may kapabilidad siya nga i-stimulate, ma-stimulate ang sufficient ka production sa gitawag happy hormones.
3: Oh, hindi ka ma-stress.
4: Mm-hmm. Kun bastante ka sa supply sang happy hormones like dopamine, serotonin, endorphins kag oxytocin, wala na sang room for stressors. Perdimi gabi, Sir Boy mo. Especially emotional stress. Oh. So to summarize, pag nag-DTX 500 kag Mighty C ka, luwas ka sa gitawag IBS, matap na ang GERD kag pancreatitis, maganami ang modo mo kag malipayon ang kabuhi mo. Stay healthy, live happily, mag-DTX 500 kag Mighty C.
8: DTX 500.
5: Catalina Habagat.
6: Anong ginabatsyag mo?
5: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX.
6: Sa isa ka adlaw.
5: Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
6: Anong ginamit na gitsa akong nga mata.
8: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Number 1.5 K5 News. K5 News FM.

Hi there, music lovers. This is your number one FM radio, 101.5 K5 News FM. We got 310 right now. At the hottest night, hindi doon sa inyo mga K5 ng ating super trio. Alkaline Base, Vitamin C, Mighty C, DTX 500, ang ating D3 Bio. Lagi ko ninyong tandaan kapag kaubos po ang nagnatrangkaso. Mag D3 Bio tayo araw-araw. Sa mga sugi ho natin ng butika, mabibili ho yan nationwide magandang hapon. At sa kasama ho ninyo sa hapong ito sa araw ho ng Monday, Agent Jack, para sa ating

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
4: Oxygen gidlang ang pinaka vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na gayon?
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
7: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
6: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
8: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kamutod-butod ang tiyan, ang hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
11: Nagaburo na nga akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
13: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift, OT, Breadwinner.
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
16: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: It's the best part of the day.

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpag Globe G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang ka para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpananakit nga baka, liog ka likod sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: Number one, hit music station, 101.5. 101.5, K5 News.

Alas 3:48 ng hapon at ang oras na yan at ang bahang ito ng ating big mix at ito sa inyo ng ating mga suplemento DTX 500. Sa mga kulang ko sa Andrea Ocinan, mag DTX 500 doon tayo. Ubusin po ng natrangkaso, mag D3 Bayo naman araw-araw. Kita ko sa inyo bukas. Maraming salamat sa pagtutukor niyo. Adios.

0: K5 News FM. News FM.
1: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas, mga butika!

0: Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtatakas.

0: Natugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
3: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, suguran natin subong sa pagsipad-sipad ang unang bahin sa atong drama sa kaginan. Ngayon makuhan sa leksyon nga ginating uluhan, rehas sa kasaysayan.
1: Bato, boy!

0: Mapauli ka na sa umabing? Basi, bala kung pila ka naman kaadlaw kung makabalik diri sa balay.
1: Ay, kwan, abi, ma'am. Kinahanglan ko gin nga bisitahan ang kabataan kay basi bala kung nag-inano na to sila, haw?
2: Ang DTX coffee ko palihog, Bing, i-serve na.
1: Ah, oo, sir, oo.
2: Hindi lang pagpatambi ka init, ha? Inang hustuhan lang.
1: Oo, sir.
0: Dad, kabudlay ba lang ang kada si Mana gapauli si Bing? Kung hindi siyang magpauli, si Uka nga ba na niya?
2: Ay, sa di nabing mayo ko na, patindugan ta na lang sila sang kulo kamalig sa likod. Kalapad pa man sang bakanti, sang lotidra.
0: Patindugan mo sila sang balay?
2: Oo eh, naintindihan taman. Kung anong balatyagon sang isa kaginikanan nga malayo sa iya mga anak.
0: Mangani.
2: Kaga, wala sang nagagiya sa ila dito nga ginikanan.
0: Anay ka. Ang buot mo gidya silingon nga patindugan mo sila sang balay sa bakante da nga lote sa likod, kag dalon niya din mga kabataan niya?
2: Natural. Kung na mo inang makapahapos sa obra nila, kag agod nga hindi na sila maggasto sa plete kada simana sang hala puli-puli.
0: Kag ang kuryente nila yakag tubig.
2: Ah, pilagin man yang gastuhon sa kuryente kag tubig, haw. Bulig na lang na sa ila.
0: Pasi maghinolsol kita sining desisyon mo, dad, ha?
1: Ay.
0: Ara siyong.
1: Sir, ari na ang DTX coffee mix mo, oh.
2: Sige. Salamat, Bing. Salamat, Git. Oo, gali. Pungko, anay. Kay may ihambal kami ni Mamo Dayana sa imo. Pungko, palihog.
1: Sige, sir.

0: Mama, ma-start na kami sa banwa, ma.
1: Nami man to, yan sa banwa, oh.
2: Ay, nami, eh. Kag ang pinakanami sa tanan, kay upod na kita dito. Hindi ko na kamu kinahanglan nga puliun pa diris kada semana. Makita ko na kamu adlaw-adlaw, mga anak. Uti, hindi bala manami, ina, ha?
1: Hindi bala mabal mo, ma. May bata ang imuha mo kag ama, nga laki kag baye.
2: Oh, oo, may bata sila nga babaye kag lalaki. Kag puro pareho man sa inyo edad. Ang lalaki, amo si Zoren, 16 anyos. Kag si Perlin, 15.
1: Base mga palaway na sila blamahaw.
2: Hey, ah, may pagkasuplado kag suplada sila nga duha. Pero kung hindi mo sila paghilabtan, hindi man sila siguro yung mga huway.
0: Kung awayon ta nila, sumbagon ta sila boy eh.
2: hoy, ang ba mo koy-koy ha? Hindi ka mo magpang-una-una. Kag kun ato na kamo didto, hindi gid kamo magkadto sa balay dako. Kabati ka mo, ha? Didto lang kamo sa kamalig ta. Kag kun wala sang klase, bulig-bulig man kamo ni Koy-Koy sa mga ulubrahon sa balay, ha?
0: Ah, sige ma, malakata ta. Kay excited na ako mapabanwa, ma.
2: Ay, di ilis na. Kay malakata dayon.
0: Ah, sige ma. Ilis ako, ha?
2: Uy, ikaw ya boy. Giho na. Ilis na.
1: Hindi pwede nga, diri lang ko, ma. Daw hindi ko guro kasaho dito sa banwaya.
2: Hinugay ka gani, ha? Naton, kay daw hindi ka maghalin diri sa aton sa uma. Kay man, ginaulikdan mong uyab mo. Ha! Nugay ka, ha? Nugay! Hala ka na, himos na. Kay gadali, nagid ko. Dali na, himos na!

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrente cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika. Spore Biotics ka.
5: K5.
6: K5?
5: News FM.

0: I want you to be nice sa mga bata ni Yaya ninyo, Bingha, Perlin, Zoren.
1: Kung nice sila sa amon, ti nice man kami, Mami, eh.
2: Kung namian ko sa ila, ti okay lang.
0: Whatever, ha? Basta hindi lang ako gusto nga makabati sang reklamo, ha? Kapi pa lang nila sinaaron kung wala ako kamo ginadisiplina sang maayo kung magpakita mo sa mga bastos ninyo nga batasan. O sige na. Guwa na kamo diri sa kwarto ninyo. Kay ipakilala ko kamo sa duha ka bata ni Yaya ninyo. Ha? Sunod kamo, ha?
2: Okay, ha? What the? No ni man? May pa-introduce pa? Ano ni sila ya? Bata sang president?
1: May mahimo ka, how? Amo na ang gusto ni Mami, eh. Gani para hindi ka katilaw akig. Obey na lang, bro.
2: Ano pa? Talaga ta.
1: Okay.
2: Para matapos na niya.
1: Let's go!

0: Ay, ma'am, amo ni ang subang ko, Ma'am Diana, oh. Mm. Si Boy. Oh. Kag ang agot namon, ah, si Koy Koy.
1: Koy Koy? Kalaway-laway ngalan ba? Ba?
2: Anong kaladlawan, Soren? Berlin?
0: Wala, Mami, ah.
3: Kadlawid sila ka doon sa ngala naman ba? Do mga abnormal lang.
1: Ano ang tuod nila ngalan, Yayabing?
0: Hey, Kwan. Si Boy, si Rolly Boy ang tuod niya nga ngalan. Mm. Si Koy Koy naman ay Kondrado.
1: Laway-laway ba?
4: Namin na yung Kondrado, ya. Ngalan, asang lolo ko kay isog-isog na bala.
0: Isog-isog ba, o, guro?
2: Berlin! Watch your mouth, ha? Sige, boys. Nahambala naman siguro kamo ni mama ninyo kung anong mga patakaran dere sa sulod sang balay.
0: Ay, nahambalan ko na sila, Ma'am Diana.
2: Oh, good. Ate, sige. Pwede na kamo makabalik sa quarter ninyo.
4: Salamat, good ma'am.
2: You're welcome, Koy Koy.
0: Okay. Sige, ma'am, ha? Iidulong ko anay sila sa likod balay nga duha, ah. Kag mabalik lang ako diri dayon sa balay dako, ma'am.
2: Sige. Okay, Bing.
0: Dali na kamo.
2: Hoy, kamo nga duha. Anong patay niyo kadlaw? Abi niyo hindi makainsulto inang ginahimo ninyo?
1: Grabe. Para magadlaw, insult kita yon? Uber na ya?
0: Gani man. Ano abi, kay kaladlawan mang gibisang name nila mo. Labi na gid ang name sang lipat nga bata ni Yaya Bing.
2: Pardon?
0: Dason, daw mga taga-bukid ang itsura. Kalagbabas ang mga buhok nila kag kakulot pa. Tapos, kaitumpas ang ilang nga panit. Kag kita ko ganyang tiil nila, may mga lutak pa.
2: Berlin?
0: Wala na kadil cutter, guro sa ila.
2: Berlin, ha? Isa pa. Makatilaw kagit karon sa akon. Hindi ka mo magpanghikay. Kay base pila kaadlaw, masuli ang paya, kag kamo naman ang kadlawan. Hindi ako gusto nga makabati nga nagapanghikay ka mo, ha? Kay sa akon ina mabalik. Kabati ka mo wala? Sabat!
1: Yes, mami.
0: Yes, mami.

0: Dami, di boy na. Dami atong balay. Dami atong pagkaon. Kag dami, man upod ta sila ni mama kag papa.
1: Ang hindi ko lang nanamian. Ang duha ka bata sang amo nila ni mama kag papa. Daw mga suyaan.
2: Boy! Uy, koy! Ano mo na ya? Tinloy yung mayang loan, ha? Mayigit.
1: Gwapo na, hindi bala ko ikoy.
0: Gwapo na, na?
2: Ah, ara ho. Otda na ho. Arablaw.
1: Ha? Ang tanong nga nagapamulak?
2: Shit! Kaslo sa imo. Oo, gani. Otda na. Kasi ka. Pag-ubusan ang tanan yung mga bulak ho.
0: Ako na lang mautod, ah. Ubusan ko na lang mga bulak, Zoren.
1: Koy-koy, hindi na iya pag-utdaya kay bulak na iya. Ground orchids na.
2: Hala? Ginutod mo mga bulak ni Mami? Tapat na din. Isugit na mo? Mami! Mami! Di pang utod din ang mga tanaw mo niyo! Mami!
1: Zoren, imo man asugo. Naano ka man, Zoren man?
2: Tapat di ka mo! Malmahal pa na bala nga bulak! Mami! Mami!

0: K5 News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako galit si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops Ato-ato. Ang iCare Gold Capsule mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano pang ginayahan ng matabo sa kay gayonan niya to? Mga abyan, sunagin niyo sa pagmamati. Ang makahalawat hawat niya kasumpun sa katong drama sa kaginan. Ginyugid makuhan sa pagtulunan niya ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan, Bato Boy! Ginsulat kasi direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milipin Plotenia, kaginiang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon!
1: K5 News FM.

0: Pieces. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
1: BPX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo-cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
2: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene Capsule.
3: Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kaga pangunsang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
2: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
0: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
4: Ew! Yucky!
0: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: iCare Gold, ang iCare Capsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. iCare Gold, ang capsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata, kaangay sang lutein. Vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag iCare Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butik.
8: Oras ang K5 News FM alas 4:29 na sang hapon.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM.
10: Number one.
9: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: El Castigador.
12: El Castigador.
11: Ang tinig ng bawat mamamayan.
12: El Castigador.
11: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
12: El Castigador.
11: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
12: El Castigador.
11: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma.

Mayong hapon naman sa Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta? Kamutanan? At sa biyente, katakaroon sa bulan naman sang Hulyo, sininga tuig 2026. Magapangalaga naman ang programang El Castigador. Halin kita alas 4:30, sining hapon hantod lang kita alas 6 sininga gabi. Tutok lang mga kaki-five, sa ato siga palatuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman, ilabi na gid sang mga pangbayaan. Welcome na mga suki naton nga mga tagpalamali sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental nga nagaungot na sa itong pagpangalagad. Sa sur nga bayan sang Negros, nakapangot ng 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 100.5 Radio Mascovado Sud FM sa CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Guy City. Kagdari naman sa syudad sa Bacolod, nagapamati ka mo mga kaki-5 sa numero 1 ng istasyon nga may resibo. Ang K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number 1 radio station sa bilog nga syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Base naman sa Kantar Media Survey kag Nielsen Media Survey. K5 News FM remains on top sa tanan nga mga istasyon sa syudad sa Bacolod. Ginaubdan ako sa ako si kamahangkilan nga mas paring partner sa technical side. Opo sa kay K5 Raymuel Damaser Pugi Alcantara. Kag si K5 Adrian Gantalao. Ang Loy 4. Ang Butchog. Madamo kita karon nga mga balita gabaga tutukan mga kaki-5, mga balitang luka, balitang nasyonal, kag balitang international. But before sinanay man, miyaw ko na isang

0: Happy happy birthday sa gwapo nga bata ni kagawad Jojo Eduardo Jojo Galuna sa Barangay Vista Alegre. Jude Galuna, mayong hapon, happy happy birthday. Gagabi at tukuto, nagkaon kami sa puchero. Nagkaon pagid gabi sa ginlutuan gig kuya sa manok nga may ubag baw sa pagkanami. Happy happy birthday Jude. Salamat sa invitation kanama. Salamat Obispo Galuna Senior. Sa mga naghiwat karon sa si Katlawan, happy happy birthday. Kag sa naghiwat kahapon, belated happy birthday. Kag sa maghiwat buwas, advance happy birthday. Hatag kita sa ato sa mga pangulong dinalan. Ang mga pangulong dinalan ninyo mabatian dudlong mas kalawan sang Mighty C, the Alkaline Base Vitamin C. Nagpapabakod ka nagpapabtik sa aton sininga immune system. Ang aton sininga lawas mayara nga unay nga soldado nga siya ni ang nagpamatay kon may nagasulod ka mga kagaw-kagaw sa aton sininga lawas. Ang aton sininga immune system siya ni ang una nga mag-atake. Di konti gawang immune system ta luya, lapyo, lawlaw. Di posibilidad malutsan gid kita sa balatian. Paano mapabaskugon ng aton sininga depensa? Ang aton nga immune system pakanon ta para magkusog. Anong ginakaon niya? Vitamin C. Di na makuha sa Mighty C. The Alkaline Base Vitamin C. Oh. Okay, para baskog siya. Di ka malutsan, di ka mapuntusan, Mighty C ka. Atong karong nga magtalakayon ining isa kalalaki patay matapos makuryente sang live wire sa siyudad sang Kabankalan. Samtang bomba nasapuan sa mga construction workers sa siyudad naman sang Silay. Kag lalaki nga nagatambay sa kalanaan, camping chair nga ilasing agin pungkuan, ila gintaban. Samtang sa libertad, babae nga nagapakuno-kuno customer, nangawat perfume sa isa ka balaligyaan. Carpenter case hindi pa sa karon makonsiderar nga case close. Sunod naman sa Negros Oriental Provincial Police Office. Kag pagpasira naman sa mga establishmento komersyal sa Bacolod, nag-agi sa husto nga proseso. Kag iban pa nga mga balita nga nasyonal karon nga aton nga tigaan sa tagakaigo nga inog talupangod. Ining Malacanang nagkomento regarding naman sa i-check na nga si Kagipev Shine sa kaso nga igapasaka naman sang ombudsman sa kay former House Speaker si Martin Romualdez. Di ambal sa Malacanang, hindi ko yan magkomentos na ambal ni President Marcos, hindi ko anay magkomentos na niya itugyan ko na sa ombudsman base naman sa ebidensya. Itugyan ko na sa ila, hindi ko magpasaka sa kaso pasakaan. Puto kadugay na ni no. Tiara na malanggali na. I-check na si Kaki 5 Shine sa mga dalagko ng mga balita nasyonal kaya ginatutukan na ton. And of course, ako gisa nag-inulan-ulan na. Oh, that's why nga ti magdala ka mo sampayong jacket, kalo, o na naman nga pang tabon sa lawas nyo, kapute. Hagato mo ni karong kapag checkeron man, ining nagahilapit nga State of the Nation Address ni President Bongbong Marcos. Bal sa Malacanang niya, simplihon lang ko, no? Abaw! Will be simple, dignified, bow dignified sa pagkanamit. Check na basic Kaki 5 Shine.
1: K5 News FM Live Report.
0: Kaki 5 Shine, ibalita mo.
2: Pero kasadya sa ina kay may hindi natin masiling na mainit ang ilang diskusyon, but isa ni siya sa mga gintutukan ng kaina sa impeachment trial. So, sabong ginadibatihan kanila kung buksan ang mga records ni Vice President Sara Duterte. Pero ang pisinang adibate si Rod Kaina, ining si Senator Robin Padilla, nagkantong sa tunga. abi ko gani ko na ang iya nga ihambal dito ang may angot sa impeachment ni Vice President para Duterte. Pero ang pagkadto niya sa tunga, sabi niya, nagpabuti siya ang saya. No? Sa iya, sabi na klaring, sa buot, sa mga takato, sa media, and din panginwala niya ang mga allegations na ginsnab niya ang sumon sa ombudsman.
0: Okay.
2: Actually, naghambal si Ombudsman Christine Pumulia na sabi niya nagdala sila sa sumon kay Senator Robin Padilla. Pero na si Senator Robin, no?
0: Oh, go ahead kay Kifeb Shine. Wala si Senator Robin Padilla nag...
2: Nagsabat.
0: Why siya nagsabat? Suno sa ombudsman.
2: Oo.
0: Okay.
2: Wala abi. Huwag snub niya abi ang sumon naging padala sa ombudsman.
0: Aha.
2: Wala. Si Senator Robin Padilla, doon wala nagsabat at that time.
0: Aha.
2: Wala man siyang interview. Wala.
0: Aha.
2: Ang hindi mo niya, si Nina Lunes, sa day 7 sa impeachment trial for Vice President Sara Duterte, diri siya yan ang pabutsag isang iya nga hibubunot sa ombudsman.
0: Aha.
2: Siling niya si Rod, siling niya sa impeachment court, siling niya, wala po ya ginsnab ang ombudsman.
0: Uy.
2: In fact, nag-file na kami sa counter affidavit. Siling niya do palaw ay manbala na ang Senator Judge do ginapagwa na wala nagsunod sa ano abi no sa layi ukon yung mga amo na blog sa
0: okay.
2: Why abi sa simple nga istorya why ang Senator Judge no siling niya wala na no, wala ko yung ginsnab.
0: So in short, butigon ang ombudsman kay Give Five Shine kay base sila sining nga statement before. Wala kuno nag-reply si Senator Robin Hood Padilla sa ila sininga sa PINA. So, based naman kay Senator Robin, nag-file sila sa counter affidavit? Amo na?
2: Amo na nananamian, kaya si Imo, kay ginagiritso, magigidayon mo. Nag-binotis ang ombudsman.
0: Oh, either isa sa ila ang butigon. Butigon ang ombudsman or butigon si Senator Robin Padilla? Di ba?
2: Pero pagpatawa ni Senator Robin sa inaya sa impeachment court, may bit siya sa Rod, sa folder mo.
0: Oo.
2: Nag-file na kami sa counter affidavit.
0: Question. San o kuno na sila nag-file? Basi kung saan kagapon lang?
2: Wow, na
0: oh. Oh. Kaki Five Rimal, kadula-dula si Kaki Five Shine. Establish na yung mayo nga kontak. Kaya namin, isang ina-discussion na namon. So, while nga kita check namon si Kaki Five Shine, kaya ga-utod-utod siya. So, lang taon tara, kay kon base sa information, kag base sa statement naman sa ombudsman sa tuklaligtan kamang inadlaw, siling nila, si Sito Robin Mohod Padilla, wala yan nag-reply. Ginsnab nila ang ombudsman. In fact, ang isa to yan, nag-file na to yan sang extension. Gani mo, ti siya yaway kung nung nag-reply. Pero kagina, nagpagwa naman siya, although nga ti out of context sa Sato Robin, kay ti impeachment court na yan mo. Supposedly, hindi na mo na ang venue, dapat yung magpabutyag sa. Either nagpatawag sa Prascon, no, nga magpabutyag sa, nga hindi. Sala ang ombudsman, butigon ng ombudsman, nag-file kami sa nga mong sige counter affidavit na. O galing, dira siya nag-usik, patay at chimpos, sabat nga personal sa iya da. But anyway, basi para guro kay Senator Robin, amo lang nagurong time nga mapabalo niya ang bilog nga pungsod Pilipinas. Aral balikantas kay Kip Five Shine.
2: Sabi mo si Rod, asang media na dalahin pa.
0: Oh?
2: Amo nang siling niya, nakakalungkot po na pati ang media ay nakikisama sa ganitong klaseng propaganda.
0: Uy!
2: Hala? React na naman siling ng mga katapo.
0: Diba si tuod niya, ang pamangkot na ang dokumento nga ginbitbit niya kagina na signed kag na file sang sanon nag nag-state sa sang adlaw or date kag i-file shine.
2: Ay, bitang you know, ang among binamba niya pa rin na ginaako ko sa IC ilang niya yung bigit na magsunod mo.
0: Mm-hmm.
2: Pero I think, siyempre, ombudsman niya,
0: mm-hmm.
2: no, binarespeto na po ng ombudsman, no? Sali niya, dahil siya po ay aking kaibigan na ito na po rin, nag-file po kami. Sinong kaibigan niya? Si ombudsman Christine Rumulia.
0: Ate Uy!
3: Alright!
0: Kaya sa totoo lang, magamiguhay manaslatanan da. Oh, galing kay tilain-lain ng mga leader, ang ilasining ng mga amo mo, ang ilasining ng mga boss. So sometimes we don't know kung after sini gakapi-kapis la. O ay takabalong amo na bla. Pero ti ang diriya, diri ko nag stick kay Five Shine, which is hindi manabi nga sa ombudsman nga mapagwas sa statement nga ginsnab ni Sato Rubin. Or, amo to kaniyang balko, basi kung late niyang reply, nakahambal na tong ombudsman, amo pa yung pag-file niya sa counter affidavit kag Five Shine?
2: Pero ang pinaka-kwan, di si Rod, pinaka-balita, din sa wal si Senator Padilla.
0: Oh, simpre sa wal yun kagidman, hindi niya proper video kag Five Shine. Out of context niya siya, hindi na daya mo. Oo. Pwede siya kapatawag, press con mo. Let's say, ambal sa tanan nga K5 News FM station. Dira ko ma-presscon sa inyo, i-simulcast nyo sa bilog nga pungsod Pilipinas, kag bilog nga kalibutan. Kundi po, hindi pa. Dibla?
2: Amuning pinaka-balita din sa ibsen, no? Binunahan mo lang po kayo
0: niya.
2: Ginsaway, ginisayak, no?
0: Sino nagsaway?
2: It was Senator Erwin Tunso.
0: Okay. Ano ang bal niya?
2: Naman, ang huli niya, this court was established, was created for the Vice President and Vice President only.
0: Correct.
2: Hindi niya aton forum. Hindi niya ipagwa. Ito ng mga kalain. So, sa mga sabat natin, sa mga akusasyon, batok, sa mga din pa sa atin ng mga kaso.
0: Uh-huh.
2: No? Do amunan niya kasi, which is, dito ganit nag-luntad man ang, you know, pag-binayuhanay sa mga tinaga, ang importante na klaruhan, no? Na ang impeachment court para na iya sa vice president.
0: Correct.
2: Kasi nga, may kamahaton, may court man kanga-aton, may venue man para sa aton. So dapat dito ta na iya-istoryahan ang mga parte sa mga kaukod sa mga senador nga binpreso, parte sa mga senador nga may mga kalain sa buot sa kung diin ang ahensya sa gobyerno, dito na iya sa aton. This is an impeachment court. It's nang klaro, no?
0: Mm-hmm.
2: And tamo pa actually sa natabo, but sige nga ako nagpadayo ng impeachment trial ni Vice President para Duterte. Ika, kwa na ni Sir Rudd, ika pito ng adlaw
0: uh-huh.
2: ng impeachment trial. Report, gigan sa impeachment court, ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon ng balita at servisyo publiko ang dalawan sa Negros.
1: K5 News FM. Live report.
0: Ate, amo gidi siguro di niya mapunggan ni sa Robin Padilla ng isang kagalingon na daw ginapagwa siya nga way siya nagasunod sa kasuguan. Kay T, ginakusaran siya sang kwan mo, sang ombudsman, nga ginsnab o kung ginsapwara ang sa pinang ginpadala sang ombudsman sa iya. Upod sini kay Mau Aplaska, no? Kaga tatlo pa kami nga gindalahig naman atong talikdan lang yung shooting incident sa may Senado. Tiambal ni Sato Rubin, sang gincheck ko na siling niya, nag-file kami ha, nag-file kami sang reply sa ombudsman. Yeah, may original ko yung copy. Ari sakon, ari o, ginpasa. Hindi agoron namian ang problema No, ang problema, hindi na daya in tsakto nga venue. Nga dira kaya magpabutyag sa kalain mo yung buot. Oh, tani nagpatawag kaya press conference right after kagin mention sa ombudsman. Right there and then, pagkabalaw mo na, pigaw ang mga informant ni Senator Rubin, no? Kundi pag-mention dapat ng ombudsman, amo na tong time tani mo. Pag-mention nga si Senator Rubin Padilla, wala yung nag-sabat, wala yung nag-reply sa atong sigang sa pinagi ka naman sa ombudsman. Tani dito siya nagpatawag press con, nanawag sa mga media. O kagin ba, waragwag to, hindi. Nag-file kami sa amon sa counter affidavit, aring original copy, oh. Di karon na hambalaw nila ko nga wala ko yung nag-reply. Ti ano ni patalang? O galing kay ti... saway sa ni Erwin Tolfo eh. Ayo, tandaan tagid mga kakipag, bisan may mga punto kita, kung wala sa timing, balda! Amo ni kagis, amo! Dapat patulo timing, timingan mo na. O, bisan ano kasi mo, kasagad maghimo, kung hindi ka ka-timing, hindi kagid ka isa. Oh, di ba? So that's why, kag-K5 Rimuel, bisan ano kakatanda mag-badminton, kung waay ka-timing magampak sang imo sininga racket, ano tawag na? Rakita? Sa shuttlecock? Una pa yung lupad. Tiyan mo na bala, that's why ang we have proper video, no? Proper time, nga pwede mo niya ma-discuss inang mga bagay. So, tilang tawa, kundi nasitaan ka. Ayo, kasadya sa Pilipinas, kung gisado ga, siling na lang ko yung kanugon sa ginagasto nila sa impeachment trial. Oh. May mga tawag na ton, may mga additional, ano pa ni, do hindi ba bala nagkakaigo, kag hindi nagkakadapat. Ayo, oh, kasadya sa inyo. Pero di kami nag-suffer na kami sa napulo ka pesos nga increase ang krudo. Ay, kay Linet.
3: Alright!
0: Oh, sana ba ni magnubo ang krudo ta? Alas 4:52, maboy ko na commercial. Pagbalik ko, tutok na kita sa balitang lokal. Kaya doon ginahay blood ko sa balitang nasyonal. Mainom ko na isang klinika DTX 500. Ang klinika DTX 500, mga kaki-5, pamuni ang may-ara sa sling naton tatlo, ka-anti-diabetic properties, amuning jarantin, visin, kag-polypeptide, nga may kangay naman nga ipikto sang insulin. Amuning nga suplemento, may pinakmataas nga antioxidant. Nag-panormalize sa atong blood sugar, mag-DTX 500 na. Magbalik ang palatuntunan nga El Castigador, pagkatapos sining pipila ka ma-importante nga mga pahanumdum.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalikan. Epic. Tipo. DTX 500.
4: So, damo paktuli sang mga binipisyo nga makuha na ton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500, Mighty Sorpiosi. Unahon ko lang ang epekto sini sa aton nga kidneys. Ang aton nga kidneys is very, very vulnerable sa oxidative stress. Ang kakulang sa pag-inom sang tubig, ang nagapataas ang antioxidant sa aton nga mga kidneys. Ang hypertension, tuman nga taas ang dugo. Kag, usa pa, ang diabetes nga nagapalapuyot sa dugo, ang nagapaguba sa imo kidneys. Kung gainom ka adlaw-adlaw sang DTX 500, Mighty Sure Pure C, protektado ang imo kidneys, batok sa damage from diabetes. Kaya in the first place, kung ga DTX 500 ka, hindi ka man magka-diabetes. Mm. What else? Kung ga may TC ka, luwas sa infeksyon ang imo kidneys. Mga UTI da, makalain ina. Kag, ang stone formation sa kidneys is being mediated. Kag may dako nga role sa pathogenesis ang stone formation, ang oxidation sa imo kidneys. Now, for better and healthy kidneys, mag DTX 500 kag may TC or Pure C kada adlaw.
3: Ang namiyan ko Sir GP sa added benefits ang ano sang DTX 500 kag may TC or Pure C. Inang di kadali bla matigulang. Ang edad lang gatigulang pero itsura mo way gatigulang. Edad ka 80 niya imong taon niya do 40 ka lang. Do ka nami lang nang taon. Nga ginapahobi niya ang imo nga mga selula. So kung hobi ang selula mayang function indi dali maguba ang organ. Kung hobi ang selula layo ka sa balatian. Amo nang rason nga ang nga gainom ko adlaw-adlaw sang DTX 500 kag may TC. Kag ang may TC, siyempre ka balumanta nga para na sa imong immune system. So ang tanan mo nga immune cells, hubin, nami ang epekto kag gabato sa mga kagaw nga gasulod sa imo lawas. Amo nang rason nga adlaw-adlaw ginainom ko gid ang DTX 500 kag may TC.
1: My family history ba na kamuusang diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo. Ara mismo DTX 500.
5: Damo sa bong hubin ta pero ang ilang nga matablang gad dulom. Na, no, damo man mga tigulang pero ang mata nila grabe ka sanag.
3: Amo nang wala na balaadok sam nga ang pinaka the best nga ginapangita nga antioxidant. Ang pinaka the best nga pagkaon sa mata is mga antioxidant.
5: Oh, antioxidants
4: like natawa blood sam kalabanan sa mga tigulang at nami pang mata mga taga bukid. Kay may access sa utan kag prutas.
3: Damo to sa Bisaya nga bayabas.
5: Oh, bayabas mga green nga mga
3: pagkaon.
5: Pagkaon, no?
3: Rich in kamuti.
5: Oh, bita carotene kag kuana Sir GP, vitamin A. No, to para gina sa mata naton, no? Pero kung direk kita sa syudad, talagsa lang kita mga kaon sang sinang mga pagkaon at DTX sa 500.
4: Para kompleto.
5: Siyempre, expose ka sa cellphone mo.
4: Oo! Oh,
5: computers. Tapos sa aso, kung bulad ka sa init kita adlaw. Kasi ang mata mo yung matamat na Sir JP tungkol sa ginatawag oxidative stress. So DTX sa 500, kagmaiti si or pure si, makabuligid. Ako.
4: Sige. Sir Boy?
6: Antioxidants are really important. First and foremost, ginapalabot yugid ang mga cells ta sa ilang lifespan. Kung ang cells ta may ata cells like monocytes 1 to 2 days lang why na patay na. That's normal. Because amo na yang iya lifespan. Ang aton W ang aton RBC 120 days. But there are cells like inside our eyes that why na ginaisland for the rest of our life. It must be protected against free radicals. That's why DTX 500 is really important. Maximize the lifespan, the normal lifespan of your cell. Mag DTX 500 ka. Kun hubin ang selula, ha? Hubin ang tsura, hubin ang tissues sa mga bisyuhan da, sa mga pula-pula pala stress, mag DTX 500 na.
3: Bawi-bawi lang. Mga palakig da.
6: Mga palakig da, mag DTX 500. No?
4: Sige. So kadamo sa benefits nga matag sang combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
7: Magandingin pala ang imo nga una.
1: Masami nagkapangihi.
7: Masami inauha.
1: Si may diabetes ka na.
7: Mag DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
7: Garantisado.
1: DTX 500.
8: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: D3 Bio.
10: Problema sa pangkaso,
1: hilana, sipon, kagubo,
10: tugas ang virus, kagbiklobyo.
1: Mag D3 Bio ka na.
10: Ang D3 Bio,
1: puno sang lauric acid,
10: nagginahimo
1: monolaurin sang atong lawas,
10: nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
1: Mag D3 Bio,
10: adlaw-adlaw.
1: D3 Bio.
10: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
1: Yung may visit.
10: Ang VCO,
1: yung may D3,
10: mga butika,
1: DTX, Coffee Mix.
12: Ako si Rina, firmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX, Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid, DTX, Coffee Mix.
1: DTX, Coffee Mix.
10: Mabakas, mga butika,
1: DTX, Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX, Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
14: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C available nationwide.
15: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
16: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
15: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
17: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
19: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
20: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
19: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
20: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
19: Energy booster.
18: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Max4 Biotics.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica DioFresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica DioFresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa dilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
24: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
25: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
24: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
26: Cheers sa barkada nating
27: Night Shift,
26: OT,
27: Breadwinner.
26: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
28: Drink responsibly.
26: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
29: Mal, kita mo bang nakikita ko?
30: Oo nga, kitang-kita.

0: lamang pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang ka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpananakit nga baka, liog kalikod sa salon pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Bacolod. Gen Z's and Gen Z's at heart. In Dinani Drill, the crossover you've been waiting for is finally here. Pop rock meets P-pop in one unforgettable Gen Z night. Get ready for Gen Z's Live Bacolod featuring Cup of Joe and Vision, happening on July 18, 2026 at 6 p.m. at the SM City Bacolod Sky Hall. From multo to pelikula and all your favorite hits in between, this is your sign to finally experience them live. Tickets are available via SM Tickets. Don't get left behind. Secure your tickets before maubusan ka sang seat kakauban. And that's not all. Catch Vision live at their mall show on July 17, 2026 at 2 p.m. at the North Wing ground floor of SM City Bacolod. Bring your fellow Vixes and get hyped with the boys before they take the Gen Z Live stage. Gen Z Live Bacolod is proudly presented by L Squared Productions PH. From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad. Number 1 K5 News.
2: Welcome back mga K5 sa palatuntunan nga El Castigador. Alas 5:09 na sang hapon. May nagpapamati subong si Ma'am Numat Hero Lizelle, Bings Delphine kag si Maida Guy Merlita Malvas nagpamati man. Check na si Kagipay Berto Gakit. And si Sir Jordan Poole nagpamati man. Si Minda Lantino and Susan Guillen. Tony Brillas, Minghapon, si Raymond Villegas Mahinay. Pablito Jr. Kausan, Romy Miguelio. Kag si Angie Aloy, mayong hapon sa inyo daha. Kag si Ma'am Mirna Hambre-Hambre, nagpamati man. Ang balita ni Kakipay, oy, may ginatutukan karon ng patrola. Kaya may isa ni kadako ng balita karon ng ginapanulungan sa aton singa patrol regarding ba isa ka estudyante may goodness. May droga na naman. Highway untat siya bus Bacolod. Check tabi si Kakipay Berto sa line number 1.
1: K5 News FM Live Report.
2: Notod si Kagipay Berto, ang tutukan tani na yun, kay may isa kalalaki nga nagatambay sa kalan-an. Ang malaw ay padrimag Kagipay, di nagatambay-tambay ka lang da, libre na ganing tambay-tambay mo, ang jinding, ang camping chair, bla, ining pulungkuan, wow, ginbit-bit kagintaban, pasang kawatan, gani, samtang spiak naman sa libertad, ang babae, di nagkitaon, gin sa CCTV, oh. Nangawat sang perfume. Oo, di ko ba'y kinug pahamot sa kogalingon mo. Hindi ka na magwa-guwa eh. Oh, check tabi ka Kipay Berto, ibalita mo.
3: Kipay Broads, bakod man eh ang tripping sang duha ka mga kawatan ngayon eh. matapos nga kinuha nila hindi ni cellphone, hindi ni mga gadget, kasi ang kulong ko na camping chair ang kinuha sining duha ka mga kawatan. Kung makita mo kasi Five Roads ang CCTV dira, pakita sa tabla, may CCTV dira. May isa dira ka angulo nga makita mo ang nag-park ining duha ka mga lalaki sakay ang motorsiklo. Saton sining mga kaki Five. Ang nakaputi, nag-adoto siya sa tubang sang kalangan. Natamang, no? Sa may barangay Villamonte, Bacolod City. Sa tubang sang kalanan gabi na may ara na da sang lukang pincer ang mga baka ka pincer kasi Five Barrows sarang ginapilo-pilo lang bla kay titisan din ka baka to matala mo kay Five Barrows no ang duha ka mga lalaki nga ni naging punto nila ilang motosiklo pagpunto nila sa motor ang kaputi nga lalaki nga na nagtungko dito sa camping chair duha ni kami lukang chair sa tubang sang kalanan. At ito medyo minagalabay-labay man to sa panulong nila gabi sang hinali lang kasi Five Roads nga naka sang mati-on-tion pa nakabatsag sila nga wala may nagalantaw sa ila ang lalaki nga nagapungkot nga nakapute
2: wow.
3: Sos group yata lang nga nag-tindog me kagag pang tawag na nga naging pupilo yung plukuan kaging wala rin-arin na no, at tago sa upod siya kag naglakad sila nga duwa. Ang ini nga insidente ang gin-report naman sa mga kapulisan kag Five Roads nga ti makit-an gid ang ila sini nga itsura camping chair. I don't know.
2: Kauluya no Arislao sa gapungko pa sa tapos ang motor do ginplastar.
3: Gimplastar naman sa hindi kaplastar do niya sana yun lang ato ha kag dumahugin pa man kag Five Roads ano mga 24 25 or wala ba 30 edad nila kung na
2: duha kabilog camping chair king kwa iya kag Five to
3: ang buta ko ano nila na duha kabilog nila pilo pilo man na mo no ang isa camping chair na amo nila pungkuan niya si tindog siya kwa iya pinungkuan niya kag isa supad kag Five Roads no. So,
2: ang law ay pwede ka kipeberto Katie, sa tutuod lang kaping share subong sa online sa ano na yun, sa mga ginapang orderan bla, damo na mo. So, gamay lang ni siya nga presyo, pero di perwisyo ni para sa tagiya. Katie, ginagamit na daraya mo. Ugaling, kay why naging sa grupo Juton? Di kong nibaligya nila niya. Do know kung may nagbakal na kaping share sinyo. Anong color sa kaping share nila kay kipeberto?
3: Color black ni. Itom.
2: Oh, itom. Ito. Pariyo man sa handom sining duwang mga kawata, no? Ang laway diri kinagsikat sa subong kita, o, no? Base, kung may takakilala sa sining mga suspitsado, no? Nga taga inyo ni, i-message nyo lang sa K5. Kay, kwa na, magka-coordinate kita sa aton sa mga kapulisan kay K5 Berto.
3: Yes, kag magluwas sini kay K5 Broad sa isa lot ko na lang ni. Kawata man ni Japon ano sa media sang Libertad isa ka LGBTQ. Nagitaan sa CCTV nga nagapulo pamili sang perfume sa loob ng isang store sang perfume man sus nagita gid kung paano ini.
2: Tingala ko yawan ko taw-taod sang headline mo sakon. Kay yawan ko taw-taod kay ambal mo di lalaki nga nagatambay sa kalan-an camping chair nga ilagin pong kuan gintaban. Samtang amunis Libertad babayi nga nagapakuno-kuno customer na ngawat perfume sa store mo ni. Kaya ano nang napakuno-kuno niya ang pagkababayi niya or ano man?
3: Nagpakuno-kuno sa mga customer.
2: Awa! Ay, si Amon, sorry.
3: I-det lang.
2: Ti LGBTQ plus. Anong tawag ni sila?
3: Ay, di una-una, sabi nga na ano, kay di ito babae, kaman na yung suray. Amon, noong nakapamistitang
2: pang
3: babae, kasi all turn out na verified siya na
2: ti kauluya ni para sa ila sining federation kay you know what ang LGBTQ plus pertinya ka masiling naton nga they have may mga friends ko nga mga members ka mga tawag ni mga leader eh and they are ano professional sa mga bagay and that would be stained or mancha sila sining federation kung may amunyo Lantablado ka na, ami, pang ganit sige mga purma ni Kaki 5, Berto. Pero ti, ahaw perfume, kauti, ano tawag ni, siya, isap lift mo?
3: Mugani, kagang iya sininga postura, bala Kaki 5, Ron. Ang iya sininga postura, masyagam mo, to pa, disinti, man.
2: Oh, kag maka-afford, eh.
3: Maka-afford, man.
2: Walang tawab lang bago, mahal pa ng bag, mahal ang dress, mahal ang sandal, ang chinelas, mahal na. Pero ti how perfume, ikaw ti own mo. Gilang tawag, lagi niguan mo yung LGBTQ+.
3: Kahuluya man.
2: Ti for sure, ipatawag ni siya. Isanksyon ni siya sa ilang grupo. Kagi 5 Berto, kay, as what I have said, I have a lot of friends ng mga members dira. Kag may amuni ka din nga balita, gina-call out na din yun nila, Kagi 5 Berto. Oh, either i-counseling nila, and after that, depende pa na sa ilasing investigation if makita nila nga tido trip-trip lang, may ara man sila nga ginahimo nga para at least hindi na masulit la Kaki 5 Berto kay kahuluya ni.
3: Kahuluya kagati pangawat abi Kaki 5 Rods eh, no? So may mga wala pa kabalo, may mga luwas pa nga mga ipan nga mga intention.
2: Diba si may mga nawag naman di sa aton kagi pa delete ang video nga ni Kaki 5 Berto.
3: Na wala hindi na niya kay tinigit ani sa CCTV mo no. Kaki 5 Rods sige balikan ta ka Kaki 5 Rods, api-ari na kami si Elia. So, antang makakuha siya sa madugang siya informasyon sa atong sila kung ano ginman eh. Bantay ang sakot sila nga pag panbalik sa nga patrol. Balita ta, dalong sa kalon sang D3 Bio, Mighty Vehicle DTX Coffee Mix. So, po si patrol si Kaki 5, Mighty Di Maisip. Ako si Berto Gapit para sa kampiyon ng masyita siya publiko. Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
2: Maraming salamat Kaki 5 Berto Gakit ni amo ning ginahimo nyo vlog kay ginawa niya katadlong sang LGBTQ+ nga miyembro nga mga legit nga nangin mabinuligon sa sosyedad kag komunidad naton. Nami nila nga federation mo. So kun ikaw malang yang makapaguba. For sure, ti lauton kagid sa mga pariyo mo man, no? Nga ti kuan kay lay gayan ka, hindi gid manami gamay man nga bagay or dako, oh? Kon kinawatan malaw ay ina, di ba? Amo ning problema kung sa gobyerno kay ginsugdan nyo. Kailan tawag lang modelo nga ginatukod nyo? Oh, mambal naman ang pumuluyo, ahaw, perfume gilang tunging kawat, papriso git. Ang ara ganin sa flood control projects nga bililyon way pag amo gani ka papriso. Kitawa na bla, hindi ka din tabi makadto. Kay tuod man binilyon ka pesos, milyon ng pesos ang pinangawate until now do way pao. Ah, selective ang iba nga basi nga selective kuno ang gobyerno, ang kontrapartido lang ginapapriso. Ang ilay ang grupo under investigation Japan. Tapos ang iban ko nagambal nga ti kuan kulang ebidensya ginpabalik ko. That's how it works mga Kaki 5 sa politika. Ay oo, this time check kami si Kaki 5 Carla Defensor Longa, madumduman yung isa ka marine biologist no nga ginpatay dito sa may Dumaguete ang si Mr. Carpenter bla no. Ang kaso niya hindi pa yan makonsiderar sa mga otoridad nga case close. Sa matandaan, suno naman siya si living partner, gintudlo kanalakban na tong tatlo ka mga suspitsado. I don't know, anong rason nga hindi pa yung makonsider sa Norpo nga case close kung nadakpan ng tatlo ka mga suspitsado, ano gid ang matuod nga natabo? Kaki 5 Carla, please stand by.
1: K5 News FM Live Report.
2: Kaki 5 Carla, ibalita mo.
0: Yes, sir, Kaki 5 Rod. So, hindi pa mahambag nga case close ang Carpenter case. Bangod sa may ara pa ng mga suspetsado nga ginapangita Kaki 5 Rod. So, dari kay Police Captain Stephen J. Narda Polinara, too early pa nga ihambag nga case close ang Carpenter case Kaki 5 Rod. Bangod nga sa gihapon, nagapadayon ang pagkolekta nila sa mga impormasyon sa natabo Kaki 5 Rod sa pagpatay sa American national nga si Dr. Kent Carpenter dito sa area sang Sibulan, Negros Oriental kay Kifa Rods. Pero may ara na ini sila nga ginpasaka o kun napasakaan na sang kaso ang apat ni ka mga nadakpan. Bali duwa diri ang nadakpan kag duwa diri ang nagsurrender. So ang duwa nga nadakpan ari ni ila sini nga kustodiya kag ang duwa nga nagsurrender is nakagwa na kay Kifa Rods bangod man gati natapos ang reglementary period, pero napasakaan na ini sila sang kaso. Kagati nakagwa na ini sila, hulato na lang gid ang warrant of arrest agud to nga maayo.
2: Wala to may ngagaw gali inquest atong nagsurrender raw, wala may ngagaw, that's why nga ginhulata lang for regular filing.
0: Yes, regular filing lang gid ka Kifa Rods ang nahingagaw. So murder ang ila sini nga kaso nga apat ta ka Kifa Rods ginatawman diri gani iara sa anom ang ani ang suspetsado sa Carpenter case ka Kifa Rods. So ang duwa ari ni sa ila ti ang duwa naka gwa na kag ti ang ikalima ni ka Kifa Rods gina-identify na ni sa aton sini nga mga kapulisan man sa nga Norpo.
2: So anong pinaka-main so, nilang rason, no? Kaki 5, nga hindi man siguro nga too early, gida, no? Ano gidang main reason now nga hindi pa makonsideran nga case close? Wala pa madakpan ang duwa ka mga suspect?
0: Ginahulat ni Police Captain Stefan Pulinar ka Kifa Rods ang information pa from SITG ka Kifa Rods, no? Kay tungod nga may aras ang SITG o kung Special Investigation Task Group nga nakatoka, no, sa investigasyon na may kaangtanan din sa pagpatay sa American National ka Kifa Rods. So yari pamatian bala nato ng pahayag gikan kay Police Captain Stefan Pulinar.
4: Ma'am, ano pa sila? For preliminary investigation pa sila ng prosecutor's office, ma'am. So, we are still waiting for the commitment order kung saan ba talaga sila i-detain. Okay. So, bale ma'am, yung dalawa na in-inquest proceedings, yun pa yung nasa hold ng custody natin. However, yung dalawa, which is na regular filing natin, na yung nag-surrender ng dalawa, ano pa yun sila, ma'am? They were subject for release nung Sabado. So what we did is we just monitor kung yung whereabouts sila hanggat sa lumabas yung warrant nila for their arrest ulit. So yun yung nangyari sa atin ngayon, ma'am.
0: Okay, so bali apat sila, robbery homicide po talaga yung kaso, but yung dalawa nasa custody nyo, yung dalawa nakalabas po.
4: Yes po. Ano po yan, ma'am? Dahil regular filing and under reglementary period, we don't take hold of them. So kailangan talaga natin silang i-release. Pero ano naman, ang ating measures naman dyan is minomonitor naman natin sila every day na nandun lang sila kung saan sila, yung residence nila, ganyan, or kung saan sila pupunta. Yes po.
0: So sir, ma-consider na po bang case closed po dahil po nasa custody nyo na po yung mga suspetsado?
4: Ma'am, I am not the right person to say no, na case closed siya, ma'am, no, kasi the SITG is still in effect, no. So and andun pa naman, ma'am, no, we are still looking for the fifth suspect.
0: Okay.
4: So I don't think na I am the right person to say no na case closed na siya. So I'm still waiting, no, from the SITG, no, if we declare it as case closed. So right now I cannot comment on that po. It's too early, no. I'm still waiting for the recommendation of the SITG, ma'am, no, kung ano yung declaration namin ngayon. Wala pa kasi kami, hindi pa kasi kami nagbi-meeting regarding sa pag-declare ng kaso, ma'am.
0: Okay, pero so far po, yung mga POI po natin, sir, hindi na po sila POI ngayon. Ano po?
4: Ma'am, no, witness sila, ma'am, no. They're okay. Witness to the crime. So, yun pa rin, ma'am, no, we are still, naman po natin sila, no. Binabantayan lang natin sila, syempre. Kasi they're vital witnesses dun po sa incident.
2: Mm-hmm. Ate, okay, ah. Ahula ton, tapagli ang report sa yung Special Investigation Task Group nga gin-create naman sa Negros Oriental Provincial Police Office. Mula yes. Na iti duwa pa sino nagambal kuno how ang mga suspect na dakpan anong gisla kuno bilog.
0: Amo na nga to sini i-check kag kay Kifa Rods, no, kay ti sa nabasama nato may aral sang anom, no, based man sa to sir kapulisana, but hindi na divulge kung diin nagikan ang anom gid kay Kifa Rods, kay ti base sa ilas investigation may anom ka suspetsado. So i-check ta na kung mismo ang mga suspect nga nadakpan sa karon amo man ang naghambal nga anom sila kabilog kay Kifa Rods. Kay ti una to na mention is tatlo, no, suspect kay Kifa Rods, and then nagsaka sa apat ang suspect kalsado. So insyakta akon din ginagikan ining anom ka mga ginahambal nga anom ka mga suspetsado kay K5 Rods.
2: Sige, salamat gid kay K5 Carla.
0: Yes, kay K5 Rod, sa gikan sa Norpo, ining balita na dulong sa inyong sang DDX 500 MyTC kag D3 Bayo. Ini si K5 Carla de Pasor para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
2: Ang balita

0: gin pa nami ang alibyo no sa nga klinika D3 Bio kay kada mo damo sa mga pwede mahimo sang virgin coconut oil nga wala sa iban. So that's why diri ka na sa amon si nga klinika D3 Bio with virgin coconut oil. Kay aside sina may arat ni siya nga daan niya sang antiviral no pangontra sa mga viruses da, antifungal, antibacterial, ti kabalo ka kung gisang hilanat, ubo, trangkaso, especially kung galakat kasdalan nga damo yabok, no? Tapos maulanan ka. Ti ang usbong sang yabok or mga higo daga sulod sa lawas ta ti ma-convert na into bad bacteria. Ti kun pigaw nga mun si ang imo sining panguntra, posibilidad da ubuhon ka, dugdugay allergy ka na, dugdugay trangkaso ka na, dugdugay hilanat ka na. Kay pigaw ang imo sining immune system, kay wa mo gin pakaon sang mighty C, and then wala sang manugpatay sa mga bad bacteria sulod. Oh, ti meaning na invade ya ka ang imo sining lawas. Once nga masudlan ka na sa mga bad bacteria, wala ka na sang pambato, luya ka na. Posibilidad maligid ka gid lingin ulo mo, lain matyag mo, mabagod si Rods. Hindi ko ka duty kay sakit ulo ko. Oh. Si Rods, ikaw di ka duty kay ginahilan nat kong. Oh, ti posibilidad ang imo sing trabaho mabalda. Absent ka na naman. Oh, why ka nagatrabaho? Mabuinan sweldo mo. Iwan sa mabuinan sweldo mo, pag sweldohan na ina, reklamo ka. Why na kubilin sweldo man? Di kay pala absent ka, langan ka man sweldohan nag-absent ka. Mambal ka nga, gamay sweldo ko. Gamay sweldo mo kay sa kinsik at law mga trabaho, limagid ang wala mong insudlan. Eh kundi pag sumahay, dako pang utang sang sa sweldo. Kung di balda ka, it means magka-K5, it's just like masingaton domino effect ang tanan ng mga bagay. Once ka maglain pamatsyag mo, damo-damo ng mga hindi manami ng mga bagay nga magkatabo sa imo da. Oh, panilagib la. Oh, palangga ka sang nubya mo. Palangga ka sang nubyo mo kay ikaw gasagod-sagod da. Especially sa ibanda, may ginautang nga motor. Oh, ti, kuhay ka tayo ng bayad na, dugdugay, migo mo, miga mo, bayaan ka na. Kuhay ka na mo. Oh, ti, budlay. That's why amligan ang aton ikayong lawas. Kapital ta niya mga kakipay. Ang lawas ta. That's why halungan, inom sang Mighty C, the alkaline base vitamin C, Clinica D3 Bio, kaglinika GTX 500. Check ko si Kakipay Bread. Kay may isa ka ano ni klase bomba ni bomba paniguro sang chimpo hapon na sapuan sa mga construction workers sa siyudad sing Silay basiko na nakutkutan bla kay Kipay Bread.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ibalita mo.
2: Yes, kasi Rods, big hapon sa atin sinay mga tagpalabati sa programa ng El Castigador. Correct na natin na atin sinay ka ugali, kundi gali bomba, kundi Granada.
0: Awa!
2: Well, actually, kasi Rods, ang correct term yun, Granada. Kag, diri kasi Rods, kung istorya na atin, doon may arap man sa doon ka kaladlawan, doon ka kululbaan. Kaya matiuna kasi Rods, ining kontraktor dira siyang tika-tika.
0: Okay.
2: Matilig ba natin nga daw ti pag-repair siyang flood control project. Dira siya ba ay dalom siyang Taytay Tres Fuentes, parti siya nga barangay Rizal, siyudad siyang Silay. Ti iniya, kaysa Domingo, kagapod nga adlaw kini Brods, nangin pa damo lang ulan, kag nagbaha-baha dira damping ang area, doon nagtinilipon dira mga sagbot. Pero yun sila, ang nag-operate sa Sabado pa eh. Dua na kasimana, kati ang una nga kontraktor nila nagbaya, nung nagsalo, ining kadua nga kontraktor nila sa pagpakayo, sa pika-pika, ini sila nagamit sa excavator, agod na padalom nila kitim rod, sining sapa-sapa nila, kagbakaagi sa matawai, ining tubig, gikan sa ibabaw ng bahin sa Silay. Ti isang kagina sa aga, kahit kumuti na mo-dabo sa basura nila ka nagsupon sa idalom sa Taytay, ginsugo ni Forman Roy ang mga tao sini nga iring mga sagbot ang ipahigad agud mahawanan. Tinito kitim rods sa mapahigad na nila nakita nila kitim rods iring Granada. Ini siya kitim rods sa pineapple type kating dugay na gidman niya MK2 hand grenade explosive.

0: explosive na po ng term sa aton kanina ni Police Captain Alberto Sardua Jr. ng aton sinipamuno sa EOD Dries Provincia sa Negros Occidental. So dito kay Bronzo makita ining Granada nga abin na duhalampakanan na Blakatido gay na kay Bronzo. Tuktok ko na kaga dito ginambali na kay Porman nga Porman may nakita na Granada ho hambal ni Porman pahigad ka muna. Kaya ko na kaya mo ito kipi Brods, nagpalapit si Forman mo, sus Mariusip, kipi Brods, di pagkita, yagin uyatan pa nila, kagin tanawtan, aw, wala nga bugat ni, estimate nila, lapit-lapit itong askilo, kipi Brods, ang kabugaton sinisang Granada,
1: wow.
0: Maayo lang gin, kay why nila makalabit, nara ang natuktukan, di nga, daw, pinsin na, bo, kung gin, kuhan ba nila, gin ang pangampangan, lupok eh,
1: may lang wain laging bagsang. Wain laging bagsang means ginabunggoom lang duwak bato.
0: Oo. Amo na kayo, Pesko. Wain sila binagampang di nga ti, wain mahaboy-haboy.
1: Haboy-haboy?
0: Kung sino ang makasalo, ti patay.
1: Gin-check ko ni B, ining MK2 grenade. Ti daw gingamit na sanguna sa United States Armed Forces that was 1918. Daw mo nang ilang pagsugod-sugod gid. So, pertigli kadikado ni KK5 Red, no?
0: Amo na ganit kay Rods. Kay manti, amo to, ti nagtawag sila 911. Ti pagka tawag na...
1: Pero ang bugat yung balmo daw kilo, daw araw-araw.
0: Ha? Daw mga tunga sa kilo lang kay Rods. Tunga sa kilo.
1: Oh, or basi kung nagkuha na siya, nalutakan na, or nani, na butangan na tubig sulod na.
0: Gani, pero galing kasi informasyon nga na po atak kasi Bronze ginapatihan, nga tiidugay, naging ba na siya, posible nga ti mga 1980s panahog, gamuamo na kasi Bronze eh. Kaya unlike sa mga Granada, sumong gagmay na, ang ina, nagko, kagperte ka mugat ng Granada, tingin na patihan nga ba, sinakalabot, panibala sa mga chimpu hapon, pero ini karong gina-identify pa sa kapulisan, pero ini kita broad sa, kay tungod nga ti, tuktukon, kag, amotong gina-correct man kita ni Salsadua, nga ang ako according to sa mga construction worker, may pin pa, hambal ni Salsadua, wala na sang pin, nga safety pin.
1: Hala?
0: So, wala sang safety pin, nga nagaangot kay Pebrods kag kwan gid delikado gin dito emergency disposal gin dala sang EOD province dito iya sa firing range dira sa may silay naglupok ka kay Pebrods.
1: Oo, gin palupok na lang.
0: Maayo lang gid.
1: Gin palupok na lang. Wow, my goodness. Oo. Kung na kaptan mo to ag lumupok ti posibilidad goodbye Philippines kanay.
0: Gani, kasi kung natabo, tagi bro, dako malita, sila'y gini.
1: Ayo.
0: So, ayaw lang gini kay tiya, hindi pa gurution ni sa mga construction worker, habal kung gano'y sa ilam, may lagit, may nagahuti kay Angel sa inyo nga, hindi pag tanduga na, hindi pag ihaboy-haboy. May lagit nagpati.
1: So, it means, kung nakutkutan kay G5 Red, ano no, basi kung gin-ano dira, or posible nga basi damo pa na da, kay basi sa muna, pag-away guru, to dira nagipanghaboy, no? Or ginimo ang inabi nga lugar nga creek na to ginimo paksol-paksol baka gipebred nga draga planago sungunang mga soldado.
0: Well, actually, sa kapulisan kung kay Pebrods, daw hindi iguro nga maanod kay Bugat eh. Posible na hulog na siya kag natapukan dira sa mga duta kay Pebrods. Kag kumunga ti, nagkuhan sila, nagkakutkot sila dira, nagkapadalom, sinisang sapa dira. Tiyan mo na kay Pebrods, gati nadala ini siya. Si umayo lang yun kiti, wala masagi, bisang excavator kag na
1: ipit. Oo, muna ipit, bilong mupok, Bows.
0: Oo.
1: Mayo lang yun.
0: Kasi kay Pebrods, may harap pa na daan tao na skilid, bisap na ginakalkal na. May umagat na doon alalay, doon helper, bala nga, dripo din gabahin, no? Kay doon nabaw di kutkuta pagid mo kung amo na binatabo kati wala to may kwanda ni tika-tika ang lupok guro dira lagi di maubid na lagi guro ning kwan kipa bro sining nag assist na sa excavator kag according siya kay Sir Sardua 100 meters daan ang safety dira eh pero
1: grabe
0: o kapas ang six ang batong kipa bro
1: shrapnel niya
0: kung sabay sa pala kag naglupok na less than 100 meters, ito posible, nabutay gin sa peligro, ining ginabulubanta, 12, 12 ka mga nagabulig, ya kay Udra sa igan, tika-tika, kay Bronz, ti, may lang kay ti, ang anghel, ara sa ila, kag wala sila, malukpan dira sa Granada, kay Bronz. So, aring bayan sa pahayag ni Dong Roy ang aton siniyag forman sa ginakayo dira kapikapika na ti nakadiskubre ban siring Granada. Ari kita brother sir.
2: Pagsampot na bon sing aga, damo sing basura, din pakuha ko ano yung basura, antes kami magsugod dobra.
3: Dito,
2: nabaan, dito na mo nakita nga may Granada.
3: Okay. Kaya ko sir, ang pagka-describe ko sing Granada, bugat hindi.
2: Bugat.
3: Bugat.
2: Pagkita sa upod ko nga may Granada, din hakwat ya, niyat yung Granada, ang ko ibutang. Pagbutang, hindi ko halinda, ako mabulos. Gin-confirm ko kung plastic o kung tutuod. Gintanaw ko ang Granada, gin-dyan.
3: Bugat.
2: More or less, mga lapit ko nga sa kilo ang bugat.
3: Ano ka dako?
2: Dako nga Granada, sinadto nga Granada.
3: Buka isa ka inumol, damo na ba?
2: Oo.
3: Okay.
2: Tapos pagtanaw ko, ang pinara pa. Rin ko kasi may magpalapit. Tawag yung polis. Tawag daw polis.
3: Time?
2: Oh, first time lang eh, nga nakakuha kami sa Granada.
3: Pero gagabako na kamo sa Tudiana eh.
2: Oo, sing Sabado, ginpabako ko dahil nagpabuho ko. Ang tanang nga sagbot, dira ko ginpabutang. Sing Domingo, sing gabi, nagbaha. Sa ako niya nga suspect, ang tanang nga sagbot, mga duta, naanod. Tiko mo kay Bugat siya ya, para siya nabilin, huwain na sang duta.
1: Oho. Ti, mag-aamo na ganit okay, kay K5 Red, ti ginaabisuhan na nga ton, sige mga suki, bisan sino pa da, anything, either plastic man or hindi, pero kung very suspicious na black kay K5 Red, nga mga bomba, granada, never ever gid, dakpon, pudyoton, iway mo bla, hindi pwede. Hindi mo gid pagtandugon ang imo brahon diri tawag sa otoridad sa EOD sa pulis o sila magakoordinate sa mga EOD naton kag i-cordon ang area nga hindi pagpalapitan amo gid dapat o brahon kag ipebred magamon ang mabagay bangod to meet me concern na gulpyada basi kun matrigger mo bla o kundi dugay na siya da nga ara da nakatambak what if karon pag silo mo na baw matrigger ang pins na kag humabyog kag ipebred to ang Korea Sulod kag maglupok baw dako nga disgrasya.
0: Oh, mo na delikado kay Rod stay sa pagstorya sa aton kag ginani Tatay Roy tingin kwa niya pa gin way in niya pa.
1: Oh, tapos hindi gina pwede.
0: Gin amot ko nga gina kay Rod emergency disposal let's resendo wa itungod nga ti wala sa safety pin.
1: Mm.
0: Si paghaboy to kay Brad, paghaboy lang gid ako no mo nag inisyal ng promosyon ka nakuha nato. Sini gabong.
1: Oh.
0: Kida kay Brad.
1: Tilan tawa bla kun pagbitbit mo to kag nabuyan mo my goodness oo. Oh. So that's why ginapadaman gina kay kaupod man kita kay Kay Brad sa mga tropa naton nga mga taga EOD. So kwad gin no gina kay Kay Brad. Bisan kita gani madumduman ta may makita kita nga mabumba, hindi tayo magpalapit kay ti wait na mabalaan. No, basi kun pagpalapit mo, amo man ang time nga nakapoy na siya hold ya kay Kipay Brad sang kagalingon niya kag lumupok gulpyada kundi dalahig ka. Oo.
0: Gani, kag balik sa sa duwa kay Kipay Brad sa adugang na sa aton siringati ihibalo nga basta gani ko na exclusive. Why na ko na expiration kay Kipay Brad?
1: Oh, see.
0: Bitkan pa ilubong mo kunos duta, ibutang mo sa idalom sa tubig. Why na ko na expiration kay Bronze malupok na amo na po ni gagati dapat ni tawgan i-report agud na kapadulok ang mga bomb experts kag ti makilatis ining Granada ako nun ano man nga bomba nga ti chipo hapon pa dako gidyang chance ka maglupok kay Watt kay Bronze.
1: Salamat gid kay Kipebrad.
0: Amo na kay Bronze sa aton sining kay balita ka madulong sa programa nga El Castigador dulong sa aton sa Power 3 o aton sining kay DTX 500 Mighty C kag D3 Bio ang aton man sining kay DTX Beauty Soap sa mga na kaparit bayara sa kanap up bunay po kag akdi magamit lang DTX Beauty Soap dasig ng resulta maging kutis artista ka pa kag aton sining kay DTX Coffee Mix nakakapika na nakadetox ka pa ginatabi ato lang kita Bronze sa isa ka bayong hapon si Dad Boy Mendoza dari sa may Santa Clara kabati ari
1: Banago
0: subong sa bayan dili gulakson sa kabalita nga i-break man aton kay Timrod sa nagapamati karon sa aton. Kapun si Patron K5 Bart di maisip dili man sa kita Red Salgado para sa aton nga balita sa serbisyo publiko kay kaligaban sa Negros K5 News FM.
4: K5 News FM live report.
1: Maraming salamat kay K5 Red Salgado. This time check nato si K5 Wilson Villana. Ang balita ni K5 Wilson tulabas kalawang sing extend food supplement for men. Alas 5.42. Aras si K5 Wilson. Aron siya pang check natin si K5 Wilson. Leonardo Relos, taga Pamati man, and Jen, gabing ka pangalan ba? Kagipa Bulson, please stand by.
4: K5 News FM Live Report.
1: Kagipa Bulson, ibalita mo.
5: K5 Rods, doon ang pahayag ang aton sininga si clinical head Dr. Carol Joseph Chu sa flag ceremony kainasang aga matapos inisya din question ang pagpasira ng pilakang ng establishmento
1: okay.
5: Sa siyad siyang Bacolod. Susunod sa iya, nag-agi sa hustong ang proseso ang pagpasira ng pilakang ng establishmento sa siyad siyang Bacolod.
1: Mm-hmm.
5: May nagtawag sa iya, K5 Rods, no, may isang kabugado kagin question kung tatlo katlaw ang ginatag lang sa iya sininga kliyente kagit pasira ang establishmento. Karon nagapanindugan iniya si Attorney Chu nga on process iniya base ini sa executive order no sa iya syudad angot naman niya sa business processing bala kay Five Roads out. Kasi iya man gani ni gin pahayag man kagina kay Five Roads nga out of 50 ka mga establishments nga na monitor sa nga LGU nga wala sa mga permits kay Five Roads, 19 na sa mga ini agin operate no sa nga city legal at the same time sa nga BPLO kay Five Roads. Karon si amo ni ko magquestion na kay Five Roads nga ara man sa mga papeles nga ipakita ini ang LGU kag actually ang plastada si Mickey Kay Five Roads ang una nga notice nga ipagwa maghatag ini siya sa higayon sa isa ka establishment o kung business establishments sa tatlo ka adlaw agod na maka-explicar no nga kung na maka-explain nila sila kay Five Roads na to same time maka-process masay na sa inyong permit. But if ever kung hindi nila makomply within 3 days tagaan naman sila sa second notice of violation kasi sa second notice of violation naman niya tagaan pagin sila kay Five Roads sa 15 days nga makaproseso kag maka-explain no sa ila sining sitwasyon nga wala sila sa gyapon makakuha sa permit. Sa ikatatlong tiyon, no, if ever nga hindi man sila gyapon makaproses o kung makakomply sa ila sining papeles after sa second notice of violation kay Kay Five Roads, this is the time na nga magulat ang City Legal Office ang referral for closure gikan sa DPLO no para sa closure operation naman batok sa isa ka establishmento nga hindi makasecure sa ila permit pa after sa napipila ka mga notice of violation nga ipagwa sa kwan sa City Legal Office kay Five Roads. So amo na ang ginakuha nato gina check na lang ini sa ato sini nga City Legal kay Five Roads no kung ano naman bala mga epekto ini sa kay Mayor Greg kiti kabalo naman kita nga before magsugod si Mayor Greg iya ginihinabal na maging business friendly ang LGU Bacolod puti still kung wala mga permit kay Five Roads kaga wala sa mga requisito siya kinahanglan yet nga magbasig sa gyapon no sa aton siningalayi para at least mangin fair man sa tagsa-tagsa hindi lang sa establishment nga business establishment no, at the same time bilang mga normal man mga Bacolod mo kay Five Roads.
1: Oho. At least may na kay ti lawig naman July naman tabi kay Five Wilson no I don't know kung why nila ma-process but in a way may anong kabudlay gi magkuha permit ta no kabudlay kay Kay Five Wilson.
5: Yes Kay Five Wilson, sorry gid ko man silian
1: may siling ko ti ano gi kabudlay magkuha sang permit nga daw kadugay gid process. Aha.
5: Yes Kay Five Wilson.
1: Sige na lang kay Kay Five Wilson. Ipa-follow up ko lang nga si Mo ah. Okay, kunkis ah. May mga bagay bi, you know, kun amanigani agin pahapos na lang iban sang ni Mayor Greg ang mag-process ang business permit para at least makakuha ka makakomply tanan. Ang syudad di man gusto manira mo. Ang syudad di giya gusto nga magpanira sa mga establishmento commercial. Why? Nagabulig niya income sa syudad. Damor kung damo negosyo sa syudad, dako na ya income generating kwa na ya o kung nag-generate niya sing income kag bulig sa empleyo sa tawo, di ba? Nagabulig hatag tax sa gobyerno. Meaning makabinibisyong syudad. It just so happened lang gid may mga patakaran, may mga rules, may mga guidelines kag may layi kita, kag may ara kita dapat sundon, no? Para naman ma-plastar mo gidingin mo sininga negosyo. So maybe siguro napabuyan-buyanan, no? Kapila na taga notices why pa Japan gin comply or may mga anomalya sa mga negosyo nga ti wala gidya sa mga permit eh. Kay nagyan ko na kag G5 Gusson mo. Personal ko niya nga agi. That's why when ako nagbigusyo, I don't want nga, hindi ko gusto nga mag-discourage sa mga gamay nga mga businesses. Nagyan na namon. Patukod kami ni Gusyo, it just happened lagi, na nga mo sa ginarintahan, wala yung building permit. Hindi kami ka-comply. Kami yung ready. Kami nga magkwa. May mga DTI na kami. Ready na nga mo mga papilas. Tanan, i-submit na lang ito sa NGC. Ang problema, ang nagparinta, may harap lang ang mga building kay G5 Wilson nga, ginapangayuan kami isang syudad, no? Nga mag-process ang building permit. Hindi sila mag-issue, di paano kami na nagarinta, kundi balda. Sa muna mga bagay, that's why nga kung magdigusyo ka sa uli, kay G5 Wilson, check yaron mo ginang building nga ginarkilahan mo, nga completos ricados. Oo, kay Basi Balakon, nagpatukod ka na, nagpaobra, nagpanami ka na sa imo, dibi, butang tabi, ang negosyo mo, kwan, ng gym, sige, Palamahawan, nagtindog ka na sa mga kwan, nagtindog ka na sa mga design mo, napamutang ka na sa mga stove mo da, mga bangko, napamakal ka na, nagpanami ka na, plastado na tanan. Di while ga-process ka sa permit, siyempre ga, while ga-process ka sa permit, ga-process ka man sa mga panami, singi mo sining restaurant mo, di ba? Ang jinding, mangayo ka building permit sa imo sing darintahan, wala sila sang issue kay nga man, bugos ang ilas nga building, wala iya sang building permit. Di paano ka na karon, kundi baldadong negosyo mo, amo nang natabo sa akon kay G5 Wilson, that's why lesson learned na sa aton tanan. Nga right before kamo mag-arkila, siguraduhon nyo ginakilahan nyo kompletos ricados, hindi bugos. Kay maaway lang kamo, ginpabarangay pa kami kag G5 Wilson. Sala ko nun namon nga nag-arkila kami. Ay Diyos ko. Hibubunot o gamay kag G5 Wilson ha, hibubunot gamay. Ba't makahatag leksyon sa aton kay G5 Wilson?
5: No hard feelings. Sige lang kay G5 Wilson, importante nga pa, muna sa Gapon na nakita, taman nga pa, gamay man o dako ang establishmento, yun ang operate din sa syudad kung wala sa nga nagkakaigo nga permit kay G5 Wilson.
1: But anyway, dali lang yun kay G5 Wilson. Before ka nang mag-end, ano ni, kundi madumduman mo itong gipa-follow up ko si Mo regarding sa fan run, ang si Mayor Greg nag-oppose sa 100, excuse me, sa 100,000 pesos nga permit para sa fan run na muna.
5: G5 Rods, kung nagtig-up, kapag mati mo sa 100,000 kay G5 Rods, si Mayor Greg nagsito man, no? Pag mati ka 100,000 kay G5 Rods, nga ba fan run fee para sa 42 kilometer to be specific, 42 kilometers nga dalagan kay G5 Rods. So, pag inihugot, inyong ginapamatukan ni Mayor Greg, pero tag-ahon man sa Gyapon ni Mayor Greg kay G5 Rods ang tawag sin gani, ang proposal sa BTTMD kung bala ini ang maka-apekto bala sa pipila sa mga fundraising activity kaya hindi man gusto ni Mayor Greg na pag-road siya pahayag nga mawataan naman sa mga tao nga nagandinalagan o kung nag-fundraising kay Pagrod sa Bacolod kiti ano man ni another program for help man ni Pagrod siya. So hindi man siya gusto nga wala na sa may makita nga nagadlagan o kung nag-fundraising tungkol lamang sa tamaan ka taas na pagsukot proti ano pa na ipag-diskusyonan nila kay Pagrod sa BTTMD before ina ipasulod ang proposal no sa FD office kay ining SP naman yang ato sining legislative office amo naman ini sila ya ang mga desisyon kon pilagit na ang pagkasukdon nga final no para sa fan run kasi kinanglan ni mag-agi sa session kay Kevin Rhodes hindi ni pwede nga kung gusto lang sa BTTMD nga magpasaka na siya dayon. So kinanglan kini mag-agi sa council diskusyonan kag may baluan kung ano ang positibo kag negatibo sining pagkatalon ang good may baluan no kag at least makuha ang final gate nga presyo sa nga fan run kay Kevin Rhodes.
1: Sige. Ti kuan na aram man si Mayor Greg ah, kabalo man sang dapat imo onda.
5: Matred nila lang ko anay kasi nangyari man ang dito ba sa atong di. O te amon na kay Fabrol sa nga to, sininga balita na pinatunos sa inyo sa Kalwa sa Bayan PC. Distribuya kang GTX 500, logikan sa Bacolod City Government Center. Ini si kay Fag Wilson Villana para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko ang Kalingawa sa Negros, kay News FM.
4: K5 News FM Live Report.
1: Maraming salamat kay K5 Wilson Villana. ay katasig sang oras ba? Huwag na panahon. Si Leonardo Relos sa Gabamati, si Minda Lanto, Junaline Rundes Galina, Gina Burha, si Ana Rose Villanueva, si Ma'am Gina Purano, nagkabamati man si Marian Olvido, Sali Olvido, kasi Jasmine Olvido. Si Ma'am Mila Perez, si Tio Mantamilok, Barangay Isyo, Banwas ng Kabayan, nagkabamati man. Huwag na panahon, Mike K5, batayan na masunod na programa ang D3 Bio Evening Newscast. Sa ngala naman sang bugos nga puwarsa sang K5 News FM, bakulod sa amin si nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, kay K5 Rimual, kay K5 Edirian, ako naman si kay K5 Rod sa Palma. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, K5 News FM.
4: K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. D3, you may VCO, VCO, you may D3.

0: TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utol na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Apang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Mali si sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C!
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapalang

0: kaon.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Dry eye, pirmiga katol, imu mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops Adlaw-adlaw.
5: Cheers sa barkada nating
6: Night Shift,
5: OT,
6: Breadwinner.
5: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
7: Drink responsibly.
5: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
9: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
10: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: Happy!
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: It's the best part of the day.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na. G-Fiber!

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct ID nga sangka para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka, liaw kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. D3 Bio.
2: Problema sa pangkaso?
1: Hilana, sipon, kagubo.
2: Tugasong virus, kagbiklobyo.
1: Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio. Puno sang lauric acid. Naginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose kami balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
1: Ang VCO.
2: Yung may D3.
1: Mabakas, mga butika.
2: DTX 500.
1: Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag DTX 500 na.
1: Masamihin ka balatian?
2: I-DTX 500 muna.
1: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka.
1: Mag DTX 500.
2: Agot maging mas hubid sa itad ang itsura.
1: DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabakas mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabakas sa mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C,
2: mababaka sa mga butika.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Oras sa K5 News FM, lasay 4 sang gabi.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are
0: listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: D3Bio Evening Newscast.
0: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
9: Mayong gabi sa lahat ng Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nagapalayag ng D3Bio Evening Newscast subong Lunes, Hulyo 20, 2026.
11: Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island. Kag mabati ang magkita sa 101.5 MHz sa ising mga radyo.
9: Sa mga headlines nga ginadulong sa MyTC ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, Iloy sang ginkastigo nga estudyante ginapanawagan sa DepEd ang pag-kick out sang duha ka estudyante nga nagsakit sa iya nga bata.
11: Samtang sa balitang nasyonal, ghost flood control sa Taguig ginausisa na sang NBI.
9: Sa balita international, US liwat nga ginbomba ang Iran matapos ang ilagin atake ang duha ka mga oil tankers.
11: At sa balitang sports, softball team sang Sagay World Champion sa 2026 Pony International Softball World Series.
9: Kag sa ato naman balita entertainment, Baron Geisler may addiction relapse. Lasay sa 7.
0: Ulat panahon.
9: Sa aton ulat panahon may update si K5 Dominic Banyaga.
12: Mangin magalumon kag maulanan ng pila ka mga lugar sa natundan nga bahin sang bungsod bangod sa epekto sang southwest monsoon ug nabaga. Suno sa pag-asa, maka-experyensya sa mga laptang-laptang ang mga pagulan kag pagpangilat ang Metro Manila, Mindanao, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Batanes, Babuyan Islands, Zambales, Bataan, Cavite, kag Batangas. Ang nabilin naman nga bahin sang pungsod ang maka-experyensya sa partly cloudy to cloudy nga panahon nga mayupod ng mga laptang-laptang ang mga pagulan, bangod naman sa epekto sang mga localized thunderstorms. Wala sa may kinabantayan nga low pressure area ang pag-asa. Diri sa Negros Occidental, maka-experience kita sang partly cloudy to cloudy nga panahon nga mayupod nga mga pagulan kag pagpangilat bangod sa epekto sang habagat. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagahon kag 32 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3Bio Evening Newscast ni sa K5 Dominic Gabriel Banyaga, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Balitang lokal. Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
9: Lasay sa 8 sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, Bacolod City Legal Office nagpanindugan nga yara sa husto nga proseso ang pagsira sang pila ka mga business establishments sa syudad sang Bacolod. May kampiyon nga balita si K5 Wilson Villena.
13: Yung pahayag ni Bacolod City Legal Office Head Attorney Carol Joseph Chu sa flag raising ceremony kay inasang aga Hulyo 20 nga nagaagi sa husto nga proseso ang pagpasira sang pila ka mga establishmento sa Bacolod. Kini matapos ni isa ka abogado ang nanawag sa iya kag ginakwestiyon kung nga tatlo ka adlaw lang ang ginhatag sa iya kliyente kag ginpasira ang business establishment. Ginpahayag pa sini nga ang una nga notice nga magahatag sang higayon sa mga negosyante nga mag-comply sa mga rekisito sa sulod sang tatlo ka adlaw. Tion nga mapaslawan ini nga mag-comply magapaghuwa ang City Legal Office ang second notice of violation kag ini magahatag sang higayon sa mga establishmento sang 15 dias agud mag-comply sang ila sini nga permit. kagatiyon nga mapaslawan pagin ini nga magcomply isang ila sini nga permit. Magahulat na lamang ang City Legal Office ang referral for closure gikan sa Business Permits and Licensing Office upon BPLO anti sila mag-implementar sang closure order. Sa 50 ka mga establishmento nga na-identify na wala sang permit, 19 na ang mga ini ang gin-operate sang syudad. Para sa D3Bio Evening Newscast, ini nga balita ginadulo sa inyo sa kaaluan sang MyTC, D3Bio kag DTX 500. Upo sa patrol si K5 Vincent Coralde, hindi naman si K5 Wilson Villana. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5U sa FM.
11: Samtang SP Adolfo Mangaw nagpabutyag bahin naman sa katakuon sang budget nga 56 million pesos para naman sa 29th charter anniversary sa Kabankalan. May kampiyon nga balita si K5 Obre Sospenye.
14: Nagpapag sang privilege speech isang kuni ang panglungsod member Adolfo Mangaw Jr. sa ginpatigan nga special session sing adlaw sang Lunes, Hulyo 20. Ginpabutyag niya nga ang 56 million pesos nga allocated budget para sa lima kaadlaw nga charter anniversary, isa kabadako nga budget para sa inadlaw lang nga kasadiyahan. Gin-isa-isa man niya nga ang syudad sang Kabankalan ang madamos ang reklamo kag problema nga tubtub karon, wala pa nahatagan sang solusyon. Isa na diri ang binaha, nagatubod nga public market kag iban pa. Ginkalaro man niyang wala siya nagapamalabag sa pagselebrar sang 29th charter anniversary bangod nagakaangay sa mga Kabankalanon ang magsinadya. Apang sa piyak nga bahin siling niya nga ini nga mga kapiestahan, nagalawig lang sa pila kainadlaw apang ang mga public markets magaserbe sa pumuluyo adlaw-adlaw. Nahibaluan nga ang Kabuganan Festival ang magasugod Hulyo 26, tugtog Agosto 2, 2026. Para sa D3Bio Evening Newscast, inisika K5, Aubrey Sospenye para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: Sa dugang pang balita lokal, lalaki ginbuno patay sa syudad sang Silay. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
15: Tawag ni sa kalalaki matapos na gibuno sa PLDT Baybay Barangay Mabulak sa syudad sang Silay, Negros Occidental, Domingo, Hunyo 19, 2026. Ginkilala ang biktima nga si Erwin samtang ang suspect amo ang mag-utod nga Sanday Edward 52 anyos kagas nga lunsay mga residente sa nasabit nga lugar. Base sa reports ng kapulisan, samtang nagapungkot si Erwin sa tubang sang ila balay, ginpalapitan inig ni Edward kagin buno-buno. Pila sa nagkalainlain nga bahin sa lawas ang naangko ni Erwin. Gilayon niya gindala ang biktima sa ospital apang gindeklarar ini nga dead on arrival. Naaresto ang mga suspect pinaagi sa hot pursuit operation sang kapulisan. Palayag ni Police Colonel Edison Garcia, hepe sang Silay PNP, nga ang ginalantaw nga rason sa pagpambuno ang moong daan nga hilikot-anon. Magapangatubang naman sa kaso ng murder ang duwa ka mga suspetsado. Ini nga balita gadulong sa usang DTX 400 MyTC kag D3Bio. Para sa D3Bio Evening Newscast, ini sa K5 Carlo de Pasor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
11: Samtang sa pinakauling nga balita ang lokal, Iloy sang ginkastigong estudyante kag gina panawagan sa DepEd nga pag-kick out sang duwa ka mga estudyante nga nagsakit sa iya sini nga bata. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
16: Iloy sa ginkastigo nga estudyante sa sulod sang classroom sa isa kabulutuan sa Bacolod, ginapanawagan sa Iloy sa DepEd nga i-kick out ang duwa ka schoolmate nga nagpanakit sa iya nga bata. Nagapanawagan ang Iloy sa ginsakit nga estudyante nga i-kick out o konseluhon sa iban nga bulutuan sa Bacolod ang duwa ka schoolmate sa iya nga bata nga nagpanakit para mahatagan sa leksyon kag sa seguridad man sang tanan. Nakatalana nga magatubangay ang biktima kaupod ang Iloy kag ang ginreklamo nga mga estudyante kag ang mga ginikanan man sini sa eskwelahan para maistoryahan ang nagluntad nga insidente kag sa posibilidad nga settlement. Ginsiling sang Iloy nga hindi siya magpaareglo sa nagluntad nga insidente kag pabayaan ang duwa sa ginhimo nga pagpanakit nga makapadayon sa ilang pag-eskwela sa parehas nga bulutuan. Ginsiling sang Iloy nga kung wala sa tika nga paghimuon ang tagdumalahan sa eskwelahan, posible nga mabutang liwat sa peligro ang kabuhi sang iya nga bata bangod ikaduwa na ini nga beses nga ginhimo sang duwa agang pinakauli nga biktima amo ang iya nga bata ang ginhimo pa ini sa tubangan sang iya nga maestra ang pagpanakit sa tung Hulyo 15 pasado alas 12 sang udto.
17: Dito lang sa 2030 si Panzer Mati mama na imo gusto. Sir, akong gusto duha lang gid ni. Kung hindi ni sila ya makikot, ni sir makaso dito. Amo lang akong gusto. Tapos nang nagambal si principal niya, si wala na ko mahimo kaya mo ni gusto sang nanay. Hindi ko ni pwede balion. Nagamo na si principal. Nagano man gid sa ako ano kay para tapos nang ginpapira mato sila sir bala sir nga kung anong matapos sa bata ko kag sa gwa susunod sa gwa silang sukton kay may mga trupa mo.
16: Report gikan sa patrol kaupod si K5 Vincent Coralde. Ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
10: Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
9: Lasay's 15 sa mga detalye na sa aton mga Balita National. Ginpahayag ni Department of Public Works and Highways o kung DPWH Secretary Vince Dizon nga malimpyo ang iya konsensya kasunod sang plano sang National Bureau of Investigation o kon NBI nga magpatigayon sang imbestigasyon sa ginpatukod nga sports facility sa Tarlac.
11: Ang gisabit nga pasilidad amo ang gigamit sa 2019 Southeast Asian Games nga gintukod sa New Clark City sa Banwa naman sang Kapas.
9: Si Dizon amo ang pinuno sang Bases Conversion and Development Authority nga nag-supervise sa pagpatukod sang nasambit nga pasilidad.
11: Palayag pa ni Dizon nga ginpasagaan na siya sang kaso kalakip ang iban pang mga opisyal sa gobyerno apang na-dismiss ang kaso sa tungtaligdan nga tuig 2021 bangod man sa kakulang sa mga ebidensya.
9: Sinigid lamang ginmando ni Ombudsman Crispin Rimulya ang liwat nga pagpaidalom sa investigasyon sa ginaligar irregularidad sa pagpatukod sa nasambit nga sports facility.
11: Sa tungtaligdan nga Martes, ginbulgar man ni Melvin Matibaga nga imbisigaran ang mga ginaligar anomalya sa pagpatukod sang struktura.
9: Sininga Lunes, ginpalayag ni Dizon nga handa siya sa anuman nga imbestigasyon.
11: Samtang nga ginpahayag naman ni Senator Francis Cheese Escudero subong nga Lunes nga ila iga paidalom sa komprehensibo kag maid-id nga pagtuon ng juvenile justice system sa Pilipinas agod nga masirad-an ang mga gaps sa school safety, youth accountability kag implementasyon sa mga rehabilitation programs.
9: Sa iya Cheese Whiz podcast, ginpahayag ni Escudero nga dapat amyandaran ang mga layi kung hindi makarespond sa mga realidad sa subong nga panahon.
11: Si Escudero ang co-author sa Republic Act 9344 o kon ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 kag iya sini nga 2013 amendatory law nga Republic Act 10630.
9: Pahayag pa ni Escudero dapat nga bisitahon liwat ang hagna agod ma-improve ang justice system base sa ebidensya kag nagailis nga mga kondisyon.
11: Sa iban pang gabahin na ginpahayag naman ni National Bureau of Investigation o kon NBI Director Attorney Melvin Matibag subong nga Lunes nga ginausisa na subong sa ilang ahensya ang mga report nga may mga ghost nga flood control projects sa syudad naman sang Taguig.
9: Madumduman nga ang syudad sang Taguig amo ang baluarte sang senador nga si Alan Peter Cayetano.
11: Pahayag pa ni Matibag ila na nga ginausisa ang mga ghost flood control projects sa mga syudad matapos nga nagpahayag si Senator Panfilo Ping Lacson nga may mga ginaligar nga maanomalya nga proyekto sa syudad.
9: Madumduman nga ginaimbestigahan naman sang NBI ang Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee nga ginapangunahan naman sa Don ni Cayetano.
11: Sa katapusan ng balitang nasyonal, ginatunan na subong ang mga senador nga istriktuhon ang pagpatuman sa mga pagsulundan agud nga mapadasig ang ginapaligayang subong impeachment trial batok naman kay Vice President Sara Duterte.
9: Pahayag ni Senator Erwin Tulfo lakip sa ila mga ginalantaw ang mga limitahon lang ang mga argumento sa mga isyu nga direkta nakaangot sa kaso kag resolbahon ang mga pending procedural questions sang mas temprano.
11: Ila naman nga ginatun-an nga pagapatigayon ng impeachment trial sang mas madali humalin alas 10 sang aga tubdob alas 2 sang hapon kag agud nga makakonvene ang Senado sa ila sing regular session alas 4 sang hapon.
9: Paik pa sang senador humalin sa nagsugod ng impeachment trial, duha pa lang ka mga prosecution witnesses ang napamatian abang kampante siya nga magdasig na ang proceedings matapos ang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Lasay's Jess Inueve.
10: Balita International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international. D3
9: Sa balita international, iwata naman nga naglunsar sa panibago nga mga air missile kag drone strikes ang Estados Unidos batok sa Iran matapos nga ilagin ako nga ilagin atake ang duha ka mga oil tankers nga nagalabay sa Strait of Hormuz.
11: Sunod sa pahayag sa US Central Command ug CENTCOM, tuyo nila nga ma-degrade ang abilidad sa Iran nga makalunsar sa pagpangatake batok naman sa mga sibilyan nga barko.
9: Wala naman naghatag sang dugang nga detalye ang CENTCOM apang sunod naman kay US Secretary of State Marco Rubio nga pagkauntaton lang sa Estados Unidos ang pagpamomba ukon untaton sang Iran ang pagpang-target kag pagpangharas sa mga sibilyan nga barko nga nagalabay sa Strait of Hormuz.
11: Dugang panya tub-tub nga naga-insister ang Iran nga kontrolahon ang Strait of Hormuz, magapagwa sila sang sabata apang magapabilin ng buka ukon magapabilin nga bukas ang Estados Unidos nga mangita sang diplomatic nga solusyon.
10: Balitang sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
11: Softball team sang Sagay World Champion sa 2026 Pony International Softball World Series. May kampiyon nga balita si Kagi 5 May Hikilan.
18: Softball team matapos maangkon ang kampiyonato sa 2026 Pony International Softball World Series 14 Under Division nga ginhiwat sa McAllen, Texas. Antes makuha ang prestigyoso nga titulo, nag-atubang sa apat ka mabug-at nga hampang ang grupo apisar sa mainit nga tiyempo sa Texas. Gimkilala kag gimpanginbulahan ang kadalag-an sa sagaynon nga mga atleta nga nagdala sang bugal kag inspirasyon para sa bug-os nga syudad sang Sagay kag pungsod Pilipinas. Para sa Balitang Sports, ako si Ka-K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag DTX Beauty Soap na.
9: Kag para naman sa aton balita entertainment, Baron Geisler may addiction relapse, may chika si K5 Lori Gamboa.
19: Dito kibot sa mga netizen ang komentar ni Jamie Evangelista, asawa sang aktor nga si Baron Geisler, sa isa ka Instagram post ni Baron kung sa diin ginarekomendar niya nga mapaidalom liwat sa drug rehabilitation ng aktor. Ang nasambit nga post amo ang video ni Baron nga nagapa-facial sa isa ka aesthetic clinic. Komenta ni Jamie nga magpangita na inisang sponsor para sa iyang rehabilitation bangod hindi siya mag-ayo kun facial cleaning lang. Deleted na ang komento apang madamo ang naka-screenshot sini. Ang suspetso sang publiko, posible nga mayara sang relapse nga nagakatabo kay Baron bangod sa history niya nga substance abuse. Mayara man mga quote nga ginarepost si Jamie sa iya Instagram story nga ginatag ang aktor. Mayara quotes ang post nga nagasiling, "No one plays the victim better than the one who caused the damage." Gin-captionan ini ni Jamie nga best actor, gintag si Baron kag nagbutang sang clapping hands nga emoji. Si Baron kag si Jamie ang nagpakasal sa tung tuig 2019 kag may anak nga si Tali nga ginbunag sa tung 2020. Para sa balitang entertainment, inisi ka K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
9: Anong pagkilala mo ni kay Baron?
11: Tigabalo ko naman, di ko yung managusga. Pero, depende ba sa tao kay K5G. Mm-hmm. May mga factor being sometimes gusto nila kalimtan. Mm-hmm. But sometimes, kakatakaan na sila. Man. Takaan in the sense, katakaan na sila ang pagpapakunukuno sa kagalingon nila, nga kaya nila.
9: Kaya nila.
11: Sometimes, kapakunukuno sila nga, wala na. Mm-hmm. But sa gina-break nila, may mga gainabot sila. And may mga factor na sometimes nga ma-break nila ilas nga mga promises, hindi sa magbalik. Bangod naman, possibly, may mga stress gaabot sa life nila. Why na sang suporta, why na financial support, eh, hindi basta-basta kay K5G nga magpa-rehabilitate ka. Ang rehabilitation process is astan iyang ayo ka na mapa-rehabilitate ka Japan.
9: Mm-hmm.
11: It's comprised sa mga financial and of course support sa family and at the same time ang sa susudad mo niya.
9: Ang dedikasyon gisa ka ugalingon, ikikis. Amo man na, bisan ano kapatulod sa pamilya kung hindi mo gusto. Di ba, Sir Jules? Ay, by the way, mga ka-K5, subong gin lamang nga hapon, no, gin, aprobahan ni Presiding Officer Chiz Escudero ang request ng prosecution ng isabina ang bank task kag anti-money laundering council records ni Vice President Sara Duterte.
11: So kag buksa na?
9: Yes. Kasang iyang abana.
11: Expected naman na sa niya defense panel KK5G na iyang buksa na. May nangahublasan ta na.
9: Ready ka na para buwas?
11: Ti medyo.
9: Kay, pila to? 10 pesos?
11: Oo, oh, daw. Ayun, that's why nga gihingagaw na subo.
9: Sige, full tank ka na lang.
11: Sigurado, karon I think siguro mga last 10 ni sirado ni Tanan. Expected. That's why patugong na ka mga daan as early. Kay buwas, magasaka na sang 10 pesos per litro
9: ang diesel.
11: Ang diesel.
9: Malmahal!
11: Sa gasolina, I don't know.
9: 3 pesos.
11: Saka.
9: Mga almost 4 pesos.
11: Mayo pa ni Anya, no, no? Mayo pa ni Anya, mga petrolyo, no? Okay, nagasaka. Kuya, huwag ganyan.
9: Bot, sa imo na. Mga ka-K5, amuyadong dalag ko ng mga balita sa mga Lunes, Hulyo 20, 2020.
11: Bante man buwas nga adlaw, pati bagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
9: Magkasunod ng Larga Vista program, kaupon si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sa bugos ka puwersa sa numero unong estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang itag balita, ako si ka-K5 Jean Shatita.
11: Ako naman si ka-K5 Rod sa Palma. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
20: News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
20: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
2: Mabakat sa mga butika.
20: DTX 500.
2: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura.
20: Mag DTX 500 na.
2: Masamihin na kabalatian.
20: I-DTX 500 muna.
2: Kung kulang ka sa antioxidant,
20: nagatigulang ka.
2: Mag DTX 500.
20: Agot maging mas hubid. Sakitan ang itsura.
2: DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis visine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
20: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
20: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
20: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.

0: Magaspang mapanit,
1: DTX Beauty Soap.
0: Dala o magputi,
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol,
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulik sa

0: Tiatugas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
0: Kasakit ang tiyan? Max4Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Max4Biotics!
3: Number 1.5 K5 News.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number 1.
4: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Larga Vista!
6: At exactly 30 minutes past 6 in the evening.
4: Larga Vista!
6: Mayong gabi ba noa, ining Larga Vista, kagako si Julius Mariveles.
4: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at matapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alaon si K5 Julius Mariveles. Larga Vista! Larga Vista!
6: Ini ang inyo bago nga telemanan sang balita e bado komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko diri sa kon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

0: Lorga Vista.
1: Sa gyapon, upod sa inyo alagad sa mikropono, wala sang iban ngayon iban kundi kamaturan sa kahanginan. Wala sang iban ngayon ginahalad sa imo kundi ang akon katampad. Julius Maraveles ang ngalan.

0: Gorgo Fish. Ginpanugyan sang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration PAGASA nga mayara sang posible pagluntad sang flash flood so kun ninaling nga pagbaha kag landslide so kun ang katipag sang duta kon magaluntad ang severe o kuntuman nga tig-ululan tuga sang gin-forecast sang PAGASA nga partly cloudy to cloudy skies ukon mayara magaluumon tubtob magulugaluumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob sa pila ka bahin sa Pilipinas ilakip na ang Negros Island Region ukon NIR but silingon mag-andam sa ulan. Tiya mo ning phenomena nga ginatawag na karon localized thunderstorms, mga pag-inulan-ulan nga tutok sa isa lang kalugar apang timprano pa kadto kita sa pinaka importante nga mga updates labi na gidito sa Middle East.
1: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
2: They don't know what the hell hit them, right?
3: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpang-atake sang Amerika kag Israel. Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kag labi sa tanan, ihibalo nga magkaubay sa aton kung ano ang dapat imuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst, kag anchorman, Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kung ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan, nagatayog sa aton tanan.

0: kagkaroon. Yari ang latest. Karoon nga gabi, Lorga Vista.
1: Ang aton pambukas ng mga balita at komentaryo for tonight ginadala sa inyo sa Kalwan, sang DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500. Hindi lang masaligan nga tagdala sang balita, ibalo kinaalam kag dugang nga mga impormasyon nga mangin ubay sa aton sinit matag-adlaw nga ihibalo o kon pag desisyon, kundi masaligan man sa pagpangapin sang inyo kalawasan kontra balatian.
0: Lorga Vista.
1: Humalin pa nagligad ng mga binulan gin Talakay Tanadere sa Lorga Vista. Of course, sandig sa palayag sa pila ka mga eksperto kag mga analyst sa kalibutan nga tiindi inimaglawig whatever peace or truce nga malabutan sa mga dalagko nga mga nasyon labi na ginaginakabig superpowers like Amerika kag Israel and China, angot sa gera sa Iran ang aton sinipananawan nga hindi maglawig. Tinatabo gid, wala pa nagtakop ang 60 dias o kun duha ka bulan nga diri kunta ni talakayon ang final peace agreement o kon katapusan nga kasugtanan pangkatawhayan sa tunga sang Amerika kag Iran. Tiyari, lumupok na naman ang inaway. Ang Amerika nag-atake sa Iran, ang Iran nagbalos naman sa Amerika. Siling sa Amerika, duwa lang kasuldado namon patay. Kagpila lang ang buildings ka nagkalaguba. Ti ang next nga pamangkot amo ini. Is this the start of the escalation? Ukon amo na bala ini ang pagsugod sang liwat nga paglapuyot kag pag-init sang ilinaway sa Middle East labi na gid sa pungsod Iran. Are pamatian ta una ang report sang TBN, Trinity Broadcast Network, dito sa Israel. Nano ang aton dapat balantayan? Roll tape.
2: Is the United States preparing its doomsday weapon against Iran? The Middle East is escalating towards a nuclear confrontation. The United States is deploying dozens of fighter jets and aerial refueling aircrafts in preparation for the possibility of striking Iran's uranium enrichment facilities. And following the deaths of American soldiers in Jordan, United States President Donald Trump has ordered United States Central Command to open the gates of hell on Iran.
1: Are! Are gamay nga explanation. Matapos na patay ang pila ka mga soldado sang Amerika sa pagpang-atake dito sa pungsod Jordan, klaro ang mando ni Presidente Donald Trump sa Central Command. Ang Central Command amo ini ang hari-hari sang US military dito sa Middle East, CENTCOM panawag. Now ang iya mando simple lang, open the gates of hell. But siningon, buksan ang ganhaan sang impyerno, whatever that means. Te bala paulanan na missiles kagbomba ang Iran, wala takabalo. Ari pamatian tadugang ang report sang TBN.
2: Is taking place. Iran has already fired at almost the entire Middle East, but not at us here in Israel. Iran is preparing to go all the way to control the Middle East, whatever the cost may be. Israel is on maximum alert. The IDF is preparing for an escalation with Iran in the coming days, while the United States military is also preparing for an escalation with Tehran. The assessment is that the Iranian regime is making every effort not to involve Israel in the conflict, fearing that Israel will once again wipe out the regime's centers of power. Mujtaba Khamenei lashes out at the United States President Donald Trump, calling him the Great Satan. And in recent hours, American intelligence has revealed that the Iranians used advanced military capabilities, raising serious concerns that they received assistance from Russia all from China.
1: Tekita mo.
2: Also, piracy ordered by Iran. The Houthis have hijacked a ship inside the Red Sea.
1: Arena! Arena!
2: With me,
1: okay. Now, Ario, gamay nga patag. Part 1 ni sang aton talakayan, kay karon dugay-dugay may part 2 kita. Ari ang talalupang don banwa. So no, sa TBN Israel, ang Amerika subong nagaduda nga nagabaton gihapon sang bulig gikan sa Russia kag China ang Iran. Nga, sa pag-atake sa Jordan, na pinpoint ukon natumod kun diin paluparon ang missiles. Ti ang Iran niya wala satellite. Ang may satellite, of course, you have China. And then you have Russia. So amo ina ang ginadudahan sang Amerika. Ikaduwa, ang problema, may pagpang-atake na sang barko sa ginatawag Red Sea. Kag diri sa parte nga ginatawag Bab el Mandab na nun siya. Isa ka lugar sa baybayon nga Red Sea gihapon nga nagalabay sa atubang sang Somalia na nun ini. Ara da ang ginatawag nga mga Houthis. Hindi ya Houthi and the Blowfish, ha? H-O-U-T-H-I-S. Houthis. Nano ni sila? Mga Muslim nga grupo nga suno sa Amerika, bata-bata sang Iran, tiga pang atake na sila barko. Amo ni gani ang akon nga teorya nga pwede ang inaway malapta didto sa Red Sea. Nga karon ko na iplastar. Kag ginasiling ko nga kun ang inaway maglapta na sa Red Sea, disgrasya kag tunga na naman nga maapektuhan ang ginalabyan sang isa pagid ka barko na no ini Suez Canal. Karon ko na iplastar. But anyway, are balikan ta ang report sang TBN Israel.
2: Shoshani, and we're here boots on the ground style. We bring you the full truth about what's happening in Israel as well as the full truth about what's happening in our neighborhood, the Middle East. Today is July 19th, so let's begin. Because yesterday, the first United States military casualties took place since the fighting with Iran resumed, and they were announced. Two American soldiers were killed in a combined Iranian attack on a United States Air Force base in Jordan. Another soldier is listed as missing, and four others were wounded. CENTCOM stated that two were killed while the United States military forces and partner forces were working to intercept attacks by Iranian ballistic missiles and drones. The United States military said that additional details regarding the identities of those that were killed would be released within the next 24 hours. We will begin with sending our condolences to the soldiers' families and with a prayer for the safety of the other American soldiers who are on the front lines. Night after night, for 8 consecutive days, the United States has been attacking Iran, targeting military sites belonging to the Revolutionary Guards as well as vital infrastructure. Following reports from Iran about a series of bridges being attacked in an effort to cut off supply routes to Bandar Abbas, as well as additional strikes in infrastructure, United States Central Command, CENTCOM, announced this morning that it had completed its wave of airstrikes inside Iran. It was the 8th consecutive night of strikes.
1: Oy.
2: Over the past 2 nights, the United States carried out a series of strikes against the Iranian infrastructure in the area of the port city of Bandar Abbas.
1: Sige ang Amerika, suno sa report sang TBN Israel sa pagpamumba dito sa Iran, ikawalo na nga gabi. Nagligad nga gabi nga sige sila panghulog bomba. In fact, banwa, as we speak kuntani, ara ko sa Israel. Nga, may ara kuntani sang trip ako sa Israel galing tungod sang I don't know what happened. Wala na dayon ini, at least ang akon nga pag-upod. dito sa Israel. So, dason lang ko makadto sa Israel. Timing nga nag-atakihay naman ang duha ka mga nasyon o tatlo, Israel, Iran, kag Amerika. Ti kunara ko sa Israel, ma-report ko kita ni Rimwell kung paano magtupa ang missile sang Iran. Galing ari ko di. Do ginawiran ko guro ni Rimwell. Blanga siya hindi maglakat kay siya may matabo. Si Rimwell guro may nabalaan no? Kung mag-a-atake liwat ang Amerika kag ang Iran sa isa kag isa. But anyway, seriously banwa ang plastada amo sini. Nga, nagalala, nga nagalala ang gera sa tunga sang Amerika kag sang Iran.
0: Lorga,
1: pero ti panugod pa lang ini ang aton talakayana, may part 2 pa kita karon nga. Number 1. Banwa ang Strait of Hormuz sinita lang natalupangdan kay tungod nag-away ang Amerika kag Iran. Dirita natalupangdan nga kon ang Strait of Hormuz sirhan o kon barikadahan yati ang epekto gali matalbo ang presyo sang petrolyo. Ikaduwa, dirita man nabalaan nga 30% sang supply sang krudo nga gikan sa Middle East diri nagalabay sa Strait of Hormuz. Ikaduwa, dirita man nabalaan nga ang langis gali oras nga magtubod ang ila sini nga bubon hindi nagali ina mauntat, meaning sige dapat ang gwa sulod kabarko. Tikita mo gintakikan sang Amerika ang Iran, ah hindi kamo magpalabay sa Strait of Hormuz are kay barikadahan manamon kamo. Ti Strait of Hormuz palang ina may ikaduwa kita nga problema nga iniya pati ang gina-order mo sa Lazada, sa Shopee, sa Shein, kunano pa da nga mga online stores, maapektuhan ang presyo. Nga, kay diri karon ang Suez Canal nga ginaagyan naman sang barko nga nagadala sang mga produkto halin Europa pagkadto Asia and vice versa, base maapektuhan. Sa tion nga ang tripingan sang magtimbang nga bahin amo ini ang ginatawag nga Red Sea. Karon ko na eksplikara, standby kamo kadtuan ta anay ang mga balita halin didto sa Middle East kadto ta RSSI. We'll be having Mr. Manuel Lamata sang United Federation of Sugarcane Producers ukon UNIFED dugay-dugay.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Visor! Lorga Visor!
1: And let's have Mr. Manuel Lamata sang UNIFED. Hello Sir Manolet, good evening!
3: Mayong gabi Sir Julius.
1: Salamat once again, sir. Can we have some developments party sa away kontra RSSI? Ang akon pag-insindi, UNIFED ang mag ano panawag sini, magapatawag sang pila ka mga suppliers.
3: Ang maabot sa Miyerkules, sila ni ang ma-supply sang chemical, no? Kag amo ni sila ang mga expert. May dala ni sila yung mga scientist bahin sang ilang mga produkto nga gapamatuod nga wala sang kahalitan ang aton kasapatan o tao.
1: Okay.
3: May balaan tagid dina sa Miyerkules. Kag kun sino man ang gusto magtambong ara man dito ta sa Manokan restaurant sa Tubang sang Marias dito pa kadto sa St. Scholastica.
1: Ay, okay. Oh, Mascara Chicken.
3: Mascara Chicken. Yes,
1: sir.
3: Bago na da subong. So, dira iwaton ang press conference ning mga tao ni nga gindala ni Ma'am Ruby Cruz.
1: Ruby okay, Cruz.
3: Hindi ang pinakadako at mga supplier sa mga buno kag chemical sang humayan kag sa mga katubuanta.
1: Amo ning bata ni DC Cruz.
3: That's correct. Yes.
1: Ining si Ruby. Anyway, yes, sir, Sir Manolet, ang nanamian ko kay ang inyo ya posisyon wala bunggo ang application of chemical fertilizers kag ining systemic control hindi dapat pag-ipaawayon ini.
3: Wala eh. Wala niya problema tani ang aton systemic nga bulong.
1: Mm-hmm.
3: Kay precisely amo na no, systemic gakadto sa system sang dahon katubo. So madugay-dugay lang galing ang epekto niya kung mapatay ang RSSI mga 8 to 10 days ang ambal sa mga scientifico kay natilawanan nila ni. Hindi niya ngay kay kuno-kuno lang natilawan na. Now amo na siya gusto ko gidtani imoon ini baya eroplano ang spray. Okay? Kay duwan ang tatlo na lang kabulan, Julius.
1: Yes, sir.
3: Magaling na kita.
1: Mm-hmm.
3: Kag ang mga kampo, kadamoon gid, may RSSI.
1: Uy.
3: Kag ang pinakadamo, amuning masubo sa tanan, ara sa gagmay ng mga kampo, iya sa mga CLOA holders.
1: Mm-hmm.
3: Kaya ng aras kabukiran, sa kilid sa bukid, amunang ang pinakadamo.
1: Mm-hmm.
3: Kaya karon, ang stand sang UNIPED, kung madayon gin man ang eroplano, sila ang unaho namon.
1: Uy, kanami.
3: Okay? Kaya nga, ara dira ang RSSI. Kag ini sila, hindi ni kasarang magbakal sang bulong.
1: Mm-hmm.
3: So,
1: correct.
3: Sila ang i-priority namon.
1: Mm-hmm.
3: Para kaya ang lagko ya, ang lagko nga planter, makapian-pian panayasubong.
1: Mm-hmm.
3: May kwarta ni sila ya mo. Pwede ni sila ya kapian-pian, bakal sang ila bulong, gag-spray sila. Pero ining gagmay, why gidya chance? Makalamatay lang ang tubo nila, hindi gid nila na mapuslan.
1: Mm-hmm.
3: Eh, anong resulta sina? Ang RSSI nila na, kung why na sila kaunon, tos babaw, manahog na.
1: Mm-hmm.
3: Diri man nagyapon makadto sa mga dlagko.
1: Mm-hmm.
3: Pamo?
1: Yes, yes.
3: Ang katapusan, bilog ang Negros, apektado.
1: Oo.
3: Okay. Hindi pwede. Kay kita tanan sa Negros, diri kita nagapangabuhian sa tubo.
1: Mm-hmm.
3: So, kinanlan proteksyonan tani.
1: Mm-hmm.
3: Karon, ang stand sa UNIPED, kinanlan ang immediate solution. Okay? Kay
1: yes.
3: Manog galing na ta. So, ano ina ang immediate solution? Whether aeroplano man siya, or drone man siya, or backpack sprayer man siya, kinanlan ma-spray kita sang chemical. Systemic chemical kinanlan gid. Hindi niya pwede nga hindi.
1: Mm-hmm.
3: Karon, okay man kami sa long term no nang ginahambal ni Go Blackson nga Go Green okay na ya pero sa pila pa na katuig matabo
1: okay
3: kay hindi basta-basta magpatubo sang larbe hindi man basta-basta magpadamo sang labog-labog nila na
1: yes
3: okay. So okay kami da sa long term pero ang immediate amo nang wala gid nila masabat puro lang sila Go Green. Ang gwa sinada, Go Brown. Kay wala agad sang green matabo sini, maubos kay kita sa RSSI.
1: Yes.
3: Kung hindi kita mag-iho.
1: Sir Manolet, parang nga maintindihan bala sa nga ton mga tagparmati. Ka, I don't know, kindly guide me, Sir Manolet. No? Ang plastada, amuni, kung ang tubo, tawo, may infection siya. Di kung may infection ka, kinanglan dalon kagid sa ospital, hindi ba? Kagdapatan kagid antibiotics which is of course synthetic hindi pwede nga madala sa natural methods like acupuncture kiti emergency mo so okay na nga ma-spray kita anay ang natural methods isunod talang dispwes
3: correct eksakto gina nga description ng imo Julius,
1: mm-hmm.
3: cancer na ta, may cancer na ta mo.
1: Mm-hmm.
3: Mahulat pa ta sang mga hampol-hampol ng mga bulong.
1: Mm-hmm.
3: Di pwede. Mm-hmm. Ang cancer, kinanlan niya, tap na on dayon.
1: Yes, yes. Pero sir, sa imo nga pagpamangkot sa mga miyembro sang UNIFED, ano kalala na gidsubong ang RSSI?
3: Ay, puwerte kaya kalala, Julius.
1: Mm-hmm.
3: Isan sa amon ng mga members, all over, halin sa Cadiz, Sagay, Escalante, Butong, Pabayawan, may mga members kami to.
1: Uh-huh.
3: May members kami sa Baez, Mabinay. Ay, lintilain laing gid.
1: Ay.
3: Ang laing gid yasta na ng Mabinay.
1: Uy, yeah, sir.
3: Kaluloy. Kaluloy gid. Purti gid yaka damo, RSSI.
1: Uy. Nga man.
3: Pisang kumadto ka lang to. Pisang kumadto ka to, kag maglagaw. Aralan sa kilid sa dalan.
1: Wow. Purti, no? Anyway.
3: Laing gid ya, laing gid.
1: Oo. I don't know kung ang weather subong nga tuman kay init dasun may bugso-bugso nga pag-ulan daw pabor sa RSSI.
3: Ang ulan hindi na pabor, mas pabor na sa ato, no?
1: Uh-huh.
3: Kay daw gakuribong sila kung maulan ng tudo. Okay, pero ang init ba ang luya ginila ng init. Gayapayapagi ng mga tuntong RSSI.
1: May pagkakanding-kandingon galing mga tuntong niya.
3: Amo gid, una nga that's why ka panagulas dalom daon.
1: Oo.
3: Eh hindi sila gusto maulanan mo.
1: Oo. Sir, ang nanamian kuya, at least ang inyo approach ginatreat ini as an emergency. Kay galing ang hindi ko mention diyan nga sa sulod mismo sang industriya sang karamay or even sa aton nga negrense, may ara payalinalisay nga subong nga reses ayaho. Gayapayapa?
3: Tiya mo na nga hindi ko man maintindihan, pero sa uli, daw nagasuspitsyon ako, Julius.
1: Yes, sir.
3: Nga ginahungod ini ni Gob Lacson, kag ni ang iyan ang advisor nga si Lito Cuscoluela, nga taga-Conped.
1: Mm-hmm.
3: Kag si Valderrama, daw ginahungod nila ni ang Conped nga maus-os kag mapuspos ang aton industry para maka-import sila kalamay.
1: Uy, hala!
3: Daw amo na nga ako niya suspicho.
1: Oh, oh. So, you think nga after ni sang RSSI, ang ila siniilabi is sugar importation?
3: Yes. Daw, oh. Dira na sila pakadto. Gasigin ni sila wakal nga hindi sila sa importation, over-importation. Pero ang katapusan, daw sila ang may gana mag-importation.
1: Oh, my. Okay. But kamuya, kamu ni Admin Paul kag ni Dave Sanson nga ginapabalo ko sa aton mga tagpanamati, classmate ko ining duway, ang ilaya ginatutukan subong ni Mr. Lamata, paano salbaron ang mga tubo? Hindi ba, sir?
3: Amo na. Mm-hmm. Kaya muna ang aton, muna ang sunod nga pala mangkuton. Dapat mangkuton ta si Go Blackson sa iya Go Green, sino masabat sang amon mga kaperdian, gamay ka man o dako, kung maigo ka sang RSSI, waay ka gidya, tsansa mabuhi. Patay ka gidya, hindi ka na yan katanom sa suntoig.
1: Yes.
3: Goodbye na tayo. So, sino mabayad siya na beran sang probinsya? Ang aton mga kaperdian. Amon ang inugpamakot. Iti, nagambala silang hindi sila gusto chemical na spray mo.
1: Mm-hmm.
3: Ginambal gin nila na.
1: Correct.
3: Ang iyan ang filosofo nga advisor ambot kundi na siya nang gakuas ang iya data.
1: Mm-hmm.
3: Pero base nalipat siya 50,000 hektaryas ang aton humayan diri sa Negros. 50,000 hectares.
1: Aha.
3: Uh-huh. Okay, ang humay daw kabalo naman naguro ang tanan kada duwa ka semana o 15 días nagaspray ni sila.
1: Mm-hmm.
3: Gaspray ini chemical.
1: Okay.
3: Tanan nga humayan, gaspray ini chemical. Mm-hmm. Kag ang tanan nga humayan, ara lang skilid sang pamalay nila. Mm-hmm. Tanawa bala ng dalan pa San Enrique.
1: Mm-hmm.
3: Kay humayan ina, tanawa kung di na mga pamalay.
1: Ara yes, skilid. Yes. Mm-hmm. Indeed.
3: Si, ang ambal ni Lito Cuscoluela nga taga Conped nga makadto ni kuno sa mga suba,
1: mm-hmm.
3: makadto sa dalom luta, ilimnon sang tao, mapiktar. Hindi makalamatay ko, no?
1: Mm-hmm.
3: Eh, daway pamantak bati sa mga taga San Enrique at sa mga talamnan sa humay,
1: mm-hmm.
3: ilo-ilo, kagtanan. Nga man nakalamatay nila.
1: Yes. Or even sa Bago.
3: O Bago, dako man. Yes. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
3: Oh,
1: interesting, okay. Interesting. So, okay, hindi niya nga, una, I don't know, sir, no? Pero it seems to me nga daw, wala man ko gambal nga patyon ini sila, no? Pero ti sa siningabahin ang ginalantaw takabuy pangabuyan na subong sang Negrense, pero labog-labog pa ang unahon ta.
3: Kaya muna, amon ang pinakadako gig problema namon tanan.
1: Mm-hmm.
3: Kaya ti, ambot ko may mga duta pa ni sila, may katubuan eh. Mm-hmm. Which I doubt. Kaya doso, kaya lang sila. Patyo na nila yung aton sugar industry sa Negros para sa ilang labog-labog ka go green.
1: Mm-hmm.
3: Okay lang na. Why kami gahambal ng hindi na okay. Mayo ina. Pero matupa na sa dua grup to. Eh, why na na diguro si Lacson as gobernur.
1: Ay!
3: Why pa na nagbuto gurong iya labog-labog na.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Eh, ang okay. Kinanantaya, subong. Hindi 2 years from now, 3 years from now. Subong ang aton kinanlanon na tapnaon ginayang RSSI. Eh, why man sila inogambal? Why man sila inogzabat?
1: So, pero
3: siguro ang aton mangkuton sa ila.
1: Daw ka, daw na interes ako sa hambal ni mo karon nga gabi, Sir Manulet, kay ti imbis nga go green, go get om giningwata kon mapatay ang industriya sang kalamay.
3: Ay, piyo ginaya, Julius, go red, go brown ginaya ang aton yung talamnan.
1: Oy.
3: Nakita mo na nang, nakita mo nga RSSI nga nabiraan ng katubuan.
1: Mm.
3: Itom kag brown ang guaya. Why kaya? Why sang green? Wala bilin.
1: Tigaling sa nang akon kulba amon eh. Kung mag-crisis ang industriya sang karamay, panahon naman eh sa mga pulahan nga magbalik. Sang komunista eh, bala?
3: Oo ah. Diba si Uyon Mananilito Cusculuela kaysa siya gobernador. Daw ginabateko, ginasagod-sagod yaman eh.
1: Uy. I know hindi mo. Anyway, very interesting Sir Manolet. Sir Manolet, I really hope nga makakadto ko buwa sa inyo nga activity kay gusto ko man magibalo pagidugang parte sini, but at least tonight na patag mo sa aton mga tagparamati. Sir Manolet, okay. Salamat gid sa tiyempo.
3: Sa Miyerkules, Julius, Wednesday hindi
1: ba? Ay Wednesday. Yes, Wednesday. I'm sorry. Sige Sir Manolet. Okay. Salamat once
3: Thank
1: again.
3: Thank you. Maraming salamat, Julius.
1: Good night, good luck, sir.
0: Lorga Vista.
1: Mr. Manolet Lamata ang presidente sang United Federation of Sugarcane Producers o kon UNIFED sa Pungsod, Pilipinas.
0: Lorga
1: Vista. Tiyamo ni balang ginasiling ko may ara nagaduso nga dapat natural method. Mga labog-labog, mga tibakla, mga fungus or whatever dira. Pero sige panalasa sang RSSI sa katubuhan, di mudong pamangkot ang musini. Dapat balabungguon ang paggamit sang chemical pesticides kag sang natural methods. Ang ambal ni Mr. Manolet Lamata, hindi dapat pagbungguon. Tungod, kinahanglan ang chemical sa panugod, ang natural methods or systemic control pwede gihapon gamiton sa dalayon para nga patyun anay ang gapanalasa nga RSSI dispues magamit kita sinang ginasiling nga mga labog-labog kag kunano pagid nga mga insekto kontra sa sining peste.
0: Lorga,
1: amo na bala at the end of the day ako ya ang personal conviction ko amo sini. Indi kinanglan lawigon ta ang linalisay. Kabalo kamo ang leadership is also about taking action immediately, especially kun ang isa kabagay becomes urgent. Ti sa siningabahin banwa ang ginaistoryahan ta dire kabuhi kag palangabuyan sang Negrense man industriya sang kalamay ang aton ginaistoryahan dire. Ang akon ya sa mga opisyal sang gobyerno kag tanan nga stakeholders sa industriya sang karamay, hala, sigihan nyo da, inaway, kay ang ending sina, tanan kita, magkalamatay.
0: Lorga,
1: tiyan mo nang ginasiling ko, bala kung kaisa, ang politika nagapatunga pa, sa tanan na lang nga butang, hindi lang dinumog, sa politika dito sa Metro Manila, pati dire sa probinsya, nalatnan na kita.
0: Lorga,
1: sa aton nga pagpanumbalik, we'll be having more reports. Kag may update pa kita ha, ikaduha nga hugnat sang aton balita ay parte sa Middle East. Inaway sang Amerika kag Iran. May istorya kita karon. Nano ini ang Suez Canal? Ginaagyan lang ini sang tubig ba? Hindi. Nano ang inaway sang Amerika kag China? Yati Banwa, would you believe? Hindi lang agaway sang isla like ang West Philippine Sea. Hindi nga. Ang away sang Amerika kag China sa pagkakaron inagaway na sang kahawaan kag pati idalom sang kadagatan. Grabe, very very interesting and very very informative nga talakayan diri sa Larga Vista. Pagkaligad lamang sini.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM matalipas ang ilang paalala.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
4: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo?
5: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
4: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
1: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max 4 Biotics.
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
9: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan! Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops Adoatlaw.
13: 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa paghawig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimpiles. Larga Vista!
14: Mayong gabi ilang sa atong mga tagpaminaw diha sa lungsod sang Tubos. So, nga nagapakigbay na sa atong nga pagpanglagad pinagi sa hookup sang Fabulous Radio Click FM Toboso. Mayong gabi sa mga taga Vilmas Cafe kag sa tanan nga mga kaigsuunan naton mga tagparamati tagpaminaw diha sa Toboso mayong gab-i man sa aton mga tagpanamati dira sa Banwa sang Mabinay sa Negros Oriental labi na gid ang nagapamati sa ila sining public market nakahook up man karon kag nagapamati live pinaagi sa CPSU Radio Mascovado.
0: Larga Vista.
14: Mayang gabi lang sa duha naton ka mga station managers sa kay SM Randy Kanki dira sa Toboso kag sa kay SM Floor Lingamen Bob belated happy birthday Tita Pong. Budugay man kami ni Updanay ni Tita Floor Halin Pato sa piyak nga waragwagan but anyway, happy happy birthday sa kay SM Floor Lingamen.
0: Larga
14: Vista. Mayong gabi man sa kay paring Norman Black Balinsoy kag tanan nga mga tando ay boys dira sa ila warehouse sa reclamation area.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag na kaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alawon si K5 Julius Marinvines. Larga Vista! Larga Vista!
14: Now, up ahead sa aton nga pagpangalagad, may iplastar ko karon sa inyo sa aton makihibalo makatalanaga nga ihibalo diri sa Larga Vista. Would you believe Banwa may isda nga nagasaka sa bato? Hindi yan nagalakat sa bato, nagasaka sa bato gamit hindi ang tiil, hindi palikpik kundi iya baba.
0: Larga
14: karon dugay-dugay, but first let's have K5 Carla Defensor Longa sa iya balita parte sa latest update sa kaso ni Kent Edward Carpenter. Yadtong foreign national nga ginpatay dito sa Negros Oriental. Let's have K5 Carla gikan sa Police Regional Office. Carla, good evening. Please come in.
15: Ginpahayag ni Police Captain Stephen Jaynard Polinar, Public Information Officer sa Negros Oriental Police Provincial Office, nga hindi pa sa karon case close ang pagpatay sa American National sa Sibulan, Negros Oriental. Sunod kay Polinar, nga yara sa ilang nga kustudiya ang duwa sa apat ka mga suspetsado nga nadakpan, samtang ang duwa naman nga ginalantaw nga suspect nga voluntaryo nga nag-surrender ang nakagwa na. Apang ginkuha ang ilang address, agud sa tiun niya magwa ang ilang warrant of arrest, mahapos lamang ang pagserbe. Nagpangatubang naman ang apat ka mga suspetsado sa kaso nga murder. Sa karon, hindi pa mahambal nga case close ang kaso bago ginahulat pa ang investigasyon nga nagikan sa Special Investigation Task Group. Ini nga balita nga dulong sa inyo sang DDX 500 Mighty C kag D3 Bayo. Ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Larga Vista!
14: Kadtuan ta karon dugay-dugay, may breaking news kita.
0: K5 News FM Flash.
14: Let's have K5 Berto Gakit Jr. Antista kadtuan ha, ang aton tinipiksang kinaalam kag makatananaga nga ihibalo. Isda nga galakat, hindi tiil ang ginagamit. But first, let's have K5 Berto sa patrol. Bert, good evening. Please come in.
16: K5 Julius, sa aton sininga mga K5 breaking news lang
14: kita. Ay!
16: Estudyante nakuhaan sang tuha ka pinotos, hindi ni sa siya ha, tuha ka pinotos git mismo sang ginapatihan shabu sa sulot mismo sang eskwelahan diri sa Dagdang Bacolod.
14: Grabe. Bert, magambal ka duha ka putos, ano ka bugat na?
16: Ang asin nga taglimab lang, K5 Julius. Itsuras ang asin nga taglimado ang mugina.
14: Di magambal ka limado mga one-fourth, abi, o less than one-fourth?
16: Yes.
14: Okay.
16: ang 1/4 sa gamay-gamay lang sa 1/4 sa ice water ba lang no Kiva Julius amuni ang sistema sang pinotos kay kung sa shea lang ang gamay mo area pinotos no sa ton sini nga mga kaki 5 subong nga tinion nagapadayon dito ang inventory sang kapulisan sa sulod sang eskwelahan K5 Julius ulat-ulaton
14: danay pa bird ining nadakpan nga estudyante sa video nga ginpakita mo amo ni ang naka orange
16: and sa K5 Julius hindi sa sulod na saya
14: ah.
16: Sa sulod gid na saya balis ang aton nga video dira ara ang dira lang sa may sagwa sang dugin talani siya sa principal office kundi kita
14: okay.
16: Magdala
14: eh no. All right. Let's have the details anay. Pila ang pangidaron ni sang estudyante?
16: Hindi to magatag ang principal
14: okay.
16: O school head niya. Eh. Ang school head ya ka kita Julius hindi gin maghatag no. Kasang ini information regarding on this kana kayo ang hindi pa hinatlan. Kiva Julius ang estudyante kagang ilang sining eskwelahan.
14: Pero so, Bert, no? A public high school ini.
16: Public high school.
14: Public high school, ikadua ang estudyante senior high o kung junior high?
16: Hindi ta mabalaan kay even kung ano ibalukon, kung ano gid ang grade but no comment gid wala gid kita
14: sing lalaki babae.
16: Lalaki ni,
14: lalaki.
16: Sa pagbulubanta ko lang kay Ver Julius yara ini sa grade 9 or grade 8 ni.
14: Nakita mo? Nakita mo?
16: Nakita ko gid, nakita ko gid.
14: Mga banta mo, Bert, mga pilang pang-idaron niya sini?
16: Mga edad niya, mga 14-15.
14: Uy! Lingod pa? Wow.
16: Kaya senior high school. No, nga timabalaan mo ang sultiro, bla? Na mga grade 11, kagigdom si Piro na namong.
14: Oo.
16: Ang edad niya, gamay ni siya, ni Wangon, ng lalaki.
14: Uy!
16: Edad niya, 14-15, ang diraan na lang range sa pagbulubanta ko.
14: Solterito, abe. Solterito, Bert?
16: Hindi. Ah, oh, dudira-dira. Bagito, bala, kagiba Julius, no?
14: Okay.
16: Bagito, 14 to 15 years old, no? Sa atong sini nga magkagiba, garin sa grade 7, grade 8, no?
14: Okay.
16: Ang ila sini nga itat, abe, kagiba Julius, kag ang paglataw to kaina, duwan ni ka pinotos nagbalandra sa lamesa no sang school principal office Kiva Julius kag dako amo tong hambal na tong kainang at dako ini nga sa pinotos kay ti sa pagbulubanta man suno sa inventory malapot ni Kiva Julius no sa 1 million sobra million
14: huh?
16: Ang valor
14: Diyos.
16: Illegal nga droga nga nakuha kung illegal nga droga gid allegation man lang pero ti malantaw naton gid Julius dito ang pulis dito man pakadto naman diri si Police Colonel Eugene Ribatomya no good nga si matagaan ni sang dako hindi lang amo ni kani nga banaton na basang iba naton nga mga kapulisan nga hindi niya basta-basta lang nga sinashamong tako-tako ni Kiver Julius. Amo ito nakibot man takaina dito pagsulod ta nga amo ini ang nakuha sa bata. No? Nga tako, yeah, tako git nga volume sang illegal nga droga. Kasi question ini, kasi sa pag-pangusisa taman to nga nakita ni mismo ko na takpan ini sa gwardya sa guard house pa mismo.
14: Ha?
16: Julius, pero
14: Danay, diin nadakpan?
16: Sa gwardya gid mismo, kung nadakpan sa gwardya gid mismo.
14: Ah. So meaning nakasulod pang estudyante?
16: Amo nang gusto, amo na nato ang ibaluot pa kay Julius kung nakasulod ni o kung nagwa eh. Kahit yung information natong nga nakwa around mga 4 p.m. Ado na kung ano oras din siya nadakpan pero tingin sa mission nga nakabaton kita alas 4 ng hapon na ni. But until now pa tayo ng inventory sa aton.
14: Pero Bert, nadakpan siya during class hours kasi wala pa nakabuhi.
16: Oh, yes. Class hours pa gate. Oh.
14: Bali ang gwa ni daw do mga ikapila nga period kun hapon magamuna fourth period.
16: Pati last period gid.
14: Last period.
16: Last period.
14: Oh, grabe.
16: Eh, balikanta ka karon.
14: Pero Bert, Bert, ari na lang. Anong classification sang operation ka police by bus?
16: Hindi siya by bus, hindi gi siya by bus.
14: Ano?
16: Kay kung by bus, siya mitya mo na yung transaction na night yet. Ariya kasi na Julius, siya ti sa information nga nabato natin dito nga nakitaan, no? Nakitaan sang illegal nga droga. So, gipatawagan police.
14: Ah, okay. Alright, Bert. Bert,
16: yes.
14: So bali ang gwa, incidental sa pag-rikisa sang school guard na kitaan ang gina-alleged nga droga?
16: Yes.
14: Hulo!
16: Diragin mismo sulot sa eskwilahan eh.
14: Uy!
16: Nagsulot kita mismo sa eskwilahan. Kag ang bata, naka-uniform.
14: Ay!
16: Naka-sabatos. Uniform ganyang bata.
14: Okay.
16: So, posible, kira-dios na lang taon na ton, nga ang link, I don't know kung ano pa sulot o kung pagwa na ni ang illegal nga droga nga nakuha. Ginapatihan nining ginaligar siya po nga iti. Kiva Julius, so
14: Bert?
16: Very limited.
14: Bert? Eskwilahan ko na sang una.
16: Ah, okay, okay.
14: Oo, dira ko nag fourth year. Gal, well, anyway, lapit na da sa isa ka barangay nga allegedly talamak man ang baligyaan na, hindi ba?
16: Magkagsapot din na sang barangay nga mo. Nading inabatihan man nila ang ati damo kung gimanapis sa mga operasyon sa droga ang barangay niya. Kaya kung man naman ni Gar, no? Eh, dito amo giman niya ang pagkapig kag paglantaw sa mga tao. But still, ang ini nga eskwilahan nga ini, kaya Julius ang gagiging paiwaya na isang principal dito ang pag-istoryata nga no comment, ayo sila na hindi pag hingadlan ining ila sining eskwilahan, hindi pa tayo man ang investigasyon. So mo pa lang niya, no? Nga ton sining nakuha nga mga informasyon, wala tulad ton sa kay Tiway, wala pag man natapos sa biyang inventory sa nga ton sining mga pulisan regarding sining, again, Kira Julius, no? Very unusual ni, nga ti amunika volume, kadako sang volume sa nga ginapatihan Shabu. No?
14: Pero again, Bert, ang estimated value initially suno sa kapulisan sobra isa ka milyon ka pesos.
16: Mga diragid mga storya na tondo kay ina, mga diragid mga million. Kay ti duwa ka bilog na mo.
14: Wow. Ano ni Bert, amo na ning ginatawag mo nga bulto nga supply?
16: Hindi na siya bulto kay Julius.
14: Ano?
16: Pinutos na gid na siya.
14: Ay!
16: Ang bulto, pwerte ka gamay ba dira siya?
14: Ah!
16: Ang bulto, isa ka bulto, 5 grams eh.
14: Okay.
16: Naguro niya, sila naka-grams siya, sobra niya.
14: Okay.
16: 2 grams.
14: Bali, Bert, ari, para ipalimbawa, ta sa aton mga tagpanamati, ang bulto daw sunudlan lang niya sang oxalic o kung chlorine.
16: Arang tag 3 pesos.
14: Oo. Iniya ang nadakpan daw ginasudlan gidya sang asin.
16: Yes.
14: For
16: the klaro, kita mo na kagiba Julius ang bitsin. Nga tagdos na bala nga bitsin. Amo na ang itsura sang ginagmay nga bulto. Amo na siya ang baligyan na ito amo nang itsura ya kung malantaw ta. No?
14: Bert, para sa aton mga tagpanamati, gapamangkot ko kay Berto, hindi tungod nga gagamit siya shabu ha, kundi experienced na siya kung by bust operation. Damo na rin nakatuan niya nga by bust eh. Amo na nga ginapamangkot ko siya. Oo. Oh, hindi ba, Bert?
16: Yes.
14: Na.
16: Amo ni mamba naton, kiba Julius, for estimated lang ni ang aton nga manakuha, wala pagiging final kit
14: kanita. Uy.
16: Bakang pagbulubanta ta, kag sa mga naupod naman to,

0: sa kabilog na putos. Taton sini nga mga kagivabe. So tinguan ta
1: sige
0: na makuha ang dugang sini nga detalye. Ah, mm. Kaugan ta man si Sir Lebadomia, Colonel Lebadomia.
1: Balikan ta lang kada in kaso, Berta.
0: Sige. Mm. Si Julius nagikan diri sa may eskwelahan, sa may siyudad sang Bacolod upod sa Batol, si Chief of Reporter naton Dred Delgado, kag si kagivabe Martin Di Maisip, ako si kagivabe Berto Gakit para sa kambiyon nga balita. Serbisyo Pagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM Flash Report Larga Vista.
1: Sa aton nga mga late tuners, ginabrobanta nga hindi magnubo sa 1,000,000 ka pesos ang bili sa nga ginaaligar siya buo nga nakuha sa 1 ka estudyante, 1 ka bagito sang 1 ka public high school dere sa siyudad sang Bacolod nga natikba on campus possibly during the last period ga klase pa si Tuto may dala nga droga.
2: Larga.
1: Grabe nga istorya ini. Karon dugay-dugay are may update pagina kita karon, pero ari anay kadto ta sa isda. Antes ko pakilala ang akon kape nga indi digulpi ari o lantawan nyo bala isda gasaka sa bato, indi gakamang sa bato, gasaka sa bato. Abe, lantawan nyo, anong ginagamit niya para kasaka sa bato? Roll tape!
3: The fish that climbs waterfalls.
1: Hello?
3: What if I told you there's a fish that can climb waterfalls?
1: Hello?
3: Not by jumping, but by crawling upward. Using a powerful suction mouth, it sticks to slippery rocks and slowly climbs against rushing water.
1: Hello?
3: A journey most fish could never survive. Which means nature created a fish that can literally climb a waterfall.
1: Ola, kita nyo to? Ang isda gasaka sa bato sa waterfall sa meaning sa busay. Masaka yayang bato gamit ang iyaba ba do suction bala. When you say suction, gakubot, gapilit ang iyaba ba. Grabe no. Ano pagidiban nga bagay? Remuel, ang nabalaan mo nga may ba-ba nga daw suction, nga gapilit, gakubot, bla. Oh, ining upod ko, di ba, ga? Ay, nako. Anyway. So, amo to banwa, ha? Ang isda, may isda sa kalibutan, nga gasaka sa bato, sa busay pa, gamit ang iya nga ba-ba. Karon may ara kana ihibalo. Amuyad to ang aton makihibalo. Makatalandaga nga ihibalo diri lang sa Larga Vista. Gindala sa inyo sa kalwan sang DTX Premium Coffee. Amo ini ang kape nga indi digulpi. Magpuli ko, matimpla ko DTX Premium Coffee. Tungod, ang DTX Premium Coffee, indi niya pait. Wala ka nagatigbali o tarsier kung gabi, wala ka gasala-sala, wala gamudlo imo mata, nga masalaan ka nga nagbato nga. Tungod ang kape, husto lang gid ang kadamuon sa ginatawag nga DTX Premium Coffee. Ang pinakamanami pa, ang iya patam is stevia, plant-based sweetener, type 1 ka man o kung type 2 nga diabetiko para ini. Sa imo, may ara pagid siya, Ganoderma, ang milagrosong uhong nga makabulig sa imo lawas, away sa balatian.
2: Larga.
1: So once again, ang kape nga indi digulpi, DTX Premium Coffee. Gatimpla ko kada gabi, it's time nga testingan mo ang akon kape nga rekomendado kape sang Larga Vista. Magabalik kita, dugang abalita, dugang ibalo. Pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
5: Subong tunanta kung paano bala ang D3 Bio maging antibacterial. Kabalo na kita, ang D3 Bio is an antiviral specialist. Tanan-tanan klase nga mga lipid in case viruses, kinapa.

0: Amatay ni Dietri Bayo. Kaya pawasag ang ilas skin. Kung wasag ang ilas skin, dala na ang ilas protein spike. Kung wala protein spike, hindi makatapik sa silula. Amo na kasimple ang mechanism sa Dietri Bayo.
1: Grabe, Sir Boy, no? No attachment, no replication. So, meaning pa, hapos na katama ang target mo, gid. Dapat wala sang may makatapik.
0: Correct. Wala makatapik.
1: Kag paano? Inom lang ka Dietri Bayo.
0: Correct.
1: Now, nadumduman ako, Sir Boy, nga sa una, ang pinakadabis ng mga ginahimo ni Doc Sam Resita sa mga may mga na-infection. Dahil na mo na padyuson carrots, oh, sibuyas, ahos, kalamansi, mga herbal antibiotic na mo.
2: Oh,
1: pero sa sigituon, isa sa mga the best nga natural nga antibiotic, Sir Boy, ang Dietri Bayo, gali.
0: Dietri Bayo.
1: Tungod kay ang Dietri Bayo, isa ka natural nga antibiotic. Anong kaibahan niya sa gitawag synthetic nga mga antibiotic? Ang nakanami sini, nami iya nga gitawag working mechanism, Sir Boy. Ang natural nga antibiotic nga ara sa Dietri Bayo, may abilidad siya nga magpatay sa mga harmful bacteria rather than isining gitawag mga good bacteria.
0: Uy, kabalo siya magtanaw.
1: Design siya nga ang iya lang patyon, bad bacteria. Ang good bacteria, hindi niya patyon.
2: Ginabuhi niya.
1: Amo nang nami sa natural nga antibiotic, Sir Boy. Makita lang na nimo sa Dietri Bayo.
3: Dietri Bayo. Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang Dietri Bayo 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
4: Dietri Bio. Ang Dietri Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga butika.
2: Ang natural nga antibiotic, Sir Boy, pagkaon niya sa aton nga good bacteria. No, labi naging ko naka-Dietri Bayo ka. Ang Dietri Bayo, hindi lang magpatay sang ginatawag bad bacteria, kundi gina-promote niya nga magbaskog ang aton nga innate kag adapted nga immune cells sa Sir Boy. May arasa sang ginatawag Dietri, no? Kombinasyon sang virgin coconut oil. Amo na kon vitamin D3 lang, Sir Boy, kulang na siya, no?
1: Correct.
2: So D3 Bio kompleto na pabakuro na aton nga innate kag adaptive immune system. At the same time, ang VCO, ang immunity sina Sir Boy o kon lauric acid, ginapatay niya ang mga bad bacteria, Sir Boy.
0: Ang extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio, amunia ginihimo sang nature by God, no? It has a multiple way of killing bacteria. Isa na da, waya ginapamature ang bacteria. Isa pa lang nakapaagi, ha? Iwa ayya ginapamature ang bacteria. Ginahimo na sang lauric acid nga ara sa D3 Bio. So, hindi yung pagsmulon ang extra virgin coconut oil in killing bacteria. Ini siya habang ginahampas niya ang bad bacteria, gina-groom niya ang nami mo yung bacteria.
1: So, meaning pa, Sir Boy, kung every 8 hours ka gainom, every 8 hours, ha, protektadong lawas mo against sa mga kagaw kung saan o na magsuluda. Wait, kabalo mo, may kumapabalo ng kagaw. Ops!
2: Oh, masulod
1: ko masulod da. Ko da. Wala! Anytime na yan. Guway na yan, kapabalo yan. Ang kagaw, masulod gina. Ang mga namian ko sa Dietri Bayo kay ang iya nga mga MCT, it will turn to medium chain fatty acids. Kag mahimo siya nga monoglycerides, Sir Boy. That monoglycerides like monocaprin, monocaprilin, monolaurin, ina sila, Sir Boy, mga antimicrobial agents sa siya. Kaya niya tunaon inang mga ginaputos-putos nga lipid nga kagaw. Tingko bidya lipid coated nga kagaw mo.
0: Correct.
1: Di kung pala inom kaya Dietri Bayo, ina tanan nga klase mga envelope virus like COVID, kaya ya tunan. Amo na kasiling ko, hindi lang ya COVID kaya patyon sang Dietri Bayo. Tanan nga klase nga kagaw, tanan nga klase nga virus, even parasites, kaya nga patyon kung nakainom ka Dietri Bayo.
4: Dietri Bayo!
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin ko loko, naibaluan ko nga taas na gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng Dietri Bayo, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, ako anang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: Dietri Bayo! Ang Dietri Bayo! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! Dietri Bayo!
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Dietri Bayo with VCO. Wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. Bio. D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mapakats mga butika. 1.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
8: Bantayan, bantayan karon dugadugay sa aton nga pagpangalagad, labi na gid sa tag-iya sa mga ilimnan kag restaurant, ginpabutyag ni Attorney Carol Joseph Chu ang City Legal Officer sa Bacolod nga yara sa puder sang tag-iya sang isa ka kalan-an o kun ilimnan kung paano gamiton ang iya banyo. Halimbawa, kung para ina sa pagpangihi o kung pagpaligo, dipindi ina sa iya. Pwede bala nga mag-ubra sang sexual acts sa sulod sang isa ka banyo nga ilihian or CR abi tawag naton. Agi ka man o kung lalaki kag babayi, pwede bala nga himuon ulupasan ang ilihian ina iplastar ta karon dugadugay. And of course we will discuss the so-called public morals. Naano bala by nature ang kinaiya sang Pilipino? We are conservatives. Nanamian bala kita nga may galaplapanay nga lalaki kag babaye sa tunga sang dalan? Okay lang bala sa imo Remuel kadto ka sa ilimnan o kon kalan-an mangihi ka sagwa may galips to lips nga agi kag lalaki? Pwede lang bala ina? That is the issue. Pwede lang bala ina? Even without any law, is it still in line with good public morals? Tandaan tagid, hindi lang kasuguan kita may kultura. Ang aton kultura nagabugos sa aton bilang mga Pilipino. Te, kung palalantaw ka pornography o kung ining pagpakigilawas sa internet, okay lang na. Kay dito sa Germany, may ara sila pornographic films nga ang tao Remuel sa kilid dalan, gadog style. O, ang babae ginapatuwad, ang lalaki nagakana sa iya or nagadu, ti pwede na iya, acceptable to sa ila. Ti, does it follow nga kung okay sa ila, nga okay man sa aton?
4: Larga,
8: ti ini nga mga bagay banwa, binagbinagon ta ini. It doesn't follow nga kumo muda ang ginatawag nga kausa sa LGBT nga tanan nila nga obrahon, mahando na lang kita kag aton batunon o kon tunlon.
4: Larga,
8: it doesn't make us homophobic. It doesn't make us anti-LGBT. Ako damo ako kilala nga agi. Damo ako kilala nga tumboy. I mean, you know, I can be friends with them without necessarily agreeing sa ila sexual preferences or sa ila abi cultural practices. I mean, amo na bla. So kinanglan, let's bring back sanity. Ibalik ta ang sanidad sa aton panguna-una parte sininga issue.
4: Larga Vista!
8: Kay kung kaisa delikado man kung ang aton istoryahan, kinamatarong lang pirmi. Ang kinamatarong sang iban, hindi tanaya pagsapakon. Hindi man amuna ang demokrasya. Hindi man amuna ang sibilisado nga katilingban. We are a civilized nation. We are a nation of rights, of cultures, and of morals. Tandaan ta gina. Kung wala moralidad ang aton nga katilingban, ano na lang ang magwa sina?
9: Lorga Vista.
8: Tilang tawa kay ang tao wala nagatag bili sa moral values nga ginatawag. Tikundi kita mo, ang politiko wala na kulbaan mangawat, ang politiko wala na kulbaan magtakab. And so it's incumbent upon us as citizens to always remember this. Hindi buot silingon nga ang aton lideres or pilata ka mga lideres don't mind morals nga kita malipat man sini. Anyway, pakarunan ko ina. Arianay, amuning ginasiling ko nga ang kalibutan subong ang ginapinsar gera ang gutom problema ta over many centuries. Pila na kasiglo ang nagligad, pila na kagatos katuig ang naglipas, and yet ang gutom kagkapigaduhon problema gyapon. Pero ang armas dasig ang pagsanyog. O subong amo na ginasiling ko ang Amerika nagaduso man sang bag-uyang nga mga armas. Ari katulad sini, may bag-o nga kanyon ang Amerika. Paladin ang alan. Ari lantawon tabla. Video.

0: Amo to, Paladin ang panawag sa to. Ay, hindi na ko magatag e detalye, kete ang gwa na karon do ga-endorse ko sang sining nga mga klase pagbaligya sang armas. Pero ginapakita ko lang sa inyo nga amo to ang bag-ong kanyon or self-contained artillery na nung buot silingon. Sang una ang kanyon, guyuron pa sang karabaw, guyuron sang kabayo. Sang uli, ginaguyod sang truck, ginaguyod sang jeep. Subungya, ang kanyon, gadala sang iya kaugalingon sa patag-awayan. That is why ginatawag self-propelled. Siya, may ara na iya nga salakyan. May ara na iya nga makina. Amo na ginatawag self-propelled. Sang una, gatindog lang ng kanyon. Wala na iya sang salakyan. Subong may ara na. But anyway, kadtuan ko ang isa ka balita nga ginambal ko sa inyo magapalala ini sang krisis sa Middle East. Nga kay kita sa bilog nga kalibutan, malatnan. Oras nga sirahan sang Iran o Amerika ang Red Sea. Nano ining Red Sea? Amo ini ang dagat dito sa Middle East nga galabay sa atubang man sang Israel. Tinanong komplikasyon di. Kon maglabot ang inaway sa Israel, disgrasya gid banwa. Nga tungod ang Red Sea, amuning nagaangot sa ginatawag Suez Canal. Nano ini ang Suez Canal? May ari ko sang video nga ipakigbahin sa inyo amat-amaton ko paatag. Arada, gin-forward ko na. Alright, anyway. Okay. Balikan tani karon dugay-dugay ang parte sa Suez Canal. Hatag ko na yung pinaka-importante nga pahibalo, pagkaligad lamang sining.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no, daghan mong sakit, kay daghan mong kwarta ipalit og daily healthy nga paggaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Kadaragsa nga punggot.
3: DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit.
2: DTX Beauty Soap.
3: Dala o magputi.
2: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol.
2: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut. Not oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapos.

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
2: Ako'y taman nga nag-usar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule kay 3 years ago, na problema ko ako nga cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagsa ko nga nagnubo nga ako nga cholesterol levels manitan.
1: Dr. Pinoy Squalin Capsule.
3: This is K5 News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marinvines. Larga Vista! Larga Vista!
4: Aray, kadtuan ta na, antes kita magkadtuan tugali sa Suez Canal, hindi tagid pagkalimtan, ang mga upod ko kay mahibi ni sila karon. Oo, ang ginaupod ko sa DTX Premium Coffee. Man tatlo gid ni sila upod mo. Amo ni sila kung sa pelikula pa. Do pareho to bala sa pelikula, Three Idiots. Pero hindi ni sila idioto. Amo ni sila ang gapaalam sang immune system mo. Nga ah, tungod ang DTX Premium Coffee, padalundon ko ni sa DTX 500, amo ni ang gapaalam sang imo lawas kontra sa free radicals, kundi yung free radicals latak ni halin sa aton makina ining mitochondria nga sa kada cellula gapatubas siya sang kusog, pero may ginabilin siya nga latak. Amo ni ang free radicals, teko di gatuktok ang aton cellula. Kada tuktok sang selula, galapad ina, tikundi gatigulang, katanan nga balatian ara sa imo. So para strategic bombing kung sa Iran pa, diri ka sa DTX 500 nga ah. Tungod, ang DTX 500 kargado sa antioxidants, gikan sa DSE, the sugared sugarcane extract, nga ginupdan pa sang dahon amargoso. Tidimudo, kargado ini sang antioxidants nga makabalansi sang free radicals sa imulawas. Pero to be sure, ginaupdan ko pagid sang D3 bio iniya. Amuni ang kargado sang extra virgin coconut oil, of course on top of vitamin D3. Ang extra virgin coconut oil ginkuha sa gata pinaagi sa cold pressed method. Nano na siya. Wala kalayo, wala init, dimudo kargado sang elemento nga ginatigbaliw sang lawas, agud awayon ang kagaw. Iniba nang ginatawag medium chain triglyceride, gina-convert na sang lawas into lauric acid, agud ibato sa kagaw virus, fungus o kon bacteria. That's why John Wick sang lawas ang D3 Bio. So once again, DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500.
3: Larga
4: Arena. Ano ini ang Suez Canal? Hindi ya Swiss ha? Nga Swiso. Dito Switzerland? Hindi. S-W-I-S-S na ya. Ini ya Suez. Nano ang spelling? S-U-E-Z. Ano ka-importante ang Suez Canal? Yari ang video nga nakita ta nga ipaambit ko sa inyo kaglubaron gilayon sa pulong nga hiligaynon. Roll video! Wala.
5: In March 2021, fierce winds blew a container ship off course. In most places, this would have caused a minor incident. But in the Suez Canal, it was a global crisis. This vessel wasn't just blocking other ships. It was obstructing the flow of international trade through one
4: now,
5: of the world's most...
4: All right! Now, ang ginmit lang dire sa Suez Canal sa itong Marso 2021, may barko nga nagtakilid ang iadlagan imbisrikta. Ti do kawala man lang no na nabaradiro sabi. Ti ang problem karon mo ni hindi kalabay ang iban nga barko kay tungod nagtakilid yadtong barko sa Suez Canal. Diri mo makita nga syado ka importante ini nga alagyan sang mga barko kun sa aton pa highway sang tubo. Padayunon.
5: Important waterways. The site of the Suez Canal has been of interest to rulers of this region as far back as the 2nd millennium BCE.
4: Hello.
5: To move goods between Asia and the Mediterranean basin, traders had to traverse the narrow isthmus separating the Red Sea and the Nile, journeying in camel-bound caravans through the unforgiving desert. A maritime passage between the Indian Ocean and the Mediterranean Sea would bypass this trip altogether, and throughout the 16th century, multiple powers attempted
4: Are,
5: to construct such a canal.
4: Ang ining Suez Canal, amuni ang nagpalipot sang biyahe halin dire sa Mediterranean. Pakadto dito sa ibabaw. But silingon nga kun ang biyahe halin sa Asia, pakadto Europa, pwede nga dire ka matabok. Malip ot ang imo biyahe. Otherwise, malibot kagid sa ginatawag Horn of Africa. Do sungay-sungay bala ang iya korte dito sa Africa. So, Horn of Africa. Tikaron, ang Suez Canal, dugay na ini, ginaawayan, halin pa sa tsimpo sang mga paraon sa Ehipto bala. Kaya man, may parte ang Suez Canal nga diri sa Ehipto nagarabay. Piyak nga parte sina may ara Israel. Tigay linaway ni sila halin pa sang una. Hindi lang reliyon nila ginaawayan, pati ang Suez Canal. Nga, because whoever controls the Suez Canal controls a significant part of global trade. Nga, Ari Banwa. May cellphone ka ginauyatan, wala. Galantaw ka sa TV, wala. Laban-laban, inang imo ginauyatan nga cellphone o kung TV nga ginalantawan, naglabay ina sa Suez Canal. Amuna ka-importante ang ining nga alagyan sa pangkalibutanon nga negosyo o kung bayluhanay sang produkto. Padayunon.
5: Their plans were obstructed by cost, political strife, and the ever-shifting sands.
4: Oy.
5: In 1798, interest in building a canal was rekindled, this time attracting attention from across Europe. Over the following decades, individuals from Austria, Italy, Britain, and France pitched their plans to Egypt's rulers.
4: Oh.
5: At the time, Egypt was a territory of the Ottoman Empire, which was
4: okay.
5: resistant to these proposals. But Egypt's political and economic autonomy was gradually increasing, and its government was eager to pursue the project. When Said Pasha came into power in 1854...
4: Sa itong 1798, nagpangaluyag ang pila ka mga nasyon sa Europa. Dala ang Fransya, nga sa itong atsimpo, ang ila leader-leader ining si Napoleon Bonaparte. Tanda ka muna siya. Itong putot man balang maayo ngayon nila. Galing sang uli na pierde sa Waterloo. Oo. I tell you, ang iban nga tao nga putot, maayo ang abilidad. Di ako putot man kung nga daan. May kuy gambal nga pareho kay Napoleon. Ha? Ang ginasiling ko lang nga may mga tao nga hindi mo ma-underestimate kung mo hindi mataas, hindi gwapo, hindi gahod, magambal. May ara mga lideres who are small and silent. Tuod, now, ari banwa. Long and short of it, amo sini. Nag-interes ang taga-Europa nga silingin mo brata kanal diyo para nga because it is in the interest of European nations nga mapalipot ang biyahe halin sa Asia o Africa o parte sa Middle East kun tabukon ang Red Sea, ang Mediterranean pagkadto didto sa piyak. Are, padayunun ta.
5: He approved a plan from the enterprising and manipulative French diplomat Ferdinand de Lesseps, signed in 1854 and 1856. A pair of concessions gave de Lesseps authority to establish the Suez Canal Company and finance it by selling shares to capitalists of all nations.
4: Ooh.
5: The contracts between
4: Si Ferdinand de Lesseps amuning sa Pransya, si Mohammed Said Pasha amunin sa Egypt, ti nakumbinser siya sang taga-Europa nga sininga tol, maubrata de blatol alagyan sang barko, sininga sige brada, ti ginigosyuhan ini, dimudo, damo nga nasyon, kagdamo nga kumpanya nangin interesado. You know why? Diri mo makita banwa, nga kundi ang mga komunista, gambal silang revolusyon kunong nagaisa sa pamunuan, hindi. I disagree. Ang matuod, common interests and business unite nations. Nga, makabintaha kita tanan mo. Ang kwarta sa luyag ta sa indi is not an evil thing by itself. Ang kwarta could unite people. Hindi siya by nature malain o malaot. Dipindi ina sa tao. Dimudo banwa gapati ko. Ang kwarta does not make you evil. It only reveals your being evil if you are evil to begin with. Meaning, kung yawanon ka na nga daan, hindi ya kwarta nagpahimo sa imo yawanon. Diba? Ara na na yang yawa sa imo. Ginpakita lang sang kwarta nga yawanon ka. Oh, damo ta kilala, damo kwarta ti. Why pa man sila namatay o kung nang lugos tao tubdub karon, ron? Diba? Anyway. Ari padayunon ta.
5: Also promised a workforce of hundreds of thousands of Egyptian workers. Beginning in 1862, about 20,000 laborers were forcibly recruited every month, digging the canal in harsh desert conditions.
4: Ari, sa simpleng istorya banwa amuni, linibo ka mga trabahante nga taga-Egypt, mga Egyptians, ang nagpangabudlay para obrahon ang Suez Canal. Remember, wala pa to yung mga bakho, wala pa to yung bulldozer, wala pa to yung dinamita. Ang ila ginagamit ay mga piko kagpala. Kwarta sang taga-Europa, balhas kagmaskulo sang taga-Ehipto. Are, padayunun ta.
5: Food or water. Diseases like cholera ran rampant.
4: Uy,
5: and workers toiled damo under patay. The threat of whips.
4: Damo patay.
5: The estimates of those who died during construction range into the thousands.
4: Grabe. Linibo.
5: In 1864, the new Egyptian ruler, Ismail Pasha, put an end to the coerced Egyptian labor, but he still pressed forward with construction. Foreign workers from all over Europe and the Middle East labored alongside dredgers and bucket excavators to remove 74 million cubic meters of dirt.
4: Grabe,
5: this massive population of workers required infrastructure to deliver drinking water and other supplies, giving rise to a flourishing economy of restaurants, brothels, and smuggled goods.
4: Grabe! Amidst the bustle, linibo ka mga trabahante ang nag-ubra sang Suez Canal. Ti ang challenge sa ito nga chimpo, remember, 1800s pa lang. Sigurado ko ang kinanglan nila tubig nga ilimnon, kalanon, palahuayan, pati gani rimwel at diskuhan, ginbutang to sa ila. Tubig ilimnon. Sigurado ko hindi basiwa, noy? Hindi basiwa? Ang nagdulong guro tubig, bla? Sigurado ko hindi man prime water. Sa ito nga chimpo, wala pa biri. Basi tuba goro galing kiti. Why to sulay tuba goro no? Anyway, are, padayunon ta ang video.
5: cities with multi-ethnic populations.
4: Oy.
5: Port Said on the northern Mediterranean
4: Port
5: shore.
4: Port Said.
5: Ismailia on the canal's middle tract, and Port Tufik at the southern edge of the canal. The construction site bypassed the Nile and ran directly from Port Said to Suez. And after years of work, the streams of the two seas finally began merging in the mid-1860s. The finished canal was 164 kilometers long, with a width of 56 meters at the surface, and it was officially inaugurated on November 17th, 1869.
4: Oh, hindi tapakalimtan, ha? 1869.
5: For a few years, the canal ended up dramatically accelerating global trade. It also facilitated the migration of numerous marine species, dramatically changing local ecosystems and cuisine.
4: Uy.
5: Over the decades, traffic through the canal grew. But in 1875, financial issues forced Egypt to sell much of its stock in the canal company, allowing Britain to take over.
4: Okay, diri na gamay nga patag kundi November 17, 1869 nagbukas ang ining Suez Canal. Tanan nga nasyon na interesado na Europa, Francia, Gran Bretanya, interesado na sila nga ang trade ukon bayluhan na isang produkto nangin mas madasig di mudo nagbarato. Ang grabe pagid, ang isda, Rimuel, halin sa piyak nga dagat, makatabok sa piyak, di mudo nagdamo gurong diskuhan sang isda, no? Nagdamo, flourish ang ginatawag nga bag-o nga eco-system daw kanami, no? May taga-Europa nga isda nga makakita na sang taga-Asya. Meaning may mulmul guru to nga nakakita iya nubiato sa piyak ng taga-Europa nga dagat. Why taga-balo? No? Kiti, why man tatugo pa nga buhay is dalong dagat mo? But anyway, long and short of it, ang Suez Canal facilitated hindi lang trade but also culture. Ang tao lain-lain nga kultura nagsalamuha, nagkinit-anay, nagkilal-anay. Halin sa Asya, halin sa Europa, halin sa Africa, nagkilal-anay. Amo na siguro nga may mga tao nga hindi lang puti, hindi lang itom, kundi nagsinamu-samo ang ila kolor. But anyway, yari ang dugang.
5: Role of the canal fully reverted to Egypt when it was nationalized by President Gamal Abdel Nasser.
4: Ari.
5: This move sparked a military standoff between Egypt and Britain, France, and Israel.
4: Sa tung 1956, ining si Presidente Abdel Nasser sang Ehipto nagdinalok. Siling niya ari. Amun lang niya. Amot ko na nung tambalyan nagsulod sa ulo niya. Singa amun lang ni. Pero ginalimtan niya nga hindi lang Ehipto ang naggasto sina. May Fransya, may Gran Bretanya, tingundi inaway at tungod sining Suez Canal nga ginatawag. Yari, padayon unta.
5: ...into a major source of Egypt's national revenue and helped redeem the canal's imperialist legacy.
4: Mm-hmm.
5: Today, nearly 30% of all global ship traffic Grabe. Passes through the Suez Canal, totaling over 20,000 ships in 2021.
4: Ooh.
5: However, the incident of the Ever Given is a stark reminder of just how fragile our man-made systems can be.
4: All right.
5: Just a few decades
4: later. Amo to panugod pa lang, ha? Parte sa Suez Canal. Tatlo sa napulo kabarko kada adlaw nga nagaduloong sang mga gamit, produkto, halin sa Asya, pakadto sa Europa, kagbalik. Diri nagalabay. Ginalantaw nga hindi magnubo sa pila kalibo ka barko ang dirigid malabay sa Suez Canal kada tuig. Di mo dubanwa mo ni. Pananglit maglapta ang inaway sa tunga sang Iran kag Amerika makadto diri sa Red Sea Leche. Ang resulta sini nga. Tungod ang Red Sea amo ini ang gibuangan ukon alagyan pakadto Suez Canal.
6: Lorga Vista.
4: Ti kabay unta nga hindi ini matabo, no? Kabay unta. But as I have said, ang inaway hindi mo paktan. Oras magsugod na ang tiruhay, budlay ina untaton. Pero istoryahan ta na dugang ah. Di lang magpakulba ang tuyo sang Larga Vista, hindi yan mang laton nervyos kada gabi. Ang aton lang, may ara kita sang advance knowledge o kon pauna nga ihibalo. Nga kon mag-abot ang tiyempo, at least hindi kita magsinala-sala.
6: Larga Vista.
4: Magabalik ang Larga Vista, pagkaligad lamang sini.
7: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
8: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
7: D3 Bio. Ang D3, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 mo na. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
9: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
7: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
7: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mabahal sa mga butika.
15: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
16: Si Jade, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
15: Mighty C.
14: Mabahal sa mga butika.
15: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
15: Mighty C!
14: Mababaka sa mga butika.
18: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
18: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
19: Sport Biotics. Makabulik sa pag-

0: Dugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka.
1: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
2: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule. Kaya ginayaw niya ang balatean ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatean.
1: Dr. Pinoy Squaring Capsule. Proteksyon sa mga balatean.
3: Susan Tabuyan. Kasang wala pa kakainom sa Glutena, galabwa akong tanawan, kag ang sakit ako nga si Il. Try ko inom sa Glutena, nagpasalamat di ko kay na dulasanan, kada ko gitang mabulid sa aking halawasan.
4: Glutenamax Capsule and Glutenamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Number 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marinviles. Larga Vista! Larga Vista!
8: On the surface, Ari Bla, let's try to bring a little sanity sa sining issue, Ari. On the surface, sa nambal ko na, ang report ng ligad nga inadlaw ni K5 Berto Gakit Jr. kasimple. Dano ini. May ara grupo sang mga lalaki and two of them looked apparently gay, mga agi. Nag-inom sa isa ka ilimnan. Dira sa barangay Mansilingan. Sa entrance o dira sa sulod langgid pagkadto sa ano panawag ni Granville nga subdivision, okay? So dira gid tikaron ang pamangkot amo sini. Nagreklamo ang tag-iya nga tungod ang tag-iya nagsiling nga daw may natabo base sa tunga sang duwa ka lalaki kag isa kaagi sa ila nga CR or comfort room ilihian. Of course you do it to you use it to relieve yourself, magamba ka relieve ti magbuhin ka sang imo kaugalingon. Tinagreklamo siya antes ko magkadto sa pag situate o kung pag contextualize sang sininga issue. I'll go back to K5 Berto. Nanugid bala originally ang reklamo sang tag-iya? May kinamatarong bala ang tag-iya to impose sang iya regulations? Ina, from a legal and cultural point of view, yari si K5 Berto. Bert, ano gani originally ang reklamo sang tag-iya?
9: K5 Jules, good evening sa atong sining mga ka-K5. So, muna gina-reklamo, isa sa mga ginadala kanina issue ining paghimo, no, ginaaligar sang pagbinastos sang tatlo ka mga lalaki nga nakuhaan gid sa CCTV sa may Mansilingan sa CR sang ila sini nga ginainan Kiva Julius.
8: Bert, tabo,
9: yes,
8: let's clarify una bes, wala sang may nakakita sa CCTV kung nag-ano to ang tatlo, ang agi nga nagsulod kag ang nagbulos-bulos nga duwa ka lalaki nga nagsulod sa CR. Nga ah, yes, kay wala CCTV sa sulod. But yes, gina-presume yes sang tag-iya nga posible may malaswa o kon may nagkalatabo nga inupasay dito sa banyo. Pero ang klaro ya Bert, balikon ko lang kag-clarify ko ha, kitaon gidya sa gwa nga ang agi kag ang isa kalalaki nag lips to lips nagromansahan ay gidya sa gwa.
9: Yes, bago nila nga ginsirahan ining pertahan sang CR, nakita gidya nga pagsulod sang lalaki kay ti ditong agi sulod mong nagsulod nagapas ini sa sulod, pero bukas ang pertahan kay nakita diri sa may sa gwa sang pertahan kung paano ginatan sang lalaki ining agi ka kay Julio.
8: Ginano?
9: No? So, yes, ginhalukan.
8: Ginhalukan. Ano nga klase halok na Bert? Kiss lang sa cheeks? Kiss sa agtang na no? Torrid. Torrid kissing. But silingon, kung sa kalye pa, laplapanay gid.
9: Laplapanay gid.
8: Uy, ala.
9: Hulo.
8: Oo.
9: Yes.
8: Kung sa medyo tame nga description, romansahanay gid ya.
9: Amo gid na.
8: Oo. Are, sa simpleng istorya, may dilaay gid wala.
9: Amoy ara gid ko sa mundo pa po kos mo na ara gid sa kay Bajun.
8: Ulo. Okay.
9: Arang paghalok mo bala sa pasensya gid sa nagkataon, pero kung maghalok ka bala, ara bilang kapersado bala nga do ka in ka intimate no?
8: Uy.
9: Sa klase tang paghalukan.
8: Nga do kada isa gusto gid nga ubuson ang laway sang isa.
9: Do bet kissing nga type gid bala.
8: Gatamsak gid Bert.
9: Oo, oh, amo gid na.
8: Uy, ulo.
9: Ito,
8: okay.
9: Ang CR. Mm-hmm. Then that's why nag-resume, no? Nag-alikar, ining tag-iya, kay ti mag-iwas si na, okay lang man tani, kung nusunod sa tag-iya, nga 2-3 kaminuto, doon maintindihan para daw.
8: Okay.
9: Ang sabi, 5 kaminuto sa okun na muhin sila dira, nga 2 ora nang ihi, but it takes 40 minutes, kakipar Julio. So, amo nang
8: iba si may busisaw to ya, Bert?
9: Kaya mo nagina pa mangkot gani sa tigiya dito din. Kung butang ta wala sing aligasyon o kung wala man sila nagbinastusan ay
8: okay
9: sa sulod, anong ginhimo ka? Possible suno sa tigiya ba si nagasuyupay sila sing siya.
8: Uy, ala! Adios ta. Amo nang problema da. Ti why man siguro nga nagreflection to sila sa sulod? Kag nagluhod? Why man guro, no?
9: Wala man.
8: Wala man sila chessboard nga dala?
9: Wala eh.
8: Wala man billiard table to nga nagtakuhan na ito sila?
9: Pagsulod nila, duway man sila may dalaman nga iban. Wala, hindi ya makita. And ordinary,
8: okay.
9: Wala ka makita, Kiva Julius, ang rason pa nga iban. Kung nag-ano sila sa sulod, unless kung nag-transaksyonan, ay sila to kung
8: nag-ano sila sa sulod. Okay.
9: So, muna kita ba mangkot man lang sa aton sining reklamo?
8: Bert!
9: Kung nag-reklamo.
8: Pero ang hambal sang tag-iya, hindi siya sugot sang iya nakita.
9: Hindi gid siya
8: possible.
9: Kaya nagambal niya kay Majulo sa Rebagen.
8: Oh.
9: Nagambal siya, I have the right, no?
8: At
9: a owner sa building.
8: Correct.
9: Nga amo ini. So actually, amo ba ng aton boss nga magpaton?
8: Bert! Bert, kay may ari na ko the explanation, halin sa city legal officer, pabwasan ko na, ha?
9: Sige, sige.
8: Oh, balikan to na, boss.
9: Information, bantayan sa
8: ato. Ayos!
9: Pagbalik, boss. Ako si Berto Gakit, K5 News FM.
10: Larga Vista.
8: Sa ngalan sa ngamon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy with K5 Remuel Alcantara and Adrian Gantalao, Julius Maraveles, salamat, salamat. Good night, good night.
10: Larga Vista. 101.5 K5 News FM.
11: D3, Bio.
12: Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food. Gagantin luman sa aton uto. Rason, gagandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract na bugana sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
12: Mighty C. Mabaka, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
12: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
12: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
17: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
18: Kinabatiyag ko for 3 years. Ang sakit mula sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatiyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatiyagan ko na lang nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo, wala na ngayon.
17: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: K5 News. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
19: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka

0: hindi magkaon balo.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
0: Sa lingaw na mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
2: Basta.
0: Ano kayong engineer man?
1: Maedukar ka pa.
0: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga suki naton nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga inflammatory markers, kag paano makabulig si DTX 500? Kaupod ta sina kadiskusyon ang amon CEO Dr. Ramil Oy. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Kevin Bigay. Dr. Ramil,
4: sa tanan natong suki nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kabay pa nga nainom nyo na ang mga paborito nyo nga suplemento: DTX 500, D3 Bio, Mighty C, DTX Coffee Mix, kag Extend.
1: Informasyon sa Ikaayong Lawas.
3: Istoryanta subong adlaw kung paano may baluan kung ang pasyente ang mayaras ang systemic inflammation. Paano bala, Doc, gina-check ang inflammation sa lawas?
4: Sa mga wala nagainom DTX 500 kag Mighty C or Pure C, prone gid kamo sa gitawag inflammation. Labi na sa mga may edad kag kulang antioxidant, wala gainom mga antioxidant supplements. Ang pagpalanakit sa kalawasan, pagpangluya, isa lamang ina sa mga madamo nga palatandaan nga mayara ka sa gitawag inflammation nga hindi mo makita pero mabatsyagan. That's why, sa imo question, Sir GP, kung paano ma-check kung bala ikaw ang may inflammatory condition, isa ka laboratory test ang gina-request ang doktor kay ini ang inflammatory marker test. Isa ka blood test, Sir GP, agod nga ma-detect ang mga inflammation sa lawas, tugas ang balatian o mga balatian. Kung gainom ka, tani, sang DTX 500, kag may tisi ka dadlaw, layo ka sa mga amunang problema sa imo nga health. Ang inflammatory markers amoni ang sinyalis sang pag-inflame sa imo bilog nga lawas. Most especially, Sir GP, gina-require ni kung may mga palanakit sa lawas or kisa kung may cancer ka na.
3: Hala. Ano, Doc, ang mga common nga test para sa inflammatory markers?
4: CRP or gitawag nila nga C-reactive protein test, kag ESR o ining gitawag erythrocyte sedimentation rate test, ang duha sa pinaka-common, Sir GP.
3: Ano ang kinalain, Doc, sa isa kay isa?
4: Kung CRP, Sir GP, ginapangita ang specific protein molecules nga ginatawag C-reactive protein sa dugo. Kung damo ang CRP, meaning the more nga active ang palanghubag sa bilog mga lawas. Hapos lang manalikawan ang mga paghubag. Kung adlaw-adlaw tani, gainom ka DTX 500 kag Mighty C, matap na ining mga inflammation sa imo kalawasan. Makusog ang anti-inflammatory properties ang DTX 500, Mighty C, or Pure C bangod sang mataas sini nga antioxidants. Ang ESR test naman, Sir GP, ang nag-check kung ano kadasig nga magtipon ang red blood cells sa dalom sang test tube, samtang ang white blood cells kag plasma ang yara sa ibabaw sa portion. So, kung may inflammation, Sir GP, sa lawas, madasig ang paglugdang sang red blood cells sa idalo.
3: Ang arthritis, siya, Doc, isa man ika inflammatory issue. Gasinakit ang mga joints. Paano niya, Doc, ginawalantaw ang prognosis ng blatian?
4: Simlang, Sir GP, ang rheumatoid arthritis is an autoimmune inflammatory disease. Buot silingon, Sir GP, ang imo immune system soldiers ang ga-atake sa mga healthy cells mo sang imo lawas by mistake, no? Nagamango.
3: Nagakudita.
4: No, mga soldado sang lawas mo, kag mainly ang target sini ang mga joints mo. C-reactive protein o CRP test ang makasugid kung ano ang sitwasyon sang inflammatory condition sang imo nga lawas. So, ano agani, Sir GP, ang aton management sa rheumatoid arthritis nga permita diri ginabalik-balik. Perme na mo ginabalik-balik. Nga kung pala inong tani ka sang DTX 500, Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw layo ka sining mga rheumatoid arthritis. Ang Mighty C, isa sa mga alkaline nga vitamin C nga nagapaalam sa mga mango mo na nga immune system. Ginamidjit sini ang abnormal response ang soldado sa imo lawas. Ginatudloan ni Mighty C ang imo immune system nga hindi mo pag-atakihon ang kaugalingon mo nga lawas. Now, paano makabulig si DTX 500? Ang D-sugar, sugar cane extracts ang DTX 500 nga manggaranon sa gitawag polyphenols kag flavonoids nga pinaka-epektibo nga anti-inflammatory. Oxidative stress causes inflammation. So, autoimmune disease causes inflammation. So, ang problema, inflammation, anong solusyon sa inflammation? Siyempre, anti-inflammatory. So, anong suplemento nga taas ang anti-inflammatory substances? Siyempre, DTX 500 kag Mighty C. Hindi na maghulat nga magka autoimmune disease ka. Inom na adlaw-adlaw sang DTX 500,

0: ATC, Kag Pure C, adlaw-adlaw.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: TTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: TTX 500.
1: Ang TTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
2: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: TTX 500.
1: Asal rikan.
2: Epic table.
1: TTX 500.
2: TTX 500.
3: Yan na mag-asok.
4: Ang imong sugar sa una, pila man?
3: 300.
4: Kanus ang makan nag-start o TTX 500?
3: Magduha pa kasi mana.
4: Yung sabi niyo pag-inom?
3: Muntag o happy eh.
4: Pila na may sugar?
3: 126 na lang.
2: TTX 500.
5: Informasyon sa ikayong lawa.
4: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, well, ang World Health Organization ang naka-record sang 1.8 million nga bag-o nga kaso sang kanser sa bilog kalibutan, bo Dios ko dumdamo. Kag sa mga nagkalamatay sa kanser, nasa 606,520 ang halin sa Amerika. Grabe ito, muto lang pa Pilipinas ko. Uso to kanser. Amo na sa taas ang incidence ng kanser sa Amerika. Ang rason, simple lang. Palakaon sila karne. Kag, ang ila to diet, kalabanan, mga highly processed foods.
0: Nakatry ko to?
4: Oo, mapatay na to.
0: Burog ka niya.
4: Hindi na to pagbalik. Canned foods, bacon, hot dog, sausages, talagsa, kag mahal dito ang utan. Amo na kun dito sa Amerika, nag-uso ang antioxidant ka mga food supplement, kay nahadlok sila nga magka-cancer.
0: Correct.
4: Kag nakaibalo sila nga ang antioxidant lamang ang maka-prevent sang cancer. Kung hindi ka gusto magka-cancer, kaon ka utan, mag-DTX 500 kag mag-Mighty C kada adlaw.
0: Ako yan, hadlok ko cancer, that's why nga vegetarian ko. Kamo, kabalo ko, hadlok man mo cancer.
4: Siyempre.
0: Pero hindi mo vegetarian. Ako yan, hadlok ko cancer, gainom ko DTX 500 kag Mighty C. Kamo, nahadlok, pero why mo gainom? Ano ang ginahimo mo agad hindi ka magka-cancer? Kaya actually, laban sa ginahimo nyo, wala ka prevent cancer, kundi nagapa-cancer. Hadlok ka tuwad, pero gapa-cancer, imo nga ginakaon. Wala ka gakaon utan, wala ka gakaon prutas, permi kaon tamis, permi inom alkohol, permi panigarilyo, pulaw, stress, bisyo. Ito, kadamo lang, wala exercise. Hadlok ka magka-cancer, pero daw, gabreeding ka imo ya sang cancer. Te, mag-DTX 500 yan lang, kag mag-Mighty C. Ang DSE sang DTX 500, ang D-sugar, sugar cane extract, halin sa mapait nga bahin sang tubo, nga sa karon ang may pinakataas ang itoag urak balyo, nga may ara 1.3 million antioxidant units, amo ang makabulig sa inyo agud nga malikawan ang mga cancer, mga tumor, mga bukol-bukol sa lawas, no? Garantisado nga kung gainom ka DTX 500 adlaw-adlaw, kag Mighty C, safe kag protektado ka batok sa mga cancers.
6: So kung lawig ka na nga ga problema sa imo pagtulog, associated ini siya sa mga ginatawag naton nga mga wide range of dangerous health consequences. Lalo na pag kulang ka sa tulog, ang imo immune system nagahina. So dasig ka lang matapikan sang virus kag bacteria. That's why kinanglan mo gid mag-inom sang Mighty C para ma-boost ang imo nga immune system. Kapin pa kung imo nga trabaho is graveyard shift,
4: pulaw,
6: pulaw ka para sa mga ano no,
4: call centers,
6: mga call center agents nato no, mga security guard nato nga nagabantay sa tulpan ni Malay. So kung nagapulaw ka, kulang ka sa tulog, mataas ang risgo mo nga magka diabetes kay nga ginaapektuhan niya ang kakayahan sang imo lawas magproduce sang ginatawag naton nga insulin. So may mga pagtuon no, nga nagpakita nga ang mga tawo nga may kulang sa pagtulog, may ara sang mataas nga blood sugar level. Kag nagataas ang ila nga risgo or ila chance nga magka type 2 diabetes. So ina sapat na nga rason para magtumarka mo sang ginatawag naton nga DTX 500 kag Mighty C, no? Ang charantin peptide nga ara sa DTX 500 may ara inisang kapasidad nga imimik niya ang insulin sa ang insulin function sa aton lawas kag ginapanubo niya ang blood sugar levels nga pareho sang nga makuha naton sa DSE or sa D sugar sugar cane extract nga halin ini sa mapait nga bahin sang tubo nga among nagaprotekta sa aton pankreas batok sa ginatawag naton nga oxidative stress nga tuga sa mga free radicals.
0: Correct, Sir Kevin, no? Tanan mo nga ginpanglawag amo ang rason ko nga mainom gid ta dapat sang DTX 500, Mighty C or Pure C kada adlaw bangod wala na sang mas epektibo nga kombinasyon sa pagbulig sa mga palapulaw, no? May diabetes, low immunity, no? Kundi amo ang powerful combination sang DTX 500, Mighty C or Pure C.
7: DTX 500!
8: Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
7: Mag-DTX 500 na!
8: Masaminig ka palatian?
7: I-DTX 500 muna!
8: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
7: Mag-DTX 500!
8: Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura!
7: DTX 500!
8: DTX 500!
9: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
7: DTX 500! Mighty C,
10: ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis sa nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama. Kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C,
12: mapalit sa mga butika.
13: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
16: Iloilo City.
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: Roa City,
18: Atubang sa PLDT McKinley Street,
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
20: San Jose Antique,
21: Wantiong Building,
22: Barangay 8, Bagumbayan,
23: fronting Quezano Mall,
24: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
25: Kulasi, National Highway,
26: kilid sang LBC,
14: Clinica de Alternativo Medicina,
27: Kabangkalan Branch,
14: located at ACM Building,
27: Texas Street,
14: Corner Bread Box,
27: Kabangkalan Public Market,
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
28: Sagay City,
29: Radyo Bandera Compound,
30: likod sang Pag-ibig Office,
14: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
31: Bacolod City,
32: Ernai Street,
33: fronting Paglaom Sports Complex.
5: Informasyon sa ikayong lawas.
4: Ang powerful combination sang DTX 500 Mighty C or Pure C na gini para sa inyo nga healthy cells. Pero ang power combination sang amon kikay kit, mm-hmm, ang Clinica de Fresh Kag,
0: yes, siyempre
4: DTX
0: Beauty Soap, pinaka hindi madula sa imong CR kag palaliguan sa shower room mo, no? DTX Beauty Soap.
34: Wow, champion.
0: Mas pinanami nga habon.
34: Gina-upgrade nga
0: habon. Oh, gina-upgrade mo habon, wala na mito yag endorse ang isa kabon tungod kay damo ga pamiki.
6: So ang
0: gaya pigio naman nila Sir Kevin, ang DTX Beauty Soap. Ay, nako.
6: So, ipapiki lang sila, Doc, kay mapadayon kami nga mag-aubra sang mas epektibo, mas manami nga mga produkto para sa inyo, no? Ang DTX Beauty Soap, amuni siya ang dati naton nga soap, no? Nga gin-improve pagid naton, mas epektibo, mas nagapaputi, kag mas nagatinlo sang inyo lawas kag atik, no? Na mas hamot, no? Mas hamot siya. Kaga nakalagaw-lagaw man ta sa GP, no, sa
0: after sila maligo, Sir Kevin, importante gid ya nga naka swipe swipe
34: oy mga swipe, yes, sandot ka swipe, okay na.
6: Kay nakalagaw-lagaw man ta sa
0: laksong, may na English gamito swipe swipe, alaala Ilonggobi, nakanusnos na ko. Nakagamit ta kamo Clinica Diofresh.
6: Yeah, Clinica Diofresh. So, nakalagaw-lagaw to sa Lacson Ligad. Nakabalik man na to yung home. Kung kita kong ibang gayam,
0: damo ba akong ilog yapon? Ti, kulang sila sa pagligo gamit ang DTX Beauty Soap. Kag siyempre, Clinica Diofresh.
6: Clinica Diofresh. No? So, ang Clinica Diofresh namon is very effective. Kag namigid sa imong ilok, no? Gentle siya sa imo ilok, hindi siya makatugas ang pagpangatol-ngatol sa imo ilok. Kay once ang imo deodorant nagatugas ang palangatol sa imo ilok, amuning ginasuguran sang pag-itom sang imo ilok. Kag syempre, no, sige mo kalot, may infection, ang kagaw da sa imo nga ilok, makasulod kag matugaman sang hindi manami nga baho sa imo ilok. So mag-Clinica Diofresh, kay ginapatay sini ang kagaw nga ara sa imo ilok, kag ginapaputi pa ang imo nga ilok.
34: So kadaga Sir Kevin, gapangapigi ko yan Sir Kevin, no? Gamit ang DTX sa coffee mix, no? Amon yung kaping
0: the healthy coffee.
34: Yes, ginugasan ng aton yung mga cellula sa aton yung lawas. Gina detox Sir Kevin. Ah.
6: Yes, namit gidya Dok Sam ang DTX coffee mix, no? Namit sabor, namit ang iyang aroma, kag syempre, nami ang iyang mga health benefits nga maatag sa aton. Kag hindi siya makapasulab sang aton chan, no? Sa mga gusto magpaniwang, kampiyon gid ang DTX coffee mix.
0: Oh, hindi na mo magkaon-kaon-kaon, DTX coffee mix na lang.
6: Kaya may chia seeds, no?
0: Sigurado maniwang.
6: Usog ka mo, may chia seeds. Kag syempre, no,
0: kumaya. May kape, kape para sa mga may diabetes, kape para sa may mga cancer, kape para sa may mga degenerative stage. Tungod kang iya kalamay, hindi kalamay nga halin sa gituwag white or brown sugar, halin sa natural nga kalamay, stevia, no? Stevia. Oh, mayara pa siya Ganoderma mushroom, wala na sang iban. DTX Premium. DTX ang DTX Premium. Premium Coffee, nami na siya nga kape para sa may mga lala na nga balatian. Kag syempre, anti-cancer ha. May tungod sa gito, Ganoderma Mushroom Sir Kevin. At the same time, sa mga nabudlayan, mag-inom sang D3Bio kay kadlago sa soft gel, pwede nyo ipuga,
34: ipuga na lang
0: dito sa inyo nga DTX Premium upod sa pagpangapin nyo na ang pag-inom sang D3Bio or sa ibanda, pwede nyo nga butangan sang DTX 500 capsule para ng ano, kampiyon, nagainom ka, nagahubin ka, nagainom ka, bulletproof kaya. Hindi kaya basta-basta madutlan sa mga iban yung mga kagaw. Kung may kagaw gidman ang sulod sa lawas, amat-amaton niya patay samtang nagainom ka sang DTX Premium nga may ara, D3Bio.
6: Yes, D3Bio is very effective, no? May ara inisa nga lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin. So amuning naga hatag sa aton nga kape nga bilang bulletproof coffee. So kung may ara ka mo ya bulo budget, pugain nyo lang duwa ka D3Bio ang inyong DTX coffee mix.
34: Pero
6: premium.
34: Pero kung general Sir Kevin, ginapuga niya, ang ginabubod niya,
0: extend.
34: Ginabubod sa extend ng iya kape.
0: Nagpamasad si engineer gamit ang, syempre, ang bago, epektibo, ginpanami, syempre, DTX liniment.
34: Wow, DTX liniment.
6: Tananda nga pagpalanakit sang lawas nyo, mga lamig-lamig, kakas na.
34: Ang palangapo nyo, mga kakas na.
6: DTX liniment, no?
0: Nami na yung abalan nyo sa Sir Kevin, kaya gin-improve na to, gin-upgrade na to.
4: Kahamot pa bala.
0: Oh. So, try nyo ha, DTX liniment. Kag, sundagin nyo si engineer, inom siya extend para nami ang sirkulasyon sa iya nga dugo. Kag, grabe, hindi gin siya kuno mahuyaan sa iya nga partner.
1: D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio, D3 Bio, with physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3, yung may physio. Ang physio, yung may D3. D3 Bio.
4: Istoryanta, paano makabulig si D3 Bio sa inyo? Ang itawag natin nga, The Pharmacy in a Capsule. Sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
6: Yes, so aton istoryahan kung ano ang mabulig sa aton sang D3 Bio nga may ara sang countless health benefits, no? Labi na gid nga gina-prevent, aside sa gina-prevent niya ang viral, bacterial kag fungal infection, aton pagid isa-isahon ang ara, ang listahan sa mga benepisyo sang D3 Bio.
0: Sir Kevin, law ay katama ang isa ka lugar wala sang manugtinlo. May housekeeping ginaya, may manog tinlo. Sa aton nga lawas, isa sa mga pinakahigko amo ang aton nga tinai. Siyempre, arada tanan ang kuhan mo. Daskanan, ratanan ang mga higko. Ang nami lang, kay kung pala inom ka D3 Bio, ang D3 Bio, may ara siya medium chain triglyceride. Imo nga mga good bacteria. Kaya ang purpose ang good bacteria sa imo tinai, siya na matinlo. Kag aside sina nga siya ang matinlo sa imo nga colon walls, matinlo da sa mga higo, mapatay sa sobra nga mga bad bacteria, ang nakanami ang namian ang nako sa klinika D3 Bio Sir Kevin. Tungod sa iya nga medium chain triglycerides, maprotektahan, maabligan ang good bacteria, ga-produce ang nami nga hormones ang imo nga good bacteria ining gitawag serotonin nga hormone. Nga kun bastante kasi ni ining pa nami tulog. In short, kung nami tulog mo, damo imo nga good bacteria sa imo nga tiyan. So amo nang palatandaan, kung nami tulog mo, damo good bacteria ang imo nga tiyan. Amo na nga adlaw-adlaw gid inom ang D3 Bio para nga matinluan ang mga higko sa tinai. Kag ang imo nga mga good bacteria ga produce ang nagakaigo nga hormones nga nami ang imo nga tulog kag hindi ya magbaho ang imo ginhawa tungod kay nga man tinlo ang imo nga tinai.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Ang palainom D3 Bio ti isa sa mapagi para matinloan ang imo atay kag kidney. Paano? Kung palainom ka D3 Bio, layo nga ma-oxidize ining mga vitamin E, glutathione nga amo na tani ang naga suporta sa imo nga atay. tungod sa pyrolic acid ka gallic acid nga maguhan inhan sining vitamin E ka glutathione tinlo imo atay kung adlaw-adlaw kaya gainom sa ang gitawag di tribayo. Ari pagid, no? Ti siyempre ang kidney, tighaboy sa mga higko naton.
6: Tigsala.
0: O tigsala. Para maprotektahan ang imo nga kidney, hindi dali maguba ang imo kidney, ma-maintain ang healthy balance sa tubig, mineral salts, no? O ini mga asin, no? Sa imo nga kuan, sa nga kinanglanon sa imo nga kidney. Ang medium chain triglycerides, sig antioxidant nga makita mo sa di tribayo, kinakaya niya nga protektahan ang imo nga kidney nga hindi ma-damage, hindi maghubag, no? Especially kung may mga problema ka sa kidney, Sir Kevin, maamligan ni siya ang kag ma-preserve ang function sa kidney because of the medium chain triglycerides. Kay kisaya gakaguba imo kidney tungod sa kagaw. Pero kung palainom kaya ano, palainom ka di tribayo, patay ng kagaw nga amo rason nga ang nagakaguba ang imo nga kidney.
6: So diri nyo makita no kung ano gid ka nami ang klinika di tribayo. Kay nga ay hindi lang siya basta-basta nga makapatay sang mikrobyo, hindi siya makapatay sang virus, bacteria, fungi kag parasite kundi gina amligan niya ang bilog mo nga lawas no. From head to toe, gina ang iyang mahatag nga benepisyo sa aton. So basta gani ang klinika di tribayo ang pag-aistoryahan, ini ang ginatawag namon nga farmasya sa sulod sang isa ka kapsula. Kay nga tanan nga klase sang reseta ara sa sulod sang isa ka kapsula. Makuha mo na tanan sa isa ka kapsula sang klinika di tribayo. Basta ubo trangkaso hilanat kag sipon, indi gid pagkalimtan i di tribayo mo na.
3: D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio, with Vizio.
8: Ako si Ana, before problema ko, gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Magkatapos mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako gali sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Ga sakit na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong ka nami sa akong paminsari.
3: Mighty C, mapalit sa mga butika.
16: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
21: Iloilo City.
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Roa City.
25: Atubang sa PLDT McKinley Street.
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: Calibo Reventor Building, Osmeña Avenue.
29: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
31: San Jose Antique,
32: Juan Kyong Building,
35: Barangay 8 Bagumbayan,
36: fronting kay Sun Mall.
37: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
38: Kulasi National Highway,
39: kilid sang LBC.
40: Clinica de Alternativo Medicina,
41: Kabangkalan Branch,
42: located at ACM Building,
43: Texas Street,
44: corner Bread Box,
45: Kabangkalan Public Market.
46: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
47: Sagay City,
48: Radyo Bandera Compound,
49: likod sang Pag-ibig Office.
50: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
51: Bacolod City,
52: Ernai Street,
53: fronting Paglaum Sports Complex.
0: Kanto ta sa mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Ari ang mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlawon mo gininom D3 Bio kag damuon. Ti siyempre, permina mo na ginabalik-balik nga ang pag-ugom or pagkagat sang D3 Bio kag itinermo sa pila ka mga minuto sa imong baba makabulig para nga ano malayo ka sa sore throat, layo ka sa tonsillitis kag pag-ubo, no? Kaya niya nga patyon ang tanan nga mga kagaw nga ara sa mga kilid-kilid nga panago sa imong nga mga unto. Pero may mga paagi, Sir Kevin, para medyo hindi masyado ano. Ang iba nang iluhan kung mantika mo.
6: Okay, bando na luudan sila.
0: Luudan. Ibutang sa inyo nga mga kapi, especially ang imo kapi D3 Bio ano, DTX Coffee Mix or DTX Premium. Pwede mo mabutang sa tsaa mo or pwede mo mabutang sa imo nga mga fruit juices. Luksam?
34: So, sakto na, no? D3 Bio makabulig, dako gid ang makabulig sa nasaton mga kuturan, no? sa sore throat. Hindi lang yun sa sore throat kag ubo, ang D3 bio makabulig man sa mapagtuona nga ginahimo, pwede mahimo nga therapy no para sa community acquired pneumonia o kun na CAP no. Ini nga pneumonia makuha ni outside the hospital Sir Kevin. Ang symptoms ini no, hilanat kag ubuman no. Kag kun ini mapabay-an nga balatian, pwede nga magkasepsis ka o kun infection sa imong dugo no. So kun agot nga malikawan naton ini nga balatian ini nga tawag acquired community pneumonia no, mag D3 bio kada adlaw.
0: Adlaw-adlaw agi.
6: So ang bintahan naman niya Doc Sam no, kung magtumar ka sang D3 bio nga wala pa unod ang imo tiyan, una no, pag let's say bigin kagat mong D3 bio no, ginimo pa gin swish-swish sa imong baba kag palabay mo sa imong tutunlan, kutob sa malabyan no, sang extra virgin coconut oil nga ara sa klinika D3 Bio, ang mga kagaw dira nga iyagin agyan mapatay ina kay nga at ang lauric acid nga ara sa klinika D3 Bio is a very potent natural antibiotic no. Antibiotic, natural antibiotic, ang ginapatay niya lang ya is ang mga harmful bacteria nga nagapuyo dira sa imo nga mga sa imo nga chan no. So ang bintaha pagid kung imo ni siya gintumar nga wala unod ang imo chan is dasig ka mabusog duksam no. So let's say sa aga wala ka pa kapamahaw,
0: okay, mabuhin-buhin na ang imo nga buyon,
6: ang imo nga kwan, ang imo nga carb intake,
0: kag so, mabuhin-buhin na ang imo nga buyon.
6: Oho, ang imo nga buyon.
0: Ang palainom sang D3 Bio tungod sa monolaurin nga ara sa D3 Bio, ang tiang function sina Sir Kevin is antiviral. Ang target gid niya ini mga envelope virus. Masiling ka envelope virus, tiga kuan sila nakaputos ang mantika. Grabe no, alam-alaman ni mga viruses mo. Pero kung adlaw-adlaw ka ginom klinika D3 Bio ang monolaurin, siya na ang gapang target. Ah, ari ka ha? Gapanago ka ha? Ah, may suksok ka nga ano, mga mantika man. Ang pagtuo nagapakita nga ining monolaurin nga makita mo sa D3 Bio, kaya niya nga matamaton patay ang mga kagaw. Especially kung may
1: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong buo, kagpaminsaron, adlaw-adlaw. D3 Bio ha, ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapagdamo sa imong good bacteria o probiotic sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami imong buo. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaisa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pa. Matsyag, isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
1: ko.
6: Virus, fungi, o parasite.
0: So,
6: kung way takabalo sang nagasulod sa aton lawas, lain-lain na ang ila reseta. Kung bacteria gani, antibiotic. Kung virus, antiviral. Kung parasite, antiparasitic. Kung fungi, antifungal. Ti ang D3 Bio, ang klinika D3 Bio, is 4-in-1. Kayang-kaya ang apat sa isa lang kakapsula.
0: Mabakterya man, mapunjay man, mabirus man, maparasites man, kaya nga pat yun sa klinika D3 Bio.
1: D3 Bio! Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang lauric kag monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio!
4: Ako si Richard. Ang galingin mo doon po. Naibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Paino ang paninisis ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang. Nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio, yung may VCO, ang VCO, yung may D3.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ay pisang nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit, sa
0: ako tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, naghagan-hagan na ang akon nga ginabatsyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

matarong kita sa pagpahayag nga ang pagpakabalaan hindi mahimo nga matuod-tuod nga wala nagapanghikot sining bugos nga pagbiya sa makasala nga mga pagtinguha kag mga pagpahamuot sang kalibutan. Sa managatuman sang mga kondisyon, magwa kamo sa tunga nila kag magpain kamo kag hindi magtandog sang mahigko ang saad sang Dios amo. Batunon ko kamo kag mangin amay sa inyo kag kamo mangin akon mga anak nga lalaki kag mga anak nga babayi nagasiling ang Ginoo nga makagagahom. 2 Corinto 6:17-18. Pribilehiyo kag katungdanan sang tagsa ka Kristiyano nga makaangkon sang manggaranon kag bugana nga inagihan sa mga butang sang Dios. Ako ang kapawa sang kalibutan, siling ni Jesus. Siya nga nagasunod sa akon hindi maglakat sa kadudulman kundi makaangkon sang kapawa sang kabuhi. Makuturan kabyanan, way na magkita sing timpo nga magbadayon pa sa aton nga palatutunan. Sige hapon aton tapuson sa lubog na pangamuyo. Dakilang Dios na sa kitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumulog sa inyong banal aluklukan at pinasasalamatan namin muli inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gamay. Maraming salamat po sa pagkataon inyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa inyong banal mga salita na kung saan naging paalaala at babala sa batis sa amin. Pagpalain mo man nakikinig sa radyo. Pagpalain mo man ang himpilan ginagamit K5 News FM Philippines at ang CEO Rokmel Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial protection. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalanan sa inyo. Ito ay aming hiniling sa magitan ng matamis na pangalan ng Pinesos. Amen.

0: Kampyon na radyo.
1: Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging tagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. K5 News FM. Super Coolitan at Dawana, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Coolitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras naton, we get 43 minutes after 9 o'clock in the evening. Maayong gabi mga ka K5 and welcome na sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 at Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, nga gusto gini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong malatyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Subong gabi i-text yun na ulit awag sa ating smart number 0928-611-2263. Kag sa ating Globe number 0927-448940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, sa liwat i-text lang o itawag sa aton smart number 0928-611-2263. Kag sa aton Globe number 0927-448940. July 2020, 2026, it's a Monday evening mga ka-K5. Kagari na siya. Ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Girili.
0: Kamusta ang iyong mga adlaw, Lo?
1: Well, still the same. So far, very far. So far, so good. So good. So far. Mayong gabi sa aton talan. Ako naman si Jay Lolo. Kamusta ka mo? Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Ati good. Very good. Tindihan na ito. Maayo kagid. Mga ka-K5, ang aton gin ikayong lawas sa subong panahon, ang importante gin nga tagaan ta sang prioridad. Ibutang naton sa mas pataas nga prioridad ang aton ikayong lawas, hilway sa masakit kagunano man nga balatian. Padayon kita nga magakaon sa mga masustansya nga pagkaon kang ilimnon, likawan ang mga pagkaon kang ilimnon nga may mga artificial flavoring, may mga chemicals, may mga preservatives. Subong man mataas nga asin, nga klase sa mga pagkaon, madamo sa asin. Mamantikaon, kag subong man kinanglan man natin magkaon sang utan, kag prutas mga kakipay. Parang padayon ang aton nga lawas nga maging mabakon. Ang toxins nga mismo nagahalin sa aton pagkaon, sa hangin kag tubig nga ginainom nga nagapundo sa aton sistema, amo ang isa ka mayor nga ginatudlo nga rason kung nga nagakaguba ang aton nga sistema kag nagresulta sa kunano nga masakit kag balatian. Tagaan ta sang tsansa nga makapabalhas kita. Ang pagpabalhas, isa ka natural detoxification process ng aton lawas. Isa ka natural nga pamaaging nga para buhinan o kung ipagwa ang mga toxin deposits naton. Sa kada ilig siyang balhas naton mga ka-K5, ginabuhinan naton o kung ginapa-eliminar naton ang mga toxin deposits naton. Ganitagaan tagid siyang panahon ang pagpabalhas sa kung ano man nga pamaagi. Ang malimpyo nga palibot, rason nga hindi makatinir ang mga kagaw kang mikrobyo. Kaya mo manini sila mga ka-K5 nga ginapatihan naton. Ang mga kagaw kang mga mikrobyo, bakterya ang nagahalit sa aton na ay kayong lawas. Nakapituhan ang mga membro sa aton panimalay, nagabalatian kang nagamalasakit. So kung limpyo ang aton palibot, especially ang aton sulod panimalay, hindi magatinir ang mga kagaw, mga bakterya o kung mga mikrobyo. So galion ta, ining mayong inisyatibo nga paglimpyo sa aton palibot sa liwat, kag sumong man sa aton sulod panimalay. Ang stress isa man kag ginatudlo dirili, nga rason kung nga may nagaka-heart attack, may nagaka-stroke, may nagakatulubuan, cancer, kag iban pa nga mga lala, kag delikado, nga klase siyang sakit, mga ka-K5. Tungod sa stress, pwede kahibla doon. So gani bantayan naton mga ka-K5, ang aton ko galingon, likaw kita sa mga bagay o mga butang nga makahatag dulot sa aton stress. Kag hindi gid pagkalipatan sa pag-inom sa nga DTX 500 adlaw-adlaw. Chansa kag oportunidad ni naton mga ka-K5 nga may-ari kita sang suplemento sa subong nga panahon nga makahatag gid bulig sa aton sistema nga maglimpyo. Kag naghatag man sa pag-atipan sa aton nga mga selula nga guba, gina-repairya dirili, ang mga damage na aton nga mga tissue, gina-ayulya, kag natagaan niya sa nga nutrisyon kagamakod. Subong man ang DTX 500 mga ka-K5, madamo gid sa nga binipisyo. Especially ining pagsaka naton sa nga kung pagsaka sa aton nga mga blood sugar, hindi naton malikom nga ang isa ka kabangdanan nga nagaka diabetes sa isa ka tao tungod sa sugar level naton nga sobra-sobra. Mga ka-K5 tungod sa nga importante nga panakot sa nga DTX 500, ining natural ang utan nga amarguso. Amarguso. Amo ini ang may special nga klase sang utan nga may aras ang mga elemento nga makabulig gid sa pagpanubo sang aton nga blood sugar. Mga ka-K5 na tun-an sa mga eksperto sa bilong nga kalibutan, ang amarguso may aras sang mga special elemento. Yani nagsikat ini siya kay tugon ang pahayag makapaayo sa diabetes. Mabalik ka sa normal. O galing kaunol mo siya hilaw, bala? Siyang una, di amoy nang natabo mga ka-K5. Ang natabo is sa pagkabati siyang halos tanan. Kag interesado gid nga maalibyuhan ang ilayang blood sugar nga tag-as dirili. Nagbalakal sila Marguso. Kag halos pila man ka semana nga wala stocks ang mga tindahan, ang mga merkado tungod sa very popular kag napamatud-an sa mga eksperto sa ila pahayag nga Marguso nga pagkaon sa hilaw nga Marguso. Amugid ang maayugin nga inisyatibo para nga maumpawan ang imuyang nga matyang nga diabetes o kung may maaras ang kapasidad nga manasig panubo ang imuyang blood sugar. Karunti, una, dua kadlaw, tatlo kadlaw, apat kadlaw, na mayo pa. Pero after 1 week nga nag-ausap ka siyang hilaw nga Marguso, no, ang iba nag-surrender. Niya bahala na ang patay. Patay kung patay, tutalaw ay. Pwede ko kagwantag niya siya giusap Marguso nodlaw. Kati siya no kapait. Rason pait. May ara rason nga makabulig panubo siya aton blood sugar. Ang problema lagi kapait siya Marguso sapon. Hilaw eh. Nga hilaw siya. Nga pwede mala na gani yung maluto, gani na mo tangan binating itlog. Papanakutan mo pasayan kang kinihan may nga baboy nga may buyon. O kung ibuta mo siya aton lasuan, ibla? Nga hilaw ginami, nga kapait na nga daan. Kay tungod kong hilaw nga Marguso, ara nira ang espesyal nga mga elemento ya. Ang mga bisin, ining duha pa, kaya nag-aaktog nga parihas gin sa insulin, nagapanubo siyang blood sugar, kaya nagabantay nga hindi maglapaw sa level, ining tatlo ni, nga ara gin sa hilaw nga Marguso, kung lutuon mo siya, paagi siya init, kung sa, paagi siya pag gisa mo da, kung basta lutuon mo siya, magkagiinit siya. Matunaw siya lang. So useless na. Hindi na siya epektibo. So kinanglan mo ng rason nga kaunon mo siya hilaw para ma-avail na ton ang binipisyo sa mga special ng elemento nga sa liwat amo ining nagapugong hindi magtaas ang aton nga blood sugar. Kung taas ng imong nga blood sugar, ginapanubo ya. Kag may epekto siya nga parehas gid sa insulin. So in short mga ka-K5, nadula ang ining popularidad siyang amargoso. Kag doon nagbalik namang normal ang supply, no? But si Dr. Ramil Oy, mga ka-K5, though hindi siya magpasugot, blaw. Hindi siya magpasugot tungod sa pait malang hindi makuha naton ang maayong binipisyo sa pagka-amargoso, abi. Now, timodirno ng panahon naton, madamo na sa pamaagi nga parang ma-extract mo, makuha mo ang mga special nga mga elemento sa mga prutas man o kung sa mga utan nga hindi maguba ang sustansya. Pareha sin example mga ka-K5. Ining mga scientist, ining mga astronaut nga nag-travel sa aton nga space, ang nagakadto sa aton orbit kag sa aton na space station o kung sa mga bulan nato o kung sa bulan nato. You know what? Somewhere sa babaw sa aton kalibutan, wala na to sang gravity. Nga makatungtong ka abing, hindi ka maglutaw. Somewhere above sa aton, babaw sa aton kalibutan, wala na to sang gravity, nga makahold back si mo. So, nag-travel sila dito para sa ilang research, kung ano pang mga ginabuhat nila in advancement sa katawhan. Dito sila sa space station, nagatuon sila sa mga kunano na mga bagay-bagay nga makatag sa aton sang dugang nga kalaman, no? Sa aton nga pangamuhi kag subong man sa aton palibot kag sa space. Now, tikin ang lanti, tawo mo na sila, padayon sila nga magakaon. Ang problema gani kasi wala to sang gravity, hindi sila kaluto, jirili. Kay man, galutaw tanan mo. Langson mong kalaha, jirili mo. Kay galutaw mo. Manupla ka to sa space, hindi yan mahulog lang tupla mo. Sorry lang siya kakaon. Habuyan mo tubig, ang tubig yung galutaw lang yan mo. Ang kutsara, tinidor mo na, luwag mo na, oh. Ha? Galulutaw lang yan mo. Di karon maluto ka karon. Kabudlay, katama, no? So, diri samtang nag-training ang mga scientists and astronauts nga before sila mag-travel outside sa aton nga kalibutan. Nag-training ng ibang mga scientists, no? Kag may ara siyang departamento nga nag-research and development party sa ila pagkaon. Kay padayon ng lawas naton nga kinaglan siyang vitamina, kakinaglan siyang minerales, kag all other essentials, nga padayon nga magabakod kag magapangsyonar sang isakto ang aton nga organs kag aton nga bilog nga sistema lawas naton. So kinaglan ta magkaon because ang pagkaon naton is the source of those essentials, no? So ginahimo nila may mga pinutos na sila nga pagkaon kag dito sa babaw sa kanginan o kung sa kawaan daw ginainit lang nila, may ara sila sang do maga hamburger blani daw ginaputos lang nila gandaan kag ginainit lang tapos pwede na nila makaon. Pero that is not enough, no? Just like for example ang mga protina nga makuha naton pagi sa pagkaon sang isda o kung mga karne. Kag ini mga bitamina nga kinahanglan sa lawas naton, ginasample naton is kalabasa. Sa kalabasa may makuha kita nga vitamin A, oh? Sa prutas may vitamin C. Kag iban pa gyud nga mga essential nga mga bitamina kag minerals nga kinahanglan sa lawas ta. So karon ang ginhimo nila, gin-extract nila ang makuha sa orange. Ano makuha sa orange? Vitamin C. Ano makuha sa kalamasa? Vitamin A. Sa gatas, ano? Protein. Ano makuha sa ining mga pagkaon? Mga calcium. mga calcium, potassium, no? Magnesium. So, ang mga natural sourcing ng mga klase sa mga minerals kag vitamins, gin-extract nila, di nila ginsulod. Ginsulod nila sa kapsula. Kay para hindi ka na mag-usap, hindi ka na magluto, hindi ka na magkaon, kundi inumon mo na lang siya. So, amo ina ang research and development nga na-come up sa mga team o kung grupo sa mga scientists nga nagatuon piparal sa ila pagkaon samtang nga nagamisyon sila sa kahawaan nga sa liwat wala dito sa gravity. So, masuplayan niya po ng ilalawas ang kinanglanon ng vitamina kag minerales sa masunod nga mga binulan sa ilang pagtiner dito sa kahawaan. Huwag ka to yung baklan mo. So, may ara na sila sang supply sa paghalin pala nila diri sa aton yung duta. Pagkantodo sa kahawaan, ara na natin natin. Mainom ka vitamin A, upon ang protein, may kapsula na gadaan, inumon mo na lang. Dupres ka lang nagkaon sa isda. See? So, among ina mga K5, ang advance sa mga discovery kag mga pamaagi sang tawo sa subong sa aton panahon. Now, ang aton nga DTX 500, daw naarad na sakon pag-itsinde. Daw arad nila nabilong ang kategorya sa aton nga DTX 500. Isa ka sophisticated kag advanced technology sa nga ma-avail naton. Kay man na hindi mo makaon ng margusyo nga pwerte ka pait mo. Kaya tuyo tayo magkalampawan tas ang problema tas sa aton nga blood sugar. Galintiyan mo na siya liwat ang problema tayo pwerte ka pait margusyo. Okay? Hindi tayo kagontan daon lang mag-usap siya. Pero kung wala lang abi pait ang margusyo, di makakaon tayo eh. Pero ang problema lang kayang dila naton, amo nag-determine kag upod ang aton saliva, nag-determine siyang sabor. So, karon ginhimo ni Dr. Emil Oy, gin-extract yan na pariha siyang nasab lang sa mga scientist, blagirile, kag sining mga nag-program sa pagkaon sa mga astronaut. Do, sakon pag-itsindi, do, na yagin na pattern lang. Nga, what if, abe, may ara naman sa kapasidad sa aton panahon, moderno nga teknolohiya, nga ma-extract ang mga importante kag espesyal nga mga minerales o kung mga bitamina, kung mga ara sa amargusyo, no? Kag imutang ta sa kapsula, kay para inumod sa tao, hindi naway napait, no? Pero masulod to sa iyang digestive system, kag imutang sa iyang sistema, no? Kag maga-epekto siya nga parihas git siya ginexpektar naton sa amargusyo nga hilaw. That's why mga ka-K5, no? Kung ato lagi i-appreciate ining DTX 500, ginakaptan ta ang future na klase siyang suplemento nga makahatag sa ato ni kayong lawas nga maging mabakod. Maganubo ang aton blood sugar. Kaglayo kita sa balatian nga ginatawag nga diabetes. Hindi ka mo magkabalaka sa diabetes, by the way. Tungod sa ato lang ni kita-kita lang, no? Tungod way po may napatay sa diabetes. Sa pagkabati ko na i-release ang isa ka-speaker mula. Niya, hindi ka mo magkabalaka kay wala pa sa taon napatay sa diabetes, ha? Niya, pero, tungod siyang epekto kag komplikasyon ng itugas ang diabetes lawas mo, ay hindi na maisip ang tao nagkalamatay. Tungod siyang imo diabetes, tungod nga may diabetes ka, tungod taas imo blood sugar. So that's why may diabetes ka. Kung taas imo blood sugar, damo sa mga matuhaw nga masakit kag balatian. Mataas ang imo blood sugar. Maganubo ang imo yung resistensya. Mapiktuhan ang kidney mo, maguba ang mga ugat mo, mahinay ang sirkulasyon sa dugo mo, pwede ka ma-heart attack, pwede ka magkakunanong ng mga sakit, dirili. Kadamo-damo sa sakit ng itugang at iabrihan sa diabetes. So that's why nga, rason nga, kung manubo lang taning sugar nato, hindi kita magkanto sa sinagaporsyon nga delikado. Nga maabrihan ang kunano nga masakit kag epekto kag mga komplikasyon tugas ang diabetes. So kung nga nag-diabetes kita tungod siya sa itong sugar, blah. Di amo ina ang rason nga mainom kita adlaw-adlaw sa nga DTX 500. Nga tilo ay magkumasyado ang gigakao niya tamis, ah. Correct, you know, correct. Isa sa mga tamis ang mga rason kung nga taas blood sugar tungod plakaon to sa mga matamis mo. But not all the time, hindi tanahan nga chimpo ang rason nga taga-plakaon to tamis, no? Kita Pilipino, kita eh. You know what, ang Pilipino, sakon lang pag-analyze mga kakifay. Ang kanon la, doon mo lang yung pagkaon, hindi isumod mo. Makaon kaya 3 times a day, ha? Hindi kaya maguntat, pag-abas, kaon ka naman liwat. Kaon ka mala suman mala. Kaon ka mala salad mala na. Sumod malay. Ha, makaon ka sang suman 3 times a day. Pag-abas, kaon ka naman adlaw-adlaw 3 times a day. Sumulay. Planindog malahibo mo. Putang kanon niya, no? Ang kanon nato niya, 3 times a day kung isya, may mga mahaw pa kung hapon, kag kung alang-alang, kung may arap pa na pinaksyo kung pinamalhan, dalasa pa. Dalasa pang bahaw sa hapon. Don't you know, mga kakifive, nga kita, no, nga kaon kita, gahungig, tas matag na usap ta. No? Tapos, natulon ta. No? Wala na ta kabalo na yun kung nung tabo to. Tiga sulod to galing sa aton, doton lang gagi na o. Pakantotol sa aton nga digestive system. Kaginagaling niya ang mga pagkaon ga sululod. Siya nagkaitsindi siyang galingan sa sentral mula siyang tubo. Masulod na sa galingan sang tubo sa mga molino mula. Para i-extract ya ang juice. Ang katasang tubo mula, no? Maagi na sa duwa ka lagko yung sansalon na nga nagatiyog para ipiton ang mga tubo para magwa ang iyang daga, abi kung daga, mga duga ya. Kag saluron ang duga ya, kag tapos i-proseso, kag i-lutoon na, may kunano, tapos kung ma-proseso na sa katapusan niya is kalamay. Di ba? So, doon mo man ang aton nga digestive system. Pag sulutos ang aton niyang pagkaon, galingon na sa aton niyang digestive system, no? I-proseso yung matunaw. So, you know what? Ang kumatunaw na, nagagawa ang mga ginasipara sa aton nga sistema, ang vitamin A. Ikarga sa dugo, iupuntog nga niya si matatog kilanlan vitamin A, gakurap-kurap na to. Di ang vitamin A makarga na sa dugo, ang dugo madalagan sa atong ugat, pakanto sa matata. Yang mas kulo sa bagay, kulang to siyang ano ni, siyang protein eh, oh. Di ang protein makarga na sa dugo, no, i-deliver to sa baga nga mas kulo. Yang nga tulaan to kilanlan kalsyum sa tiil blan, tiil yabla. Ang tulaan niya sa tiil, kulang kalsyum. Di ang kalsyum, masakay na sa dugo, madalagan sa ugat, pakanto sa tiil para isupply ang kalsyum. Kag sa heart, kundiin maging parte sa lawas nato, ginakarga sa dugo, na sa bilog tanga lawas, may mga channels inagad dugo, mga kakifay, para makabiyahing dugo, karga ang mga kinanglanon nga essential sa aton nga different parts of our system, nga para makapangsyonar sila pa sa diin, padayon ang aton nga lawas, nga buhi kita. Now, ining aton kanon sa nahambalan naton a while ago, ining wala isang sumod ang kanon na. Aga og to gabi, kaon de, pag-abas, kaon naman ta. Kaon ka salad, no? Aga og to gabi, ay malain ni Matyag. Prote ang kanon, mga kakifive, once na sumulod na sa digestive naton, na, sa aton digestive system. Ang iya ina pinaka raw material, iya ina ka pinaka produkto is glucose. Glucose. What is glucose? Glucose is a simple form of ano gani mga bata? Sugar. Glucose is a simple form of sugar. kala mahi magaling yapon kwa siya nga tonin nga ginakaon nga kanon. That's why ang palakaon kanon magaga K5, no? Kalabanan may mataas nga level sa ilang blood sugar. Now, kanto kita sa aton solusyon. DTX 500 na pincharan ni Dr. Milloy tungod sa nga marguso. Nga perti kapait ni naguntat even though epektibo siya magpanubo sa aton blood sugar. So, naimbinto ang mga pagkaon sa mga siyentipiko in advance nga makatravel ang mga astronaut sa space. Kapadayon sila maka-avail sa mga vitamina kang minerals na kinanglan sa lawas. Gin-extract nila sa pruta, sa mga pagkaon, sa mga karne. Kaginhimo nila kapsula kag ining mga tabletas. Now, tiyan mo inag-aton subong nga makumpara naton mga K5 nga ining DTX 500, mga advanced ini sila nga klase sang suplemento para sa aton. Kay hindi mo na siya masaburan nga pait siya eh. Ka para ma-avail mo ang special nga mga elemento sa marguso, gin-extract siya, gin-sulod sa kapsula, inumon mo lang siya, makanto sa digestive system mo, galingon siya, upod sa simodogo, kag usulyo niya ang tanang higko sa lawas mo. Ang tanang nga nagataas diabetes o kung sugar ni mo, panubuon niya. Ginagordyahan sa marguso ang aton lawas nga hindi maglapaw sa level. Kag kung lapaw giman sa level, ginapanubo niya dirili. Kag amarguso mga ka-K5, no? Ang palaya extract may aras ang epekto nga parihas gid sa insulin. Now, karon kung ma-form ng sugar sa lawas naton, ang lawas tagali mga ka-K5, may aras ang sikreto nga nagapagwa siya sa insulin. Pagi sa insulin, pagi sa aton nga somewhere aton na digestive system. Correct me if I'm wrong. Inintawag nilang vilay o kung mga vilos. Ang itsura yan daw mga tabo-tabo sang toalyabla. Dagali nagagawa ang kalamanan ng mga insulin nga para ibuligan niya maproseso ang aton nga blood sugar nga mag-convert into energy. So, energy. Kinaglanta siyang enerhiya. So, kanagiho naton, gagamit ta energy. Ultimo ang pag-inhale, exhale naton, we consume energy. Ang pagpangilay ta, ang pagpamisok ta, energy. Ang pagpangatsi mo, pag-ubo mo, energy na. Pagduhol mo siyang pliti mo, siya, pagsakay mo sa gym, energy na. Naghimi ang mata mo sa kagahon, nagbugtaw ka, nagbangon ka, energy na. Nagsukob ka sa gatas, energy na. Gisulon mo si bibiron, energy na. Karon ginlogo mo maayo ang bibiron kay matiti si tatay. Matiti ang bata. Energy ka po na. Ang pagpangsyonar kung pagtibok sa puso ta, it needs energy. So, kinanglan continuous ang supply of energy. Kag ang source of energy sa aton lawas is coming from sugar. No? So, kung guba ang imong sistema nga makaproducer sang insulin, hindi yan mabuligan makonvert ang sugar naton into energy. Karon ang DTX 500 mga ka-K5, sambal ko sa inyo advance ni katama nga klase suplemento. Buligan niya nga ang mga blood sugar naton pangimusyon niya. Kag ibuligan niya, i-convert into energy. Kay tungod ang lawas naton, ga-produce ang insulin. Ga-produce ang insulin, it so happen hindi sufficient. Hindi bala isakto, kulang siya. O kung somewhere guba ang aton nga sistema nga ginagyan sa insulin, that's why padayon nga nag-develop, padamo ang aton nga blood sugar. So, ang DTX 500 na marguso, nagagiho siya nga parihas gid sa insulin, nga ginabuligan niya ang aton sistema nga makonvert ining mga sugar into energy. Grabe na. So advance gali ni ang kada kapsula sa DTX 500 nga kinbutang mo sa palan mo, himutaran mo. Kag inmo itsindihon, grabe gali ni nga produkto. Imagine mo ka advance gali ni katama. Kay amo na ini ang ginagamit nga proseso man nga ang mga tao from space padayon sila buhi. Padayon sila hiluway sa ilayang nga lawas nga wala masakit kag balatian. Tungod sining siya suplemento gali ni ginobra nila. So amo na kalimbawa mga ka-K5, no? So way labo sa Margusong na discuss na naton. Isa pagiging ka major ingredient sang DTX 500 ining halin sa tubo, antioxidant. Ang antioxidant mga ka-K5 makuha nato sa prutas kag sa utan. Kanami sini kay tungod ang eksperto sa kalibutan nagpayag niya para layo ka sa masakit kag balatian. Kaon ka sa mga pagkaon nga may mataas nga antioxidant. Nga ah, tungod kung taas level sang imo antioxidant, nagabakod ang imo yung sistema. Because ang mga free radicals, amo ini ang nag-aatake sang aton selula. Nga ginagubaya kag nagaresulta sa kung ano nga masakit kag balatian katulad siyang toxins. May mga antioxidant kita mga ka-K5, no? Parehas ang toxins ining free radicals ginaatake ang selula tanga maguba. Kamalukang pinakapuno sa kabuhi sa tao is selula mo. Ang selula, kunda mo siya, maghihimo siya sa tawag naton nga, tissue, no? No, unod la. Ang unod, mahimo siya kung ng tissue, mahimo siya into organ. See? Nag-forma sila. Ang asyampo na lang biyaton atay. O, ang aton heart. Ang aton nga kidney, ang aton nga panit is made up of tissues. Kag ang pinakagamay nga bahin sa tissues is made up of cell. So mo ginang cellula mga ka-K5 ang ginatake sa free radicals, ginaot-ot sila. Kung maguba ang imo selula, maguba ang tissue, maguba ang organ. So mga organ nato maning heart, kidney, ang aton nga lungs. So rason man ina nga nagamasakit kita kang nagabalatian. Ang antioxidant nagapugong, naghatag proteksyon nga hindi maguba ang aton nga mga selula. Don't you know, ang isa sa mga source of undesigning mga free radicals is radiation. Radiation, ang dugaw mo nga tinir sa mga, ang dugaw mo nga exposed, tawag nato nga, ultraviolet sunlight o kon x-rays, no? Nagadugang ang free radicals production sa aton skin at kagaton ng tissues. Mga pollutants, toxins and pollutions, mga airborne pollutants, industrial chemicals, pesticides, no? Kag sumong man ining mga sigarilyo, those are chemicals o kung mga nag-apekto sa aton nga sistema, sa aton sinila. Mga sources of free radicals. Tabako ang iyang nga nitawag naton nga aso. kag mismo man ang aton immune response. May mga bakterya sila kag may mga nagagwa sa aton sistema ng mga free radicals man. Kag amo ina ginaaway sa aton sinula. So malipot mga kakifibre technical katama ining free radicals. So matian nyo na lang si Dr. Miloy kag ginasaysayagin ang mga detalye sina. In short, ang free radicals dot limbawa ya gapangguba man siya na para sa toxins. So ang solusyon is antioxidant. So ang inang kapsula sang DTX500 wala labo sang ampalaya extract. May aras sang super antioxidant halin sa tubo. Gamo pag ini dugang nagasupply sa lawas ta. So duwa sila sa sulod sang kapsula. No? Super antioxidant nga halin sa tubo nga nagahatag bulig depensa sa aton sinula nga mo ini ginaot-ot sang free radicals nga magmasakit ka kag magbalatian. Ginatap na ya. Ang amargoso, ginapanuboy ang blood sugar, kaiban paging epekto, yung ginalimpyuhan niya, ginarepair yung damage sa silula kang mga tissues. Nagabuligay sila dyan rin. So, nasway ang mga inaka-importante nga medsindihan tayo. It's all natural. Ang i-source ang palaya kang halin sa tubo is natural. Hindi siya chemically based, no? So, amo ina mga ka-K5, importante nga inom kita DTX500 everyday. Nga para lihilway kita sa sakit kag balatian. Saliwat, nainom nyo ng DTX500? Good! Very good ah! Mayo, mayo! Mayo kagit! Okay, padayon kita mga ka-K5. Nainom nyo ng Mighty C. Di Mighty C ang alkaline ng vitamin C, pwede mo lang siya inom mo niya misa magkakinanaan mo lang. Pagbugta mo niya, pwede mo lang siya mainom. Unlike siya ibang vitamin C nga nadlong kita tungkol nga, ay hindi ko mag-inom na, huwag magkakaon. Huwag hapin dyan ko, masakit na karon, no? Pero ang alkaline vitamin C, Mighty C, pwede lang yaya. Wala siya sa tawag nato niyang abdos o sakit sa tiyan. But instead, gapanami pagani sa atong sistema, no? Mighty sing alkaline ang vitamin C kinanglanon ta niya. Resistensya kang depensa sa sumunga panyempo. Para likaw kita sa ilana, trangkaso, sipon, ubo, barukoy, asma, or hapo, kag allergy. Kag iban pagid, ha? Mighty Shing Alkaline ang vitamin C naghatag sa dugang nga kabakod sa aton kaugatan. Nagka-supply sa naghatag sa dugang nga elasticity nga daw lastiko lang aton ugat. Layo sa tastas. Layo sa bugto. Layo sa tumba nga wala pilas. Mighty Shing Alkaline ang vitamin C naghatag dugang nga kaalam sa aton nga immune system. Kaman may mga chimpon nga mango ang aton immune system. Hindi yung makilala ang mga bakterya, Jerile. Kung isang bakterya, maagi pa na sa tumangka sa immune system, mamangkot pa siya. Immune system, hindi nga nidingin mo baga. Nyara lang sa unhalan daon, likaw ka lang sa to, baga na dayo na. Itudloy ang pa mo. Hindi mango siya. Hindi siya kabalob lang. Hindi yung makilala kung nagali siyang lawas natin to. So kung nagainom, Mighty Shake kita mga kakifive. Nag-aala mga aton immune system. Landong palang kag tapak-tapak palang sa bakterya nga nagasulod sa lawas ta. Nyara siya, patyan nyo! So, importante, everyday, Mighty C! Nainom nyo ng D3 Bio? D3 Bio, mga kakifem, sa liwat duwa kakamotan sa lot ko na. Grabing D3 Bio, isa magkaklase sa suplemento. Gintingob kita na ni Dr. Milo. Kalidad kita na ang jirili. Ang D3 Bio, mga kakifem, no? Pasulion man o kung patalikdon man o kung pahigdaon man, D3 Bio, ha? The best sa Giyapon. Ang mga fungos, grabe galing fungos niyo. Kung ang punggos magdupa, galiya magtubo si mo koko, alsahon niyang koko mo. Hindi ka lang kamatsa ka matamad galsa koko mo, maugo niyang koko mo. Nga maguba yung pagtubo sa koko mo. Pero kung butangan mo kami punggos kay mo na, butangan mo di tribayo, makuyom ang punggos dirili. Punggos, bakterya kag virus, the best nga depensa naton is di tribayo. Ilabi na gid virus, ha? Kayo, ang virus siya, why hindi siya siyang, why hindi siya may ginakilala niya kung sino ka, kung naman estado mo sa kabuhi. Ano man niya ikaw, pulis ka man da, pari ka man da, isudyante ka man da, damo ka man korta, kung wala ka korta. Ha? Doktor ka man, nurse ka man, ha? Labandira ka man, bata ka man, tigulang ka man, mayro siya, why pagningala dyan nila? Basta makasulot siya sa lawas mo, ka makita yung silula, ukuba niya dayo niya. Ukuba niya din ang silula para nga mabuhi siya sulod sa lawas ang tao kang manghalit siya. Mangguba siya. Kang makabatsyag ka sa madasig lang nga epekto sa ang tawag natong infection. Nga mag-deteriorate ang imo good health. Kang mag-develop siya sa gulpyada ng mga sakit kang balatian. Kang wala siyang bulong, muna problema ta. Pero kung nagainom kita everyday siyang D3 bio, tungod siyang ka-epektibo siyang panakot siyang D3 bio, extra virgin coconut oil nga may vitamin D3 nga kaupod, hindi iya ka-penetrate ang virus. Pananglitan ginman makasulod siya kang makahatag siya siyang epekto sa lawas mabing virus, dasig ka lang maumpawan tungod nakainom ka una siyang D3 bio mo. Kasi, kung nagainom ka everyday pagbugtaw mo, abi, tapos pamahaw, D3 bio na yon. Hindi ka pa maglagaw, okay na. Whereas kung wala ka siyang D3 bio, okay man siyang yapon, pero tiyan mo lang na, wala ka siyang hapin, wala ka siyang proteksyon, nga ang virus, aral lang sa palibot, ha? Hindi na makita sa mata naton, nga magasulod siya galing sa aton, nga mga pilas, sa aton bamba, sa aton ilong, sa aton mata. Kag hindi mo lang mabalaan, gahilanat ka, doon ginakurog ka, doon magkalabulag, lawas mo. Tungkol sa grabe ng infeksyon sa sulod. Ginaguba yung aton kayong lawas. Pero kung nakainom ka ni Tribayo at Lodlaw, antes ka magwa sa balay mo. Mga ka-K5, pagsulod ang virus, hindi siya makatraka sa aton silula. Tungkol ang extra virgin coconut oil, nga main ingredient sa D3 bio, nga ara ang monolaurin, isa sa mga importante nga ara sa D3 bio, monolaurin from extra virgin coconut oil. Amogit ang responsable nga nagahatag sa aton payong, nagahatag sa aton cover, nagahatag sa aton protection, depensa, batok sa kahalitan nga pwede ihatag sa aton sa mga virus. Anong tuyo siyang virus? Sa suma total, patyo niya ka. Sa suma total, patyo ka siyang virus eh. Kaya nung bingibato mo, biya, kung ito sa sulod siyang lawas ta, kundi buligan tang atong sistema nga magbakod ka may depensa. Mabakod siya ka may depensa tungod siyang D3 bayong may extra virgin coconut oil. Sa virgin coconut oil, may monolaurin. Kaya may upon nga vitamin D3 nga naghatag dugang nga pwersa sa aton immune system. Nga makabato, lipongon, kastigohon, patyon ang mga virus. Everyday inom kita sang D3 bio. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, mga kagayfay, DTX 500, Mighty C and D3 bio. Available sa halos tanan nga mga butika kag farmasya sa inyong lugar. Available man sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy. Kag para hapo sa inyo, pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee kag TikTok. Kag kung gusto nyo mas barato nga produkto, nga presyo sa produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang ka mo rikta sa tanan nga Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Kag magpakonsulta na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors, ha?
0: libre, wala siyang bayan. Alas 10:28 ng oras naton mga ka-KFM. Let's go to work. Tawag na kamo sa atong hotline sa may mga gusto gin mag-share sa ilang problema. Problema sa panimalay, sa relasyon. Problema sa ilang kaugalingon, nabulayan, magdesisyon. O kung may aray ka na siyang gusto nga i-share ng mga istorya sa kabuhi, bla, mukha namin man na. You know what? Ang pagbulig mga ka-K5, no, sa aton si Kapareho, hindi lang sa tanan nga paagi sa kwarta mo o kung sa mga material nga bagay. Sa simple nga sugilano ni mo, kung ano ang imoyang nga inagyan sa kabuhi ng mga pagtilaw, kag nalampasan mo bala kung anong mga pamaagi mo nalampasan mo, kag i-share mo sa aton programa, kag sa tanan natin ng mga listeners makabati, makaabri ini siyang bagong nga pag-asa, makahatag ini siyang inspirasyon kag pagtulunan nga pwede man himuon o kung himuon nga pamaagi.

0: takaman sang kayuhan sa katawhan. So, be a blessing to other people. Para kung i-bless mo ni mo inang imo nga pag-istoryahon, nag-blessing ina sa ibang tao. Ang grasya si mo kabuhi, sige masunod dirili, wala yauntan. So, isa ka ginapatihan ko nga main na isa magkamayor nga rason kung nga analampasan mo mga pagdila mo. Para isugin mo eh. Para isugin mo eh. See? So, muling muna sa sige pariho mo, you can do your share by telling us your story about your experiences sa kabuhi. Kung paano mo nalampasan ang mga trials in life. Pagi sa pagtawag sa atong telepono, ha? 0928-0928-611-2263. O kung sa atong Globe number, 0927-448940. 09 to... Ano gani dyan nila? Okay, ang Globe number natin, lo. Ang Globe number natin, ano ganing numero ta? Zero nine two seven seven. Ay, okay. 0927-744-8940. Oh, tama drill eh?
1: Correct lang.
0: 0927-744-8940. Eh, correct gani ka. 0927-744-8940. No, hindi na pagkulita. Hindi na uli anon ka. Okay, o kung may ara ka na siyang opinion, kagkomentaryo, mga kakifay, parte siya mga balita, kag-issue siya mong. Tawag ka mo sa itong telepono, ha? Istorya kita. We can talk anything and everything under the moon with clouds tonight. Mayong gabi na sa tanan nato ng mga suki na katsuni na sumong sa K5 News FM Rojas Capiz. Sa tanan nato ng mga suki ng mga listeners sa K5 News FM Rojas, good evening na sinyo ah. Sumong man sa atong tanan ng mga suki na katsuni sa K5 News FM Canlaon City. Hello! Dari sa norte ng bahin, under kay Ma'am Colleen Cobia, siya ang Northern Negros Station Manager o Area Manager. Under kay Ma'am Colleen Cobia, ang Victorias, ang Cadiz, sa Sagay, kag Escalante, ng mga stations na ito, no? Diri naman sa southern part sa aton probinsya Negros Occidental, ang aton naman ng Area Manager Southern Negros KFM News FM Stations, amo si Ma'am Jean Chatita. Under naman si Yayang Payong, amo ang K5 News FM Hinigaran, K5 News FM Kamangkalan, si Paray Hinumaan. Kag I think siguro dalay na guro ng La Carlota. Okay, no? So sa inyo tanan nga mga suki natong mga listeners again and again, good evening, welcome to the show.

0: Okay, may caller kita.
1: Yes, lang.
0: Okay, okay. Tawag ka caller, ano? Okay, give some tone ko siya. Nagakadula siya eh. Talahon ta mga ka-K5, bahoo. Sining hapon mga ka-K5. Grabe, timprano pa naurot yung mga krudo. Tungkol sa boss nga lang, magasaka ang presyo naman sa gasolina kag diesel. Ang diesel, gin, medyo sakit ni. The return of the comeback. Ang pagbalik, ang pagbabalik ng taas presyo sa diesel. Doara sa almost 11 pesos ang pagkasakaon sa diesel. Boss, mga ka-K5. Ang iba nga gasoline station pa lang yan, tapos panyaga, urot ng ila supply. Kay damo na yan na nag-ob, damo na yan nagtughong siyang diesel mo. Di pagkanto ko nililis sa gasoline station, siling ko to ang...

0: ang inyo daming gasolina at konkrudo nyo na matoghong kami. Nyaluway na. Why, but, why paghani na katugong? Why na da yun, Jilim? Bumayo lang, no? May ara sila isa ka diesel manabi. Pero medyo mahal-mahal siya. Pero ti pagkabwas ko na magasaka sa mo sila nga presyo, pulo ka piso, sobra, lapit 11 pesos. Masaka, mamahal man siya gapon mo. Ti kayo, why ka na siya nga wala na siyang available nga mas nabuo nga presyo. Medyo sa taas-taas ka lang ang presyo na lang eh. Mga diferensya, gro, mga 8 pesos, gro. Ti sige na lang to, gong guys, sa bus, malagpak yung imong nga. Ang imo tuton lang sa malairan mo kung magtugong ka. Abi, talawon naton. Ariho. Ano ni? Significant fuel price hikes are set to take effect at 6 a.m. on Tuesday, July 21, 2026. The Department of Energy confirmed increase of 10 pesos and 68 centavos per liter of diesel. 10.68 according ini mismo sa Department of Energy. Akag 3 pesos and 65 centavos per liter naman sa gasolina. Do lapit man 4 pesos galing saka sa gasolina. Kag ining kerosene. Bauti talagsa na malalim na may gagamit sa isang kerosene. 11 pesos siya kang 77 do mga 12 pesos siyang saka sa kerosene. Okay. May mga arasin niyo. Through some oil companies may stagger these increases. May ara ko nung iba niyang gasoline station. Kaya posibleng ilay ang mga ginaobra, ginamat-amat nila tungkol may mga old stocks pa sila mo. Pero may ara yung gasoline station niya yung mga kakaibay, bisan may old stock pa sila, niya may increase niya, punggihan na yung bakbayaw. Hindi na yung matubda kay Pabotot ng Martis. Daan tani nga stock pero i-impunta ko na abis sa bago nga stock. Kundi dubli-dubli ginan siya iba, no? May ara man yung gasoline station nga, anis to goodness sila. May ara man niya yung dumidyong gating advantage man niya, no? Hindi ko na naunin mo, no, mga normal na manigakatabo, puti mo lang galing. Yung kumatuunan, ikaw na iya sa inagabagay nga minhawa mo man kakino tungod nga unang saka gasolina sang sa imo nga ginaganar. Tani man damo pa sa makatuan nga mga bagay ang aton nga ganar. But then do tikinanglan mo magtughong, di may isakripisyo ka gid indi bla. Tagaan mo ya importansya kay prioritize mong tughong, may isakripisyo ka gid nga kinion. Indi mo man perdi siling abi nga kinion mo makinamo kung magbiyahe ka. Di mo na mga kaki-5 sumuong ang aton nga update sa gasolina para buwaso. Tani ginuna, saka ano, no? Ang syuldo, no? Ano abi ka ng Martes, Jirili? Masaka ang syuldo sa tao, no? Gasini nga Martes, masaka naman 300 ang syuldo sa tao. Kada Martes, namigro, no? Umabatihan mo kada Martes, masaka naman ang presyo sa gasolina. Ahay! Kaya ano ba ginang masunod masaka sini? Ang mga pagkaon naton. Ang LPG, posibli man magasaka. O kung ba si nagsaka na gani, guru po sini? O kung magasaka upon sini sa krudo kag gasolina? Pero kundi siyempre masaka man ang malaklon, katungod ang mga utan, mga prutas, kaibad pang mga malaklon nga nagakanto sa atong mga merkado, inakarga ina sa mga salakyan. Di ang salakyan nagakonsumo sa diesel, nagkonsumo sang gasolina. So kinangla nila nga i-divide-divide doon man i-divide-divide ang balay ni Bilay na i-bilay i-divide-divide ikarga man nila ang ilayang fuel cost o kung ang gasto nila sa gatong sa ilang delivery sa mga utin mga utan sa mga prutas mga ginadulong sa merkado nga pa-supply nga pagkaon naton. Di sa merkado na kita nga makal kalamanan. See? Ang kamatis, halid sa merkado man. Ang mga bumbay, ahos, repolyo, balatong, pipino, halos tanan. Di magasaka ang presyo, ang question. Magasaka ang sweldo. Ay, ang bukeng malita, wala pa makitaan. Ang malita, nga damo, unol, nga kwarta, di na! Ipagwa nyo na! Nagambal naman to dirili sa malita, o niya mautang naman ang Pilipinas sa iba niya nasyon. Sang isa ka trilyon ka pesos. 1 trillion pesos, mautang ta. Anong rason? Kulang ang budget sang Pilipinas. Sinong bayad? Kada isa ka Pilipino mo mabayad sila. Silang mautang, kitang bayad. Pariyosi po. Sila mautag, sila mabinipisyo, sila matago, sila manago, sila madalagan, sila mamutos. Itson kitang bayad, namitin nyo! Ay, sige sinaka, gasolina. Iba naga, ay, mamakal tagali bulong para sa maintenance. Yung pila ka na ginamaintenance naton, yung pulo katablitas. Niya lima lang anay bakla kinagmahal sumo. Pating kayong lawas ang tao ginakini na kabuhi na naiya. Nga damo manisaton gatong, damo manisaton source of ano ni gas abi. Tanawab lang Brunei. Tanawab lang mga neighboring countries naton din nga may mga discovery sila nga mga diesel kang mga ining mga fuel sa dalom sa aton na kalutaan. Tanawa sila bala kay mangranon sila. Diri sa aton mga kakifive sauce grabe ding mineral. Sauce grabe di ang dalom sa duta naton di. Especially Mindanao sa kadagatan naton in Palawan somewhere in Luzon. Diri sa Visayas, no, halos bilong nga bahin sa Pilipinas, huwag paningin masyado ma-explore todo. Ari diri ang grabe ang mga deposito sang oil. Kaya ang aton nga posisyon, nga nasyon, ang posisyon sa aton na pungsod Pilipinas, ari sa equator, gidya mo. Sa tunga-tunga, gidya sa kalibutan. Kagdira nagasintro ang init sa adlaw mga kakifive. Dito sa babaw sa kalibutan, hindi ito masyado mainit na ito ya. Pero ang sana gig, ang init gig, ari sa sintro, sa equator, sa tunga-tunga ng bahin sa aton kalibutan. Million years ago, ari na niya ang mga duta sa aton equator. Kag nahormang Pilipinas million years ago, trus tawag naton nga continental drifting. Sa padayon nga pagiho sa mga duta sa minilyong katuig nga nagligan, nahormang aton niya nga Pilipinas. Kag they believe ka ining aton nga pungsyon Pilipinas isang inikabahin sang mas dako yang duta. Sang chimpo pa nga nubo pa yang tubig sa dagat. Nga, tungod ang aton nga kalibutan, mga kakifive, may chimpo nga numo ang tubig sa dagat tungod nga frozen. Nakaagi ang aton pungsod Pilipinas o kung aton kalibutan sa natawag nila nga Ice Age. Ha? So sa dalayon nga nag-edad ang kalibutan, nagkakatunaw ni mga Ice Age ini mga ice. Amo ini ang rason according sa research mga ka-K5 nga nag-increase ang volume sa tubig sa dagat. During sang chimpo kuno mga ka-K5 nga Ice Age pa kuno, nubo paya ang tubig dagat. Ang aton nga bahin sa Pilipinas nagaangot ini sa Asia, sa mainland Asia, nga makalatay ang tao kag mga kasapatan sa duta pagkanto sa aton isla o sa aton mga kalutaan di. Karon pag tunaw sa mga ice mga ka-K5 nag-increase ang tubig, na-trap na sila di sa Pilipinas, rason nga hindi na sila makabalik sa ilang ginalinan nga mainland. Ang mga sapat, ang mga tao sa una pang panahon. Di sa una mga panahon, mga ka-K5, ara man ang mga tanong, ang mga marine life, amo ina ang mga ginahalinan sa tawag naton nga fuel, no? Ah, fossilized fuel. Ang mga dagta sa mga minilyon ng mga living organism sa aton panahon, ah, sa aton kalibutan. Nga ginproseso na, ginkompacted na siyang aton nga panahon nga mahimo siya nga maging fuel siya. Tungod siyang minilyon nga tuig nga mga nagkalabuhi itong mga organismo sa aton kalibutan, na proseso siya tungod siyang pressure kag init kag pag develop siyang aton kalibutan, nahimo siya nga fuel. So amoy na siya nga gina-extract siyang tao na ginagamit para sa energy, sa paggamit tughong sa makina, makinaryas, factory, kag iban pa, no? Mga barko, eroplano, para sa padayon nga pagsanyog sa aton mga buhi, sa sining kalibutan, we need energy para nga makadlagan ang mga makina, nga makaproseso sa mga faktorya, kag mga produkto, kag kung ano pa na nga mga kinanglanon sa aton niya nga, pag-abuhi subong ng mga technology, kinanglan sa energy. So, amuin na mga ka-K5, no? Ari diri sa Pilipinas ang ginatawag man nila na future fuel. Future fuel, why? Tungod, ini ang gasolina ka ang krudo, obsolete na ni. No? Obsolete. Nandokon sa cellphone, biya bala. So na may telepono nga may magbutang mo silunggan mo kag ituon mo ba mo may ara siya nga cord lang, may wiring siya kag hindi mo siya madalaya sa kung magwa ka dala na siya sa balay o kung dala siya sinag lugar. So sumo nga chimpo ya is kan hindi ka magkanto, may cellphone ka, makatawag ka, way na siya cordless na siya lang. So, the same ang effect niya, pero mas manasig kagonvenyente tungod sa moderno nga panahon. Natawag nila ganing necessity is the mother of invention, eh. Tungod sa kinanglano sa tao, nagapinsar ang tao yung anong mga pamaagi para mahapos. Even ganin sa unang mga ano dirili, mga tao sa unang aras sa kuiba, nga nagabahag mula ni. Kapaminsa sila ganin kung paano silang kung gabini sila matugnawan, di gahimo sila klayo, dirili. Kagtapos, ang klayo, ginahimo nila yung pangtabog sa mga wild animals. So, tapos, gatiltik sila ba ito, ginahimo nila nga dokutsilyo. Dotalum. Tungod siyang kinanglan ka makakaon, ka makasurvive, kag dasing mag-ubra, ha? Budayan sila mag-usap, dirili, mag-gisi siyang panit sa mga sapat nga nahunting nila. Tungod siyang necessity, nag-develop ang intelligence ng tao, nag-develop ang kaalam sa tao, kung paano yahimuon ang mga bagay nga maging hapos ka maging mapuslanon sa iya. Ang mga tauna, tatag na tiltig yung bato, nga para yung himuon niya daw, kutsilyo nga daw, makagulot siya siyang panit, makagulot siya siyang sang karni siya nga baboy talo nun. ginatiltig lang ba to? Sumongyang ba to? Ginapailing-iling. Yeah, kidding aside. Tiyo mo na mga gagay-five. Tungod sa aton moderno nga panahon, ining aton nga fossilized fuel, kagasolina, obsolete na. Naglabo na sa punto nga kinanglano na nga maguhon ang gatong naton, nga maguhon ang source of energy nga padayon nga magadalagan ang mga salakyan, magagaling ang mga factorias, ang mga machineries padayon nga nagagiho. Tungod sa nga research mga ka-K5, there are other things nga pwede himoon as source of energy. Katulad sa natawag natin sa buong nga uso ng solar panels. Hindi bala? Mauso sa ano ginakulbaan ng inyong mga energy corporation. Nya, kung pwede lang tani, yung burn-out-tong adlaw para hindi sila kasalod sang energy ang ilang solar panels, bla? Nga para sila sa aton silang bakal. Hala, burn-out time. Pangitain nyo, switch na. O, oh, nga ma-burn-out ang adlaw. Di mati ko maabot ang pilag-adlaw nga kung mapatakod ka solar panel, may partida ang ano ni? May partida na ang mga energy corporation? Alo, daw ilaho nila ang ano ni? Ang adlaw. Ang adlaw para na sa gintugan at sa ginuoya para libre na gamiton. Karoon niya, kwartahan ninyo yaw na ano man. Namo, gini maprotista. Yan ay nakakita ang tao sang source of energy na libre halin sa ginuo, halin sa adlaw. Karoon niya, niya hindi ka pwede patakod niya kay amo ng adlaw. Hindi ka pwede ka takod niya sa solar panel mo na sa balay mo, ha? Huwag ka kalisin siya sa amon. Wala, kapatid adlaw niyo na. Tiyo mo na mga kakifay, maamot ang simpong nga ining aton nga fossilized fuel. Diesel ka gasolina maging obsolete na bla. Doon din na bla siya applicable sa aton moderno nga panahon. Tungod, ang epekto sa nga fossilized fuel once nga masunog na sa aton makina, especially sa aton nga mga salakyan, ang iya exhaust, ang gagawas tambucho iya is hot air, no, carbon monoxide, nga kung sa diin nagadugang painit sa aton kalibutan. Nag-epekto sa ginatawag nila nga greenhouse effect. Ang greenhouse effect isa ka init mga ka-K5 sa aton kalibutan nga nagapulon-pulon lang. Hindi naman ma-absorb sa aton nga mga tanom kay kulang ng tanom naton kumpara sa aton nga ginabuga nga carbon monoxide, no? Ang aton nga mga kahoy dutay na hindi na sufficienteng maka-absorb sina. So karon nag-increase lang ang init sa kalibutan ginatawag nila nga global warming. Kag epekto sa global warming is climate change. Ang climate change, ang klima, nagadepende ang aton kabuhi sa klima. Nagadepende sa klima. So karon ang klima kag kabuhi sa tao, isa lang na dili. Kung magubang klima naton, wala sa tao. Ito ang mong inasubong ang tuon mga kakipag ang epekto subong sa dalayon nga pila naman ka mga tinuig. Lawig naman ang paggamit sa fossilized fuel. Kang deposito na itong nga karbon nga nagpadayon nga hatag init sa itong kalibutan, siya doon nakataas kag sobra sa level. Kag hindi siya basta-basta madula na yun. Karon, ti ang tao, tungod sa nawag natin yung necessity is the mother of invention. Ang tao nagpaminsar, parehas to sang the caveman. Ang tao nga ra sa mga kuweba sa unang panahon. Nagpaminsar sila kung paano nila gisiyon ang panit sa baboy talonon nga nahuli nila. Nandito ka tig, maniman doon ka ganit. Yari ho, may taliwi, may bato. Natiltigon, taniguro ay para magtalom ay. Di karoon nagkipamatunan nila nagtalom. Ha, nagtalom. Kag nakadulot na siya baboy talonon, abis sa panit sa baboy talonon. Niya hapos galit ni pari gamiton ang bato galit ni. Kaya ganyan nung pag iningin mo, tama niya, bumutangan ito, guro higot, guro niya, himon, tirador, ay. Tungod, amo na mga gaki-five, no? Maamod yung malang time. Nga, ining aton gasilya kang krudo is no longer nga pagagamiton sa aton nga sibilisasyon. Tungod sa kahalitan nga nagatuga sa aton kalibutan, kag kung magubang aton kalibutan kag magainit ini, madamo magkalamatay. Magabagyo, may climate change, magalinog, may mga tsunami and everything. So, disastrous ang guwaya. So, tungod sa climate change, kang iya sinipuno ginhalinan, ang sobra ng carbon monoxide, carbon dioxide sa aton yung atmosphere nga nag-aepekto na sa aton klima. So, karon ini ang mga solar. Padayon nga nag-andar makina, gasiga-sugao, nag-tiyog ang washing machine, nag-init ang aton microwave, ang plansa nag-pangsyonar mangyapon, gatiyog ventilador, andar aircon, pwede mo lang gali, halin siya dilaw, di mo lang. Karoon hindi mo pasugot ang mga electric companies, na ano makamuman, amo nang adlaw. Ha? Mano ka solar panel, na ano kamuman, lisensya mo sa amon, kayo mo taganta siyang mitro. Grabe, no? Hoy, hindi na inyo. Regalo na isang Ginoo para sa katauhan. Maniho nyo ba, gen? Karon mga gaki-five diri sa Pilipinas, isa mga research mga gaki-five, oh. Ari diri ang fuel of the future nga nakitaan sa Pilipinas. Ano ini? Isa ka klase siya nga gato nga pwede mo itugong sa makina sang imo salakyan. Yang iya bugas tambot sumuya, hindi parihas siya sa gasolina kung krudo mga init. Ang bugas tambot sumuya is water vapor. Ang bugas tambot sumuya, tubig. Ha? Hindi mo lang dogin buga nga tubig, blaya. Di, kamo chilling on, kung gagawa mucho mo is water before, wala siyang increase of volume sa tawag nato nga carbon monoxide. Kaya ang carbon monoxide, makuha mo lang niya sa pag-process mo sa paggamit sa fossilized fuel, diesel man gasolina. Pero kung ining fuel of the future nga nakitaan din nga very abundant din sa atong pungsod Pilipinas, ang epekto siniya, nagabugnaw yung kalibutan. Yung nag-negosyo naman siyang gasolina, hindi kami sinan, ano kamuman, mag-irata. Mag-uba, negosyo naman, ninyo pagkalihan as Pilipinas, da. Di karon, ang iba nga nasyon nagagamit na sinisinitawag natin nga, hydrogen fuel. Nag-invento na sila sa makina nga makagamit sini, tawag nila nga, hydrogen fuel. Diri sa aton raw material na tawag nila nga heavy water. Heavy water ari na ding elemento sa aton Pilipinas, especially sa mga kadagatan aton, no? Kadagatan aton. Ara nilang deposito nga very abundant according pa sa mga eksperto mga kaka-K5. Kakun amo na ini gamiton sa pilakadlaw sa aton nga mga salakyan kag makinaryas kag mga factories. Ang Pilipinas isagid ka mayor nga player daw kalimbawa daw Middle East bla nga magasupply sa sini nga klase sang gatong sa bilog nga kalibutan. Sando pa ni matambo man para mampawan na ta. Nga kuno mga gaki-five according sa mga businessman nga analysis kung mag-amo sini. Ang pinakunong kapigado, no? Nga tao sa pilakadlo sa Pilipinas, duwa kabilog auto. Tanawa mo lang Brunei, kagagmay mo lang na po na mong very abundant ang ilayang mga buhi. Especially sa buong ngayon nakitaan sa Pilipinas ang fuel of the future. Ining heavy water nga pwede i-proseso nga maging gamit nga gatong sa salakyan. Dok kalimbawa man sang hydrogen fuel nga kun ito gumo sila kyan ang bugas ta mucho mo ya hangin ang bugas ta mucho mo ya tubig water vapor ya So, applicable siya sa kinahanglan nga panahon nga kinahanglan nga mapanumo ang temperatura sa atong kalibutan. So, i-minimize sa paggamit sa fossilized fuel ang mga diesel kag krudo kon gasolina. Ipasulabi ang mga renewable kag wala sang or kon lesser impact nga maka-create siya nga global warming sa aton nga kalibutan. Isa na dira is ining mga solar pa solar panels, mga hydrogen blani, ining mga hydroelectric nga mga dam, igamito ng natural resources, ang nature. Dito sa Pilipinas, mga kakipem, aring gininakitaan ang abundan ko ng heavy water. Grabe. Kamulukang water is H2O, no? Ang iyang atomic symbol is H2O sa aton kapag tuon. During sa arap pata sa elementary, high school, especially sa subject nga chemistry. Ang H stands for hydrogen. Ang O stands for oxygen. Hydrogen, oxygen. Amo ina ang siya atomic symbol sang tubig according sa periodic table o monthly period. Oh, no. Periodic table of elements. Hindi yung monthly period. Alain naman na yan. Periodic table of monthly period. Periodic table of elements. Ang symbol is H2O, stands for water. Ang heavy water naman niya is wala si oxygen, puro na lang si hydrogen. No? So, amuin na mga kakifive, ha? Halungan naton ining mga resources naton. Kagabay pa, magamuyo kita nga ini sa pilakadlaw, magamaterialize niya. Magamatuod, Biltani. Kabay pa. O ini nga bahin na dulong na sa aton sa nga DTX Coffee Mix, ang kampiyon nga kape. Nagkakapi ka na, nag-detox ka pa. We're going to take a short break, mga KK5. Don't go away. We'll be right back.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.

0: Ligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya ha?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
0: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
4: Moderna Max, Max Epektibo.
5: Ako galing si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
6: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: For Biotics. Makabulig sa pag-

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics. Kasakit ang tiyan? Mag-Sportbiotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sportbiotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sportbiotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.
5: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
6: Ano ang himuon ko?
5: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipag-hiwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
2: Super Coolita! The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
3: K5 News FM, oras natin, we got 17 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ka mo nagpamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ko ba hinadulong na sa aton sang DTX Beauty Soap.
4: Siya wala pa liwat na kagamit sang DTX Beauty Soap. Sano ba gusto niyo yung magwapo? Sano ba gusto niyo magputi ilok niyo man? Kung milagro ang ginahulat niyo, tiyan mo na ni. DTX Beauty Shop, saranggid magapuputi sa mga kilikili nyo. Mga ka-K5, DTX Beauty Shop, mga ka-K5, perte ka bukal ng habon. Kaghapo siya bunlawan, blak. Kaya man may arahabon ka tapos ka na paligo, pero doon nagalapot, jack, yapon, lawas mo siya ng habon, blak. Budlay bunlawan. Ang DTX Beauty Shop niya kahapos lang, nasig lang siya bunlawan. Hapos lang siya kaksyon sa lawas, pero ang pagkakas, opdon yung talang nga kagaw dirili. Opdon na talang ang talang nga yamuk ang mga oil sa aton panit. Inalimpiyuhan niya gid. Preskong pamatsyagan, kagdula talang nga baho sa lawas mo. Sa ato ng mga ka-K5 ng mga seniors, di, kung posible pa lang, kung may chance pa lang na mabalik naton ang siyang una, ang panahon, puti galing din na pwede. Pero may chance nga magahubin kita tulukon. Tungod, ang DTX Beauty Show puno sa mga prutas nga mataas ang antioxidant nga nagapahubin sa panit naton. Ang wrinkles, hindi na hilmunon, kampiyon. Ang mga yaya nga mga panit na ton, amat-amat nga ginahugot, kampiyon, gapon. Sa mga teenager, especially sa may mga punggod, may damo blackheads, kag-whiteheads, nagamantika ang guya. May mga alap up, may mga pikas-pikas, testing eh. Epektibo ang DTX Beauty Soap. Hapos na ni Baklon, mga ka-K5. Kanto na kamo sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generic sa Pharmacy. Sa inyo na mga suki nga mga butika kag farmasya sa inyo lugar, magkuntalang palihog ha, DTX Beauty Soap. Kung gusto nyo sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok, pwede magkamuda ka-order. Kung gusto nyo pag-aid mas barato nga DTX Beauty Soap, kag iban pagi yung mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamo sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors. Libre, wala siyang bayad. Okay, hindi ka bahin man lodo sa aton lo sa Dr. Pinoy Squalina Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga ka-K5. Isa sa mga epektibo, kagarantisado, natural, nga wala siyang overdose, kag wala siyang side effects. Dr. Pinoy Squalene Capsule, almost 30 years na ngara sa mga butika kag farmasya, kag madamo na padayon nga nagagamit, tungod makabuligid. Sa paghatag sa aton alibyo sa kudano man nga ginamatyag nato sa kalawasan. Una beses ang Dr. Pinoy Squalene Capsule himo ini sa shark liver oil. natural. Kag nag-upod sa dayon sa aton niya nga sistema, himo ini sa soft gel. Hapos lang tunawon. Nga makakarga sa dayon sa dugo na to, kag makalaptas siya sa aton sistema, kag mag-repair siya, kag mag-alimpyo, kag mag-ahatag siyang nagakigo yung nga pagbalanse sa aton nga sistema. Nga mga mayuma nga nagahalamog na nga balanog pakupuso niya. Ang mga dysmenorrhea, masolusyonan niya. Sa may mga problema sa menopause, tawag natin ining irregular menstruation, Dr. Pinoy inumonyo at laudlaw. Kag siya nagakiang-kiang kag nagakuriit tungod siyang kasakit siyang ilang gout arthritis, tuga siyang uric acid. Dr. Pinoy, testing eh. Dua ka kapsula, himuon mo 3 times a day para dasig pag-inang ipikto, ya. Dula ang ngot-ngot, dula ang sakit. Kupo, ang kupos, ang manog na ipakupuso niya. Kag iting tais nga mga tulad sa aton nga mga joints, i-repair niya. Kag ining mga uric acid, pang tunawon niya. Mga bad cholesterol nga mga nagatiner sa aton nga kaugatan, kamangdanan sa aton high blood pressure nga nagatuga ini siyang delikado man. Ining mga baradong nga ugat tuga sa mga bad cholesterol, high blood pressure ang igo isini. Kag dyan siya, may heart attack, kag posibleng stroke nga magaluntad. So, Dr. Pinoy, pagtunawon niya man mga barang nga mga bad cholesterol sa aton kaugatan, ang kinita magkakakifive, isa ka trabahusong bahin sa aton sistema. Nga wala siya pahuway since birth. Until now, kung pilang edad mo, 24-7 siya mo. 24 hours siya nga sige trabaho, bisang nga katulog, ta sige siya trabaho. Ang aton kidney. Now, siya gasala siya sang dugo na itong higko. Karon ang aton kidney, hindi man malikawan nga sa kadugayon, ga-deteriorate mo siya tungod siyang mga higko na Dr. Pinoy ginalimpyuhan niya ang aton kidney. Ginakondisyon niyang kidney na ito nga magpangsyonar sa panday nga pagsala sang dugo tang higko. So malikawan ang posible nga mga delikado nga epekto sa pagguba sang aton nga kidney. Inom adlaw-adlaw sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sa may mga diabetes, nagahabato man ang Dr. Pinoy nga pagpanubo sang aton nga blood sugar. Now, ang may vitamin E siya. May vitamin E as in eagle bla. Hindi ilim nun eagle ha. Eagle yung lang agila. Vitamin E benefits. Kaya malubala ka mo nga ang vitamin E, isa ka-importante nga ginakinanglan sa aton lawas, bangon sa antioxidant properties nga mahatag sini. Ang vitamin E makuha pagi sa pagtumar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang vitamin E nga yara sa Dr. Pinoy, nag-aaway sa inflammation, kag ini nga antioxidant amo ang magapagar sa pagguba sang aton nga cells sa lawas. Sa aton nga mga selula ginabuligan sang vitamin E from Dr. Pinoy nga hindi maguba ang mga selula tagali. Ang vitamin E nga ginahatag sang Dr. Pinoy nagapahamis man sa nagapahamis man kag nagapatinlo sa kutis. Agun ini magapabiling nga hubin tulokon. Kag paagi sa vitamin E nga makuha sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, ginapaayo ang mga sintomas. Sintomas nga dala sang non-alcoholic fatty liver and disease. So no sa Mayo Clinic, isa pagid ka importante nga benepisyo nga ginahatag sang Dr. Pinoy amo ang pagbalanse sang endocrine kag nervous system. Agud mapunggan ang hormonal imbalance, allergy, urinary tract infections, skin cancer, anxiety kag fatigue o kakapoy. So gani, kuha na kamo kung makal na kamo sa Dr. Pinoy sa pinakamalapit nyo nga mga butika na sa inyong lugar ha. sa bahin sang Talisay, ara sa Bench Pharmacy, Santo Rosario Drugstore, sa May Huwakong, Sanos sa Ferry Pharmacy, MTR Pharmacy, H&S Pharmacy, Rafa Pharma, Bings Drugstore, kag the Generics Pharmacy, kag Sumungman Grace Pharmacy. Sa inyo dahil sa May San Enrique, Pontevedra, Valladolid, kag dira sa Kamangkalan, Binalmagan, dira sa May Victorias, Talisay, Ibimagalona, Morsia, La Carlota, kag iban paging mga kabanuhanan kag kasidaran dira sa Negros Island Region, kag sa bilong nga bahin sa Panay, available ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Kag sa liwat naman sa may mga problema, gusto ko ipalabot kay J. Lolo. Tawag na kamo kung i-text yun na sa ating hotline. 0928-611-2263. Kung sa ating Globe number, 0927-7448-940. Good evening, Jerry Lee and J. Lolo. Monitor lang kami dili sa may barangay Daan Banwa, Kamangkalan City. Chris Jake Guanzon, Nanay Tita Lirazan, Nanay Dolores Rigolien, nainom na namon lo ang DTX 500 kag ang Mighty C D3 Bio pagin. Good evening, J. Lolo, si Benji ni sa barangay Ilihana.
5: Migo natin, Minji. Pre, Minji, may gamit na si Mo. Si Mo na ka mga kaupo na sa barangay Ilihanda. Bumper, may ko nagagi sa Ilihan kung magkanto ko sa, ano ni? Sa Nahaba, blada. Gakanto ko na, Benz, sa Nahaba, blada, Benz. Gagi ko na sa Ilihan, ano ni, blada. Magpakipot ko. Kanto ko sa kipot kay sa unan sa kipot na may buka na da. Tapos na sa kipot ko ni buka naman siya.
4: Okay, good evening, J-Lolo Jirly. Monitor na kami din ni J-Lolo Jirly. Inom ko na lang DTX Coffee Mix, ha? Si George Galinilo.
5: George, nakatughong kagina. George, ingagaw ka. Si George ni Grab Driver. George, why ka na nag... Sige, pagyapon Grab mo, George. Masi nag-indrive ka na, George. Kaiwat, padaan pa siyang basayro. Kamahal pa yan siyang gasolina. Kakrodo, mot lang. Kalaw ay pangadaan siyang dalan ni si Makulon, mot na lang. Magkalagumba pang mga salakyan mo, ka mga pisa sa salakyan mo, under chassis mo, kinugidugay, kudul-kudul, batsihon. Batsihon. Ang mga dalan ni, batsihon. Damo, batsi ni. Dugidugay, ilis ka naman, will have tyrant in, boljowin. Oh, kapigaw, dahil siyang biyahe, siyang grabting, grabadaan nga, taris-taris na yung daan. Dali lang kikwaonta ng cooler, ta mas importante ni. Hello? Hello, mayong gabi?
6: Hello, good evening, Jilolo.
4: Yes, sir, mayong gabi man, sino ni?

0: is kung no daan din man yung una-unang banwang din. So no, sa mga isoper, sa mga katigulangan na unang banwa.
1: Saan ka magkalan?
0: Okay,
1: saan.
0: Oo, saan. Diri sa una, saan Simpogira, ang mga hapon, diri sa una nag-atipon. Kaya may lugar man din na sa tipon mo. Kagang bagakay, yung tawag man ni kila mo sa bagakay. Kagang Baywatch, capable and compatible nga nahimo ni Baywatch kay Wag na di. Tungod sa lawig nga panahon, ang mga planning, ang mga plano, huwag gala imposible kung inugas to.
1: Ay, imposible kung maido ka, mga gat kita. Kaya may baka may auto.
0: Nagwa ako pray kay nag-monitor lang ko. Sa akong cellphone, kahit na radyo ko yaga, si Gabong na yaga, iba pa matil ko yaga, na gabi sa imobil, program, nandiyan ko.
1: Oo, oh, sige, sige. Ang ido mo na yung pakauna na ni Tulan, kay kagahot siya. Jake, ano, dyan ka na ino mo na, Jake?
0: Paano, ito na ang gating sa mga, ito ang gating sa mga.
1: At sige. Yes, anong malagad na si imobil? Abe?
0: Doko na may isang magay abalo ka ang akong monitor gila ng gitsaga sa mga pun. Nakatabo sa ato niyong halibutan daw tigulang na gita. Ang gira to, gari sa kiraman, pangod sa katigado sa tao kay ang aton palawan sa langit ano ng bakyad na bakit.
1: Oh.
0: Ay, nga. Nagita na naubos kiti, amon na gila sa liga ni Bayer sa transisyonan.
1: Well, ang kamusta ng presyo siyang baboy sa inyo na siya kamagalan, nagnubogin man?
0: Ang pagin man, pero daw lakakang pagbaligyan ay kilaway na bakal.
1: Mati ko lang ha, sa kapihan malang ni Nako niya na matian ni Kamaluka at magkamalumata mati. Nga, no damo, di ko no nga mga foreigner nga negosyante nga naga-negosyo man baboy. Kag daw ang ila baboy, daw amo yung mamakal, ano man?
0: Daw siguro ang baboy, like for example, sa Pure Gold or Gaisano. Kaya nara na sila yung stock, yung siguro panel ng nagdulong, alin siya na son.
1: Ay, shit. Yung mga... Ay! Shay! Ina! Shay! Brepe, ito mo na higti na higti kasi yung mga gata ka pang seruso. Nadlo ko na si Ido mo. Kagin na ko na dumugay si Ido na. Ha?
0: Sa sulod bala, kwartong Ido.
1: Ano, ano na siya ang mga Ido? Ano, mga munyika lang Ido?
0: Oo na, good night.
1: Ina ang mga ano kanina, ang rasya kanina, ay nagbulbulanan.
0: Oo, nabulbulan na blan ni Jay, mga karamo tsura.
1: Oo, no, mga pumahal na, pre. Ma?
0: Dugpod. Eh, ang isa ko ganun, sinininayo ito, 19,000.
1: Grabe nga ito, ma. Ganun tagulat yung English, ha?
0: Sige, sunod naman isa, kundi ang tako na mo. Balo ka, alin sa baboy, pagdito sa kabayo. So, una, muna nga ako nga minyo, mga sapat.
1: Agali ka.
0: Eh, ang nagumtat ko pa na kalpa nga po, ako man siyang una nga, kuhan na lang ako, may nabalitya, mga na yun, butakal. Sa muli, jilulo, nung nagumtat ko, gano'n na bastusan ako, kay matubong ka gasolina, yung gano'n ka, dig-dig, napakasta ko. Kasi ito bastos, yun, hindi, yung babong kabalas, yung gubisan pa. Yung kagdas, kay dig, napakasta, yun, doon na, emosyonal.
1: Oo. Doon na siya lang kapay mo yung ikaw yung butakal.
0: Oo, bro.
1: Kung may nagapamati na nga huwag kachindi, nga huwag kakilala si mo, niya na ano nga tao na, masikulboy na.
0: Oo, magaling. Kaya rin siya muna, Jaltas, Bipor, Jan Tongson, Villalos, Randoni, muna nga minakuhaan yung mga pagiris. Naluoy ko sabong sa mga bakyar-bakyar ng belo. Kaya, ang mga nang inasaligan nga bayad sa eskulahan.
1: Galiman.
0: Kung makasupot man nga yung bakal sa mga hulip-hulip sa ilabalay. Kasi, dira ka makabulo karon ba wala nagbibili. Kaya ako mga biyaw mga leksyon ko.
1: Dala ka ti, ang baboy ko magdako siya, hindi siya magdako, kita ko siya masakit, amuna, subong.

0: sebung kejar kaya ngakon dengan kaya kong technician dili siyang bagong kujiri daw 24 kabilyo kung terdiya siguro mga isa milyon.
1: So baling ang mga baboy nagkakalatumba lang, kakalamatay lang muna?
0: Oo, magudlo. Ginasimulan na lang, ginagabayran na lang sa tao ngay palugbong. Kaya para mga hindi makalit.
1: Di ano-ano ginagrasyon? Ano ginagrasyon na sa pagkaon, sa hangin? Ano ba nang hindi matunawa ng baboy? Ano?
0: Daw, ara din siguro, lo, estimate ko lang kundi ikaw po natinin. Kung isa sa tao man din ang puting mouth disease, grabe yung pagkalat siyang virus. Virus niya kung estimate isang nilgadya daw, ara sa pigs.
1: Paano mo tabi baboy? Paano mo tabi baboy dito si Bayo, no?
0: Amo na gilihong isa. Pero ang bulong lang gigililo, insakto mo na ang retribayo, kagang BTX 500, amay mong ngayon mo kung naga. Exercise lang gigi, kaduha na kumustro, kaduha na kumusimam. Tapos, lang bilang ko na hospital, ago isang lili. Amo to, kapabalhas ko, walking, jogging, stretching, singing, ganyan ko sa mga kontis-kontis.
1: Hindi ka gin magano ah, magsagi babad sa mga bagay kung mga butang ang makapastress mo. Lingawon mo kung lingawon mo. Ano so, la?
0: Ang maintenance gin o, maintenance panilig. Ang mga kongkon.
1: Oo. Kaon ka gin niya siyang mga masustansya kapag kaon, mga prutas, no? Kaga,
0: pati ko pa mga prutas, saging.
1: Mga ano bla, mga prutas bla. Oh, mga juicy prut, mga bla. Ate, sige ah. Ate, okay ka lang na?
0: Bago kaya din siya muna, kitsabin man mo, lawag lang wala ako naka-monitor. Iti, tungod man sa Guisaga, Blubakat, ng Tamong, may Manila, may kundi.
1: Bago lagaw ka?
0: Oh, si Sir Jim Paul, Sir Jim Paul Ganiti, kanto na din sa Balaya. Lapit tayo kami din at.
1: Okay. Kaya do out of town kami sa this coming Friday, di malabian na mo. Sige lang, no? Ang imo da nga resort na da open malandaya everyday, no? Di blind niya.
0: Okay.
1: B-Watch, no? Tapos, sumong ang obra mo, sumong Jake, is padayon ka pangasta. I mean nga, sagot ba, boy?
0: Nag-stop na dito kulo. Wala na yun. Hindi man mapatay man. Kapundar na tatani. Tiyanan mo ito. Sugod naman diba?
1: Ati, sige. Okay ka ba?
0: Of course, mga kasimaryo na ito.
1: Ti ano, Guru X? Ang kanding, yan o kakbakod yan o kumpara sa baboy, no?
0: Mga, ina yan, Guru, mga sapat na, mga karbaw, baka, o kalitin, okay.
1: Di, what if abikon ma kanding na lang kaunon, tani lang baboy. Galing mahal ang kanding si baboy, di ba?
0: Sa tanan niya karni gilulo, amon ang kanding ang mahal. Pero wala na niya akong predict ng mga high blood, wala. Kaya balbakwal naman total rita sa ang yes na minyo.
1: Hindi mo siya pwede nga lang kaon?
0: Oo, balbakwal na sa tawag.
1: Okay.
0: Sinapalukan. Sinapalukan nga na medyo mangangang.
1: Po, hindi mo siya pwede mahimo adubo nga pa siya baboy, Blaya?
0: Ate, kandurintas. Pwede man
1: eh. Hindi, ang karni siya, ang karni mula siyang kanding, Blaya, hindi mo siya madubo. Kasi hindi, ako ang adubo nga baboy, hindi may tambok ko kanamit, Blaya, yung sapsapon, no, naga... ang kanding eh, why is ang tambok nga parehas baboy mo, di Blaya? Guru, no, ano, sambol ko na adubuhon mga timpla nga parehas gitsang... pag-adubos baboy man, pag-adubuhon mo man ng kanding, amon na katimplan. Anong goya man?
0: Pwede. Hindi ipaw raw humukon man sa dapat pala sa kagirita. Humukon mo kilanay. Okay. Antos mo timpla kon.
1: Oo. Okay. Di mo mas mayo pa na guru kayo ay siya tambo kag grabe ang kolesterol sa baboy mo. Di doble siya in this case pa na guru ah. Nga kanding.
0: Mas amon na lang namin kang niya sa kanding.
1: Kung tapos, guro, ano guro, isting 45 days, makauna ng tapato?
0: Almost mayo, pato na lang.
1: Nami ba siyang pato, no?
0: Hindi lang ito sa Uber. Pero sabi mo sa mga sapat, sa ulo ko din na sila, kasi niya, paano mo na magkilala ang pato, ang manok ring? Sinin ko, kilala ko ng kuring niya kay yung matabuhay na na ang laki at bahay. Kasi sinin niya ang laki na. Sinin na isang bahay ha, tomorrow.
1: Ah. Kagtapos yung mga salakot istoryatang, ang kuring mula, siya ancient niya Egyptian, kumadakpan kanila ang ginamaltrato mong kuring. Pwede ka nila pisuhon, kastiguhon, kang ultimate kamurahon, siya mo, patyon ka mo?
0: Ito yung nera, nasubungan lo ang mga sapat yan na hindi mo pwede masakit.
1: Tingin siya una, wala siya mga 3,000, 4,000, 5,000 years ago, sa chimpo siya mga Egypto, blaning, mga paraon. Kaya gali, ang muning magpati nila, Jiko, nga ang kuring makakita sa mga elemento, makakita sa mga espirito, no?
0: Ado
1: kun
0: sa mga
1: tao pa din may third eye. Ah, damo na be. Kaya paano mo malang ko, no? Kaya ko no, nga mga laing nga mga espirito, ang kuring ga hambal ng kuring, gahuni na siya. Kumayara, may arswain ka pamalanggan isa sa mga paraon, not to si Jake. Gahambal ang kuring, ginilim mo, kita espirito, gahambal siya, Mau! Mau! Mau! May mamaw! May mamaw! May mamaw, gali! May mamaw! Namaw! Mamaw! Mamaw! May mamaw! May mamaw! Hello, Jake!
0: Hello!
1: Ah, ang lumidyo na patay ang gwan. Oo, oo. Amo na lang makita yung palangga niya sa mga Egyptohanon. Sa liwat, kung ginamaltrato mong kuring, kamakitaan ka, pinahan ka, masipatyon kapag gani, kay palangga na siya mga paraon. Ang kay makakita sila niya sa ano, sa mga espirito. Ba't yan mo itong... Oo, amo na gahambal ang kuring nga, Mau! Mau! May mamaw! May mamaw!
0: Pero ang sasapat din niya nga ba si Katikalon, pato lo?
1: Pato? Nga nagtikalo ng pato? Nga nagtikalo ng pato naman o?
0: Sa makupa ng zelo, mas ipakilala pa na lumang mga niya, tak-tak-tak lang sa mong, ano, rasyon mo,
1: ano na?
0: Igo, edi ko mo. Pa-pa-pa. Ipagkilala yung panas mo. Pa-pa-pa. Mucha ni Igo. Pag-aya lang ang tao mo. Gara sa lamawan.
1: Okay. Sige. Okay. Hindi wala na, Jake. Thank you, Gina.
0: Okay. Salamat, Lolo. Mayong gabi, Jake. Sa staff. Mayong gabi, Jake. Sa pamilya. Sa kibabitan. Tak.
1: Okay. Thank you, Jake. Thank you. Pak, laga. Pak, Gina. Oh, buti may isa to ka party. Gagrab niya po gali si paring ano ni George. George, take itong gong na no, 4 grong saka ni. Sang gasolina ni. 3 pesos and 65 centavos, almost 4 pesos per liter ha. Ang pagkasakaon sang gatong naman natin buwas, magaka K5. Di sa diesel naman niya, J68 per liter ang saka. Di kagina siyang hapon o kung kagina siyang aga, may mga stack-stack pa. Pero siyang pagsugod tapos panyaga, naway na yan, iman. Orot na. O, iman natago na. Mga kagay-five, tiyan mo na na. Kay George to, good luck sa biyahe mo na, George, kasi mga kaupon mo nga Grab driver. Ha? May tutugani, Jelly, yung storya nato ni Jake pati sa mga sapat, no? May ara iya sa una nga isa ka parot lani, no? Ano ganing parot si Longgo man?
2: Pikoy.
1: Pikoy, pikoy, pikoy. Ang pikoy na ginili, ginahawla na siya lang, nga ara sa tirasa. Nga kung mag-agi ka dira, no? Makita mo lang siya, me. Kag daw lapit lang mula. Tining pikoy ni gambal siya mula. Good morning, good morning. Kada may mag-agi da, no? Good morning siya. Good morning! Good morning! Di ko may mga mamahe, Jirili, nga nag-agi da. Ga... Ga panihol siya. Di ko panihol, kaya mustisyo. Gamon na siya, mahi mag-agi. Ga panihol siya. Kung ibang na magagi, good morning, good morning. No karamiyara gida tao kada aga gagida, no? No kaki guro sa Pikoy bla. No suyang Pikoy siya bla. Kada agi nagambal ng Pikoy nga, Lauay! Lauay! Lauay! Nambala niya Lauay bla. Hindi ka malikin man ng tao na, no? Hambalan niya itong ispeg na, good morning, good morning. Pag-agisang tao niya, Lauay! Lauay! Lauay! Nambalan niya Lauay, kadaga. Pag nasyang adlaw mo, mag-iapon hamba niya, Lauay! Lauay! Lauay! Isa ka besh magagagay vibe. Nag-agi ng tao na, kaginambalan niya Lauay, no? Inambala siya sa tao, no? Niyambala niya, Lauay, Lauay. Palapit na siya sa tao. Niya, boss, mag-agi ko ni boss aga. Ba't iay ko pag-ani aga mag-ambal ka, Lauay, ihawon na ka. Tiyan mo na, ambal niya sa Pikoy. Di karon pag boss aga, naging tao. Panilag siya natulog yung Pikoy kung mahambal, kung hindi. Ang Pikoy naga nakanta-kanta lang Pikoy. Di salamat. Huwag na siya nagambal sa akong Lauay. Paglampuwa siya Jirili, gintawag yung tao, psst, psst, nagbalikit ang tao niya, no? Hamba sa Pikoy, ato malahaw, ato malahaw. Nga, tumlaw. Wala na naghambal Pikoy Lauay. Nya tumlaw. Lipat ka na tumla. Diyan ang basi Pikoy. Diyan mo siya gamang malam ako Lauay. O naging kaya. Ang pala Pikoy. Psh! Psh! Balikin tao niya. No! At tumla. At tumlaw. Tumlaw Lauay ka. Lauay mag-iapon, wala yung nag-ambal Lauay kay masiyawon. Ay nako, magagagay pa. O, dali lang yung agaw, tanong commercial break. Talawo na to kung makachimpo, pakita kang igo pag oras na to. We'll try to read some problem nga ginpadala sa to na. Let's go on to take another break. Don't go away. We'll be right back.
2: K5 News FM. News FM.
3: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may visit. Ang VCO, yung may D3, matatags mga butika, DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura. DTX 500.
5: DTX 500. DTX 500 has charantine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Pamakas mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline Based Vitamin C Available nationwide.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
10: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
12: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
11: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.
15: What is love meant to you?
16: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
15: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
1: Balo na kami na. Manog into ka man. Pati kami yung mga babuo, siya kakadalahig sa pisyo mo. May palihog lang, dati na nabla. Nakaluoy siya mo yung mga babuo. Kakadalahig sa pisyo mo. Magagakifel do ko, buson ginang oras na ton. Tiamula na ang matugon na ton sinyo kang mabilin. Ang Gina Seafood Restaurant, mga kakifel, open sila. Every day, Monday to Sunday, alas 10 ang agad, tapos alas 10 ang gabi. Now, karoon ko may birthday ka mo na okasyon o kung may special occasion na gusto nyo private ka mo bla. Pamilya mo lang ka mga bisita mo, abe. May ara sila function room. May first floor kag second floor, jirili, pili ka lang. Kag ina nga building na si Ginas na mag-ugin naging patukod ni Ma'am Gina nga komportable ka bla. May mga namik nga lamisa, namik nga bangko, komportable ka, may ara ka na yung restroom na iya. Kung ako paron mo ina, kay tungod nga anniversary ninyo, may mga waiter na yung nag-aunay nga daan sa inyo, no? Kag ka namin sa lugar, kay Bugnaw, kay very spacious, bla. Naka mo yung upod sa mga bisita mo, kung pamilya mo, kung opisina mo, may mga kaupod. No private ka mo, abe. Ara ka mo siya maintain. Abi ka bilog, no? 50 ka mo bilog. Na. Di hapos mo lang na mag-book. Sinatawagan mo lang si Ma'am Gina kung ka doon na personal sa iyang pwesto. Sa iyang lugar na sa likod siyang 888 na San Juan Street, Barangay 10. Nga masturya mo siya, maparishare mo siya in advance sa pizza. Ano nga oras mo nga kinanglan ang ilang function room? Kaya masturya mo siya kung anong kinanglan eh, no? Na mga kakipa, ordinary days can be a special day for everybody. Kung magkanto ka sa Gina Seafood Restaurant daw, importante kagin nga tao. Tungod ginaamuma kagin siya sakto sa mga staff and crew kasi mga waiter yam la. Nga ultimo nga pagbutong sa bangko nga para magpungko ka, papungimuon nila mo. kag ang pagsaylo sa kanon sa imong pinggan, yung muon Manila mo, kung pwede lang hungitan ka sa mga sangwiter na, no? Ka mga pisan lang. Kag doon ka respectful. Ka good morning, good afternoon, no, good evening, Islam Laya. Kamagin, sir, kamagin, ma'am. Kanami siya lugar kay spacious katama sa ilang dining area. May non-aircon, kag aircon area, kag atubing function room. Kung may silakyan ka, apos lang gate kay may parkingan, bla. So, ang imuon mo lang iya, makonsentrate, kag iya balbal ka, ulo. Kay may gabantay man niya sa imo na iya nga silakyan mo. So, namigay maka once in a while, maka-dine in kita together with our friends or family. O mga bisita natin, sarangi natin mapabugal ang aton nga Gina Seafood Restaurant kon. Ato sila pagkadalon na ka ma-experiencehan Manila ang kalidad kag ang tuntuon nga palapalastal nga pagluto sa mga seafoods, ha? Mga ka K5, abi sa dugang nga may informasyon kag detalye, bisitahe ang ilang Facebook page. I-type lang Gina Seafoods Restaurant. Salamat gid mga gagay 5 sa pag-upod sa amon ni J. Lolo Sumbong nga gabi. Kita na kita boss, 9:30 in the evening to 12 midnight. Dili lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone. Ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And don't forget to pray always. Bye-bye.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at suporta ang inyong kampiyon na himpilan, K5 News FM Bacolod. Muli na naman nating nakamit ang rurok ng tagumpay base sa KBP Kantar Media Survey. Nitong July 2025, ang K5 News FM Bacolod ay the overall number one radio station sa Metro Bacolod. We are officially number one. Number one. Maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta, mga ka-K5.

0: radio ko.
1: Kampyo na radio!
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Arag yun po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani-carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Isa lang solusyon. Hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Isa din nga mabala di mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano na yung
2: maitukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Sa tanan natin mga suti ng tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na ang inyong mga paborito nga suplemento, DTX500, D3Bio, Kag Mighty C. Kag, syempre, inyo na nainom ang inyong mga paborito nga kape. Syempre, Sir Boy, ang ilang paborito nga kape, DTX Coffee Mix, DTX Premium, Kag Pre-Bio.
9: Pre-Bio.
10: Pre-Bio.
9: Kampiyon.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Isa sa pinakadelikado kag traidor nga balatian sang tao amo ang stroke kag heart attack apang kabalo bala kamo nga ini ang nagkasugod sa mga kaugatan. Ano bala ang ginatawag nga atherosclerosis? Paano ini nagasugod kag paano ini matapna? What is atherosclerosis, Dr. Mil?
8: Ang atherosclerosis sir GP amo ning aton madangtan ta kun palakaon ta sa ano sang tambok kanit sang manok bakag baboy tinapay mga tamis kag mga kanon nga puti kag wala gainom DTX 500 kag Mighty C sir boy. Ang atherosclerosis ang isa ka chronic progressive disease but silingon padayon nga nagalala samtang nagalakat ang panahon. Amat-amat man nga nagadamo kag nadako ang build up sang plaque sa imong arteries. Tub-tub nga mabudlay na para sa heart ang pagpus sang dugo nga maglabay sa magamay nga alagyan sa sulod sang arteries. Ang goal diri amo nga kun paano punggan ang padayon nga pagamay sang buho sang ugat bangod sa padayon man nga build up sang plaque or ining gitawag fatty deposits. Ginarekomendar ko gid Sir GP ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para ma-address ining padayon nga progression sining atherosclerosis. Dako nga bagay ang DTX 500 kag Mighty C tungod sa bastante sining antioxidants nga amo ang nagapugong sa pag-build up sang gitawag plaque.
4: Paano, Dok, nagasugod ining build-up sang fatty deposit sa walls sang arteries?
8: Una gid sa listahan ang cholesterol kag iban pa nga mga fats or lipids like triglycerides. Kung damo nga bad cholesterol, nga ginatawag man LDL or ginatawag lang nga bad cholesterol, ang nagacirculate sang aton dugo, kag mayara sang kondisyon nga dysfunctional endothelium, makasulod ang LDL sa tunica intima, halin sa lumen. Bangod may dysfunction sa endothelium, mag-release karon sang gitawag free radicals ang imo nga endothelial cells pakadto sa LDL. Kung bastante ka tani sang antioxidants, bangod siyempre adlaw-adlaw kag inom DTX 500, adlaw-adlaw kag inom Mighty C, kaya lang tani himuson sang antioxidants ang mga free radicals. Apang kung kulang ka sa antioxidants, bangod wala kaya gainom DTX 500, way kagainom Mighty C, magadamo ang free radicals nga ginarelease sang endothelial cells. Kag ini ang mag-oxidize sang imo nga LDL molecules. Ang oxidize nga LDL ang hindi na makagawa sa gitawag tunica intima. Ang himuon karon sang endothelial cells, magapangayo bulig sa imo nga immune system. Tawgo niya sir JP. No, mag-initiate siya sang mga expression nga gitawag adhesion molecules nga nag-attract sa mga white blood cells sa palibot. Pag-abot sang monocyte, sila ang magasulod pakadto sa tunica intima kag mangin macrophages. Ang nag-transform nga monocytes into macrophages ang mag-atake sa gitawag oxidized LDL. Agod ini ang ila kaunon kag iga-ingest or iga-ingest. Later on, ang macrophages ang mangin foam cells.
4: Ano na dok kung mag-foam cells na?
8: Ang foam cells sir GP amo ang macrophages nga nagkaon sang imo nga oxidized LDL. Kag bangod sang sagay nila kaon sining LDL, naga-foam ang ila tsura kung lantawon sa powerful microscope. Now, ang foam cells ang naga-promote sa pagdamo sa smooth muscle cells. Kaya ini ang naga-bulto na sa sulod sa imo nga arterial walls. Ang pagdamo sa smooth muscle cells ang naga-stimulate sa gitawag nila collagen synthesis. Bangod damo na collagen, nagatig-a na ang gitawag atherosclerotic plaque.
4: So, anong matabo, Dok, sa foam cells?
8: Bangod sang sagay kaon ni sang macrophage ang oxidized LDL, inisoliha ang mapatay. Kag magalapta ang iya ginpang-usap ng mga lipids or fats or GP. Mm-hmm. Bangod sini, mas nagadamo ang unod sang mga bukol o plaque. Kag saulihi, ini ang mga rupture bangod man sang gitawag internal pressure. Bangod nga naglupok, magwa na ang contents sini apang may solusyon ng aton lawas. Gilayon nga mga purma sang blood coagulation or maga kinapot ang dugo, agon punggan ang magwa nga mga lapta and contents sang rupture plaque kag magapurma ang blood clot nga mas magapagamay pagid sang alagyan sa imo nga dugo.
4: Amugali nagapurma ang blood clot.
8: Ini ang mangin kabangdanan sa gitawag stroke.
4: Abaw.
8: Te. Kaon pa kamuda, subong man nga naglupok nga content ang mangin thrombus kag may potential nga magbaraman magag sa mga magagmay nga ugat. Kag mangin kabangdanan sang gitawag thrombosis. Ini tanan posible malikawan kun adlaw-adlaw katani gainom sang suplemento nga pinakataas ang gitawag antioxidant. The super duo, ang kombinasyon nga pinakataas ang gitawag antioxidant, wala sang iban, DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na!

0: 500.
1: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
2: Saan nag-inom ka?
3: DTX 500.
2: Ilan nalang subong imo sugar?
1: Tigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500.
4: Mga dugang pagit nga health benefits sa adlaw-adlaw ninyo nga pag-inom sa aton Super Duo or Power Duo. Ang kombinasyon sang Mighty C kag DTX 500. Ang colon and intestine inflammation nagahubag imo ata imo nga tinai. Ang isa ini ka chronic nga balatian nga nagapasakit sa aton tiyan, nagabutod, puno sang hangin kag nagakutoy ang tiyan. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud matapna ang episode sang colon kag intestine inflammations.
5: Maghambal ka, Sir JP, nga intestinal and colon inflammation, duha ang causative factors. It could be nga Crohn's disease or gitawag nila nga ulcerative colitis. Ini nga duha ka mga disease condition nga nagaresulta sa inflammation, makabuligid ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod may ara siya anti-inflammatory properties sini. Labi na sa pasiguro nga hindi ka mag colon cancer. Sa nahibaluan nga ang sige nga inflammation ang makatugas ang ito ang damage ang imo nga DNA kag posible nga mahulog sa cancer. Hindi pagulat nga magka-colon cancer ka. Inom kag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw agud maluwas ka sa gitwag peligro.
6: How does free radicals causes osteoarthritis, no? Sa sulod sa lawas,
5: ubuso niya imo cartilage.
6: Ibuso niya cartilage. Number one, ginapunggan sang free radicals ang paghimo sang cartilage kag collagen. Number one, collagen kid. Kay kung wala collagen, hindi ka himo sang imo cartilage, no? So, ang paghimo sang collagen, ginaapektuhan ni sang ginatawag nga free radicals that causes oxidative stress. Kung wala kaga DTX 500, kung wala kaga Mighty C, no? So kung hindi ni mahimo ni ang mga raw materials for good bones, no? And for good cartilages, amuning kasugod ang imo mga sakit-sakit sa mga tuhod, sang imo mga kamot, or mga osteoarthritis symptoms, no? So kailangan mag-DTX 500, kag mag-Mighty C para bakod ang tulan, kaglayo kasi natawag nga arthritis.
5: Nantawag lang first generation sang Bible from Adam to Noah. No? Wala to yung mga arthritis. Yes. Bastante to yung antioxidant. Kaya ang pagkaon, prutas kagulay lang.
7: Correct.
5: Subong niya, damo na free radical sa palibot, sa mga ginakaon, importante nga mag-inom gid mga suplemento nga taasang antioxidant. Diin ka pa makakita sa food supplement nga kaangay sang DTX 500 kagbaiti si Sir Boy. Na Sir GP sa pagkadamo nga health benefits ang ma-offer sa aton nga gamay nga kantidad. Dula ang ang panakit kag ang butod sang tiyan mo, likawan ang pagsinakit sa mga joints mo, nagahubin ang selula mo, way kagatigulang, gani dugay ka magtigulang gid, ti permi na mo balik-balik ini. DTX 500 kag Mighty C nga combination adlaw-adlaw. Kung layo ka, kung gusto ka malayo sa epekto sa mga free radicals nga ga-atake sa imo nga lawas.
0: DTX 500!
8: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
0: Mag-DTX 500 na!
8: Masamihin ka palatian?
0: I-DTX 500 muna!
8: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
0: Mag-DTX 500!
8: Agot maging mas hubin sa kitad ang itsura!
0: DTX 500! DTX 500!
9: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
2: Imong blood sugar test.
9: Ilan
2: itong score ganit?
9: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
2: Ilan na lang imong blood sugar?
9: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500 Mighty C alkaline nga vitamin C.
10: Ako galing sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa kon madulaan gana magtuon sakit ta na kong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
11: Kag subong kanami sa kon paminsara.
0: Mighty C pamalit sa mga
12: para sa libre nga check up. Bisitahan lang
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
0: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Red Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina. Medicina and Wellness Center.
12: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
0: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
3: Informasyon sa ikaayong gawas.
4: Kanami isang puntridok, no? Kung gusto ka malayo sa free radicals nga ga-atake sa imulawas. Ariyaw? Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buo sang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
6: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
4: Basic.
6: Oh, maligo. Basic.
5: Ang pagligo is not enough.
6: Maligo ka, nay, adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor.
7: Para maghamot pagit ka, sir boy, parisan mo sa nga klinika Dio Fresh.
6: Uy, swipe, no? Swipe.
7: Pahamot kag nakapuputi sa nga ton nga kilik-kilik.
6: Po kung aga na, migit pa nga pidok sa mga.
4: Yes.
6: Do hindi ugin mapunggan.
5: Pwede ka makapili sa tatlo namon ka kape.
6: Mm.
5: Pwede ka nga mag-inom DTX
7: Coffee Mix. Pwede.
5: Pwede ka man makainom sa amon nga DTX Premium. Ti, pwede man ka kainom sa amon nga pre-bio coffee. Pili ka lang.
7: Welcome,
5: ano ang mga benepisyo sini? Kung mag pre-bio coffee ka, amon ng kape nga may prebiotics kag probiotics, sir. Mangkot mo, di ba, Dok? Mapatay man ang good bacteria sa init.
6: Oo, patay.
5: Baskog ni amon nga baskog ni ang good bacteria nga ara sa prebio coffee. Di na yan patay sa init.
6: Naka-armor niya.
5: Because ang klase nga probiotics nga ara sa aton nga pre-bio coffee is spore for base.
6: Meaning
5: pa, base ka na no kainit.
13: Puslan gyapon sang lawas.
5: Puslan gyapon mo sulod siya. Hindi siya mag-activate not until sang nagakaigo nga desired environment kag desired temperature.
6: Grabe nga technology, no?
5: Kung may cancer ka, degenerative stage diabetes, I suggest nga gamit ka sa aton nga DTX Premium Coffee nga ang iya sugar is stevia. May ara pa siya Ganoderma mushroom sa boy.
6: May Ganoderma nga may ergotionine, the herb of immortality.
5: Wow.
6: Amo na ko nang pinaka-campion nga antioxidant.
5: The herb of immortality. Namigali ang kuan DTX premium. Dugangan pag hindi mo kuan.
6: DSE.
5: DTX 500 herbal capsule. Pero ang namianjin lang ang kape is DTX coffee mix. Ang kape ni Sir Iljan. So pwede na sila kapili. DTX Coffee Mix, DTX Premium, kag Pre-Bio Coffee. Pili lang ka mo. Din ang namian nyo. Puro healthy coffee na siya. Kanto ta sa discussa na to ang sikreto ni Engineer Albao. Si Engineer Albao, panago-nago lang na siya. Once ka panago si Engineer Albao, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasaj ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasaj ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakanto, ginadi kada Merkulis, kay ang taga-radyo bandira gapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil. Tapos pamasahin ni Engineer Albao, gainom gina siya sang
6: Extend.
5: Good supplement.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: So, let's talk now about D3 Bio. At paano ini makabulig sa inyong health sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
3: Talk ni Doc!
6: Thank you, Sir JP. Subong adlaw ton anta, paano bala si Klinika D3 Bio? With, of course, with the help of the next superstar, no? With Klinika Spore Biotics, makabulig sa inyo absorption of minerals and vitamins. Ano bala ang benepisyo nga makuha sang aton lawas kung nami ang aton absorption sa aton gut? Kag ano bala mabulig sang ginatawag nga probiotics from Spore Biotics Klinika sa ginatawag nga Klinika D3 Bio, Dr. Ramin?
5: Tinabalaan na to, Sir Boy, nga ang Klinika D3 Bio may medium chain triglycerides. Especially ang iyang lauric acid, no, ga-protect kag enhance sa more than 100 to 300 trillion nga probiotic bacteria.
6: Wow.
5: Nga kinahanglan nun gid sa imo nga lawas. Tini nga mga probiotics, mga good bacteria, Sir Boy, ginaprotektahan kag ginapromote niya nga mas maayo ang imo nga ikaing lawas kay nga man mas nami ang absorption sa mga sustansya, mga nutrients na kinahanglan sa imo lawas. Ang nakadami pagid ining mga probiotics, sila ang ga-create sa gituag hormones and vitamins nga kinahanglan sa imo nga 10 trillion cells.
6: Wow.
5: Sa aton lawas. Di ining medium chain triglycerides nga ara sa gituag D3 Bio, ginaprotektahan niya ang more than 400 kinds ang gitawag probiotic strains nga naga puyo biskan diin sa Mulawa. Sa dina, may iba nara sa baba, ang iba nara sa Dlungan, ang iba sa Imunga Ilong. Tanan nga buho sa kuana, sa lawas. Ang pinaka the best din sa mga kababayanan nga dapat damo good bacteria ang inyo nga mga flower.
14: Flowers.
5: Now, sa ato na balaan nga hindi man coincidence sir boy nga majority sa gitawag good bacteria ara sa imo tinai no.
14: Ara gid kay tanan-tanan doc ara da tanan-tanan nga mga bacteria gatinian no sa anin sa mga pagkaon ta
5: absorption ra
14: that absorption dira
5: kay ginahimo ang mga hormones
14: da man tanan-tanan ginahimo no?
5: Mga B vitamins kag other vitamins dira ginahimo amo nang ara sala daga tiner amo na gani nga nagabot sa punto nga may upod na no may Batman and Robin na may upod na si Detribio sir boy. So ini nga point is once nga i-combine mo na si Detribio kag si Clinicas Probiotics dako ang iya mabulig para maghimo sang gitawag gut derived vitamin B's like biotin, cobalamin, folate, niacin, tanan nga B vitamins sa kaya niya i-manufacture dira sa aton tinai sir boy.
14: Wow,
5: kung gainom ka Detribio kag Probiotics nga suplemento, no need ka na nga mag-inom pa B vitamins. Kaya niya himuon ang mga pila ka mga happy hormones. Eh, din kasi na. So ang research kag study nagpakita nga ining mga B vitamins isa sa pinakapaborito nga vitamin sa imong brain.
14: Uy!
5: Nga malayo ka sa Alzheimer's, dementia and any mental disorder nga problema sir boy. Kung kumpleto ka sa Detribio kag Clinicas Probiotics, including na da ang energy production, synthesis kag repair sang DNA and RNA, genomic and non-genomic methylation, kag synthesis sa gitwag neurochemicals and signaling molecules. Maedad ka na lang 90 sa gatos, hindi ka mag-ulibata, hindi ka mag-ulianon nga man, palainom ka Detribio kag Clinicas Probiotics.
14: Kung may tandem for life, amo ni nga tawag na mo niya nga ProBio Tandem, no? Clinica Detribio with Clinica Probiotics. Mayo si imo brain, mayo si mayo sa absorption sa mga pag, mga minerals and vitamins from the food you eat, which maximizes your performance, no? Sang imo health, no? That's why it's really important na ano pag iduksam ang mabulig sang kombinasyon sang Clinica Detribio with Clinica Probiotics.
7: Namigod sir boy nga ipares ang Clinica Probiotics kag Clinica Detribio kasi syempre ginanourish ang MCT no ngara sa Clinica Detribio ang aton nga good bacteria balo ka ning ang mga good bacteria ngara sa aton nga tinai sir boy ginaprotektahan niya ang aton nga gastrointestinal mucosa no ang aton nga mucous lining blood sir boy nga sa diin ginapadamo niya no muna nagatrap sa mga kagaw eh no.
14: Correct.
7: So ang Clinica Detribio nagpadamo sa aton nga good bacteria nga sa diin ginapalayas niya man sir boy ang mga bad bacteria no ginapalayas niya kag siyempre ang Clinica Detribio ang obra sa nagpadamo sa aton nga good bacteria nga sa diin prevent sang good bacteria nga maglapta ang kagaw sa aton nga lawas but silang ginabutangan niya sang kudal sir boy para hindi magkadto ang kagaw halin sa tinai naton pagkadto sa aton atay pagkadto sa aton nga kidney no
5: ginabutang niya organ
7: o, para mapinsulat us lang so ang Clinica Detribio o kon Probiotics no nga ara sa aton nga tiyan nga ginapadamo sa Clinica Detribio no ginapanami niya man ang aton nga serotonin.
14: Wow.
7: No? So 50% sir boy sang serotonin sir
5: so,
7: boy
5: ikumbay, kung i-combine mo ang Detribio kag ining gitawag
14: Clinica Probiotics
5: ang synthesis kag metabolism gapurma sir boy ang mga neurotransmitters
14: correct
5: kag neuro hormones.
14: Ang unang kampiyon sa tanan.
5: Kung pala inom ka sila, sir boy, layo ka sa anxiety disorders, layo ka sa mga ining problema sa...
7: Hindi ka tulog.
5: Sa depression.
14: Sa emosyon.
5: Nami tulog.
14: Nami tulog. Ano pagid mabulig sa ginatawag sa Clinica Detribio sa aton mga probiotics? Ang Clinica Detribio may specific medium chain triglycerides called lauric acid. this lauric acid, no? Amuni ang yayo, amuni ang bodyguard sa ginatawag ng mga probiotics nga ara na daan sa aton lawas, no?
5: The resident bacteria.
14: May mga resident bacteria ka na. Pero kung kulang ka sa ginatawag ng resident bacteria na probiotics, that's why you need to take Clinica's probiotics. So ang therapy di amuni, inom ka anay sang imos probiotics, tapos mainom sang probiotics mo, imnan mo sang Clinica D3 Bio. Kay ininitanan gapanami sang absorption sang imo mga minerales, that is really good for your brain and your gut. Remember, your gut is your second brain. It, sa science, it is called the enteric brain. Nga agitawag nila nga second brain ang imo gut, kay ang imo ang brain cells or neurons nga makita mo sa imo brain, ahala man na sa imo gut, no? In fact, second to the brain, ang gut ang pinakadamo sa ginatawag nga neurons, which amo ni ginausa sa constant communication between the two organs. That's why kung healthy imo gut, most likely healthy man ang imo brain.
5: Tama.
14: That's why kung ikaw ga Clinica D3 Bio, healthy ang imo probiotics. Kung ikaw may probiotics, sigurado ang imo ang probiotics magtiner sa imo lawas, no? Kumbaga, ini makaepekto gyud si imo brain abilities, cognitive man, emotionally, tanan-tanan ni apektuhan sa ginatawag nga kombinasyon.
5: Pati utang mo, madumduman mo.
14: Mga utang.
5: Kung mga kontra mo sa una, madumduman mo. Aha. Ang mga ex mo sa una, madumduman aha mo.
4: Nami, Glisser Boy, sa mga estudyante, ga-review, no?
14: Nami, good ga-review. Kombinasyon. Layo ka na sa masakit, pretty pa ang imo cognitive function. That's why it's really essential nga mag-pro-bio tandem na kamo. Clinica D3 Bio plus Clinica Sporebiotics.
4: Kung si DTX 500 may TC, D3 Bio plus kwan niya, plus
14: Sporebiotics.
5: Ang pinaka-the best, wala na sang iban nga future antibiotics nga gamiton mo.
14: None.
5: The combination of D3 Bio and Clinica Sporebiotics. These probiotics are future antibiotics, especially kung may mga resistant bacteria na ang mga lawas.
14: Ah, kayang-kaya.
5: Kaya, wala sang ibang makapatay. It's your gut bacteria.
14: That's why mga researcher ka, mga doctor sa Amerika, they are promoting that probiotics will be the future. No, the future antibiotic nga because it is a natural enemy of bad bacteria. That's why it's really important nga magtumal ka mo sa Clinica Sporebiotics together with Clinica D3 Bio.
5: Sa mga Dominicana, nami ni siya, no? Ang combination sa Clinica D3 Bio kag Clinica Sporebiotics, especially kung may amoy ba, naga-LBM ang kabataan sa boy. Dako,
4: may outbreak lately sa cholera, bla, dok. Damo na nagkalamatay, bla. Kita mo, iban ang water source. Sila lamang ininom, pero iban niya, kakaigo, cholera, iban niya, wala.
5: Wala.
4: Bakod yung ilay nga.
5: Nga mga gut bacteria.
4: Gut bacteria.
15: D3, bio. Problema sa tangkaso, hinana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 bio ka na. Ang D3 bio, puno sa lauric acid, na ginahimo monolaurin sa atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay isang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. With Physio.
16: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sa pagtumar ko sa D3 Bio, ba okay? Gidang resulta, subong normal na gin.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. May DC. Ang alkaline. Nga vitamin C.
17: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may DC. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat. Sa
15: may TC
17: efektibo.
15: May TC!
18: Para sa libreng check-up, bisitahalan
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbay, fronting kay Sun Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
19: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
19: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
4: Alright, para sa tugang pa nga mga health benefits ang aton nga power tandem.
5: Kanto ta sa mga dugang pang health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom D3Bio, adlaw-adlaw gainom ka sa Clinica Spore Biotics, ini nga mga combination, may ara siya anti-asthmatic properties nga makabenepisyo kung may ara ka asthma. Ti nabaluan na to nga ang lauric acid at capric acid nga damo sa Clinica D3Bio or sa D3Bio, they are known nga may ara sa anti-inflammatory properties. Si kung i-combine mo ang combination sini nga fatty acid sa Clinica D3Bio, gina-explain ang effectiveness nga ma-reduce ang gitawag asthma-related symptoms. So, in short, nami i-combine si Clinica D3Bio kag Clinica Spore Biotics, no? Kay may mga certain nga mga antioxidants nga isa dira ang imo nga gallic acid nga gina reduce niya ang pro-inflammatory cell infiltration kag ma-improve niya ang alagyan sang imo nga hangin. So in short, kung may asthma problem ka, inom ka Clinica D3Bio plus Clinica Spore Biotics.
14: Kagapon, no, I read about a feedback kung ano ang bulig sang Clinica D3Bio kag DTX 500 sa isa ka tawo sa Lakalota, no, nga nagbukol ang likod, nagna and everything. Namati siya sa isil. Gintry niya, na-convince siya nga itry niya ang DTX 500.
5: Siya nag-combine DTX 500
14: with D3Bio.
5: Clinica D3Bio.
14: Oy, kag amat.
5: Gininom niya kag ginpahil sa bukol sa likod na daw mao ko ano?
7: Kabuswang.
14: Kadako-dako sa bukol, dubilog niya likod, bukol na tapos may mata. Amat-amat niya, amat-amat sa inom sa DTX 500 kag Clinica D3Bio, adlaw-adlaw kita yung improvement. Ay, sa kaluoy sa Diyos, subok ang ikod ka, okay na. No? So that is the power of medium chain triglycerides coupled with a super antioxidant. It will help your body heal itself. You know? It will facilitate the healing process by supporting, no? Para kontra infection, may D3Bio ka. Kontra free radicals caused by inflammation, may DTX 500 ka. That's why, ang ini nga produkto sa Clinica D Alternativo, makabuligid sa inyo, no? Makabulig siya para layo sa gastos ang masakit, para layo sa ginatawag nga damages sa pagmasakit. So, kung ako sa inyo, adlaw-adlaw, mag-Clinica D3Bio na kamo, mag-DTX 500 kag, of course, to improve overall and brain health, mag-Clinica Spore Biotics.
5: Ang ibang sir boy na ano, trangkaso na, ako daw matrangkaso na. Galing ay damo ko D3Bio mo. Damo ko Spore Biotics.
7: Uy, nakadayon ang kaso.
5: Isa ka box, inom sa kadlaw ah. Uy, kadayon ang hilanat ko. Thank you sa Clinica Probiotics, Spore Biotics, kag Clinica D3Bio.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: D3Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron, adlaw-adlaw, D3Bio ka! Ang MCTs nga makuha sa D3Bio, kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan, nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones, nga nagatuga sa madami nga mood. D3Bio! D3Bio! Senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3Bio ka na! Sarang makuha ang ketones sa D3Bio, nga isa kasahi nga brain food, kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500. Ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500. Kulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
21: Mighty C.
1: acid.
2: Babaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiyak, ibugit katam.
1: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix,
2: mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang hapon utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan ko nga napawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix,
2: mga sa mga butika.
25: Kadaragsa nga pungkod. DTX Beauty Soap, magaspang nga panit. DTX Beauty Soap, galao magputi. DTX Beauty Soap, puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
26: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap,
25: bakal na sa mga butika.
26: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
25: Ew! Yucky!
26: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
27: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Dio Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
27: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
28: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
27: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful! Git ko da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay! Salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
11: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Las 4:37.
11: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, K5 Babes Cantala at K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
13: Isip mo na ang news na marusan na alas 4:38 na.
11: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
13: Martes na kita mga kaki-five sa sining adlaw. Pizza 21 na, sining bulan sang Julio Tuig 2026.

0: Balita ang K5 sa umaga. Sa gihapon upon sa inyo mga lagad, ka K5 babes, Gantalaw.
1: Ako naman, si K5, Robert Pacara.
0: Aton sining ang mga balita lokal. Una kita sa aton sining ang mga top stories of the day. BCH Show. Ukon Bacolod City Health Office nagpatigayon sa mangrove planting kag coastal cleanup.
1: Samtang sa piyakabahin, duha kaputos nga ginapatihan illegal drugs balon sa isa ka estudyante sa Bacolod.
0: Tiyo nangin matay matapos bunon ng mga hinablos sa Negros Oriental.
1: China Coast Guard ginatake ang mga katapos ang Philippine Navy sa Ayong Insyol.
0: Pagsira sa mga establishmento sa Bacolod, nag-agi sa husto nga proseso.
1: Lalaki na sa puan patay sa siyudad sang Kabankalan.
0: Lalaki ginbono patay sa Silay. Iban pa na ton nga mga balita mga kakifive karon nga aga. Bad news ni, bad news. Bangod mga kakifive kadako sang increase ang petroleum products mga kakifive sa priso sa petroleum products karon nga aga. Andaman ang dako nga pagsaka agin mga kakifive. Amo naman ang ginabugait karon sa aton sininga mga ba commuters, katong sininga mga tricycle sa aton sininga mga modernized jeep, sa aton sininga mga traditional jeep mga kakifive. Bangod ang pagtaas naman sa sining presyo sa petroleum products. Top Jess pesos and 68 sentimos ang pagsaka sa presyo sa kada litro ang diesel o kon krodo mga kakifive kag top 11 pesos ang 77 naman sa kada litro sang kerosene. Grabe, 3 pesos and 65 sentimos naman ang pagsaka sa kada litro sang gasolina. Di lamang transportasyon ang apektado kag ginaandaman gin mga kakipab nga magsaka man ang presyo sang mga balaklon sa merkado. Ibaloon tani karon sa atong sininga patrol sa atong sining mata kag dalungan sa Libertad Public Market.
1: Subo ni kakipab babes kay kapiot pa sa mga buhi subong bulan subong sang Hulyo Agosto bulan sang tigkiliwi. Ang mga kauturan ta daw haluson hindi makabakal sang ilakin hanglanon pagkaon ang ginauna. Pang kakipay babes, nagtaas pa ang presyo sang petrolyo. Hamakin mo 10 ka piso sa gasolina, 11 peso sa krudo. Hamakon mo na kakipay babes, but silingon nagtughong kalima kakalitro, 50 pesos gintaas.
0: Grabe.
1: Kakipay babes.
0: Ano na lang ni Karoman? Kada
1: medyo gutok ang gasolinahan. Kabaluka ko na ako nakahingaga man ko ka magpila. Kag magtugong sa nga akon sa lakyan. Ginpultang ko gid kakipay babe. Singko ko may suludlan pag idya. Magaling kay hindi na pwede mo.
0: Mayo kay nagpultang ka.
1: Siling sir pila imo. Siling ko pultang isa lang kalibo.
0: Mayo kay nagpultang ka. Ako yung misin na isa kagatos na lang. Naway ko sa may kitugong.
1: Doto nga sa baso pa matyagan sang tangki ko kakipay babes ang isa kalibo.
0: Grabe. Oo. Ano na lang ni Karol mga kakipay kay nagsaka na.
1: Oo.
0: Antos naman ta sa kamahal sini. Kay Y ko yung katugong kahapon.
1: Mayo lang yung iba niya nga may income nga libo kakipay babes. No? Kaya kita ya, isa kalibo na yawan ta na pangita, itugong ta pa. May ubra bala ka o kakipay babes na dapat yan? Ang ubra yan, tama agad kahapos. Libo kakipay babes.
0: Libo?
1: Abi mo kung anong ubra niya.
0: Anong ubra niya?
1: Kada bika, libo. Okay man ha?
0: Kada bika, libo. Pagkatapos bika, libog naman ang ulo. Grabe na.
1: Katlaw talang ning kabuhi. Kay duha ka mga Filipino seafarers naton kag Dauji City ang napilasan sa ginigo sang ano ni sang drone dira malapit sa Black Sea, malapit sa Ukraine kakipay babes. Ang Black Sea ni kakipay babes medyo kumbaga daw lake bala siya nga napalibutan sang pila ka pungsod, more or less 5 ka pungsod nga lake. Pero galing may ambot dira man ada ang kwan. Di gurong panama kanal kay daw may gamay lang alagyan para makalusot sa Pacific Ocean. Mm-hmm. De, may China nga gabumbahanay man kag Pinoy Navy naton.
0: Aha.
1: O ano, nagdetalye sina?
0: Grabe, mga kaki-five kay subong wala untat ang... wala untat mga kaki-five. Ang bumbahanay karon mga kaki-five, ang pagpanatake sang US. Ginambumba sang US ang mga target militar sa Tehran kag iban pa nga mga lugar sa Iran. Mga kaki-five, ha? Dali lang kay daw may gin may ara ko nga bag-o sini mo. Mga kaki-five. Ening padayon karon mga kaki-five nga pag nga ilinaway o tensyon sa Iran kag Israel mga kaki-five. Angay sa mga air strikes ang US nga ginpatigayon ang Israel mga kaki-five, Israel coalition sa Iran kag mga missile nga drone na counter attacks mga kaki-five sa nga Iran nga nagalapta na karon tob-tob sa Jordan, Kuwait kag Israel. Ang Strait of Hormuz mga kaki-five ginpasira liwat sa nga Iran mga kaki-five nga nagadala sang crisis sa global nga supply sang krudo mga kaki-five. Ang muning rason ang pinaka main nga development mga kaki-five subong ang US air strike sa Iran target diri kag padayon kag target diri ang Iranian Revolutionary Guard kag mga taytay sa Hormuzgan province. May mga kasualidad kag may nagkaladula na may mga nagkalaguba na nga mga infrastruktura sa Iran niya naman mga kaki-five. May counter attack man ang Iran yan, ang Iran naglunsar man sang missile kag drone kontra sa US bases sa Jordan, Bahrain kag Kuwait. May mga American soldiers nga nagkalamatay kag mga nasamaran. Ang Strait of Hormuz karon mga kaki-five, ang Iran ginpasira liwat ang dalan amo nang gidalabyan mga kaki-five sa isa ka barko nga nagadala sang supply sang petroleum products padulong diri sa Pilipinas nga nagapadayon nga amo nang rason nga nagapadayon subong ang pagtaas ang presyo sang mga balaklon kag labi na gid ang presyo sang gatong bangod nga hindi na makalusot ang ineng krudo dire sa aton sa pungsod Pilipinas.
1: Oh, kakilabib sa angot sa development sa sining inaway pangkalibutan. Oh, I mean, inaway sa Middle East o sa Central o sa dito sa Middle East kakilabib. Lakip na diri ang pila ka mga pungsod sa Russia kagsang Ukraine. As of this time, yari kakipababes ang latest. Duha ang patay kaya ginatinguan subong sang Department of Migrant Workers ngay pahibaloon ang pamilya. Grabe kailin ni kakipababes, July 6 may attack sa mga barko. July 19 may attack pagid sa mga barko kag ang napatay, una nga fatality sang July 6 amuning Filipino seafarer. Kag sang July 19 amuning ikaduha nga Filipino nga napatay pagid sa drone attack sa inaway ni no dalasa ni sa inaway sang Russia kag sang Ukraine. So kakipay babes may ara pagid nga 12 ka mga pilason lunsay Filipino kay sa 139 ka mga seafarers may mga Filipino nga nakaupo diri. So kasubo wala pa ni iban makita, missing pa. Samtang ang iban kakipay babes pilason ara subong sa ospital kag ginatinguan subong nga paibalo sa pamilya kasubo.
0: Grabe no. Last 5 ako na last 4:48 na mga kakipay sa atong sininga mga ataga palamati ang power trio gid ha sa atong sininga mga suki karon nga aga importante gid nanay. Inom kamo anay sang coffee. Init-initing tiyan nyo ang coffee gid mga kaki-five. Kay amo na ang hatag sa nga benepisyo sa aton sining lawas. Makapainit-init sa aton tiyan. Antes ka mo maglakad sa inyong trabaho mga kaki-five. DTX Coffee Mix, magkapi ka na. Hindi lang basta-basta nga makakapi ka na, kundi ginaariyay ang tanan nga mga higko sa lawas mo. Ginadetox siya ka mga kaki-five. Ti ko mag-detox ka na. Ti wala na siyang higong lawas. Ta limpyo na mga kakifay. Kung may mga bulos gin man, bago naman nga mga kinakaon mo, bagong basura ang mabulos naman mga kakifay. So ang daan to, i-area to. Kaya mo to magahalit sa itong siningalawas kung di maka area sa itong lawas, di makagawa sa lawas ta. Ang DTX Coffee Mix mga kakifay kampiyon.
1: DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox kapag in pangapinamon kahapon sa Hacienda Salvacion Ramos sa Granada kay Ma'am Alma Duronila da ka mga KSS members for the first time. Nakasulod kita dito kakipay babe sa tunga sang kakampuhan kag nag-deliver sang ilang livelihood ang rice kakipay babe. DTX Coffee Mix, ang ila to nga ginakonsumo nga kape.
0: Ay, kampiyon, kampiyon. DTX 500 ha, mga kakifay ba? Kargado sa aton sining ining mga gabloted na dyan eh. Gabloted. Tapos kay ginakabuhi ka. Ilabi na gid man ning constipation. Kaariyahon ka, pero hindi ka kaariya. Constipated ka, gatig alang, mga kakifay. Ari ang DTX 500. Makabulig dyan si mo nga maka... makapagwasang imo sining higko mga kakifay. Fiber niya mo no. Ang DTX 500 mga kakifay. Kinabuligan niya. May enzymes mga kakifay. Nagabulig man sa pag-breakdown sang carbohydrates, proteins, kaga fats mga kakifay. Nagasuporta man sa nutrients, absorption para sa mas maayong mga paggamit sang lawas mga kakibag kagpagaw. DTX 500.
1: Ibalo ka po lang ang aton nga lawas sa kipe babes nga ginakaon naton makabig nga may mga bakterya ina siya. So dapat paagyan mo siya sang DTX 500. Ilabi na gid ang sugar mo nga ara sa imo dugo. Blood sugar ginatawag dyan na dira. Naga-filter ina siya sang higko parang kwaon sa imo nga lawas no. Ilabi na gid ang kidney nga may mayor nga naga-filter o kung nagasala sang higko no nagalimpyo sa imo nga dugo. So kinahanglan diri ang DTX 500 mga kakipay kag ang pagkontrol gid sang blood sugar nga base kon i-diabetes kita delikado kag sa ulihi makadto kita sa ospital for dialysis delikado na. Proteksyon ninyo man ang inyo lawas, pinaagi sa DTX 500 para makontrol kag nami ang inyo pamatyag, plus pa sang Clinica D3 Bio kakipe babes nga nagapa-enhance ang iyong brain kag nagaproteksyon sang inyong heart nga mo ang may trabaho adlaw-adlaw nga daw pareho sang makina nga non-stop na siya adlaw kagabi humalin sa ikaw gin na busong hasta subong nga nagaedad ka na mga kakipay buot silingon ang function sang heart sige-sige sa adlaw kagabi. Ano ang makabulig sa iya nga hindi pa siya pagkapuyon? Mag-Clinica D3 Bio.
0: Clinica D3 Bio gid mga kakipay. Tingnan nagawyango ng immune system mo. Anong sabat?
1: Magawyango, mag-mighty C, lawas aptic vermi, dili ka kapuyon, mag-mighty C.
0: Kampiyon.
1: Katikid ko, mighty C. Na, konti tumaroon pa.
0: Diin mo na yung mabakal.
1: Mace Wellness Product Center.
0: Dito mga kakibay sa Mace and Wellness Center sa ground floor sa Plaza Mart Building sa downtown area mga kakibay. Ara dira ang Mace Wellness Product Center. Andi gani, kunara ka sa Panukoy, dira sa Rogers Store. Kag dira sa may Nino Store mga kakibay sa may Florenceville. Pakita lang si Maminda Noble. Gani si Toto Nino Bonito Noble. Lasa 4.53 na mga kakifay. Nagipasa ko natan nga kakwantan video sa atong sining LTO director sa NIR mga kakifay. LTO NIR director sa kay Jake Conlo mga kakifay. Nga ang luyag natin ini ipabati because ma... isa pa diri sa sudad sa Bacolod makita mo sila nga kung gisa na do ka sako sang ila sini nga pa dinakpanay kung dakpanay sa mga motores sa mga motorista, mga tricycle, mga kakifay. Kay gali, nadiskubrihan nila mga kakifay ining mga modus karon ang iya sa ginapatihan, iya sa mga fixers kag mga job orders dira sa opisina masmo sang LTO NIR nga nagapagwa sa mga piki nga mga lisensya mga kakifay. So no ni LTO NIR director Jay Conlo nga may duha na ka mga job order casuals ang ginkakasa nga LTO bangoda nagahimbon ini sa mga fixture sa pag-isyo sang piki nga lisensya nga wala nagapaidalom sang examination kag nag-agi sa legal nga proseso mga kakifay. Yara sa 7,000 top 10,000 pesos ang sukot sa mga drivers nga magkuha sang lisensya mga kakifay. So diri mga kakifay.
1: Buti palusot.
0: Palusot.
1: Amo lang ginahambal nila package deal.
0: Package deal. Kaya kato-kato sa kwan, di ka na yung mag-problem. Ulat ka lang sa balay mo. Sila na yung ma-follow up. Bayad ka 10,000 pesos.
1: Hindi ka na magkuha sa exam. Buat ang antara di exam nga pasado ka. Ayos na na.
0: Patong-patong nga kaso karon ang mahimo nga pangatubangon sa mga persona nga involved sa idalom sa Republic Act 11032 Anti-Fencing Law kag Republic Act 3019 Anti-Graft and Corrupt Practices Act under sa idaloman sa, Revised Penal Code kon istapa falsification para sa mga official nga nakipaghimbon mga kakifay samtang violation sa Republic Act 10175 kay manti online transaction natural ang cybercrime law mga kakifay masulod dire. Ari ang pahayag ni NIR, LTO NIR Director Jay Conlo, mga kakifay. Tan?
1: Hands up. Sige, pabitan, may lima ka kamot na nakita ko sa kristal nga nagadupa. Kakifay, babe.
0: Nagadupa?
1: Hands up.
0: Mm-hmm.
1: Daw estudyante si Kipay Bitan, ang inlawag mo,
0: gabayaw siya.
1: Nga wala sang answer.
0: Aralatan?
1: Aral lang na da, si Kipay Bitan.
0: Aralatan sa balitang Kipay, kagina pa natan.
1: Mahilaga na kay Ma'am Roslyn, dili ka na. And deliver.
0: Aber?
1: Aral na.
2: Pero kita na may pipigalan kita na rin na ginpahalin na malapit rin sa atong sa LTO.
0: Go down ang volume.
1: Volume adjust.
2: Just maybe ada naman kita nga dipalin, no, because of kunay nila sa mga fixers, no. Although wala, hindi pa natin nakuhain tanan, but I cannot say abi ko ano ang mga ongoing operations ng Brown na Mondira.
1: Okay.
2: But we have discovered actually nga may mga ara sa mga fake license, no. In fact, tatlo na ang nakapan sa aton ng mga law enforcers doon sa Bacolod City alone ng mga fake license issued fake license. No? So, muna subong nga ginatrabaho naton nga mabala naton kung din nila gin transaksyon kag din nila ginubra.
1: Okay.
2: And ang ini na identify naman naton kag ginaimbisigaran na ining mga driver kung paano nila na-acquire ining peke kasi he will of course nabayad sila sa nga dako nga amount para makalisensya without going to the LTO, no? So that is why nga ang akong ginahambal kung gusto nyo magkalisensya sa LTO kamo directly transaction, no? Hindi kamo mag-transaction sa mga outside sa office sa mga LTO na nagpapaypay sa inyo, no? Go directly to the office of the district office ng atong mga LTO. Hindi kamo magkanto sa mga nagpapaypay na ara sa kilitin sa opisina sa LTO.
0: Okay. Motong iya nga pahayag ni LTO NIR Director Jake Conlo.
1: Wala ko niya sana madamot sa aksidente sa dalan, kaya wala naka-seminar, wala nakakuha exam, hindi kabalo kung anong pedestrian, ano kabalo ang traffic sign, kasi may babes, nga ginabutang sa mga dalanon. Amo na nga dapat, katuon kamo, kuha kamo sang exam, hindi nga magpahapos lang, kay kamo ang katunaan sang disgrasya sa dalan, mayo yung iba nagahalong, pero ang iba niya nga driver, wala gahalong. Okay?
0: Ayos. Ano pa? Aring kwan, good vibes.
1: Sa ato niya, good vibes, kakipay babes. Kasubo galing, no, kakipay babes. na kung magtaliwan ang imo lain-lain nga mga reaksyon no kung may mapatay lain-lain nga hibi no iban ga hibi ga wawaw nagangwingoy
0: lain-lain reaksyon
1: lain-lain nga hibi ka mga panalambiton kaki pa babes naga haya gid no kasubo kaki pa babes ari ang isa ka lalaki medyo gay nga naghibi sa tubangan sang lungon sang iyang himata no ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix nakakapi ka na nakadito sa paanong reaksyon ano makita mo sa mga nagkaklain nga mga hibi sa namatyan kipabitan
3: ako na lang isang maglang
1: oy sahan mo lang sa kono mag-isa na lang mag-live. Kakipay babes, ang mga patay, buot silingon, kung napatay ka na kakipay babes, wala na sang kasakit, kag magapahuway ka na sang dayon, di ba? Ti gapahuwa ito yung patay. Sagan mo yung moya ka. Ang ilibiyon mo ni amak. Di ko ikaw man biga pahuwa ka kipay, babes. Gagamon ang klase kay ilibiyon. Dumabangon patay sa imo magamon na, no? So mag-ihaya ka mo kung may imo. Ganagan lang. Ang minanggaranon blang amyang. Nagamula na tissue paper ka kipay, babes. Na. Hindi nga ngaw-ngaw mo yala buot sa piyakalibutan. Okay?
0: Disturbo na yun. Makumarisyal kita na mga ka-K5. Pagbalik na ito ng ato sininga tukib sa K5. Karong dugay-dugay mga ka-K5. Oras alas 5 o no?
4: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hinana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3, Bio ka na. Ang D3, Bio. Puno sang lauric acid. Naginahimo monolaurin sang atong lamas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3, Bio. Adlamadla. D3, Bio. D3, Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kagprotektahan ang memorya. Mag D3, Bio ka na. Sarang makuha ang kitong sa D3, Bio. Nga isa kasahi ng brain food. Kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya mag D3 Bio adlaw-adlaw DTX 500 dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level mag DTX 500 na may ampalaya extract nga bugana sa charity nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level likawan ang komplikasyon dala sa diabetes mag DTX 500 na DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsak sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Muna nagkita ko makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
11: Kuha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
12: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalin Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
11: Dr. Pinoy Squalin Capsule, protection sa mga balatian.
13: Ito si Pimpinito, nag-saka akong high blood at nag-saka ang akong sugar. Kapag inom ko sa Luternamax capsule, nag-nubo ang akong dugo ng akong sugar.
14: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend. Mapakal sa malapit na butika.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
18: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad 101.5 K5 News FM K5 News FM News FM Balitang K5 sa Umaga Balitang K5 sa Umaga.
0: Alas 5:07 na mga ka-K5, binigay dolong sa kaluan sang Dr. Pinoy Squalin Capsule. Ha? Dr. Pinoy Squalin Capsule mga ka-K5. Sa aton sining nga mga suki, way pakatilaw sini. Tilawin nyo na. Para masagam saman ninyo ang ka-epektibo. Dr. Pinoy mga ka-K5, ha? Nagapabakod ba sang white blood cells para sa epektibong pang-depensa sang infection kag virus. Nagamodulate sang immune response kag nagapabakod man sang nagapahagan-hagan sang inflammation. Antioxidant protection man mga ka-K5. Isa ka potent antioxidant nga naga-neutralize ang free radicals. Naga-prevent sang oxidative stress nga nagadulot o nagahatag sang aging kag chronic diseases mga kakifive, nagatugas ang aging kag chronic diseases. Nagapromote man sang hydration, elasticity, kag barrier function sang panit, mga kakifive. Ang di Dr. Pinoy Squalin Capsule, ginaproteksyonan man ang aton sininga environmental damage kag premature aging. Ang aton sininga cardiovascular support, ang cardiovascular support, mga kakifay, kampiyon man. May cholesterol, kung nagabulig man sa cholesterol regulation, pagpahaganhagan sang LDL, pagtaas ang HDL. Amo ning Dr. Pinoy Squalin Capsule. Sarang niya ton mabakal ang tanan nga mga sa tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy. Sarang naton mabakal ang Dr. Pinoy Squalin Capsule. Kag sa mga sa talisay, kag sa silay, sa mga butika, available man ang Dr. Pinoy Squalin Capsule. Alas 5:10 na. I-check talang aton sininga patrol. Dira mga kakifive sa Libertad Public Market. Ang Bantay Merkado Update.
19: K5 Bantay Merkado Update.
0: Papang Vincento Benek Medina Coralde, alhamdulillah papang.
20: Alhamdulillah kakipay babes, kakipay Robert. Nakita nyo subong ang ginakaptan na to subong.
1: Kahapon, asang Domingo, ara ko na kakipay Vincent. Nagpamangkot ako na sa kay Gilbert, taga Takuling.
0: Bisaya.
1: Si Gilbert na, si Gilbert, si Gilbert na.
20: Gilbert, kakilala ka gindi ka K-5 babes. Tagatubuso ni mo, laban pa. Ining mga manok, K-5 Robert, K-5 babes.
0: Ang manok tagatubuso, pero ang kabaligya sa manok yan mo na taga Libertad.
20: Si Gilbert. Huwag pa si Gilbert, K-5 Robert.
1: Kita mo. Kita mo.
20: Huwag pa si Gilbert.
1: Diin lang ang buho na nga, hindi tamatultulan. Kaya ang plano ko kay K-5 Vincent, ma-aros kaldo kami ni K-5 babes. Mabaligya kami sa aros kaldo. Ang dalag ko gid nga mga hulo, 3-6 eh, wati mag-kinyintos na siya. Kinanglan mabaligya na mo, tag-80 ang hiwa. Para daw dako-dako ang hiwa. Kung gulang ang manok, K-5 Vincent, K-5 babes, wala nag-kupos. Patilawo namon kamo sa aros kaldo ni isang balitang K-5 sa umaga. Kung aga maros kaldo kami di, order lang kamo. Ang manamit sini kay ang sabor sang manok, wala na mo niya na impon sa kwan sa lilugaw ng aros kaldo. Na separate na mo niya luto para masagamsaman mo gid kay babes. Ang sabor sang Bisaya nga manok samtang ang kaldo may sabaw sang native chicken nga manok.
20: Aba. Na may turn gali kay Kepe Babes.
1: Damuon nga ahos, damuon nga luya, damuon nga tanglad, kagbutangan sang turmeric, kahumot-humot nga daw malipatan mo ang imo subong nga kahagugma.
20: Ang presyo, kamusta naman na affordable naman.
1: Di, simpre, mention diyan Manila na. 550 guro ng manok mo na o, 550 na.
0: Pila na?
20: 350 to 650 daan yung
1: manok. Tinang ginauyatan mo subong.
20: Iniguro, titan chan, ay mula natin kikipi babes mo. Pila na?
1: Pila na?
20: Pagkapyot siya ni babe, mga pila ni babe, sir.
1: 400?
20: 450
1: hindi eh, kapag likat-likatan kay base kung di mabalik bala
0: dito
1: ng
0: dito na lang ko yung mabakal yung manok to yan sa kay Kagawad Nardo Agunase sa Barangay Busay.
1: Sir, liog lang ko sir sang manok mo sir, bantayan mo ng ginabitbit niya. Bantayan mo ng manok nga ginabitbit niya kay base likat-likatan mo bala. Madala niya abti kamot daan.
20: Kasi may babes, K-5 Robert, sa kalaroon talaga, 350, top-top, 650. Ang library, ang buhay, ang Bisaya, ang manok, K-5 babes, dito sa may Libertad Public Market. Kung gusto nyo ba yung magpa-ihaw lang, talo nyo dito, tamaran ka lang kamo mag-ihaw, dahil mag-bulbul, 50 kada bilog sang manok, ang mag-ihaw, dali kang dala na bulbul. Bakit pa, babe? Sige pa, bro.
0: Ako na lang, babe, maihaw. Sila yung bayad sa akon.
2: Ay,
20: ipian. Ang pamangkot kung may time ka pa, kaki pa, babe. Sige, iti, ginasalot mo lang ganing yung mga mga activities na kaki pa, babe.
1: Mangkutabi si Manong? Mangkutabi si Manong? Anong pinakamanamit nga lakot sa manok?
20: Si Sir Balaga, kaki pa, babe. Pupunta sa buong sa
1: anong pinakamanamit nga...
20: Kasi kaki pa, Robert, pakardo. May mga pamangkot sila sa imo, sir.
1: Anong pinakanamit nga ilakot sa sinabawan nga manok?
21: Siyempre, kapayas eh.
1: Kag?
21: Kapayas, kag dahon katumbal.
1: Wow! Grabe. Mas manami pang dahon katumbal sa dahon balunggay?
20: Mas manami ang dahon.
21: Ano, sir?
1: Oo. Din mas manami dahon katumbal kung balunggay.
21: Pareho lang na sila. Mas manami pagid kung balunggay kay kwartara sa lawas.
1: Oo. Tiga, aso-aso gid managi akong gabi kung makapakaldo ka manok, sir?
0: Aha. Uh-huh.
21: Daw isa ka kilometrong paswag.
0: Ano? Ano ang pinakanamit nga parte sa manok?
21: Ah?
0: Ano ang pinakanamit sa parte?
21: Ang sabaw ya eh.
0: Sala.
1: Ano?
0: Bulbol.
21: Bulbol ang pinakanamit.
1: Bulbol. Ter. Ambal mo kay na daw.
21: Sir, mata mo sir sa bulbol ya sir mo.
1: Ambal mo sir daw isa ka kilometro. Daw isa ka kilometro ang puswak niya. Sobra pagali na sa husang Bureau of Fire Protection. Daw puswak sang pagtanhan poles.
21: Daw amo amo sir.
20: Dinali mo mo mo.
21: Tubuso na.
20: Tubuso.
0: Sino ka supply si mo sa Tubuso?
20: Kada Domingo. Supply si Bokit si.
21: Why why? Why komprada lang namon kay may mga hindi kami to. Among gatoy punto sa manok, dasan dalo nila na pag market day Domingo ng adlaw. Amo nang pagkuha namon.
1: So tayo din ka makita kung may manok ko bingay baligya limbawa taga Bacolod ko no, may manok ko ngo din ikaw makita para ibaligyaan ka da.
21: Apos lang ko sir kontakon, pabalo na da ganing station da sa akon address.
1: Ay gali.
21: Sa ngora sir, permit ko daga ano mo. Sa ngara pa si Sir Rushmore. Sa una, permit ko daga dala sa Yamanok.
0: Aha.
1: Gaplano ko nga mag-aros kaldo, supplyan mo ko native chicken, ha?
21: No problem.
1: Oo, sige. Oo, thank you, thank you.
21: Ko, kay mga apos lang ko yung kontak ko.
1: Pangayo ka na kape kay Vincent, ha, sa DTX Coffee, ha? Ay, isa ka timpla.
20: May isa.
21: Isa ka box, sir.
1: Oh, isa ka box.
21: Isa ka box yun dyan, DTX.
1: Isa ka box, isa ka box. Isa ka box na kape, butangis ang isa ka sa siya, kay Vincent.
21: Kami palabakal kami dyan sa una, sir, sa Radyo Bandera. Sa anak para sa una, eh. Para kami dyan, permi.
0: Sige.
1: Thank you.
21: Si Rubin Tumpag, kuya.
20: Rubin Tumpag.
1: Ah, si Rubin Tumpag.
0: Rubin Tumpag.
21: Pamilyar na sa ila.
20: Pamilyar kita, kay Vincent. Adi, aral naman ako.
0: Siguruha gyud ako ang manok.
2: Ay.
1: Ano-anong advice kay Mrs.? Anong imo ni Mrs.? Anong imo ni Mrs. kun nga palang luya si Mister? Anong nilutoon niya?
21: Manok eh. Para mamit ang kaldo ya.
1: Sige, thank you sir.
20: Sir Robin Tumpag, Kiki Babes. Ang actually ang gabakal din siya Kiki Babes. Makakilala mga litsunan, manok litsunan din sa Maria Bacolod City Kiki Babes. Mga manok Pabisaya. Hindi lang paglawago na ito. Dari sa may mga manokan, Kiki Babes, nagakumpra sa iya. Kag amo nang gina, kuhan Kiki Babes, ginaluto dito sa ginakao na ito sa may litsunan. Sa may manokan, Kiki Babes, Kiki Robert. So para mo na, 350, aga pa nito sila, walang problema. Kung gusto nyo magpaihaw, ari lang din sa may dalan, nera, kuhan Kiki Babes.
1: Matriping ta pinakadlaw, bala Kiki Vincent.
0: Ang inasal nga manok, nga Bisaya, pila gani? Ang paaya.
20: Ang paa, hindi ko magsala. 145, no? 150, sir?
0: 150.
20: Inasal nga paa.
1: 140. Ang buo, 600.
20: Inasal? 180 na.
0: 180.
20: Pindi. Pitso? Pitso pack.
0: Pitso pack.
20: Pitso pack.
1: Ang buo, mga 600.
20: Andrea, magbakal ka, mga 650 ang
0: pilakahiwa, maximum. Pilakahiwa itong ginuyatan mo ginato?
20: Mga pilakahiwa, estimate mo, Sir Robin, mga...
21: Depende sa ka...
0: Patay ng manok.
21: Para sa asal, apat lang yung isa ka-slice.
0: Apat.
21: Ang isa kabilog manok.
0: Uh-huh.
21: Apat lang yung ka-slice. Pero kung para pang tulang at pang baligya, kuan ni siya ka slice unsi.
0: Unsi.
21: Unsi. Pero kung pang balay, bala ka na da. Kung,
0: ah.
21: Ano pa talaga ko imo, ano?
0: Bawi na.
20: Bawi na kay KPB.
1: Pwede ka pa ngayon sa kabilog manok.
0: Mag 450 to. Do okay man ah.
20: Okay man ah. Dahil kita chamo kay KPB.
0: Makagulungan siya kagamay.
20: 180 arkilaan mo pa.
1: Tripping naman ni KPB Vincent Premium manok tayo nga lunchbox king.
0: Sige.
1: Sige.
20: Then so far mo na kay KPB bisan ang aton presyuan ay diri sa May Libertad Public Market mo nagdulong sa inyo. Sang aton nga power trio nga wala na gauntad sa inyong pagpainundom dira sa mga nag-stress dira, hindi ka mo magpaka-stress different din ato malikawan pero amang suplemento naton Clinica D3Bio makabulig sa inyong mga kwadra mga hormones nga ti nga kakasubuan ka mo dira pero kay raang anti-aging naton anti-stress mga kakipipe Clinica D3Bio.
0: Sa ilan ni Lorena, mabiyato magahin, no? Damo to ya manok.
20: Oo.
0: Sa General Luna.
20: Oo, naadala sa Tubuso. Kakipipip, kitidra na alin na mo.
0: Si George Pineda, Gaspi, damo man to manok to sa Morusya.
20: Oo. Si, amo ni, si Lani G.
1: Damo, ang na pala supplier, ma Roscaldo na ta.
20: Josephine, si Lani Lia, kakipipip, sinira si ni Junison.
0: Si Bal Posadas, ang pamangkota kung may manok siya.
20: Oo. Kung ano yung preparahan mo na ta?
0: Direser ko pa rin siya. Nga, Roscaldo mo niya.
20: Si Hani, arana, gamonitor kakipipip, maria face doon. Pag sila Meridian Ortex, Meridian Chavez, sila ni Ma'am Jean rin, nag-si Gabong rin ang atong programa kay KPB. So, sumong nagpamutos sa uling si Ma'am Jean rin, na kag sila ni Efren Reyes, kag si Geraldine, nag-monitor mga kay KPB.
0: Bisaya, magiging paborito ni Sir Vic Duenias eh.
20: Hindi mo maningin yung paborito ni Manuel Ramos kay KPB, sila ni Jomel Ramos rin.
0: Ni Engineer Sandro Salis.
20: Na, sila ni Gaspar, na Cornel, kag sila ni Joel, dira ni Tagi, mo man ginaluto nila permidra. Sa kay KPB.
0: Sa kay boss, sa kay boss Manuel Ramos. Happy New Year. Regards lang ko kay Sir Beck Sir Beck Duenias.
20: Ni guys lang ni KPB kay Toto Prias dira, sila kag sila ni John Dra, kakipipip.
1: Bakal na bala manok ang paluto kay Ma'am Cecilia Banson.
20: Si paluto, isa rin Ganson, permanente, permanente, gigop sa bawah.
0: Ako nalang palutoan nga dito pa yaman.
1: Ikaw malang gali ang estupan ko.
20: Namian nga si
1: Angie Aloy, may aga.
20: Kabalo ka kay, namian na si mo, habi na ni kakipipip sa magluto. At yung pulo to ka patutin to. Siya na gani maluto to sa sunod nga sa bato.
0: Patutinto. Pulo ka patutin. Pulo ka pato to nagawlat.
20: Pulo ka pato gali. Oo. Patutintong yato sintetsya.
1: Pulo ka pato to ang ihawon mga kakipipe ni kakipipe babes. Tin boys kaga five girls kaga five boys nga pato.
0: Tipulo to patutin ang
20: si Consio nagmonitor si Dodong si Buano kay Pepe Babes araman nagmonitor sa aton.
0: Boss Jomel
20: si Patay Gideon o si Kuki sa cooking store dala nagmonitor si Sir Donato kag siya palalab nagmonitor kay Pepe Babes dala sa aton ha sila ni Boss George sila ni Roland kag siya Consing Eatery Mami Kate Eatery kay Pepe Babes pa rin niya si Eatery kagang aton nga manamit kay Lechon Baboy hindi makalipat sa liwat parin niyo ako naton nga litcha based lechon mga kaki 5 manamit nga Lechon Baboy pro lechon ng barangay 36 Araneta Street mga kaki 5
1: Mr. Bro
20: Mr. Bros kapangita ka mo manamit nga fried chicken kagi ba babe skip it Robert ra sa may Mr. Bros to bang bamsi kag sa Bago City mga
0: good morning lang kay five. Elmer and Nilia Porcadilla dira sa Tangob
20: Maninoy mani, mani kagadari sa imo kag sa aton na pariente dira Little Busing. Okay, Pai Babes, nag-monitor man sa aton sininga aga mga kakipay ba?
0: Sir Albert Alcanci dira sa Victoria City, may nga gala na.
20: Sir din, araman sa Mama Del Pal, Melvin Guapo, araman ron-ron, nag-monitor mga kakipay babes sa aton dira ha. Sa aton mga sa Burgos Public Market, sila ni Caspi dira, Robin Caspi, kag si Ana Liana.
1: Sige, makag si Josephine, si Lia, mayong aga.
0: Maria, Josefa, Tito Bakilar, my classmate.
20: Aragon,
0: morning.
20: Kakipay Babes, mong higotari.
0: Kakipay
20: Babes, so para mo na sa may Uliano Store, na Barangay Villamonte, Barangay Sumag, Sheila Trading ato mga produkto, ang ato nga kape nga pampasiksik, kape nga pampahilti mga kaki 5 ara available sa may barangay Sumag, Sheila Trading, kagra sa may Juliano Store kaki Babes sa Barangay Bilyamonte, tag Jimber Marketing.
0: Ay,
20: kaki 5 Babes sa barangay Takuling mga kaki
0: 5 Jimber Marketing.
20: Nan, ara da kaki 5 Babes ang ato mga produkto.
0: Duda ko to kagapo na.
20: Si kaki ba babes ara ang ato mga kwadra suki ara ang ato sila ni Ma'am Edith Binuman sila ni
0: si Adamo kumusta si Adamo
20: nami kaki ba babes ara gapon tahom gapon kaki ba babes
0: sino nga ala ni Adamo gani
20: si kwanto si Charlene
0: Charlene
20: araman si Jessica naga monitor sa ato nga kaki ba babes adra sa may Jimber Marketing ang ato mga kwadra mga boys na to andarangan din ato matamyaw pa aman din ato may isa-isa ang kadamot lang
0: si Tauge babe. si Tauge
20: si Tagi si Tauge ara ka kay Pepe
0: si Tauge
20: si Tagi ang original kay si Tauge na yung ka kay Pepe si Alams na ka kay Pepe
0: gatawa na na si Toto Frias mo mga mga
20: si Tauge siya to kay Pepe
0: kapit pa ko nara si Bosco Erwin Kapada tapos kasi pro
20: Okay, babe, sa mga aton mga kauturan ra, hindi magalipat, Klinika Ditribayo, Klinika Ditex 500, kagang Mighty C, available sa mga pharmacy, kag sa mga kapurukan nyo ra, kahit na-saturate na magkakipa, babe, sa mga aton na mga kapurukan ra, kag sa mga wala pa, hindi budaya magpamuhin ra, taugi.
0: Why pa masaturate, damo pa kulang.
20: Damo pa, okay, sige natin kakipa, babe, sa...
0: Kay Ma'am Elvi Topaz, good morning, Ma'am Elvi.
20: Oo. Si Kondeo, si Robin Tumpago, gawa kali sa DTX 500, you know, mga yun. So, dali lang mga sir, kay tapuson talang niyo. ang gipromisa, ito ko nga DTX kape,
1: DTX kape, DTX kape.
0: Doka,
1: nagaan, takas ang DTX kape, isa ka box, Milo, isa ka manok, libre man.
20: Mahal na lang, ano, guwapo ng DTX kape mix. Ito, namit mo na.
0: Relax ka lang, Danay, kayo makanta pa ko, ah.
1: Sige. Thank you. Ara, oh.
0: Ara. Ate.
1: Hulog ng langit si Tatay Tumpag.
20: Nonoy, may agad na si Mo. Ang kablikan na kataan, Nonoy, amigo ko na. Sila ni Ma'am...
0: Ma'am Elvay Topaz, good morning, Ma'am.
20: Si Naruyo.
3: Tatay kawin para sa'yo.

0: Mita-mita. Donna Cross ang 1988.
1: Aber?
0: Donna Cross ang nagkanta sa 1999. Hulog ng langit.
1: Ikaw! Oh, ikaw?
2: Langit ang alay na pag-ibig mo.
0: Oh, ayos, ayos.
2: Wala lang ang mahihiling ako.
1: Ayaw!
0: Version.
2: Umasak ang laging ikaw ang siyang sa puso at sa damdamin. Ayaw kong mawalay ka pa sa akin.
0: Daw si Donna Cross kaman ka, Kipay Vincent. Liog lang ko da, total na ihaw ng mga manok. Tanan nga liog da, amo ng premium mo ha. Ipautod ang tanan nga liog. Okay?
1: Butang ila. Ikaw ang hulog ng langit. Ikaw ang aking pag-ibig. Ikaw ang katuparan dito sa aking daigdig.
0: Oh, ito na, amiga.
1: Ikaw. Ang
0: ikaw sa akin ang bituin, walang kupas ang ningning, ligaya kang walang hanggan.
1: Ako'y sa'yo, ikay para sa'kin.
3: Paborito ko gina ni Yads, nag-monitor ka Kipay Babes. May nga, ganda na kay Yads, nag-utoy-utoy kadla ko na si Yads ka Kipay Babes.
0: Ikaw ang hulog ng langit.
1: Para kay Mamel Bitupas ni
0: pag-ibig. Ikaw ang katuparan dito sa aking daigdig. Nami do soprano kaw, do soprano kaw, ako alto.
1: Galing pa ng manok, galing pa ng manok ang bisayon.
0: Sari lang sa prosan, sa prosan. Kaya muna yan, kaya ginapangitan nila ang mga kampiyon ng mga lunchbox kings.
1: Mga lunchbox.
0: Hindi lang tamang jokbox.
3: Ma'am Jen, drink ka pa mo.
0: Galanog. Ma'am, thank you gina mama.
3: Hernani Street, sa Amelia Street.
0: Bay lang ma'am, kayo maabot ng adlaw, makonsert kid kami da sa Libertad. Makonsert.
3: Good morning, ma'am.
0: Ma'am.
4: Morning.
1: Oh. Morning.
0: Ma'am.
4: Hi.
0: Makonsert kami ma'am da sa ang Lunchbox Kings. Mabakal ka man ticket.
3: Baka ka pa ticket,
1: Pao.
3: Libre na
1: si
3: ma'am.
1: Libre
3: na si ma'am.
1: Libre ticket.
3: Tila, galaan nung kadi permi. Sa may Amelia Street, Kagsire na High Street.
0: Hambalong mo si ma'am. Hambalong mo siya nga. Ikaw ang lulag ng langit. Ay,
3: ang bagay ni sir sa iya. Pero si Kong Kipay Babes. Kipay Robert, why na?
0: Kaya mo na yung walang kupas ang ningning niya. Hulog sila ng langit.
1: Paborito na ni Lida, sigurado.
3: Sige. Sige. Mula ng tingog na ito kay Kipay Babes. Na-appreciate.
0: Gaiko ba? Gaiko ba? Masinggit na ko. Masinggit. Ako sa Libertad. Total galinog. Galanog ha. Galanog. Masinggit ko anay. Masinggit ko anay. Sa tanahan niya taga Libertad Public Market na pagpangapi na kita sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
3: Kagang aton suplemento, Klinika Ditribayo, kagang Klinika DTX 500, si mga wala pa nakatilaw, tilawan niya na mga Kaki-5 na ito. Kaki-5 Babes, Opponso Patrol, Kaki-5 Wilson Belliena, ini naman si Kaki-5 Vincent Corralde para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, kagkalingawan. Sa Negros, K5 News FM.
0: K5, thank you so much, ha.
1: Salamat kayo sa inyo, da, tanana.
0: Kipay Vincent, agay ko da pa timplahi sa KDTX Coffee Mix. Itagiyas ang radyo, da.
1: Sige. I-check na ton mga KK5, ang aton patrol. KK5, Red Salgado. Sige. Eloy, ano, sanggin na pulihan, Castigo. Aral si Wilson. Si Wilson.
5: I-check na to si Wilson, mga kaki-5, karoon nga aga.
0: By the way, kaki-5, taga Libertad, Borgo Central Market Vendors Association sa pagpangunan Mr. Ernesto Miani. Kag ni Ma'am Tore Dosada may yung aga.
5: Sige, salamat kid sa inyo da, ha. Kaki-5, Wilson, bilyon, ha.
6: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
5: Son!
7: K5 Babes, nagareklamo noong pila ka mga residente sa Barangay 8 sa Sulat ng Bacol. Ini matapos noong operasyon bala sa isa ka scrubman sa bahin sa ilang sininga lugar. Kaya man ang problema dito, ginpadulungan naton ini ang lugar K5 Babes at K5 Robert kag ila ginpahayag na operasyon sa scrubman na gadisturbo na sa ilang sininga tulog. Kaya miskin alauna sa kaagahon, nagapadayang sa gyapon ang pagpangarga sini sa mga scrub bala K5 Babes at K5 Robert kag ti ang sini kiti butan naton kabilya nga daan na ginakarga kag ang ginakargahan dump truck mga kabilya. So kung magkarga sila nagkakiskisanay ang mga kabilya pagtupa sa dump truck dahot pagid. So ti ama nagalingin subong ulo nila kay isa kasi mana na kulang ang ila sini nga tulog kay Five Wilson kay Five Robert. Gin padulungan man aton ang council no ang barangay kapitan sang barangay 8 no si Kapitan Evelyn Donesa. Kagigin pahayag wa ay man sila kuno makabaton sa formal nga reklamo rason kung aaway pa sila sa aaway pa sila sa aksyon nga dinobra. Pero kagapon sa pagkadto nato sa scrapan kin grab naman lang nila opportunity no kag nagupot sa aton kag may istorya naton ang tagiya mismo no sang ining scrapan kag iya gin pahayag nga nagakatuo ang kaagahon nga pagpangarga kay may deadline pala kon may oras nga ginahatag ang barko nga kargahan sini kay Pablo sa kay Robert rason ko nga even kaagahon naga overtime sila sa pagpangarga pero sa pagpadulong nato dito nagpasiguro naman ang tagiya sini sa scrapan nga sa sunod nila ang operasyon nga may kaagahon na maluwat kay kay Five Robert, siguraduho nila nga hindi na ini makatugas ang disturbo ng pila ka mga residente paagi sa paghinay-hinay no sa pagkarga sa ila sini nga scrapan kay Five Robert kay Five Robert. So padayon naton ini nga i-monitor kag sikyaron kon tumanon bala sa tag-iya ang iya sini nga promesa nga magkarga hinayon na nila kay Five Robert kay Five Robert. Hindi na makatugas ang gahod sa lugar. Pero iyo lang kay Five Kay Five Robert sa ordinance. Sabi sa video, okay, nga dapat alas 6, linaw na gitya, puti sa iyang area ni alauna sa kaagahon. So, by the local ordinance o barangay ordinance, bawal gini niya kay Five Kay Five Robert. So, makatunga subong ang barangay kag mag-istorya ang council, agoda makaubra sila sang pikang o kulihok, no?

0: ihatag siya na barangay, no, kung maka-update sa aton si Kapitan. So, Malda, naikipag-5 Robert, siguro ang aton sa mga updates, no, agikan din sa patrol ng Retulong sa inyo sa Kalwan, sa Mighty C, D3 by Kagdita X7. Ano po nato si K5 Vincent Coralde, ano naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon na balita sa piso publiko, kagalingawa sa Negros, K5 News FM.
1: Joseph.
2: Check natin mga kakit. Salamat kay Kakifab Walson Avelina. Si Red, anay si Red.
3: Oo.
2: Check tanay si Kakifab Red Salgado. Sa yasining report mga Kakifab, may angot sang isa ka Iloy. Sang ginapulihan kastigo ng estudyante. Blan, nagapanawagan sa DepEd Bacolod nga i-kick out ang duha ka estudyante nga nagapanakit sa yasining bata mga Kakifab. Yaring report ni K5 Red Salgado.
4: K5 News FM. Kampyon report.
5: Good morning K5 babes and K5 Robert. Kag sa aton sini mga tagpalamati sa programa nga balitang K5 sa umaga. Ining aton sini nga balita subong ining update sa estudyante nga ginpulihan kastigo sang iya sini nga duha ka schoolmates. So subong nagapanawagan ng Iloy sa ginsakit ni estudyante nga dapat i-kick out o konseluhon sa iban nga bulutuan sa Bacolod ining duha ka schoolmates sang iya sini nga bata nga nagpanakit sa sulod sang classroom para mahatagan sang leksyon kag sa seguridad man sang tanan. Kagapon nga adlaw nagatubangay ning biktima kaupod ang iya sininga Iloy kag ang ginreklamo nga mga estudyante kag ang mga ginikanan sini sa eskwelahan para maistoryahan ang nagluntad nga insidente kag sa posibilidad nga settlement. Sino pa sa Iloy nga wala madayon ang ila sininga istoryahan ay sa naligad nga sibana sa mga ginikanan sa duha ka estudyante ginreklamo bangod ang ginikanan sa isa ka estudyante ang wala makakadto sa eskwelahan. Ginsiling man sa Iloy nga hindi siya magpaareglo sa natabo kag inang pabayaan lang ining duha nga makapadayon sa pag-eskwela bangod ti ay iya sining ginapaminsar nga basi malamaliwata kag kun wala na sang klase basi magbantayan ay kag basi maglala pa ining sitwasyon na K5 babes ka K5 Robert. So subong ti ginakulubaan ining Iloy kag iyagin sining ginapanawagan sa DepEd nga dapat mahatagan sa solusyon agud hindi na magliwat ining kaangay si ning insidente kag para safe man nga magpauli ang iya sininga bata sa ila sininga puloyan ti dapat gid nga i-kick out o konseluhon sa iban nga bulutuan sa Bacolod iring duha ka mga estudyante ginreklamo nga ti nagpanakit sang iya sininga bata. Amo na aton sininga balita kabadulong sa programa nga balitang K5 sa umaga ginadulong sa aton sang Power Trio ang aton sininga DTX 500 Mighty C kag Klinika D3 Bio DTX X Beauty Soap pag DTX Coffee Mix. Ginatambyo na natin sa isa kamayong aga ang Parenos Eatery dira sa may Libertad. And of course, ang atong sining kampiyon ng lechon baboy, base lechon. Kaupon si Patrol K5 Vincent Coralde. Ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Salamat gid sa Red Salgado mga K5 sa atong sining patrol. I-check natong si K5 Joseph Olano. Nga gaon ta si K5 Joseph Olano kun arasa kun wala ti pasensya na ita. Alert. Pareng Edsel Baflor. Pareng Edsel may agalan da. Nanay Lourdes Filamo dira sa Caridad Bago. Si Don Luis Gantalao dira Sugar Valley, Talisay. Gaspar Coronel. Angie Anloy galiya. Johnny Meritita may ngaga.
6: Hi Ma'am Rizel Piadoce sa 27. Ang 15 mo ka box dugay-dugay.
2: Gaspar Coronel per tiya. Pretty MK Pitek, K5, Joseph Olano.
3: Dua ka minuto. Isa ka minuto lang.
2: Isa ka 31 anyos ng mga lalaki. Isa ka sa street level individual. Isa ka street level individual sa kinpatagan nga by bus operation. K5, Joseph Olano.
3: 1 minute.
4: News FM. Kampyon report.
7: Arestado ang isa ka street level individual sa ginpatigayon nga

0: drug bypass operation, 35 babies, 35 Robert, sa Banuan Sanya, Isabela. Isabela Municipal na Police Station, kapod ba ang Philippine Drug Enforcement Team sa gabi, no? At huwag kilala ang suspitsado kay alias Richie, 31 anyos. Wala sa nga asawa kag wala man sa nga obra, residente ni sa barangay si Katuna proper, Banuan Sanya, Isabela. Sa pag-una sa nga Isabela Municipal Police Station, na dakpan ni ang suspitsado pinat. Na baklan ni ang suspitsado sa nga atong nga police officer buyer, kabaylo sa nga kwarta, kag 5 babes, kag 5 Robert, at kag na recover sa iyang posisyon ang tatlo ka sitio transparent suspitsado na may apat ka gramo ka T5 bibs ka T5 rubber sa nagabalaw rin eh sa nga 50 pesos ka T5 bibs ka T5 rubber. Pag inimaan ako ang mga siyang posisyon ang 500 pesos kag itom na kahita.
1: In short, nadakpa na siya, no? Nadakpa, T5 Joseph?
0: Yes, sir?
1: Nadakpa na siya. Oo, kaging preso subong.
0: Sa karoon niya, yaray niya sa Isabela Municipal.
1: Okay.
0: Nag-pasakay niya sa mga, nag na pasaka nini ang kaso batok sa iya nga
1: okay.
0: Nga so si ni sa ini nga suspitsado pag okay, five
1: okay. Salamat gid.
0: So, para mini nga tong nga. Yes sir.
1: Yes, sige, please proceed. Thank you.
0: So para mani aton nga nakuha nga mga balita kay information diri sa Banuan sa Isabela. Ini nga balita gid adto lang sa news ang Linca D3 violated sa Banuan sa PTC. Nagdi take sa pini para sa Balalitang T5 sa umaga sa pagkatong T5 Babies, K5 Robert Pacardo, kako naman si Iwan ng reporter. Diyos si Bulano para sa mga balita, servisyo publiko, pagkagalingan sa News, T5 News FM.
2: Morata na.
3: Salamat, Gedsep!
1: Gata ako, man si Joseph. Anali, apurong dulo sa may umaga.
3: Dire na kita mga ka-K5 sa atong sininga K5 kamustahan. Matabid na kita sa Iloilo sa sininga mga tinion.
4: Negros and Visayas and Negros Island Region. Marami ang amon nga aga kay naka DTX Coffee Mix kami nga may simbog nga D3 Bio. Marami simpo na mong dyan, kagkampiyon ng signal. Balik ka ni mo, AVP.
5: Salamat kayo ka K5 Nesmar, dira sa may probinsya kang Antique. Katuanta ang probinsya Itkalibo with ka K5 Michael Celorio.
6: 3 a.m. Good morning, kampiyon ng signal. Manayan na yung chimpo ang naka-DTX Premium Coffee na kita kag naka-D3 Bio. Sir ABP, good morning liwat sa Bacolod kag Rojas kag Antigi. Balik sa imo.
5: Salamat kayo mga showcase ang Extend Food Supplement ka K5 Babes Gantalao kag K5 Robert Pacardo dira sa May Negros Island Region. Good morning.
3: Good morning, ABP.
1: Extend ba?
3: Perti. Pero manog kwa nang palang kwa manog inom palang ko sang extend para nga extend ang aton nga inop danay mga kakipay. Kampiyon signal body pang way problema back to you.
5: Basta karon ka extend bisan nalagyan mo sang comforter nga basa hindi gid na magloy-loy.
3: Ay.
5: Pagpaluna ng mga balita opisahan ta dira sa probinsya It Antique. Kakipay ni Smargoen.
4: Mga talalupang dunamon nga balita diya sa probinsya kang Antique kay 5 Western Visayas, ang Overseas Workers Welfare Administration kang probinsya kang Antique nagahulat pa ka kompirmasyon kag hindi pa ma-verify sa tulad ang diyang nagasulod nga balita diya sa probinsya namon nga may sangka seafarer nga napatay kay 5 Western Visayas dito sa pagpamumba sa bahin kang Ukraine, no? Ang diyang drone or missile attack kang Russia sa may pungsod Ukraine. Sa pagpag-iagot, kapon kang K5 News FM sa UWA, nagahulat pa sanda kang verification pa kay wala pa man kang data kag mga pangaran nga ginpagwa ang head office, no? Kag ang subong man ang kumpanya kun sa diin nagasakay ang diyang mga seafarers nga naigo kang pagpamumba K5 Western Visayas. Matandaan nga 22 to ang nagkarapilasan kag daw sarato ang ginbawian gid kang kabuhi K5 Western Visayas rito sa may pungsod Ukraine.
7: Nga mga balita nagareklamo sa talad K5 Western Visayas sa Negros Island Region ang pira ka mga barangay sa Sibalom, particularly ang mga barangay officials kang Tigbalua 1 Sibalom Antique kag gin-upload sa social media ang baho nga baboy nga ginapanagtag kang DSWD para sa supplemental feeding program kay ambal ni Kapitan Mark Raymond Kumbong kang Tigbalong ng Sibalom nga gin sila sa plastic, may discoloration daw, color green ang color kababoy, kag 2 man kabaw. So nagsabat ang supplier, ang Kamapat Agriculture Cooperative, ang balda, dapat antis dagin baton ang tong baboy, gin checkyar na danay, ura danay kuno gin dara sa barangay. Ang balman kang MSWD sa Sibalam ni Mrs. Maria Dominga Saragosa, ahilway man kuno nga kanan ang nasambit nga karne.
4: Amora so far mga balita namon sa probinsya, balik kanimo diyan AVP.
5: Basta nabalaan ko ang baboy nga paborito kanon ni Kakipay Babes Gantalao, hindi yan mabaho. Kaya tuan ka ang kalibo, Sir Michael Zelorio.
6: Morning liwat kay Febis from Visaya, Sir AVP Negros Island Radio. Ginpaidalom na sa Bybast, sa ginpatigyan nga Bybast operation. Ginpaidalom na sa drug test ang suspect nga nadakpan sa nagligad nga adlaw dito sa isla sang Boracay. Na-recover sa iya sa suspect nga 31 anyos nga taga Banwa sang Tangalan ang napulo kasasyay sang suspected shabu na may kabilugan nga 38 gramos mga kakayfay nga may market value nga 258,400. Kag sa body search, sige patigayin, na-recover pa nga isa ka 0.38 caliber nga baril. Para nasubong sa pag-inakop sang Malay PNP ang suspitsado. Kag magapangatubang ini sa kaso sa Republic Act 9165 mga KK5. Kag sa isla sang Boracay, duha pa lang kasimana mga KK5 ha. From July 1 to 15, naglabot sa 79,023 ang tourist arrival. Meaning damo, turistang nagkinadto subong sa isla sang Boracay mga KK5. Kag update na lang ini sa isa kalalaki nga nadakpan man sa Bybast operation pero armas, duha ka klaseng armas ang na-recover sa iya sa nagligid man nga adlaw, no? Kaliber 45 kag kaliber 38 ginpatigayin ini sang aton mga katapos ang kapulisan kag ginapafile na ini sang kaso kahapon kag wala makapiansa ang 30 anyos nga taga Banwa man sang New Washington. Amo na mga balita di Sir ABP sa Banwa sang Kalibo kabilog nga probinsya nga Aklan, balik sa imo.
5: Salamat kid ka K5 Bike Celorio sa luwantara mga nagpangura nga mga balita dira sa Negros Island Region opod si ka K5 Guapo Babes Gantarao kag ka K5 Cute Robert Picardo.
3: Ayya! Salamat da Sir ABP kay gasugid kag gitsang chakto.
1: Hindi kaya magpati ah. Hindi kaya magpati nga cute ko. Handsome guro pwede.
3: Ang mga balita na mondri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region, ang mga tricycle kag mga tricycle lang, tricycle kag motorsiklo, mga drivers hindi tingala sila nga dugo sa ako dakpanay subong sang LTO na yari sa siyudad sang Bacolod ba? Ya ano naman siguro lain-lain ang aras sa sulod sa pinsan na pero sabat sang director ni LTO INIR Director Jake Conlo niya kadamo sa mga nagapagwa subong ng mga pike ng mga lisensya kag ang duha o ang tatlo ka mga personnel dire sa LTO daw naghimbon pa sa mga pixer tag city mail o ni gani 10 mil pesos ang sukot nila sa sining tricycle driver nga magkuha sang lisensya kagaan nila lisensya galing kay TPK gili amo nang gina-operate subong mga ka K5 diri sa siyudad sa Bacolod. Patong-patong naman nga kaso ang mahimo nga pangatubangon sa mga persona nga involved sa sini nga transaction sa idalom sang Republic Act 1103 ining anti-fencing law kag Republic Act 3019 anti-graft and corrupt practices act sa idalom man sa revised penal code ining estapa falsification para sa mga official nga nakipaghimbon sa sining transaksyon.
1: Sa ibang pang balita, talamak ang shabu diri sa Bacolod kay isa naman ka estudyante nakuhaan sang guardiya mismo sang isa ka bulutuan diri sa Bacolod City kag ginabulubanta nga isa ka milyon ka pisos nga balor sang suspected chabo ang na-recover sa isa ka estudyante diri sa amon sa Bacolod City.
3: Amon yung mga balita na amon diri sa amon sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region mga kakifab el bonito re espiha umalay.
2: Ay,
5: delay. Hambal mo, gina kolbaan ako. Alas 5:49 ang oras sa atong dili nga pag-alaga diri sa balitang K5 sa umaga upo ang atong Western Visayas kag Negros Island Region si ka K5 Jobert Lagos ang Capiz. Ano sa nay exempted sa anay subong kay nangayaw sa diri sa Lilo. No? Sa atong sini nga mga ka K5 may seminar siya. Kay gani ang aton sini nga mga balita diri sa may siyudad sa Iloilo ari triple olobrahon man isang una ni Babes Cantalao kag ni Robert Pacardo pag unas no lalaki nga nagpanglingling nga nagapalitbo nga babaye sa distrito ng Bulo.
1: Oo, gintudlaan mo gani kami nga butangan lang ka babulga, mambal mo ang buho, tapos buksan lang kunara na.
5: Swerte nyo, kaysa kuna, timos-timos pala kang uso. Pero subong niya, magpanglingling ka, asos, matubuhan kay Moskino.
2: Ay!
5: Anyos, matapos, naging buno, sang manghod, sang gingpanglingling, sini nga babae, sa barangay, Bilibad Mulo, sa syudad sa Iloilo, pasado alas 12, sang kagahon, sang Hulyo, 20, ang ginlingling, amo si alias Inday, nga manami, sikse, lawas, papa, lababuho. Antay 4 anos, kag ang manghod sini nga nakabuno kay Reynold, galing kay Ambal Kukaina, ang ulubraho ni isang pangringling sang una, pero nagbago na kay Babes Cantalao, kag Robert Pacardo. Pero lain pang pangalan na nagpangringling, si Ray Reynold.
3: Inabulubang tayan kong iyang middle name. Basi iyo po ito, Blau.
5: Ayaw! Lalonsay malang residente sa nasambitan nga barangay. Sulo kay Police Captain Ryan Chris Inot, officer in charge ng Iloilo City Police Station 4, ngati nagapaligo si alias Inday, samtang nagapaligo sa tatlo kabuo sa tubig, nagreklamo ini nga daw may kaangay sang nagabulubutwa nga mata sa buho sang dingding. Nakita sang manghod nga si Jericho Reynold nga nami ang posisyon nga nagalantaw sang Netflix. No? Sa aton sini nga mga ka-K5 sa kilid sa dingding sang CR. Igani king kumpronta ya ini nga ara ka panglingling ka babes. Ah, nga ara ka panglingling ka Reynold. Sa aton sini nga mga ka-K5 kag ginayon nga nagbasta nay sila sang hindi manami nga mga tinaga kagrason maging buno ini sang suspect. Ila yun naman nga nagresponde ang Iloilo City Police Station 4 kag ginadala sa ospital ang ining nagpanglingling para sa nagkaigo nga pagbulong kag ginahulat pang desisyon ni alias Inday kung pasakaan niya sa kaso si alias Reynold. Kuning mga balita na mundiri sa may syudad sang Iloilo no? Ang importante lang sa aton diri ya why kita sang batasan nga nagapanglingling kay tindi naman nami ka K5 babes.
3: Naga why kaya batasan nga panglingling pero gapangawat lang ta kwan.
5: Hindi na pwedeng bal.
3: Itnap.
5: Ang isda nga kadakpan sa baba.
2: Ay!
5: Tuhod niya balaan na bon. K5 store, K5 ma, Milmar.
7: Bye-bye! Awa! No comment! No comment! Mata, inosente kami diya.
5: K5 Michael, may ano ba mo?
6: Kasi may assignment siya sa anatomy, mga opya malang tani.
5: Hindi ah. Relax sa inyo, ka-K5 Jobs Cantalao, magpuli ka karon. Salamat, Jed, sa K5 Western Visayas.
3: Salamat, Iloilo Ruas Antique, kakalibo. Sa itong sini nga mga sister station, mga ka-K5, binakulabos kita sa oras. Why na kita panahon? May panahon pa, pero hindi na aton. Ma'am Mary Rose Lingaya, dira sa Totong Store. George Lauso, alias Extend King. May nga galanda sa mga nagapangaping ang mga tricycle drivers. Mabulos na ang DTX 500 Morning Newscast. Upod kay Keki 5, Sir Ban Alvay and Colleen Cobia. Sa ngalan sa man nga CEO, Dr. Romel Oy, ako sa Kaki 5 Babes Gadalao.
1: Ako naman si Kaki 5 Robert Picardo.
3: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilumuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
8: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
10: Happy!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift!
14: OT!
15: Breadwinner!
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
16: Drink responsibly.
14: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Let's go! With
18: Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
17: go with the flow.
18: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
17: Charmy!
19: Charmy, let's go with the flow.
20: Man, kita mo bang nakikita ko?
21: Oo nga, kita.

0: Kita.
1: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps. Kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability. Kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe, G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka, liyaw kalikot sa salon pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
3: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
2: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
5: Multivitamins and minerals is a generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
6: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
4: Kunangit ang sugod, sulit ang ending.
3: Tama! Red Horse Beer. Napit. Sulit.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Oras sa K5 News FM Philippines sa 2 sa ngaga.
6: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
7: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagkapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sumungaano sa Martes, Hulyo 21, 2026.
8: Makita tagbabatyan kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
7: Para sa ato yung mga pangulong dinalan. Duha kaputos kag ginapatian ni legal nga droga balon sa isa ka estudyante sa Bacolod City.
8: Pagpatay sa American National, hindi pa case closed sunod sa Norpo.
7: Senator Padilla nagpabutyag sang iya personal nga issue sa impeachment court, Senator Ginsaway.
8: Investigasyon sa flood control project anomaly si padayon sa Senado sa Hulyo
6: 27.
8: Nagkalamatay sa linog sa Venezuela, yara na sa masobra 5,000.
7: Alex Ayala magabalik na sa training.
8: Shubi Etrata nagapasalamat sa nadangatan sang iya karera.
6: Balitang negosyo.
7: Estimated price adjustment sa gatong gin-release na sang DOE. Sa detalye sa mga balita.
6: Balitang Regional.
7: Duha ka putos kag ginapatian ni legal nga droga balon sang isa ka estudyante sa Bacolod City. Nakuhaan sang duha ka putos nga ginapatian shabu ang isa ka estudyante sa isa ka bulutuan sa syudad sa Bacolod kahapon sang hapon Lunes, Hulyo 20. Sunod sa tekuha nga impormasyon sang K5 News FM Bacolod, ginabulubanta ta posible nga balor isa ka milyon na nakuha nga ginasuspetsuhan ni legal nga droga sa suspect. Dugang panadakpan sang guwardiya ang estudyante sa sunod sa isa ka pampubliko nga bulutuan. Padayon pagkaroon ng investigasyon sa kapulisan, may angot sa insidente.
8: Pagpatay sa American National, hindi pa case closed suno sa Norpo. Ginpayag ni Police Captain Stephen Jaynard Apolinar ang Public Information Officer sa Negros Oriental Police Provincial Office o Norpo na hindi pa sa karoon case closed sa pagpatay sa American National kasi Dr. Kent Carpenter sa Cibula, Negros Oriental. Suno pa kay Apolinar, yara na sa ilang akosuriya ang duha sa apat ka mga suspetsado nga nadakpan samtang ang duha naman nga ginalataw nga sospek nga voluntaryo nga nag-surrender ang nakagwa na apaginkuha ang ilang address agod nga sa tion nga magwa ang ilang warrant of arrest mapos na lamang ang pag-service ni. Nagapangadubang naman ang apat ka mga suspetsado sa kasong murder. Sa karon hindi pa mahambal nga case closed na ang kaso bangod ginahulat pa ang investigasyon nga nagika naman sa Special Investigation Task Group o CIPG.
6: DTX 500 Morning Newscast.
7: Sa dugang pa nga balitang Regional 305 nga benepisyaryo halin sa Aklan nagbaton sang uplift cash assistance. May balita sige kay Fab Leonard Viray.
6: DTX 500 Morning Newscast.
2: Nakabaton sang 2,000 pesos nga cash assistance ang 305 ka mga kwalipikado nga imol kaga near poor households sa duha ka mga banwa sa probinsya sang Aklan sa idalom sang Unified Package for Livelihood Industry, Food and Transport o kon ang Uplift Group 2 sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 6. Sa kabugusan ng numero sa mga beneficiaryo, 241 ang gikan sa Banwasang Banga, samtang 64 naman ang sa Banwasang Kalibo. Ang Uplift Program sa gobyerno nagatag sa mga financial ng ayuda sa mga imol, near poor kag low income ng mga pamilya na napektuhan sa nga padayon yung pagtaas ng presyo sa gatong, kuryente, kagiban pa ng mga nagapangunang baklunon. Sa idalom sa nga group to sa nasampit ko programa, makabaton ang kada beneficiaryo sa nga tig 2,000 pesos nga cash assistance. Umpisa Hulyo, top Desyembre, karon nga tuig, gamay kabilugan nga 12,000 pesos ang DSWD Field Office 6. Nagapadayon sa pagpanagtang sa ayuda, agod nga matagan sa nga kinanglanon nga suporta ang mga kwalipikado nga pamilya sa probinsya sa nga klane. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sa nga klane. Ako si K5 Leonard Viray. Para sa kampiyone nga balita, serbisyo publiko, ang kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
6: DTX 500 Morning Newscast.
8: Investigasyon sa paglutang patay sa pulis sa Barangay Pontevedra, Capiz. Nagapadayon, may balita si K5 Myla Puente.
6: DTX 500 Morning Newscast.
9: Nagapabiling karon sa ospital ang sospek na naglutang patay kay Police Captain Rian Ampuyos matapos nag-angkon sang pila sa magkatuwing na parte sang lawas. Tugas ang pagpangkastigo sa mga tao sa sulod sang KTV bar matapos ang pagpanglutang pasado alas 12 sang kaaganon Hulyo Biente sa Barangay Binuntukan Pontevedra, Capiz. Matandaan ginkilala ang suspect kay William Jucampo, residente sa Barangay Hulungahog sa Nasambit, Cabanwa. Sa investigasyon sa Pontevedra Municipal Police Station, ginapayag ginebetahan lamang si Ampuyos sang tag-iya sang KTV bar nga magpanyapon sa mga lugar apang ginapayag may natabo nga pagbinaisayo kon komosyon sa mga customer butang nagpangayo sang buligang tag-iya sa KTV bar kag ginpalapitan ini sang opisyal dugang pa sa naghana na nga magpalapit sa lugar si Ampuyos ginapayag nga ginluthang ini ni Jucampo kada igo sa wala nga dughana nga gintunaan sang iya nga kamatayon. Samtang ang duha pa sini ka mga kaugdanan ang madasig naman nga nagpalagyo sa lugar matapos ang insidente. Sa pihak kabahin, ginatunan pa karon sa mga kapulisan kung mayara sa igo tugas ang pagpanglutang ang isa sa mga suspect matapos man nga ginlutang sang kaupod ni Ampuyos sang nakitaan nga isa ini sa mga suspect sa natabo nga insidente. Samtang ginklaro ni punong barangay Ramon Donton sa Barangay Hulungahog nga wala sang record sa ilang barangay si Jucampo Bailo na kibot na lamang ini nga naulamid na sa pagpanglutang apang ginkompirmar naman sang administrador sang nasambit nga banwa nga mayara sa nagakaigo nga permit agod nga mag-operate ang nasambit nga KTV bar. Karon padayon pa nga ginaayam sang kapulisan ang duha sa mga suspect kag nagapakigangot naman sa mga ospital nga kon mahimo makigangot sa ila pananglitan mayara sa mga insidente o kon magpabulong sa ospital tugas ang pagpanglutang.
8: Inisi ka K5, may labas guest contest para sa kampiyon nga balita. Sir, at pagkawal sa kapis. K5
10: DTX 500 Morning Newscast.
7: Cooling Hubs Iloilo City gin-dismantle na pagkatapos ng duha kabulan. May balita si KK5 Jenny Kaoyonan.
10: DTX 500 Morning Newscast.
11: Gin-dismantle na sa General Service Office kung GSO ang mga cooling hubs sa syudada. Ini matapos nga amat-amat naman nga nagadumbo ang heat index diri sa Iloilo City. Sunod kay Engineer Neil Ravena, head sa General Service Office nga ang gin-dismantle nga cooling hubs ang sailahon sa iban nga lugar para sa iban nga katuyuan. Pahayag pa ni Ravena nga ang cooling hub sa Diversion Road Mandurriao ang pagadalon sa Sunset Boulevard ng himuon nga opisina sa personal sa Iloilo City Government kina assign sa among lugar. Samtang ang cooling hub naman sa Plaza La Tagay ang halinan sa YMCA para himuon nga outpost sa Iloilo City Police Station 1. Yara naman sa ginabanta 3,383 ang naserbahan sa among cooling hub sa masulod sa duha kabulana. Samtang ginpasalig naman sa natunggan nga posible ni ibalik liwata kung magtaas ang heat index nga napaabot sa El Nino sa ulihing nga bulan sang 2026.
12: Report na gikan sa syudad sang Iloilo. Ini si KK5 Jenny Kauhunan para sa kampyon na balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News.
10: DTX 500 Morning News.
8: Lalaki pilason matapos ginlabo sa ginapayag may nervous breakdown sa Pandan Antique. May balita si KK5 Eileen Magbanua.
10: DTX 500 Morning Newscast.
13: Nakaangkan kang pila sa nagkalainain nga parte kang lawas ng isa ra ka lalaki matapos na ginabo kang makapira ka beses kang lalaki nga ginapahayag ga suprer kang nervous breakdown sa Barangay Fragante, Pandan Antique, lasa isa aga Hulyo 19. Ginkilala ang biktima kay alias Jor, 43 anyos, construction worker, residente kang nasambit nga barangay, samtang ginkilala naman ang suspect kay alias Alejandro, 44 anyos, residente kang Barangay Bagumbayan, Pandan. Sa interview kay Police Master Sergeant Rafi Lucinio, ang investigador kang Pandan MPS, ang naging pahayag na ginsugo ang biktima kang anang tiyo nga magbaal kang manok sa bukid, kung sa diin naabdan na ang sospek sa kamalig kang anang tiyo mga drugto dya temporaryo nga nagatiner. Kang managuli rin ang biktima bitbit ang manok, hinali dya nga ginlabo kang sospek nga naigo sa ulo, likod na tuong abutkan kagpaa kag nawala nga abaga. Madasig naman nga nagpalagyo ang sospek matapos ginhimo ang krimen, kag sa pagpangusisa kang kapulisan, may daan man dya nga kaso sa istasyon bangod nagsuprer dya kang nervous breakdown. Kag balita regional, halin rin dya sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
10: DTX 500 Morning Newscast.
7: Driver sa motorsiklo patay sa Bulacan, may balita si K5 Eileen Sanchez.
10: DTX 500 Morning Newscast.
14: Nasawi ang isang driver ng motorsiklo matapos itong banggain sa likuran ng isang pampasayerong bus kamakailan sa Bulacan. Sa ulat na nakarating kay Brigadier General Jasmine Des, Central Luzon Police Director, kinilala ang nasawi na si Bingo Mondalo, residente ng Barangay Dagat-Dagatan San Rafael, Bulacan. Batay sa paunang investigasyon, bandang alas 11:50 ng gabi, binabaybay ng dalawang sasakyan kung saan nauuna ang motorsiklo. Siklo sa bus, ang northbound lane ng Maharlika Highway sa Barangay Kapihan, Bayan ng San Rafael, nang masilaw ang driver ng pampasaherong bus dahil sa headlight ng isang sasakyang papunta sa kabilang direksyon o southbound na naging sanhi ng pagbangga nito sa likuran ng motorsiklo. Nagdulot ng matinding pinsala sa rider ng motorsiklo ang pagkakabangga at mabilis siyang dinala sa Baliwag District Hospital kung saan idiniklara siyang dead on arrival ng doktor na sumuri sa kanya. Balita mula sa Bulacan, Central Luzon. Eileen Cuevas Sanchez para sa kampiyon na himpilan, kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
8: Onsi anyos patay utod pilason matapos naging buno sa tiyo. Suspek inutas ang kaugalingon. May balita si K5 Rufa Devero.
10: DTX 500 Morning Newscast.
15: Patay ang isang onsi anyos na bata habang sugatan naman ng 16 anyos na kapatid nito sa isang krumaldumang lakrimen matapos silang pinagsasaksak na kanyang tiyuhin sa sitio Habay-Habay, Barangay Gandabong, Manhuyod, Negros Oriental, alas 2:30 ng hapon noong Linggo, Hulyo 19. Ayon na sa Negros Oriental Police Special Office o NARPO, inatake ang dalawang biktima gamit ang isang kutsilyo habang sila ay magsasalo-salo na sana sa bahay ng kanilang lolo. Bigla lamang umanong sinaksak ng 28 anyos na lalaking sospek ang 11 anyos na batang lalaki sa kanang bahagi ng kanyang katawan at agad sinundan ng saksak sa tiyan ang 16 anyos na kapatid nito. Dinala ang mga biktima sa Rural Health Unit sa Manhuyod para sa agarang pagamot, ngunit inilang dado na rival ang 11 anyos na biktima. Pagdating ng marumesponding miyembro ng Manhuyod na PNP, natulas nilang kinitil din ng sospek ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagbigde gamit ang lubid sa isang duyan. Karugtong ng investigasyon, isiniwalat ng pulisya na may kasaysayan sa problema sa pag-iisip ang biktima habang patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon ng Manhuyod at PNP pumatukoy ang lahat ng detalye sa nasabi na krimen. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kinig si K5, Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, Sir Bishop Ricog Halingawan sa Negros, K5 News FM.
16: DTX 500, Morning Newscast.
7: Duha ka most wanted person arrestado sa Palawan. May balita, si K5 Gilbert Basso.
16: DTX 500, Morning
17: Newscast. Arrestado ang dalawang most wanted person sa magkahiwalay na operasyon ng Palawan Police sa Provincial Office sa Bayan ng Agutaya at Bayan ng Coron. Sa Agutaya, nadakip ang Municipal Tapa most wanted person at considered na provincial top 6 most wanted person na kinilalang si alias Lito, 43 anyos, sa bisa ng warrant of arrest kaugnay ng kasong qualified rape of a minor na walang inirekomendang piyansa ang korte para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Samantala, na-aresto rin sa Barangay Guadalupe sa Coron, Palawan si alias Dodong, 36 anyos, sa bisa naman ng warrant of arrest dahil na rin sa mga kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at ganun din ang paglabag sa Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ayon pa kay Palawan PPO Director Police Colonel Joel Casupanan, magpapatuloy ang pinaigting na kampanya laban sa mga wanted person upang matiyak na mananagot sa batas ang mga akusado at mapapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Ito si K5 Gilbert Basio para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
8: Sa katapusan nga balitang regional, 34 anyos nga babae arestado sa ilegal nga droga. May balita si K5 Sai Elivera.
16: DTX 500 Morning Newscast.
18: Isang natakalungkot na love life ang ginawang dahilan ng isang 34 anyos na babaeng may pangalang Lovejoy kung bakit ito pumasok sa pagbebenta ng ilegal na droga kamakailan lamang sa Cagayan de Oro City. Batay sa panayam ng K5 News FM sa suspect, ibinahagi nito kahit siya na ang nagpapakumbaba at nakikiusap sa kanyang dayuhang asawa na mag-baby time sila, subalit binaliwala lamang ito. Sa katunayan, sa loob ng isang taon, 3 beses lamang daw silang may nangyayaring bilang mag-asawa at mas marami pa ang pananakit kaysa sa lambingan. Inihambing pa niya ang pagiging agresibo ng naging karelasyon niyang Pinoy kumpara sa kanyang asawa. Ngunit ayon kay Lovejoy, hinahanap-hanap o nanalabik pa rin siya sa kanyang mister. Una nang na-recover mula kay Lovejoy ang tinatayang 5 gramo na hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 34,000 pesos, pati na rin ang buy-bust money at isang cellphone at kasalukuyan siyang nakakulong sa Maharlika Detention Facility dahil sa paglabag sa Republic Act 9165. Ito si K5 Sai Elivera para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
16: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
7: Senator Padilla nagpabutiag sang iya personal nga issue sa impeachment court. Senador Ginsaway. Ginsaway si Senator o kon Ginsaway ni Senator Erwin Tulfo si Senator Robin Padilla matapos nga gindepensahan ni Padilla ang iya kaugalingon sa impeachment court batok sa mga allegasyon sang ombudsman. Sino kay Tulfo para lamang sa vice presidente ang korte kag indi para sa personal nga mga issue sa mga senator judges. At kasi ni ginpanindugan ni Senator Padilla sa impeachment court nga wala niya niya ginsnab ang summons ng ombudsman angot sa isyong obstruction of justice batok sa iya. Ginpalayagman ni Padilla nga nag-file na siya sa counter affidavit sa ombudsman.
8: Investigasyon sa flood control project anomalies ipadayon sa Senado sa Hulyo 27. Porsigido si Senator Erwin Tulfo nga ipadayon ang investigasyon angot naman sa mga anomalya sa flood control project sa gobyerno. Gintala na sa senador ang investigasyon sa Hulyo 27 pagkatapos ng State of the Nation address sa konsona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa nasambit naman nga adlaw, gintala naman ang pag-formalize ang Blue Ribbon. Sunod naman kay Tulfo, madamo sa mga baguhon sa pagpadayon sa investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Angot naman sa flood control scam, isa diri ang pagdumini sa mga surprise witnesses.
19: Balita International.
8: Nagkalamatay sa linog sa Venezuela, yara na sa masobra 5,000. Nagdangat na sa 5,208 ang record nga nagkalamatay sa nagluntad nga linog sa Venezuela. Sunod naman sa report sa otoridad sang Domingo. Madumduman yung gintayog sa magnitude 7.2 kag 7.5 nga linog ang pungsod sa tuong Hunyo 24 nga nagtuga naman sa kalitan sa Lagira. Sunod naman kay George Rodriguez, presidente sa Venezuelan legislator, nagapabilin gyapon sa 16,740 ang record nga pilason matapos ang insidente. Apang padayon sa gyapon na pag-recover sa mga bangkay hali naman sa mga nag-collapse nga mga establishmento.
19: Balitang Sports.
7: Alex Ciala magabalik na sa training. May balita si KK5 Troy Lawrence Basa.
20: Nagbalik na sa Estados Unidos ang Pinay tennis star nga si Alex Ciala para sugudan ng iyang training para sa palabuton nga hard court season. Ini matapos ang isa ka semana nga pagtiner ni Ciala sa Manila kung saan nagtambong ini sa pila ka mga events lakip na ang meet and greet sa iyang mga fans kag ang pag-courtesy visit sa Malacañang. Ang manginunang hampang ni Ciala matapos ang pagbisita niya sa Pilipinas amo ang Mobadala Open sa Washington DC nga natara naman nga magasugod sa masunod nga semana. Sa karon yara sa ika-29 nga pwesto ang atleta sa WTA rankings. Para sa balitang sports nga ginadulong sa inyo sa DTX 500 D3 Bayo kag Mighty C. Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
19: Balitang Entertainment.
8: Juve Trata nagapasalamat sa nadangatan sa iyang karera. May balita si KK5 Ivy Cordova.
21: Nagpabutsyag sang pagpasalamat ang aktres na si Juve Etrata sa gindangatan sang iya pagpanglakaton sa industriya. Sa social media post sini, ginpakigbahin ni Juve ang bagunia nga mga litrato. Kaginsilinga ang tinaga nga pohon nga iya ginpangabay lamang sadto ang nangin isa na katinaga nga salamat sa karon. Gindayaw man sa mga fans ang aktres kag nakabaton malinis ang madamo nga mensahe sang kalipay sa iya nalabot karon nga kadalagan. Nakilala si Juve bilang The Island Ate ng Cebu sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition nga gin-ere sa nagligad ng Marso 2025. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500, Mighty C kag D3 Bayo. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
19: Balitang negosyo.
7: Estimated price adjustment sa gatong gin-release na sang DOE. Ginpagwaan na sa Department of Energy o kon DOE ang estimated price adjustment sa fuel o kon gatong kahapon sa Lunes, Hulyo 20. Inilamang ang kantidad nga ginapahanugutan sang gobyerno nga idugang sa presyo sang gasolina, diesel kag kerosene. Sa gasolina may pagsaka sang 3.65 pesos kada litro, sa diesel may pagsaka sang 10.68 pesos kada litro, kag sa kerosene magsaka man sang 11.77 pesos kada litro. Ginahingyo sang DOE ang mga kompanya sang langis nga magpatigayon sang staggered increase o kung amat-abat nga pagpasaka sa presyo sang produktong petrolyo para sa mga konsumidor. Mga ka K5, mamuyado ang dalago ng mga balita ng batian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako, si K5 Zyro Vanabay.
8: Kagako naman si K5 Colleen Manzanares Cubia.
7: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
19: K5 News FM.
0: D3 Bio. Problema sa tangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na. Ibalik, kag protektahan ang memorya. Ang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagantin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
23: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
24: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, mag-aid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-aid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagputik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
25: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
26: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
27: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
26: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
27: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
26: Clinica Deo Fresh. Available now.
28: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
29: Nagaburo na nga akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule, 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
28: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
30: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
31: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
32: Happy! Everybody is happy!
33: Playtime Entertainment, born for happiness.
34: Playtime Entertainment, born for happiness.
35: Let's go! Go with the flow.
36: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
35: go with the flow.
36: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
35: Charmy!
34: Charmy, let's go with the flow.
37: Man, kita mo bang nakikita ko?
38: Oo nga!

0: Elite Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps. Kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability. Kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na.
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sang imo maayo nga mga gawi,
3: mag-usar sang salon pass,
2: may direct ID nga sang kaap para maka-penetrate sang sakit,
3: naka-epekto sa surut sang 30 minutos,
2: may long-lasting relief,
3: tugtog 8 ka oras
2: para sa nagkapanalakit nga baka,
3: liyaw kalikot salon pass.
1: Salon pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini, kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
5: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
6: K5 News FM.
7: Oras sa K5 News FM Philippines, lasay 31 sa aga.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
8: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
12: Kaghimay-himayon! Standby!
13: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
11: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
12: Kita nyo? Puwerte ang abilidad!
11: Sa pila ka mga opisyales sang gobyerno!
12: Sobra!
13: Objective and analytical.
11: Aprobado ba lang hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo!
12: Di pagprangka lang bala.
13: Informative.
11: Diretso naton kay may balawan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
12: Inaiya!
13: No holds barred discussion on hottest issues.
11: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
12: De! Ano nang resulta sang kaso?
14: Hulat-hulat lang!
12: Ay kanami! Karon lumpatan!
11: Oh, come on! People of the Philippines!
13: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos!
7: Isa ka, my day, good morning sa ato naman mga suki, ka mga palangga, ka mga tagpalamati. Kamusta naman ang ato mga palangga, ka mga ka-K5? Gagaw pagkaroon sa igan sa magbayan to sa kaumahan. Ibabaw sa kabukiran, lakip na sa Binuga Provincia, sa Negros Occidental, kanakbanwa sa Bato. Salamat, welcome. Good morning, Negros Island Region. Good morning, Philippines. And good morning, world.
15: Good morning, Foro de los Pueblos.
7: Welcome, Iggy, for the new Power Door every morning. Ako si K5, L. John Castanio.
16: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning.
7: Kami ang inyo sining riding in tandem until 9 in the morning. Dari sa inyo palatuntunan.
15: Foro de los Pueblos.
7: Ari kita sa ato naman yung pagpakalagad sa Petsa 21, dagagunos sa mga hinadlaw ba? Petsa 21 sa bulan naman sang Hulyo tuwing 2026. Sa din magkabong bayan sa kalibutan, kami ang industry MIB, ang Men in Black. Men in Black, ito. K5 Eric and K5 Belgian. Di ba kabong bayan sa kalibutan, ha? Kami ni K5 Eric.

0: Ang amon nga greetings ni depende sa lugar niyo mo. No? More night, good morning, kaguna.
1: Mga mainit lang issue at usapin ng bayan. Follow De Los Pueblos.
0: Di sa mga utod da, subong adlaw, Martes! Magsalab lang ako lang balbla bal, kang ipabirik. Okay, imbis ka Martes, blabas si Basiliko, Marites!
2: Sipa na.
0: Yung Martes, kinapati yung atag, kinapag ang balbla. Subong adlaw sang Martes, hindi adlaw sa mga Marites, ha? Ha? Nakapag ipabirik?
2: Namiton ba?
0: Ako lang ginatag ko, gid, kasi ko basi, nasumala ako, Basiliko, karon nga adlaw sang Martes! Nagbasi ang ako mga balbla, karon nga adlaw sa mga Marites! Ako yung basi pa, malingan, mga tagpalamatita.
2: Mga Marites, yung mga hulat na.
0: Hindi, napamati sa ito. Di sa ito ka magkulturan, ang iban sa inyo, subong may mga opisina, ang iban may importante transaksyon, may klase, diba, sing iban nagabarikutot, kagmanami, pang turug-turug da. Yung mga nagabarikutot, patara dyan! Pagbarangon, do ka mo dyan! Himos, do ka mo kagmagpararigos! Adlawon do Diyos! Kabigya pa rin yung Power Do every morning, K5 Eric and K5 Elgin. Kagining adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
2: And let us remember that we are in the holy presence of God. Heavenly Father, thank you for this Tuesday morning. Salamat gid sa imong gugma kag pag-atipan sa amon tagsa kaadlaw. As the prices of oil continue to rise, kag may gira sa Middle East, we pray for your peace to prevail. Let peace reign in our hearts, kag gabay pa nga sa tanan ng mga nasyon magapangibabaw ang kalinong paghidait kag katawhay. Lord, buligi kami nga malampawasan ang mga challenges sang amon kabuhi. Hatagi kami sang kusog, wisdom, and hope, nga bisan sa anong tion amon matubang ang mga kabudlayan. Bless our families, ang mga OFWs, ang mga workers, farmers, and all those who are struggling in life. Keep us safe, healthy, and united, Lord. And give us today, and may today, we will be used as your instruments of love and peace. In Jesus' name we pray, Amen.
0: Amen and amen.

0: napansin ko po na nagagamit ang oras po ng impeachment court sa pagtatanggol po ng mga nakaraang araw ng sarili ng ilan sa mga kasamahan natin sa mga akusasyon. Huwag po nating gamitin ang oras ng impeachment court sa pagpapaliwanag o sa pagtatanggol ng ating mga sarili simula pa po noong nakaraang linggo. Because the time we waste here to defend ourselves, defend what we believe or what have you, is an injustice to the Vice President.
1: What was said from words of counsel, ang katotohanan ay hindi
2: confidential.
1: Hindi confidential. So why in the case of President Marcos is the katotohanan confidential, but in the case of Vice President Sara, it's not confidential?
3: Senado, padayo naman ang kinagabaw bangun naman sa impeachment nga kaso. Grabe. Grabe yung imbukada naman to. Ha? Hindi yung pag-ibo ang impeachment court. Nga isa ka venyo, magpautwas ang inyong mga sentimento. Kay hearing na ningaton. Piyak naman to, hambal naman sa isa. Tingnan, ang katotohanan ay hindi confidential. Okay, ang gusto pagwaon ni kay Tano, siya ano ka selective sa inyong confidential. Kung si BP Sara gani, hindi confidential. Kung si President BBM gani, confidential.
4: Granta sa impeachment court kahapon, ang subwena dosis tecum sa mga papeles ang BIR. Gin-grant na.
3: So, gin-grant na. So, but si ganun, ipasubay na to.
4: Ikwao na to.
3: Bakit kung hindi nila pag-ipagin yung subwena, hindi pwede ka-release ang BIR.
4: Hindi pwede.
3: Because ang ina ng mga papeles are considered as confidential.
4: May mga constitutional limitations.
3: But si ganun sina, inang ginatawag ba lang...
4: law of privacy.
3: Privacy law.
4: So, hindi siya pwede.
3: Okay.
4: So, may subpoena dosis tecum.
3: But si ganun sina, hindi kayo nag-fishing expedition sila. They are being constrained under the law to acquire those documents without a subpoena from the court or from the Senate or National Bureau of Investigation.
4: Ang ginabala na, without a subpoena from a competent court, Your Honor.
3: Competent court. Yes, kasi ang may ara nga power, subpoena power is National Bureau of Investigation.
4: Yes.
3: Ara man ang Senado.
4: Ang Senado, Ombudsman. Di inisubong ang impeachment court they have.
3: Correct.
4: Di inisubong sa full-page court. Special court siya. Kag ugaling, don't expect nga buwas aga or the sonsimana mapagwa because the papeles sa bank records ni Vice President Sara will be on the fourth case pa. So dugay pa ni mapagwa.
3: So lawig pagali.
4: Lawig pa.
3: Kasi ganun sini, luto-lutoon gid nila to do. Pero ang target sini no, to be honest, sa pila ka mga kapihan na sugilan nun ta. Ngayang target sini, amo ni. Dapat, hindi gid si Sara kapanlagan presidente.
4: Amo malang.
3: Or, before pa man siya makafile COC, dunot na siya sa mata sa publiko.
4: Correct.
3: Do, amo ni abing guwa. No, ang guwa yun sini, do, kamatis yung dunot. But on the other hand, ang padaato naman niya pamangkop, ang gina-raise ba lang ang mga issue sa vice presidente, lehitimo o kung hindi. Pero abi mo nung sabat, subong sa Pilipinas, why nasang lehitimo o kung hindi.
4: Correct.
3: Ang pamangkot nila subong diin ka subong nga side. Ari ka bala sa administrasyon or ari ka sa oposisyon?
4: Pero ina nga istorya, din ka administrasyon or oposisyon, may bago subong horobaton sa Manila.
3: Ano nambal nila?
4: Let the dogs fight among each other. While the dove looks privately from above. May nagatanaw. Away ka muna.
3: I like it. You know,
4: dove ginagatanaw.
3: Ang question naman eh. With all the brouhaha na nagakarinabo sa Senado.
4: Yes, yes.
3: Ang dako nga pamangkot naton, may isa yan ka black horse ka matuaw?
4: Yes. Amo na. Ang sinigang paawayan ng mga ido.
3: Well, ang mga kaingwa siniabi, kang gwa si Nina Buyan, nailunang ang pananaw sa iba.
4: Yes,
3: no? Yes. Nga, habuyon, takalunang, habuyon, takahabuyon. Mm. Sige, ikaw nga gaboy lunang, limpyo ka. Kasi sige ka mang pulot lunang mo. So at the end of the day, atong ginabuyan ay kag nagapulot mga gaboy lunang, sa mata sang third party, sige nga dumayo ni puro sila bulit. Nga, hulaton ang pamangkot galing. Who will be the black horse in 2028 kakipabarik?
4: Mudslinging ning goya mo.
3: Mudslinging. Abi ko na yun.
4: Kakalabi mo yung bago pa, may surprise pa.
3: May ano pa?
4: Nagpagwa na sa statement kahapon ng Ombudsman
3: na
4: that they will now start to investigate as one of the main players sa flood control project ng Iskandalo,
3: si
4: former speaker. Martin Romualdez. Kinliso ng kanyon kay Romualdez.
3: Tiso, buti ka. Alam ko, nagwa ng statement nga nagatingwa nga makagwa sa Pilipinas si Romualdez.
4: Yes. Kabalo ka mo nga, ha? Kay may mga istorya that Romualdez, the group of Romualdez, basi ko nung nagapulupang-luyag sa grupo ni Sara. Linisuan kanyo sa kumbusman. Niya ang
3: gasok niya si Tigeron,
4: kamo.
3: Ang gwa niya, doon nagapapayong sila to, abe.
4: Yes, kinakita nila eh.
3: Ay, kasan dyan eh?
4: Sadyan eh.
3: Ina mga sugilanon, at the end of the day, pamangkot na ton, what is happening in the Senate? Ano ang kayuhan nga dalon sina sa pamulyong Pilipino?
4: Yes.
3: Ano mula ang kayuhan nga dalon sina sa aton? Yes, ano? Of course, all of us, we wanted to know the truth.
4: Ano nga aton da?
3: Pero ining kamaturan, mga ka-K5, is conditional.
4: Yes, yes.
3: Ang kamaturan, nagadepende kung diin ka, nakudal, nakasulod.
4: Amo nang masubo nga parte.
3: Kay dapat, tani, ang istorya, permiya mo nimo. There are three truths, gambal nila.
4: Yes.
3: Ang imo kamaturan, ang iyasang isa ka kamaturan, kay katatlo, ang tuntuon nga kamaturan.
4: Ang matuntuon nga kamaturan is the universal truth.
3: Amo na yata ni ang gusto naton nga matabo.
4: But there is Pilipinas. No universal truth right now.
3: Now in the Philippines, because the presidential election is fast approaching on the 2028 na, isang talaga hilapitin eh, daw nangin polarize ang pamulyong Pilipinon. Hindi na natin mabalaan diin ang universal truth gag na siling ni K-5 Eric. Sabi mo, isa na lang subong nabalaan ta.
4: Ano?
3: Trutot lang.
4: Siya pa na. Siya simple. Gusto mo ilonggohon kong trutot?
3: Ano?
4: Sip-sip.
3: Ako, abi ko ni sulsog balanog. Na.
4: Sip-sip.
3: Ako ni sulsog balanog. Kaya ang kamaturan subong is depende na.
4: Yes.
3: Kundiin, ang imo kamaturan mangin isa kabutig sa akon pananawan kung ari ko sa kudal sa iban.
4: Correct. Gina.
3: Kung mo ngara ka man sa kudal sa iban, lain man yung kamaturan para sa imo.
4: Especially kung ang tao galabugay, siya muni matuod, muni matuod. But behind that is the motive why are they fabricating
3: amo nang pinakamistorya. So pamangkot lang nato na may inikaroon. No? Between the two issues kaya ginhaboy tas pumuriyo.
4: Okay.
3: Kamuda, why kami amung kapangamuyo ko na, no? Kinanglan lang sa pumuriyo, may dukar lang man Islam. Ha? Kaya kung kaysa ginakulapan kita sa aton mga biases. No? Question.
4: Okay.
3: Lihitimo bala ining issue sa flood control? Kag bala matuod nga may labot dari ang present administration. Ikaduha, sa kaso sa impeachment, matuod giman bala nga may mga kwarta nga hindi ma-account santo sa report sang COA o whatever, no? So, at the end of the day, ang pamangkot naton, ano ang benepisyo nga makuha sa Pilipino sa ginagastuhan naton 75 million a day or 25 million a day? Ang pamuriyo subong nagaproblema kita bago na ekonomiya ta apektado.
4: Yes.
3: Nagasaka ang presyo sang gatong bago yes. Kinagamo sa Iran.
4: Yes.
3: So ano ang hampo? Dokalaw, ano anong band-aid? Bisan band-aid lang. No? Anong band-aid sa bagras sa mga Pinoy? Ha? Ilabi na ang problema naton sa kakulang bala kagipabirik sang serbisyo medical. Number one ang issue nga ginatubang tam.
4: Yes, yes, yes.
3: Gulong ginakulang. Correct. Dapat tani sa barangay level plang nasabat na.

0: 84 na. Sa, pero mapati ka
1: ng hindi. Ko na isa.
0: Sa paryente mo nga isa, dumintay nuibi ang gatong sa yung diesel.
1: Ay, dugay, ay, hindi niyo magaling.
0: Mayara yung tag 99 pesos ang iya siya nga krudo. Anong tabo siya naman?
1: Tanigini mo muna na shin, mabakambyo ka pa yung piso na
0: iya. Nagpayo pa sa piso.
1: Nagpayo ka pa yung muna shin.
0: Masyadok mahal ginag iyaw.
1: Ito yung special guro to. Basika na ito gong muro, may paaman itong akwan.
0: May dulsi guro to.
1: Kaya nga rin may dilimo, no?
0: Kaya rin may piso ka din. Kaya may ako piso.
1: Ang dilimo, no? Ay nasubong, no?
0: Ha?
1: Kadumdo kasi ang dulsi dilimo.
0: Nga? O, hindi ko kaway kukabot. Kaya ka, balo ka kang akindiment. Kagway trabet lang nabutan ko. O? Ikaw yung masubrahan mo naging ko. Akindiment, hindi ka kagway trabet nabutan. Pre, ano to?
1: Ang dilimo, siguro.
0: Ano na tsura yaman?
1: 3-5.
0: Ah, pagbakal pagbuna pagkabalo kaya may trabit niya sa una itag sa lapi na kagbay jingko mo ikaw malam ano mo naman si Kipay
1: I like it
0: hindi ko pala pagpatam eh ikaw mala wala lang na personalan ay mo yan sa mga muna kabagay mala ay mo yan
1: anong nagdan mo
0: ha may trabit kang kindiment tapos mabukutun mo ako niya sa
1: dilimon.
0: Wala lang mula personalan. Ayun lang sa mga bagay. Ayun lang mula.
2: Puro. Belos. Puro.
0: Imagine mo ni Skagipay-Piri. Nga ginapagustuhan ko na na siya. Ay, personal mo niya yung kuya. Pabangkutun niya ako sa dulsingan dilimon ko. Wala ko yung iba. Wala ko yung nalong ko.
1: I like
0: it. Inosinti ko na yan.
1: Ayun lang mga tinata.
0: Ang mga kinasilin ko si wala lang mula personalan. Ayun mula. Inang kindiment na lang mula istoryahan na wala kang may tarabit.
1: Ay, kapata.
0: Kamun lang yung sabto yung iyong pamangkot. Ang tanan mo ka pamangkot na masabat ko muna.
1: Hindi mo na ginaginti.
0: Hindi ko kasabat. Ayo, oh. Uy, in fairness ha. Istoryahan na ito ni Dulce, bro. Hindi man manami ito na tabo sa Philippine Coast Guard kan Chinese Coast Guard. Ano tabo ito kay Paberikman?
1: Ang aton nga pinakuan ng barko, ito lang dako na.
0: Oo.
1: Nga ginkwanta sa ginhimot headquarters sa West Philippines.
0: Gingsulod nila?
1: Hindi ginalihidan, kaya ginapicture-picturean sa mga Chinese.
0: Okay.
1: Nagpagwa sang duwa ka rubber boat ang Philippine Coast Guard.
0: Mm.
1: Kagan, sa baho di masinlock lang. Kagin kantuan to, kagin tabog na tong Chinese. Pagtabog lang sa Chinese, nalasaon lang sa Chinese. Lamposan sila sa orb la. Nang, ano na? Bugsay?
0: Oo.
1: Ah, igu, onde ang Navy, oh. Four stitches ang gintahe sa ulo ya.
0: Grabe, no?
1: Ginlampusan, ginsaya, ginlampusan. Literally, there is now a physical aggression on the part of the Chinese against the Philippine Coast Guard.
0: Kagkabalo na magda sila ngayon ng baho di masidlo. Kali sa una, ya, ginaposisyonan ay sa Pilipino. No? Di pa ganapos. I don't know what really happened. I don't know anong reaction rin sa international community. Kag dapat, taniwa ilan na patuptaan na yun, no?
1: Kagkalain pa si Rajan, kay may isa ka Chinese news agency, tako ang news agency, nga may kutaw-kutaw man iya nga ang kormanto. So, bila patugos sa akong kutaw-kutaw. Nya, ano tsura Pilipino? Ang ginpakita, eh, Sir Jan, yung tsura natin ng mga Pinoy, amo.
0: Uy, grabing insulto.
1: Amo yung ginpakita, yung sumra-sumra naman.
0: Kaya mo nang pilag ka mga bagay nga dapat aton. Dapat may ara na nga diplomatic protest, no, hindi na mo. No? Di, medyo mainit-init ni?
1: Ari na.
0: Sino ko no?
1: Sa GCs, ang Dapurunyans, bla?
0: Ano ko no?
1: Damo na, nakainchindigin.
0: Isang imo ginambal?
1: Damo na, ginpakita lang dulce ka dilimon.
0: Pero, yung bita naman ako nabi, anong itsura naman?
1: Sa GCT.
0: Oh, sige.
1: Yan mo nang dilimon, no?
0: Muka damo. Dahil tanong ko nabi?
1: Ang amon to, dugsing-dugsing na po, dugin karir nyo.
0: A ver. Ah, oo.
1: Dilimon bala.
0: Ah, mo galing ni. Kakita ta niya. Kaabot ta ni, pero why ko galing kabalo? Dilimon ni ngalan niya?
1: Dilimon nga lang.
0: Ano siya? Inang tig-a mo ni Kadulce?
1: Tig-a nga may klamay.
0: Hindi na sa doon marshmallow, ya?
1: Hindi, tig-a na siya na may klamay. Dilimon mo. Lemon lang yan sa bore. Kaya dilimon mo.
0: Sa iban pa ang mga balita, sa ato naman nga pagparagan ka ng adlaw, tutukan ta. Ang iloy sa bata, lagi sakit sa classmates niya, sa tubang mismo, ka-teacher, ka mga kaklase nila. Kaparawagan, kick out yung duwak bata. No? But siguro transfer eskwilahan. Ang suspect sa pagpatay sa marine biologist Amerikano nga si Carpenter, okay. Gin-release.
1: Uy.
0: Bangod, ipaagi sa regular filing ang ilakaso.
1: Asuway madala sa hot pursuit.
0: Wala madala kay Pabirik.
1: No? Uy.
0: Kag hindi pa ni close

0: ang kaso sa Piak Gabahin, bangod sa drone attack reportedly, may mga Pinoy seaman nga nagkalamatay dito lang sa Strait of Hormuz.
1: Amo lang sakit.
0: Ang lahil lang ito kayo ba ginadudahan ba si mga Ilonggo, blat, taga-Panay?
1: Amo lang sakit.
0: Hindi pa ma-verifika, probantayan na ito, hindi mga kakipaib sa ito naman niya pagpalagad. May update kita sa matasang masa, balikan takaroon ng libertad. Ang libertad nga libre hugas ang inyo silik tangkong sa leaks ang basiwa primoter. Uy, na naman natabo man. 100,000 pesos nga ginapropose bayan sa fanran, ginwahig ni Mayor Greg bangon extravagant.
1: Hindi, 100,000 gid lang.
0: Inimpunto ka mo ni.
1: Oo.
0: Nga nagay pagwa ka statement yung mag-propose ka mo na nangayo ka na clearance. Kaya dapat tanim proseso, hindi, i-check tabi. Kaya nga kung punto mo ni, kumagambal ang BTTMD nga ma 100,000 ang panukot sa panran.
1: Oo.
0: Hindi mo na magpatitaw, ila lang na. Pwede po siguro nang ila pa insindi sina nga ginaprobahan ka mayor.
1: Tiki,
0: but let us do the
1: sila mo.
0: I-plastar na ton karon kahit ti may proseso na. Dapat ang naga set sa ginatawag naton tariff and dues and taxes sa syudad is the city council.
1: Yes.
0: Di matumatya kay Buda noon, so ganin na konsulta. Ang ining oras dulong sa inyo sang DTX Coffee Mix, nagkakape ka na, naka-detox ka pa. Alas 6:55.
2: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Globe. G-Fiber prepaid na. Para sa madasig nga Wi-Fi internet. Nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe. G-Fiber prepaid na. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number. Marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Mga buti ka.
5: Subong ton anta, kung paano bala ang D3 Bio maging antibacterial. Kabalo na kita, ang D3 Bio is an antiviral specialist. Tanan-tanan klase nga mga lipid in case viruses. Pamatay ni D3 Bio. Kaya pawasag ang ila skin. Kung wasag ang ila skin, dala na ang ila protein spike. Kung wala protein spike, hindi makatapik sa silula. Amo na kasimple ang mechanism sa D3 Bio.
6: Grabe, Sir Boy, no? No attachment, no replication. So, meaning pa, hapos na katama ang target mo, gid. Dapat wala sang may makatapik.
5: Correct, wala makatapik.
6: Kag paano? Inom lang ka D3 Bio.
5: Correct.
6: Now, na dumduman ako, Sir Boy, nga sa una, ang pinakadabis ng mga ginahimo ni Doc Sam Resita sa mga may mga na-infection. Gaya na muna, padyuson carrots,
7: oh,
6: sibuyas, ahos, kalamansi, herbal antibiotic na mo.
7: Oh,
6: pero sa sigituon, isa sa mga the best nga natural nga antibiotic, Sir Boy, ang D3 Bio, gali.
5: D3 Bio.
6: Tungod kay ang D3 Bio, isa ka natural nga antibiotic. Anong kaibahan niya sa gitawag synthetic nga mga antibiotic? Ang nakanami sini, nami iya nga gitawag working mechanism, Sir Boy. Ang natural nga antibiotic nga ara sa D3 Bio, may abilidad siya nga magpatay sa mga harmful bacteria rather than isining gitawag mga good bacteria.
5: Uy, kabalo siya, magtanaw.
6: Design siya nga ang iya lang patyon, bad bacteria. Ang good bacteria, hindi niya patyon.
7: Ginabuhi niya.
6: Amo nang nami sa natural nga antibiotic, Sir Boy. Makita lang na nimo sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
8: Ako si Maria. Mas taas gid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
7: Ang natural nga antibiotic, Sir Boy, pagkaon niya sa aton nga good bacteria,
4: bacteria. Mm-hmm. Oh, labi na gid ko naka-D3bio ka. So, mm-hmm. ang D3bio hindi lang magpatay sang ginatawag bad bacteria kundi gina-promote niya nga magbaskog ang aton nga innate kag adapted nga immune cells sa Sir Boy. Mayara sa sang ginatawag D3, no? Kombinasyon sang virgin coconut oil. Amo na akon vitamin D3 lang Sir Boy, kulang na siya. No? So D3 bio kompleto na pabakuro na nga aton nga innate kag adaptive immune system. At the same time, ang VCO ang immunity sa Sir Boy o kon lauric acid, ginapatay niya ang mga bad bacteria, Sir Boy.
5: Ang extra virgin coconut oil nga makita sa D3 bio, amunia ginihimo sang nature by God, no? It has a multiple way of killing bacteria. Isa na da, waya ginapamature ang bacteria. Isa pa lang nakapaagi, ha? Iwaaya ginapamature ang bacteria. Ginahimo na sang lauric acid nga ara sa D3 bio. So, hindi nyo pagsmulon ang extra virgin coconut oil in killing bacteria. Ini siya habang ginahampas niya ang bad bacteria, gina-groom niya ya ang nami mo yung bacteria.
6: So meaning pa Sir Boy, kung every 8 hours ka gainom, every 8 hours ha, protektadong lawas mo again sa mga kagaw kung saan o na magsuluda. Mm-hmm. Wait, akabalo mo, may kung mapabalo ng kagaw. Ops!
4: Oh, masulod,
6: masulod ko da. Wala! Anytime na yan. Guway na yan kung pabalo yan. Ang kagaw, masulod gina. Ang muna namian ko sa D3bio kay ang iya nga mga MCT, it will turn to medium chain fatty acids. Kag mahimo siya nga monoglycerides, Sir Boy. That monoglycerides like monocaprin, monocaprilin, monolaurin, ina sila, Sir Boy, mga antimicrobial agents sa siya. Mm-hmm. Kaya niya tunaon inang mga ginaputos-putos nga lipid nga kagaw. Tingko bidya lipid coated nga kagaw mo.
5: Correct.
6: Di kung pala inom kaya D3bio, ina tanan nga klase mga envelope virus like COVID, kaya ya to naon. Amo na kasiling ko, hindi lang ya COVID, kaya patyon sang D3bio. Tanan nga klase nga kagaw, tanan nga klase nga virus, even parasites, kaya nga patyon kung nakainom ka D3bio.
7: D3bio! Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doon po, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni misis ang D3bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
9: D3bio! Ang D3bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat, magabot ka. D3bio!
10: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3bio with BCO. Wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsyagan ko ng paghalog sa akong tilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3. D3bio. Health News. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka pa natian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
11: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
9: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
9: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
9: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
15: Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
16: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Biotic,
17: ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: iCan Gold, ang superior eye formula. iCan Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant na nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCan Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng iCan Gold. Kag patuluan ang mataas sang iCan Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
20: Happy!
21: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Cheers sa barkada nating
25: Night Shift,
26: OT,
27: Breadwinner.
24: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yung namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
28: Let's go. Go with the flow.
29: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
28: go with the flow.
29: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
28: Charmy.
23: Charmy, let's go with the flow.
30: Man, kita mo bang nakikita ko?
31: Oo nga.

0: Remake Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Wala amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Remake Premium, kitang-kita ang galing.
5: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi.
6: Mag-usar sang salon pass.
5: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
6: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
5: May long-lasting relief.
6: Tup-tup walo ka oras.
5: Para sa nagkapanalakit nga baka.
6: Liyo kalikot salon pass.
7: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
8: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
9: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
8: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagahikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
11: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
12: It's the best part of the day!

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
1: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
2: Kunangit ang sugod, sulit ang ending.
1: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM.
5: Foro de los Pueblos.
6: Balik na mga ka-K5 sa inyo naman ng panatuntunan ng oras sa K5 News FM Philippines. Alas 7:09 sa aga. Well, ka-K5, Eric, kami mo ba na, no? Sa aton mga palangga gabag kauturan, kahapon or nagligan yung mga inadlaw, daw ginhimo abi nilang impeachment to kahapon. Pati amo si Senator Robin Padilla nag-vent out sa inyo sa mga reaksyon kay mga personal attack sa kinsa iya. No?
7: Yes. So.
6: And nag-react ang pila ka mga membro man sang Senado.
7: Senado. Oh.
6: Kasi nila, this is an impeachment court. Hindi niya venue para nga mag-vent out ha? O magpautwa sa aton nga sentimento. Tiyan mo ito kay naging pabatita, no? Itingwaan ito, i-replay abi, no? Kay 5 Itan, i-replay itang statement ni Rafi, ni Erwin Tulfo, Senator Erwin Tulfo. And then, kamu comment kamu da ko na new year pa rin awan. Hindi na kami ni Kipa Merrick mag-comment. Pabati yes. Lang namon because you know, ang role lang gid namon di is just to present it because ang amon abing nakitaan as fair analysis namon ni Kipa Merrick. Mm. Ga-raise kami sang question kag sang aton mga kauturan. Hindi ni amon. Kundi bisan ang ordinaryo nga tao naghambal sila nga ano gid ang makuha naton sa sinisigisiging impeachment. Nga ang ila pag intindi is a political stage to besmirch the reputation of the vice president.
7: Ginweaponize nila.
6: Actually, kung tanawon mo gid, wala man siya, ginhimo siya weaponize because nagdeklara si VP Sara nga madlagan presidente.
7: Amo ginang lait.
6: Amo ning punto mo. Transparency yes. In public service yes. Is legit.
7: Correct.
6: Accountability as public servant is legit.
7: Correct.
6: But because of the political think tanks, os doc, ados, ang spinner bla.
7: Mga kwan, mga spin doctors.
6: Spin doctors. That's oh. Eh, amuna yun. Oh. Mga prosakilala ko.
7: Oh, no?
6: Hindi yung master of spin doctors. Nakita nila nga kung issue is very legit.
7: Yes.
6: In order to weaponize.
7: Wow. Oh, grabe yes. Ba? Yes.
6: Another POV, another regal.
7: May bago na si Bong.
6: Hello?
7: Another POV, another illegal.
6: Bago na.
7: Bago na si Bong. Meron naman si
6: Bong. Point amo ni. It becomes a weapon, ha? Kakipay Merik.
7: Yes.
6: Because kaya nagdeklarar na siya nga madalagan presidente by 2028, any attempt or question about transparency, accountability,
7: kampiyon,
6: becomes a political persecution.
7: And any attempt, conversely,
6: grabe kang ipamirik, kung tanawin mo gadya, legit gadya kayo.
7: Legit
6: because
7: na,
6: as government officials, we must be transparent.
7: Pero, kay nag-declare ka nga madlagan ka, Presidente, ang tanan mo ginahimo, conversely, is equal to kampanya. So, dapat gubuna.
6: That's why they use the term weaponize. It becomes a weapon.
7: Yes.
6: Kag nangin manami ng scapegoat para hindi ka na manabat to do.
7: Yes.
6: Kay ti imagine mo, kay ginamo nila ko na, kay kabalo sila nga madlagan ko. No?
7: Ang piyak naman, Mambal, why ka namon, ginamo na, kundi kinang na namon, maayo nga panggobyerno.
6: Even if mayong intensyon, it becomes now political persecution.
7: Because at the end of the day, we in the administration would like to see bagong Pilipinas. Amo nang tirada da.
6: And another day, another FDLP.
7: I like it. I like it. I like it.
6: Nag ilog-ilog siya si Atty. Ni Regal. Hindi, actually, I like really like the way ang ato niya nga discussion.
7: Kakaklaro mo.
6: Hindi bala. Another day, another FDLP.
7: Namihan ko na si Iyaki kasano siyang utok na. Tadlong mag-
6: adapted na siya ni Senator Enrile.
7: Ngayon na siya?
6: Langga. Bicol Balam. So, kaya ito, Andrea, kabalong man kitaya kung di na yung ialining, pero aton da is the wisdom.
7: Ang wisdom lang.
6: In the legal discussion. Kag makuntanaw mo siya balansyado, man siya ginambalyo man nga, may, ang A ni, ang transparency, legit na iya. In the eyes of the people, kung ikaw government employee, especially elected official, you should be transparent. Ti, okay na kay issue of transparency itong issue about sa intelligence fund. Then, ang about accountability, kung may ara nga unexplained, kung di nagkantotong mga pundong amun eh, ti or be hold accountable kahit ikaw ang in charge.
7: Kakalam galing si Cyril Jan sa ngalan nga accountability, kay kung sundon mo ina, ang pamangkot sa tao, kung accountable si Vice President Sara Duterte, which is okay, why no argument on that. Why not put another area of accountability sa mga tao nga naggasto, nagkurakot sa atong mga flood control projects that not only did they took money, they took the lives of the people who are victims of flooding.
6: So, amo nang duwa, it becomes a double standard right
7: yes,
6: now. That's why nagsunod ang question ni Keita, no? Ang katotohanan ay hindi confidential. Di ba?
7: Sure, no?
6: Ipabati ka din si Cayetano, liwat. Kaya pala at least babalansin na ito.
7: Inuman ko na yung DX ko, Pimix.
6: May inuman ka yung DX. Abi, liyong bihan na yung ipabitan. I-play na yung ibig ipabitan. Ari na. Cayetano, Cayetano, ang isa.
8: Araw, Mr.
6: President. Ang isa, ang isa. Ang isa.
7: Karoon lang si Choy Bigot. Ara, si Choy Anay.
6: Go.
7: Choy Bigot, yan ay.
9: What was the exact words of counsel? Ang katotohanan ay hindi
10: confidential.
9: Hindi confidential. So why in the case of President Marcos is the katotohanan confidential, but in the case of Senate of Vice President Sara, it's not confidential.
7: Grabe na.
6: Hindi na tamambal.
7: Ang panawag
6: hindi
7: na tamagambal. Dyan, kwan lohika.
6: Hindi na tamagambal. Oh. But si ganon,
7: amuna na siya?
6: Ang duwa ka mga leader nga ginatanaw nila, puro bulingon.
7: It
6: kapaligo sila nga duwa lunang.
7: No.
6: Ang guwayas ni, you are not accusing somebody with a clean hands.
7: Yes.
6: Kaya ti every time as ko saan mo sa balik yan naman to. Ang pamangkot
7: na.
6: Gani isang aton nga pumulyo subong na anadula na to ang billions of pesos ng investigation.
7: Correct.
6: While ari di do mapatay kita sa 175 million, we are not saying that 175 million hindi na kwarta sang tao.
7: Correct na yung 175 mo investigaron mo, pero nga ipabayaan mo ito yung isa?
6: Tiyan mo lang isa kabagay, draga sulod ang pamangkot ganini kay Tanoy.
7: Pwede sila mahon mo sila?
6: Nga tita ni Sara mahon, tanis na. Galing, draining kina sila yung what are we in power for?
7: Na isa pala.
6: No? Trisubong, ang lagson na din nilaya is kung dumipit na ginban si Romualdez eh.
7: Tiyara na, nagliso na gani, ara na.
6: Kahit duma, so at the end of the day, ang pumulyo di ko tarawunta, no? Duwa ni sila, may salabton sa inyo.
7: Yes.
6: Hindi, ang issue lang diri is gamay-gamay. Ang isa yung dako-dako, gid.
7: May araro baton sa Biblia nga nagasiling, he who has no sin, cast the first stone.
6: Ala, kung sino ginambal man na, sila, ginambal man ni Kristo sang ginakusahan nila si Maria, Magdalena to?
7: Nga kay nga gambal ka mo nga ini si Magdalena ni, karon na prostitute.
6: Oh.
7: Ginhabon niyo sa sang bato, you kill her by stoning. Now, sino ang wala sala, una haboy bato. And nobody cast the stone.
6: Because they know that they are all sinners. Tiyan mo na. So at the end of the day, ang ato ng daritani is, tipigan ta ang kwarta sa publiko because there are a lot of people na hindi gani kakaon 3 times a day.
7: I disagree, Your Honor.
6: Ha?
7: Hindi ko. Hindi ko. Ang hambal mo, tipigan ang kwarta sa pumuloyo.
6: Ano
7: hindi
6: mo?
7: Ko. I disagree.
6: Di anong imuya gusto?
7: Kawaton!
6: Ha?
7: Kawaton.
6: Tingala ko. Why? Nga hindi pag-ibalik sa pumuloyo because sa isa kaluhikal nga pamulitika, the more damo pigado,
7: correct,
6: the more dako chance mo magdaog sa gusto mong election if you have the money, the machinery, because the more nga ang tao pigado, the more sila dali mapatihob kag mapapati.
7: Gaan mo lang sa kalibo, dala mo lang sila.
6: Yes.
7: Yeah, nga,
6: kaya
7: know
6: kung
7: why?
6: Stable ang kabuhi isang tao,
7: wala.
6: You cannot Impose ko nung gusto mo kay Inislaya, yes. Independent. Makapangabuhi sila nga hindi magdependent sa serbisyo sang isa ka politiko.
7: It is because the mentality of the Filipinos until now, ang aton nga mentality is still feudal in nature. Nga kung sino itong inahambal sang amo, masunod kita kay Tuto, kay si Tuto ang may kwarta, kita wala alam.
6: Amo na ko. Siya ang klase sang mentalidad, yes, nga gusto nila nga magapabilin sa aton yung mga Pilipino.
7: Correct.
6: Esklabo.
7: Esklabo. Correct. That's the right term. Esklabo.
6: Slavery.
7: Tiambal ito, tuambal si amo mo ni.
6: Kay siling ni Romy Pasigado, good morning. Oh. Ang impeachment, isa ka drama sa TV, sa damo ka problema sa Pilipinas, sa Raklemen, droga, taas ang gas, tagsubong, taas gasolina. Ati, ang Pinoy, we just leave it to you. Ang amo ni Kipay, we're just presenting based on the sentiments, mga feedbacks, mapakita, mabatihan ta sa kapihan.
7: But at the end of the day,
6: ang pumariyo.
7: At the end of the day, okay niyang impeachment, why niya problema? Because this is about good governance. Provided,
6: ang pamangkot,
7: good governance for everyone, not only
6: hindi
7: for
6: kay
7: one.
6: Selected.
7: Yes.
6: That's why they are always using the word double standard.
7: Yes. Oh. Among kinapirme, good governance for everyone, not for only one.
6: Ha?
7: Amo na siya.
6: Another day, another FDLP.
7: Namigur mo, masalang ka duway, no? Dasan no, masalang ka duway. Doin to, matablang ka
6: duway. Hindi, pagtapos sa mga analysis, tama, ambalta na yung gano'n. Another day, another FDLP.
7: Nami ko no si Rel, dyan may maubra man ko abis nga kon. Maubra ka man sang imo, dasun i-edit na nga dua. No, i-edit.
6: Ibira talaga tong imo ang ginambal. Kaya namin ito, i-cut ko na karoon niya kang gameplay ito. Ang ginambal mo bla. Ano kito ang balbo to?
7: Transparency should be for everyone, not for only one.
6: Nan! Amo na siyang kapyo. Another day, another FDLP.
7: Ano mga tirada bla ka?
6: Hindi nagsugod sa batas ang asang K-5 sumong. Grabe na gid.
7: Magamba ka nga. Magamba ka nga. Ang presyo sang gasolina hindi lang para sa isa kundi para sa tanan.
6: Tagali.
7: Hindi kundi moon mo nga 99 lang para nga.
6: Ha?
7: Ay konswilo man sila.
6: Ano ba lang update sumong? Kay man nagpatuman na ang aton sining mga gasoline station. Ang mga gasolinahan, nagpatuman sila sang price increase.
7: Yes.
6: Ang diesel do madlagan niya banwa 11 pesos. Well, mga 4 pesos para sa gasolina.
7: Sakit.
6: Check the recipe pag Wilson para may baluhan tang actual ng mga presyo sa nagkalain-laing mga gasolinahan. Amo to kamon entrada. So dapat kakipay berik may segment na ako di may matas ang kipay.
7: Okay.
6: We will have another segment sa program ta.
7: Another day.
6: Another FDLP.
7: Nah.
6: No? But sikaroon, another day, another foro de los pueblos.
7: Tiyan, guys, na may araw na sa nalakuan ng graphics, bla.
6: Ha? Di pa uprahan.
7: Nga daw, do mga piho-piho, matablang ka mo amo.
6: Ha?
7: Do mga piho, kita, bla, bla.
6: Piho, do mga piho-piho, kita gali. Hindi ka piho-piho, kundi ka piho-piho, kita ya.
7: Lang ka ba, mga to, bla?
6: Do, grabe, naging yung pag-isaron, tapos mong ipag-verik. Amo na naging epekto kung nagabata, patalo.
7: Lang nagalapit na nga to, yung team building, do ka mo na siya.
6: I-check na this time around, ang ato na mga linya, naka-standby na si K5 Wilson Villena. Doon lang ko pa yung plido. Para may baluwag ito ang pinakalatest. Nagtaas lang gatong pro. Ha? Si Wilson niya. Why? Amo ni gamag-an niya. Gata kabugat sa bulsa tang gatong. Pero gamag-an niya sa kilo si Kipay Wilson.
7: Gami-norman
6: siya. I-check ta sa line number one. Ang aton sa ringa mapisan nga reporter. Kipay Wilson! Ang imo itsura subong daw si Bandolp kagid. No?
7: Backlight ka, Noy. Backlight ka, Noy.
6: Oh. Against the light ka. Against the light ka, Noy.
7: Biso, abig ka, backlight ka.
6: Oh, Kipay Wilson, good day.
7: Na, ara gid.
6: Muli nagwa gid ang tunay nga kolor sa bayo mo.
7: Ano yang gusto?
6: Okay. Go ahead.
7: Tira.
8: Kipay Wilson, Kipay Verick, so ari kita diri subo no sa may Caltex ni nga gasolinahan kay Sadal Jan sa may Loxin Street no kag San Sebastian corner kag kay ari kita diri bangod no subo nga adlaw alas 6 nagsugod na ang pagpasaka sa pila ka mga gasolinahan regional sa Bacolod sang ilaw sini nga presyo kasunod no sang advisory nga gitagwa man sa Department of Energy sa saka sang presyo sang gatong kay Sadal Jan kay February. So for the meantime ari aning ato sini update sa pila ka mga gasoline stations nga nalibot nato diri sa regional sa Bacolod diri sa may bahin sang Petron may-ari diri nga ang ila sini nga diesel subong kay Fred Aljan kay Fred Eric nagadalaga na sa 81 pesos point 76
6: puro barato pa na mag 81 ka kay Pablo Wilson barato pa na
7: diesel
8: tax ang turbo diesel nila 84.70 pesos per liter kaysa okay. Dyan,
7: sa Petronas
8: ang gasolina naman 73.10 pesos kagagila sining isa pagit ang premium nila ng ano gasolina man 74.10.
6: Wilson, ano 'tong 81? Ano to siya ang 81 kay Pa Wilson?
8: 81?
6: Oho. Uh-huh. Ano nga product nila na?
8: Petron.
6: Ano nga produkto ang 81 pesos per liter?
7: Ordinary diesel.
8: Diesel kasi ganyan.
7: Ordinary.
6: Duwang diesel nila.
7: Diesel ng ordinaryo kag ang turbo.
6: Turbo.
7: Ang turbo okay. Mo ng puti lang iya nga kalaptan.
6: But si kanon si na kay Pa Wilson, mas barato pas lagya. Pag yung ordinaryo nila, nga diesel is 81. Ibang subang diesel 84 na mo.
7: Barato yun man ang
6: petrol. So ang turbo ya is mahal. Diesel turbo. Okay. Sige, Wilson, go ahead.
7: Wilson, relax ka danay sa gigiho. May dos kilid mo ba si kagat ka noy?
8: Ito ho? Maaw-aw, tabuas magamon
6: yung... Si Sir Omar Duran, madulong ko ni estudyante. Kaya pero mabalik sa karon. Okay.
8: Kasi na dyan kay Feverick, sa Shell naman yan, no? Ang ilas ni naman yan, fuel save diesel, ari handa, uyat kamot, 85 pesos, sirado. Ang ila naman yan, V-Power diesel, 89.70 pesos per liter. Ang ila sa mga fuel save gasoline 77.90 pesos per liter kag ang V-Power naman nila ang gasoline na may ni premium 82.90 pesos kay Sir Eljan and kay Sir Eric. So sa diri sa ato naman yung ginatindugan sa kay Sir Eljan and kay Sir Eric sa Caltex di ang presyo nila sa karon di sang diesel is 82 pesos serado man. Ang ila naman sa ning premium gasoline naman niya 78.60 pesos kag ang ila naman sa ning unleaded 77.60 pesos per liter kay Fidel Jan. Pero kag ina may nalibot kita re, I don't know kung ano ining natabo sining sila ya kay Fidel Jan kay Frederick. Pero may isa kita kag gasolinahan nga nakadalabyan kag ina, hindi ka na lang pa pangalanan bala. Ang ila sining diesel kamihan ka lang siguro ni Dulce nga ano dila ano na
7: dilimon.
6: Ara naman sige yan yun naman ang hindi ko kinsindi ka madulsi. Anyways, hindi nyo gani pag-istorya. White rabbit, love lang ang kindiment, bla.
8: Dali mo niya tulsi, kaya pa dyan, kaya pa rin. Ang ina naman sining premium gasoline naman, 90 pesos, 0.41 centavos per liter. Kagang ina naman sining kwan, unleaded is 91.41 pesos per liter. Magkifero dyan, magkifero.
7: So,
8: para mo, ini sila nakakuha sa ang pinakamataas na grado subong sa pagpasaka sa presyo sa
7: diin mo to nakuha kay Naya Wilson ang 99 to? Din to yung 99?
6: Ang may 99 niya kay Now?
8: Yes, kay Peperek.
7: Din to ni Muging kuha yung gasolinahan ang 99 to?
8: Ralo sa igadigad na labihan sa kay Peperek.
7: May gasolinahan mga K5 nga nakuha.
6: Abi ko, anong kamonitor si mo si Mayor Jan Ray Tabuara? Gali kay si Jan Ray Tabara lang. Napamati subong to sa Minuyan, Morsiao. Mayong aga lang ta.
7: Nagibugulo mo si Mayor Tabuara.
6: Ikaw siya nga sa pinagpang Minuyan na niya. Gali, Jan Ray Tabara lang. May nagani, no? Si Will Tricoperto. 25 million ka dadlaw tapos 3 times a week pa para sa sunod sang 7 months kuno. Tipila kami, ingat pila ka milyon ang gasto nila tiya mo na yung pamangkot.
7: Dako pagasto. It's not about the cost, it's about the truth eh. Ang
6: ha? It's not about the cost, gasto, but what kind of truth? Truth.
7: Which truth? My truth or your truth?
6: Basta ka mo sa truth. Basta importante, tanik ng Pilipinon, blami ara, ganyan yung beneficyo nga makuha. Balikan na si Wilson. Tison, ano ito yung LKB? Ano ba yung LKB? Sisiliwan niya pa kapiso sa sin mo?
7: Tan pagkita, binata ng 99, tuntuhon ni Wilson.
8: Ay, sa utuod ng kaya nalabyan sa ginaso din na gitik.
6: Sa dini yan na yun, man.
7: Dini siya dapit niya.
8: Nag-ibot kita.
6: Dini siya na yun?
8: Ano na?
6: Dini siya na yun nga lugar?
8: Gonzales, kay sa Daljan, kay sa Derek?
7: Hindi nga lugar ng 99 ng Yakrudo. Hindi na ito, atan ang 99, blatan, ipakita.
6: Atong ano, sa dito nga street, kaganong gasolinan to?
8: Gonzales Street, sakop sa ang aton na barangay kay sa Daljan, kay sa Derek.
6: At Takuling. ang ginestoryan, tandarin sa bangga ng mga laposto sa may Gonzaga?
8: Oo, mong ginahalin.
6: Gonzales, Gonzaga. Taga si Palay, kay Ginyason. Taga Gonzaga, hindi taga Gonzales.
7: Tingala ko din ng Gonzales, man.
6: Ikaw pala sa mo, do pareho sa diesel nga 99 gino. Ton, sobra-sobra. Son bagta ko guro. Gintawgan isa sa mga amigo. Ayan si nga pre, pasakata. Gisa squad blaw. Ay, imbes kasi nga pre, man, 20 pesos ang isaka mo. Di imbes blang ako. 20. Di, nalugo siya. Hindi dapat, sige sila doon, tas yan pre. Hindi ha, kabiyuan na pa kamo piso, 99 lang ko.
7: Buod ni Wilson, masisala lang ni Son.
8: Ay, hindi na pwede magsala. Kipa Belgian, kipa Vere. Kaya ginabalandra na po sa karoon sa publiko ng presyo.
6: Ay, galing ka? 99. Kaya babangkot sila. May batugong ba na dati?
7: 99. Ang diesel mo, ordinaryo kapag gasolinahan, ang diesel mo yung tag 99.
6: Diyos mio. Tingwa, sinigo nga, ya?
7: Maski ng migo, kung ang nakaputi SUV, do hindi magkanto na.
6: Ha?
7: Ang nakaputi SUV.
6: Ina, mamapagitan mo na ito dito, kaginya. Kagipay, Wilson, maka muna na, sino pala matugong, son? Mayo, guro, basaga, katuwa mo na ako may nagatugong, tukon wala.
7: Amon ni nami, isubong auto, ang gabi mayo.
8: Dati ko kay Federer, kay Federer, ka mga nagapatugong sa tag 99, mga operations manager na iba't iba.
7: Isa pa na.
6: Isa pa na.
7: Kita ang mga reporter din tanay sa igadigano.
6: Tuntog hindi nag-birthday sa si Palay.
7: Gabato na siya.
6: Nag-birthday, sinubahan.
7: Gabato siya.
6: Sabi mo, bro, hindi na ako magambal kay nga, budlay naman wala ang reporter nga doon. Pero labay mo lang ako, nga so with all the gasoline station.
7: 99.
6: Kagapati pa siya yan, may matugong siya sa munang klase.
7: Tanda, labyebe ka rin mga alas 10 segundo, son, antes ka mag-off.
6: Sobra-sobra siling ni mabispirad sa inyo. Listen nga, Gonzales sa gastret na, son.
7: Gonzales ko, no.
6: Kalipog ang ulo ko. Ano nga lang sa kasulinahan? Gonzales.
7: Gonzales ko, no. Hindi na, Wilson. Sa nabulaw na yung imo.
8: Straight pro na inaralan. Hindi ko na yung paglawakan. Malakam mo na
7: yung imo. Sa nabulaw na yung Winston ang imo, ah.
6: Nabulaw.
7: Nabulaw niya Wilson ng himo.
6: Si Palay. Sige ah. At least kumpleto talaga.
7: Hindi ka tultul bakulon.
6: Magluwas sa iba niya gasolinaan sa Petron sa Caltex. Ano pang ibanda?
8: 10.50 centavos mong kada litro. Ang ato naman sa niya gasolina nagsaka masubong adlaw sa 4.50 pesos kay Fidel Jan. Meanwhile, ang kerosene naman niya nagsaka naman niya 2.11 pesos ang presyo kada litro naman kay Fidel Jan ni kay Federic. So, mo sina ang kadako ang gipag ginsaka sa nga ito sa mga petroleum products sa pungsod Pilipinas kasunod no sa padayon niya kinagupot sa gwa ng pungsod kay Pabelzon and kay Feveric.
6: Sige.
7: Oh. Grabe, no?
6: Thank you so much kin sa update mo kay Pabelzon.
8: Sige, kay Pabelzon, kay Feveric, balik lang kita karoon no, sa update sa manato dito sa may Libertad Public Market kay Domay Nami kung update sa inyo pero hindi pa ni kayo pero may hamba lang ko kay Pabelzon kay Feveric sa atong sito nga pagpadulong.
6: Sige, okay. So, itiga na mo man karoon ng party sa 1,000 pesos nga sukot sa panorana.
8: Kaya sa Kalwan sa Mighty C D3 by kag DTX 500 na po nato sa patro si K5 Vincent Coralde ino naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita servisyo publiko kagkalingawa sa Negros K5 News sa
10: Foro Delos Pueblo.
6: Well, hindi tingin magwanta, nagsaka ginya by 10 pesos to 11 pesos. Imagine mo, from 73, na siya 84, that's 11 pesos.
7: Dako
6: gid ang iyasin nga ginsaka, diluglahog. So dapat judicious naman niya paggamit sa salakyan niya.
7: Mm-hmm.
6: Dumduman ni Kipay Beri ka mga gamay ng salakyan. Actually, naman, no? Nami ang gagmay ng salakyan.
7: Pagwa naman
6: kung
7: gamay.
6: Ikaw lang isa gasakay.
7: Oh, pero kung isa magpamilya.
6: Kung nagsakay ka muna apat, hakog na lang siya Kipay Beri.
7: Di okay, magunto sa tudong.
6: Kaya magunto siya mamersa. Sa kaysa, kung nami salakyan ko, ang kilala mo, ang iyang salakyan is 1.2. Oh. Di, dako man lawas niya. No? Oh. Liter K na brand niya mo. Oh. Dumduman mo na.
7: Oh, oh, oh, oh.
6: Di, sakyan mo, lapad mo siya. Kaya daw, parasakan ako SUV. Oh. Pero kung may upod, mag-example, may ara ka pa sero sa likod ng tatlo, mamersa na siya, sus, hakog na siya kayo.
7: Di, kay gamay siya mo.
6: Di, mamersa sa mga suyop sa tudo mo.
7: Ang mas dako ang makina, manami, kung long drive, kargado.
6: Kargado. Kaya kung ang gamay ng makina, kung isa ka lang, okay gid.
7: Okay lang.
6: Pero kung magkarga ng magbulubugat na, masuyop gid siya tudo. Kaya mamarasa sa tudo.
7: Siya pa na.
6: May sound effects ko yung ato.
7: Sound effects mo. Nagkubaon yung salakyan mo. Mga K5, hindi nila huglahog. And Cyril Jan, in Manila right now, ang grupo sang Manibela are planning to stage a transport holiday. ang hambal nila, and they will announce it today kung saano ang ilang transport holiday, because gin-reiterate nila ang dapat pasakaan gid ang presyo sang mga plitihan.
6: Naghambal dari subong ang pilag ka mga kaunturan, talaga feedback, no? Hambal nila, action hindi politika, di ina ang kwarta sang tawo. Impeachment para sa mga politiko nga korap, hindi kami gustun na mano sa serbisyo. Ara tanan nga tinaasay nga karon lumpatan. Ay, lumpatan gid sa man.
7: Lumpatan gid ayon.
6: Di mungking.
7: Ilang gabang talaga na yan.
6: Si Mindal Yantino, good morning sa Aljan, Sir Eric, watching from Purokmay, ang barangay Tagukon, Kabangkalan. Kenneth Chung, kung wala nagid man pag-asa, electric ano kuno, electric car na lang, no?
7: Ang electric cars actually, sa nagaplano
6: mga sila mi friend sa insulis nga lang gabang sound ba
7: chug chug chug gid ga enjoy na sa mga sound mo
6: siling ni Margox bago si do tarak tarak la
7: ino ba ani si ma'am mamoy klase da ma'am
6: ayo damo sila mga comment di kag ipay tarak di ba tabo di ma holidays di sila mabiyay pila kadlaw na
7: i-announce karon.
6: Okay.
7: Kung saan, oh, ang ilang
6: kaya dudukon ng ilang counterpart sa Bacolod, may intra, whatever.
7: Kasi kung magsingita naman siya, ay boycott ng K-5.
6: Tapos pa ba? Wala sa galing ka pa mati, mayo, labay-labay.
7: Labay-labay. Tapos maglabay sa patrol. Ngayon mapa-interview ko. Ah, hindi na. Why di to? Siman. Saban.
6: Migo ta na.
7: Migo ta na.
6: Ayo.

0: classroom. And it happened in front of the teacher. Ang teacher, kakipaybari, kinulbaan, kibasi may kutsilyo kung ano sila. Kibasi pamuno nilang iba estudyante, ginubra nila kakipaybari, ginubra sa maestra, ginproteksyonan niya ang mga ibang estudyante.
1: Okay.
0: Para kay sa kakulba, kay may make incident na kay Pabiyari, kay nagtambag lang maestra, siya nabunaan mo.
1: Okay. No?
0: So, ano ba lang latest? Kay ang Iloy sensing biktima, nagapanawagan niya kung pwede i-consulton pa i-kick out or palinon silang eskwilaan, i-transfer lang sa ibang school. Ikadelikado naging niya sa ila. Okay. Kay this is not the first time gali.
1: Uh-huh.
0: Ikaduwa na inikabeses, gaginihimo sa ding kabataan. Ang pagpanakit sa ilaman parehos kay estudyante, ang pinakalala sa second part kay pati ang maestrang nakasaksi, wala silang pamati. Hindi na mamati. It's very dangerous. Anong pinakalatest ni? I-check ta kay nagpatunga ng DepEd, nagpamati ang regional office. Dapat sa muling mga kaso, i-consider ta ng safety sa kabataan kay Kipay-Berry.
1: It is paramount.
0: Because, okay lang tali kung first time na tabo ni. Pero inang sulit-sulit na, guro nagsulod, nagsink sa ulo nila, ay amulan ni galing pinalidad, tapos ko ba napungol ta?
1: Dumaan lang dyan, okay, wa isang
0: wala sang strict mo. Pero kung mga eskwila ka na, sige, eskwilahan mo lang sa high school, kakipaberi.
1: May prefect of discipline ka to?
0: Pagka isa ka violation, BR ka, kagdipindi pa na sa violation mo. Kung grave ang imo violation, why na duro gamuya, patawag, peris mo, kakas ka eskwilahan?
1: Isang time namon, Cyril, dyan, why hindi pa iusong BR? Blok ano?
0: Ano lang?
1: Padol?
0: Legal?
1: Oh, kapali ni brother niya. Talikod ako kay Makanda.
0: So, una pa na, no? Pero damo ka tarong, ha?
1: Amway, tarong ka.
0: Ang maestro gani namun. So, nagkapangaboy chok. Maestra namun, may yardstick. Siya ko na yardstick, lagba na mo. Yakautod, higo magkapila si mabakal. Kaya kakautod na permiyo.
1: Ay, grabe itong yardstick. Si maestra siya na mga kawayan. Doti gaunan blang.
0: Pero at the end of the day, gatarong niya mga estudyante. Kaya pagabot sa classroom, kundi purmiro, ay pasakasunod na ba? Late sabi ba sunod? Kinapuya, naip na aeroplano nga papel. Kagtapos, nilag sa naip na sunod klasong, may nukay na. Pag siling bayara na classmate, kabantay, ispertahan mo. Ara na si ma'am, ara na si ma'am. Hindi talaga, na-arrange ang plugon. Pag-abot ni ma'am, tanan naka...
1: Nakamot ka mo pa na.
0: Naka-tension.
1: Gatiso pa na.
0: Morning
1: pa.
0: Class. Morning ma'am, bro, ang ibang to. Ang guya galito, nagdinaparanay ito sa likod.
1: Gatiso pa na, gamo,
0: ginaw. Mamayo pa na, mista na nga matinuig. Gatante. I-check ta this time si Kipay Bread, anong pinakalaytest subong nalungod sa sininga kaso, anong naging desisyon o verdict sang tagdumalahan, sang iskwilahan. Kipay Bread, good morning.
2: Yes, good morning, Kipay Bread. John, you can be a ranking sa atin sinin mga tagpalamati sa programa Gapura de los Pueblos. Well, kagapon nga tao, nag-atubangay ining ginikanan sang ining estudyante, naging pulihan kastigo sa Julio 15. And at the same time, hearing mga ginikanan man sa duwa ka estudyante kagapon God now ka K5 El Chandra sa Bayana sa bit ng bulutuan sa surgamahin sa Bacolod. Well, ka K5 El Chan, ang panindugan ng gidari sa Iloy kaya hindi sila yung magpasetol. Kaya mati, sinupagani sa Iloy ka K5 El Chan, exclusive na dalabot na ito ng Iloy, yati kung magpasetol ini siya, ining mga kabataan ang posible gati makahimo na maliwat sa problema dira sa eskwelahan kaya mati sa madumduman na ton KPM Eljan KPM Eric ining duha ka mga estudyante duha na ka beses yung hinimo nila ining pagpanakit dira ang ginsakit nila una classmate man sinisag ining biktima nga si alias Win and then si natabo na naman ini sa pizza 15 ang gitunaan sa madugduman sa katon sini ba katang palamatig gitunaan sini kaya matitungod sa nga ginaligar bastos nga finger sign nga sinabak naman iya sa biktima nga ti hibuon kung nakaroon ang ginasinyas masakon ti wala lang gitiya kaya arabi to si biktima ti doya buhat man lang galigin sugit ini sa iya sini nga boyfriend. Ang dito KTM Aljan, KTM Eric, katabo, ining pagkonfrontahan ay sinisabik ni mga duha ka mga minor de edad ka mga suspitsado. Dito ginagastiguhay sila, galikit ni, masubo-subo lang di, kaysa tumangan mismo sa ilang sinig ang maestra. Wala man may maibo, ining maestra, bangod ti sa biktima na kulmaan si ma'am, kaya masi malakuno na kutsilyo, ang isa sa duha
0: correct.
2: Na nagpanakit ka K5 Aljan. Hindi kita pasetol kagati ang resolution dere sa impormasyon na nakuha man natin si Nisa Iloy kung ni Kevin Aljan sa Ilohon ang muling panawagan
0: okay man,
2: si
0: okay man na, ako mas pabor no? Damo ka pabor kita garespeto sa desisyon
1: na
0: may isa Iloy sila because may ara tiyak eskwilahan lapit lang dahil sa eskwilahan Manila hindi
2: actually ang

0: balai nila da man mismo sa nasambit ka barangay kay Fevel Jare. Dira man mismo, pero galiki ang eskwelahan, dira ang option na gusto tari isa ilo, sa isang iloy sa ginkastigo ng estudyante, either, hindi ko lang mamensyon ang barangay.
1: Malayo-layo na.
0: Actually, layo-layo siya, pero kaipig lang ang barangay.
1: Okay.
0: Ang
1: Tetris lang nga community, hindi sila magsugat anay, Permi?
0: Amuna na da ang advantage kay PBL dyan, hindi na sila isa ka eskwelahan, kaya lainan mo ng direksyon sinisang duha sinig ka masansyante ang magpadulong dito. O galay kita isa nagpadulong, kita kagapon kay PBL dyan, kay Verix, that Ed Bacolod, na gusto ginato, tali pa kayo ng statement ni Sir Derek de Belos.
1: Huwag pababalaan ko na nung maging desisyon sa eskwelahan kay Pabred, ito sila pagpaunahan na, anong ilang desisyon?
0: Ang inisyal dito nga nakuha natin kung hindi magpasetol ang Iloy Sinisang Minor de Edad naging kastigo, masuprehar gini. Kumbaga pa, masuprehar gini siya kag TKML dyan na kung posibilidad nga isa ilo gining duha kasadyante sa iban nga
1: Maluka, okay, malanatan ni Red Kitaway Mantaya, no? Kay gusto tumang gani chan sang bata. Pero we are putting in danger other children. Hindi lang ambal mo, may una na ni sila nga kaso. Lain man tong ginda mo call nila sa nagligad?
0: Lain man tong pro-classmate to sa biktima, classmate mas na babae.
1: Isubong ara naman na namukol naman sila, lain naman.
0: Eh
1: pabangkot ko na pila pa damukulo nila, kastigohon nila, kag ang pinakalala, kakipabre damo ni.
0: Yes, sir.
1: You do it in front of your teacher? Ginubra mo na nga may maestra nga nagatanaw, nga why gig ka mo kahadlok, but siguro nga ka mo respetasyon sa authority na sa eskwelahan nyo eh.
0: Yes, amo gid nakita naton kag tindre sa initial mga impormasyon nga nakuha naton dira sa pila ka mga kuan nga mga ginikanan, posible ka sa ilos bala sa edad nga 15 anyos ina bala ba kamatsag dira sa ilos no ginakabig na bala ang kahagog mga duha asawa sa edad nga 15 anyos kay Fevel Jan kay Fevel Rey.
1: Grabe ng gidang no. Ang pagigugma subong niya alinis 15 anyos pasaka no.
2: Pila edad ya kay Fevel isang kuan sang nagsugid sa nobyo?
0: Ang kwan man ito, 15 anyos ba, numamo ng edad kay Fevel Jan, kay Feveric, 15 anyos. Mga ubin pa.
2: Anong grade na?
0: Grade 10 kay Fevel Jan, kay Feveric, grade 10 ti siya una ya, magamamo ng edad tayo, nga to na siya. Hampang tumapatis, panaguay, kag Chinese garter to, wala man na matutuman.
2: Yuti sa panaguay, kag sila nagkita ay.
1: But si kanon niya, rin hindi ka mahilig ya sa Chinese garter?
2: Sa panaguay, kag siya. Balay-balay niya mo yung nakuha niya.
0: Nagkatanaw na kami ni Kifan Eric sa nagahampang Chinese garter.
1: Ay, oh. Kaya isang una, mga kabatagan Chinese garter na pa-short kid niya.
2: Oo.
1: Balaan nila dagat, tanaw ka mga dua.
2: Yeah, grade 10. Kung grade 10, sa sila dyan, that's sa second year high school?
0: Oo, dira-dira, mga third year high school.
2: Ate, okay naman na. May mga nobyo na na.
1: May kinagtan ng bata. Kinagat. Sino nagkagat niya yung babae? Kung ang mga duwani ka turis, kabataan.
0: Ang nagkagat nila, kay Fevel Jan, kay Feveric, ang isa sa mga duha dira ka nagkagat.
1: Ang gamay ko ng dako o ng agat.
0: Ang impormasyon nga nakuha na to dira sa inisyal ang gamay kay Fevel Jan.
1: Ito siya, hindi ko kasarag na pungkol. Oh, kantun na ka!
0: Ang gamay, dira kayo naging pulihan siya isa sa likod, isa sa tubangan.
1: Eh, grabe, delikado nung napungol sa likod kay Fevel Jan. Lagubo na.
0: Ang gina kay Fevel Jan, kay Fevel Jan. Pero yaring bahay siya pa yan, sinisang Iloy, isang eksklusibo na malabot sa K5DCFM Bacolod kay Fevel Jan. Yari.
3: Kaya ragit posibilidad nga makik-out tong duha ka estudyante, ma'am?
4: Sir, kaya mo to nga kun, sir, ano nga kun, di pa lang ko to ni principal, sir, mo ti mama na yung gusto. Sir, akong gusto, duha lang gid eh. Kung hindi ni sila yung makik-out, di sir, makaso, dito, amo lang akong gusto. Tapos, nang nag-ambal si principal niya, ti, wala na kumahimo, kaya mo nang gusto sa nanay. Hindi ko na pwede dali yun.
1: Hindi kayang punto,
4: wala
1: da?
4: Wala si principal. Sino?
1: Sige, go ahead.
4: Kaya ako na, no? Kaya para tapos nang ginpapirma, to sila, sir, pala sir, ako nga, kung anong matapos sa bata ko, kag sa gwa, tusunod din sa gwa, silang sukton, kaya may mga trupa mo.
3: Okay.
4: Na, mo na, lang. Para gito sa kita, tapos, module lang na yung akong bata.
2: Pratatat naman eh.
3: Matubangay na ka mo, upod na ang ginay.
4: Oo. Okay. Naduwag. Kag mabalik man to ang sa babaang babae, mabalik man to ang nanay sa babae, sir, na mangayo naman doon ni Tori ang nanay isang babae sa struggle ito mangayo sa sorry mangayo sa pagkutya nga mo na sabi ko to ako mamuke malangkutan ko ng pagkaso mo na natapos sa akong bata kaluoy man nga ginaamos yun na kasi gusto ko lang ng sit-tigid.
0: Okay.
1: Okay, Piper, delikado ang ginambal sa Iloy nga may grupo, gali sila. Amo lang, kabalo ka isa ka reason, gasalig ang kabataan kung may grupo sila kaki Piper Red Salgado. Pero ang grupo nila ni Red, hindi na Red Movement, Red.
0: Ay, di lang, yun na yan.
2: Si Red, ya, ang yes niya.
1: Red, sa ang Red Movement, gali, amo niya si Stepania Red, no?
2: BS ni siya.
1: Barangay Stepania. Kang Red Movement niya, yan niya, para sa ano niya gani, Red?
0: Oo, para sa mga pigado, yun niya.
1: Sige. Okay. Balikan talaing gali niyang grupo ang mga kabataan. Di pasinsya, Red, kay nakita ko abing Red Movement. Amo nagiging pamangkot ko.
2: Singuna, si Rel Jan, Red, ang panawag singuna sa barangay kapitan.
1: Ano?
2: Kapitan Del Barrio.
1: Subong niya?
2: Subong niya. Ang iba niya, kung ang kapitan daw di mayo, panawag na niya Kapital de Barrio.
1: Ha? Kapital de Barrio.
2: Hindi Kapital mong Barrio, Kapital de Barrio.
1: Buti ka nun, pakabuyan mo yung Barrio.
2: Pakabuyan mo yung Barrio. Ang iba niya, Kapitan de Barrio.
1: Di mungking maninga. Discussion yung ato niya man.
2: Di mayo man ko na munang desisyon. Pero dyan ay, anong hambal sang principal sina? Anong gidyang iya pinaka-final nga desisyon?
0: Tagdumalahan sa nasampit ng bulutuan kay K5 Eljana, K5 Eric.
1: Sige thank you, Gabe. K5 Red. At least talaunta niya. Balikan ta karon. Tinitikwan mo na buton si Sir Dennis De Velos or hindi ka niyang ila abogado na si Atty. Catalbas.
0: Yes, sir. Idugan ko talaga K5 Eljana, K5 Eric. Okay. Ginapanawagan. Gali ni Police Captain Alberto Sardua Jr. Ya po ni makita kamo dira sa Granada miskan pa nakalubong dira sa duta kag na lumo ako dira sa tubig wala expiration ang paglupok o kuna explosion na kay Fidel Jan kay Eric kamati kag apol mo dira cover dira nga isa ka Granada
1: sa sa Talisay
2: sa din
1: sa Talisay sa Taytay sa Silay
2: okay
0: sa may Silay
2: Silay
0: i-share ko lang kay Real Jan sa nakita ini sa mga dosen sa mga construction worker ginuyata nila kagin buyan busos Mar Yosef tikya rabi nila daan naman na kay nalubong dara sa tubig dugay-dugay na dira kay Real Jan sa gibuyan nila
1: Renada niya kung makita mo nalungan mo niya magbitbit kaya kayo sumigabong mo ka sa pin
2: kita kay Renada pero nakakita ka sa
0: ang bugat yun na kay Real Jan mga lapit-lapit po nga sa kilo sang na-recover ini gin-report sa police ginkuha dira nakita nga wala nagali niya sang safety pin
2: uy
0: ini tilawan polo
1: basi hinaboy na kagipay Eric pag ilinaway na anod ng tubig pagkantuda
2: daan na ano siya nga klase granada ng World War 2
1: pineapple kuno
2: pineapple ati World War 2 vintage
1: kaya ang bagus mong niya daw atis na muna
2: atis na fragmentation na siya
1: fragmentation grenade.
0: Pineapple type din siya, ginapitian, mga 1980s panao, ginigranada, KPL Jana.
1: Hindi ko na bugali, ang mga 2000 niya granada, subungan nun na inang dragon fruit?
0: Ang gagbay granada, subungan
2: nun ang antes ang 1980 nga granada, Glendale tawag sina. Ang pasaka sa 1980
1: Stoneben.
2: Ano ba rin nga na sila?
1: Stoneben. Iyan ni Ron Spalma.
2: Ako na palawag sila ng Granada.
1: Ibalikan na lang ng Granada. Amo na.
2: Kasabad
1: hindi kaya Bicuana ay black. Ito yung balya pineapple type ko nung mo. 1980s. Siguro ko mga 2000 basi ko dragon fruit na black. Go ahead, Red. Joke lang ato na.
2: Red, pero nagpuhagin ang tao kahapon, sir?
0: Well, actually, kung itilawan palupok sa mga EOD na ito, there is provincia na sa may sila firing grade, sumigabong, hindi lupok.
1: Pakita ang laka kipay ba ita ng Granada?
2: Pakita ang kay damo
1: sa mga muna gani, para at least kabalo ka tao, para may idea sa sinistoryan ito.
2: Hindi mag-uno niya. Mag-una ni kay Pebred. Mag-una ni, hindi na niya World War II vintage.
1: Lain na niya nga Granada, no?
2: Oo, lain na niya.
1: May lang kayo ma-research kami, ah.
2: Buwan ni siya World War II vintage. Hindi ni siya World War II vintage na.
1: Dumoder na?
2: Oo. Kaya ang World War II vintage siya, medyo malaba-laba ito, ano, kwan jutay. Mahimis-himis. Oo. Tanahon tayo tsura yan, eh. Oo.
0: Siguro tayo mga 1980s, siguro ang Kevin Eljan, Kevin Eric, ginang Granada. Pero muna, ang
2: Pero si Gabong ginagapon niya?
0: Oo, si Gabong ginagapon. Gitilawa nila kagapon, i-dispose nila. Kadako siyang lupok, sila paradaan, aras dalong taytay.
1: Artist type, eh.
0: Isang kapika-pika. Tiguro lumupok to kagapon, at tiguro by Tracy, patay, guro kagapon.
1: Oh, Diyos me, you know? Ano to nga, Lansang Granada to? M67, MK3A2, ano?
0: Suno sa Kaisang Sala 2, MK2 fragment...
2: Fragmentation na siya.
1: Oh, ang ngalan sina, hindi na siya MK2, gid, no? Ang ngalan niya is kompleto is MK3A2. MK3A2. Decided ni siya to produce overpressure shockwave with minimal fragmentation. Used to clear bunkers in enclosed areas where shrapnel might harm friendly forces, no? Ang guwaya sa niya, do pressure, do mapala mo, do guwaya pala, do ba munghul ka lang ni Guru Kipaberico? High overpressure lang siya, shockwave lang yung iya ginaproduce.
2: Ah, okay.
1: Tipo, why siya shrap? Po delikado, gaya, po mapatay ka niya Kipaberico?
2: Patay kasi ni.
1: Ang guwaya sa ni Kipaberico, may picture ko niyo, ipadala ko ang ginahambal ni Kipaberico, kundi ito, nakalunang to. Pero ang actual, yung ginang itsura, amo-amo, ginisagin pakita ni Kipay Bread. Ariyo, ang panawag ta sini, MK3A2 grenade. No? So, anong natabo? Kundi wa ito naglupo ka, Kipay Bread? Ginkantuan sang, sino nagkanto? Taga EOD?
0: Yes, actually, ginreport, ini siya 911, and then ini siya napalambot sa Silay PNP, si magpanguna ni Police Captain, or Police Lieutenant Colonel Edison Garcia. And then gintawgan nila sa AOD, agod na examine ining Granada. Sa ikaduwa, na picture kay KPML dyan, hindi mo kasi siya makuha, no?
1: So, bali ang natabuging kuha siya kay Pibred, tapos... gindala siya dito gagagin pa panawag na gindispose.
0: Yes, gindispose sa firing range dra sa Baysilay.
1: Naglupok.
0: Naglupok kidi ka kita well diyan.
1: Naglupok no. Ano ko nung reason nga why na firing pin why naglupok ka?
0: Well, actually, siguro basta na dagdagan sini bala tubi or basta bala pagbuya sini kay well diyan. Tubi guro na dagdagan sini pro ko na dagdag at sini talibing nga ginaboy nila sa bato. Kasi wala na siyang safety pin nga nag-ahawit eh. Naku, posibilidad nga guro, dusi, trisi, patay, dara, guro sa may ginakayong pika-pika.
1: Pakita ba na tanin tsura sa Granada?
2: Tani, pakita liwat. This is confirmed. It's a US version World War II era MK2.
1: Tinsak to, kay Pabirek.
2: Yung mutungin mo ginawal, MK2. Kay bunker type eh.
1: Tanong, Ablao.
2: Confirm. Confirm na,
1: ara, MK2. Aray, pakita, hindi tanang picture ipadala ko sa imo para at least makita lang actual ng itsura. Unang tiyan, hindi lang makita para maka-idea sila. Pero, tingnan lang kakipabirik, kung kasulid man siya, pero mabuka siya, no?
2: Mabuka. Di kay, kuhan man na siya, masubong man na siya.
1: Grabe, no?
2: It's MK2.
1: Bunker World type, eh. Ang ginubra nila, panghaboy sa mga bunkers. Blan?
2: Para nga kung maglupok siya, ang guwaya,
1: Hulabababaw
2: na nga fragmentation.
1: Ara, Kipaberico, nanamo gini
2: siya. So this is an MK2 World War II vintage.
1: Grabe.
2: Second World War, amo ni Machimpuapon.
1: Sige. So, red ang natabo to, ginhab, siyang nakita, gila ginhaboy nila, why na to pin?
0: Na actually, ang suno sa mga nakakuan nila KML dyan, nga tuktok ko na kunong palibot ang ulo sina siguro ginapatihan nila nga may pin pa pero sulo kay Krasadua para klaruhon niya why nag isang safety pin nga nagahawid ka kay Kimel
1: masin na bilin ang daw ring niya na utod pero ang sa sulod niya nabilin pa
2: inisya nga klase sang Granada amo ni tawag ta simo nga pinya bla pineapple type
1: pinya
2: pineapple type
1: para hindi ta mapinya kaki five red kay pinyang ginistoryanta para hindi ta pagpinyahan ni Itan commercial ta.
2: Pior pangot yes,
1: si gusto ba gusto mo pinyahan ta?
2: Tango pano pangot gid sinong pinya.
1: Ti salamat gid kay basi mapinyahan gabi karon. Salamat gid.
2: Red thank you.
1: Red? So thank you gid na Kipay Bread. Inutod ka na sa pinyahan gid. So ma-pause kami commercial break. Pagbalik na ito ka Kipay Bread. Isto kanta ang matas ang Kipay update. Kag ining problema nga may nag-propose 100k. Kulbaan mo yung tanan to? Istoryante na karoon. Oras las 7:56.
2: Standby.
5: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Globe. G-Fiber prepaid na. Para sa madasig nga Wi-Fi internet. Nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe. G-Fiber prepaid na. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
6: Ilaylay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
7: Saan nag-inom ka?
8: TTX 500.
7: Ilan na lang subong imo sugar?
6: Pagtigay ka namin isang TTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. TTX 500 na
5: TTX 500.
9: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa indi pagkaon o pag-fasting sa sulod sang 16 tubtob 72 o ras bau ah. Ano ang matabo sa lawas by the way doc?
10: Sa isa ka adlaw nga wala sang kinan-an o 24 hours or GP. Mm-hmm. Ang lawas ang maka-experience sang ginatawag nga state of ketosis.
9: Mm-hmm.
10: Buot silingon ang imo lawas ang nagakuha sang energy halin na gid lamang sang imo nga mga stored fats.
9: Mm-hmm.
10: Siyempre wala ka sang may ginakaon, wala na glucose nga ginhimo ang lawas.
9: Mm-hmm.
10: Samtang gina-breakdown ang fats, ini ang nagaproduce sang ketone bodies kag gina-release sa imo dugo. Ang ketone bodies ang mangin gatong sang imo utok kung wala sang available nga glucose.
9: Mm.
10: Ang glucose siyempre amo nang primary source of fuel sang utok mo, pero ang ketone bodies ang may upod nga additional benefit sa utok. Ini nag-improve sang cognitive performance kag mental clarity. So kung makita mo ang mga pala inom da sang ano DTX 500,
9: mm,
10: dako di mabulig ang mga pala kaon good fats, dako mabulig.
9: Mm.
10: At the same time sa Ilunggo pa ang nagapaalam kag nagapaklaro sang imo nga paminsaron tikon sa DTX 500 kag BTC kapagid mas nag-improve ang imo brain function kay maibanan ang mga free radicals nga nag-accumulate sa imo nga utok.
9: So kun wala kagali kaon doc sa sulod sang 24 oras dira man nagasaka ang production sang brain derived nootropic factor o BDNF.
10: Mm. Ang BDNF sir GP ang nagasuporta sa pagtubo sang gitawag neurons,
9: mm,
10: o mga cellula sang utok. Ini ang ginapati nga nag-improve sang long-term memory, coordination kag learning. Ini man ang makapanubo sa risgo nga makapa-Alzheimer's disease.
5: TTX 500.
11: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
12: Imo nga blood sugar test.
11: Ilatong score gani?
12: 470.
11: Nagtiko 2
12: sa gabi, 2 sa
11: aga. Ilan na lang imo nga blood sugar?
12: 160. Inom kamo sang TTX 500. Tested and proven, the best get ang TTX 500.
5: TTX 500.
9: Anong matabo dokya kon tatlok adlaw nga hindi ka magkaon? Makaya ihan?
10: Patay ka, guro. Hindi ah. Kaya, no? Kung sobra na tatlo kadlaw nga wala ka magkaon, ang imo lawas ang yara sa deep state sang ito ang ketosis. Di wala na glucose or GP.
9: Oo.
10: Ang matabo is gamito na niya ang imo nga stored fats.
9: Mm.
10: Mas grabe ang benepisyo nga makuha mo sir GP. Magasaka ang autophagy level to the maximum, subong man ang production sang beneficial nga mga chemical kag hormone sa level nga mas efficient sa total healing process. So magka-fat loss ka na. Kasi siyempre, wala nakakaon.
9: Mm.
10: Mas magataas pagid ang pagklaro sang paminsaron. Amo nang mga sekreto sa mga scientists mo.
9: Mm-hmm.
10: Talagsa magkaon, ga-fasting sila.
9: Mm.
10: Mm. So sa sininga stage, Nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging kag madamo pa nga mga benepisyo. Daw DTX 500 kag mighty si man lang ang epekto niya Sir GP. Nami pag ini, gapasting ka tapos gainom pagiga DTX 500 kag mighty si at i-campion nga kon epekto. Na notice niyo nga kon ginahilanat ka wala kag ana magkaon. Tag tatlo ka adlaw nga indi gid ya nami magkaon Sir GP mo. No, bangod nga ang lawas mo ang nagapokus sa